0: Wide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pabansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. K5 News FM.
1: K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, last also shot in naman sa aga. Now, pabalik na mga ka-K5 sa inyo naman nga panatuntunan ay nagabayan sa mga program dulong sa inyo sa kalwa naman sa D3 Bio. Hilal at sipon kang trangkaso ay Klinika D3 Bio. Now, going back sa itong discussion ka K5 Eric, standby ka Ariel Apas o kay Wilson, no? Si Ariel i-ready. Tawagan tali una si Wilson kami development sa din after that. Si Ariel Apas and then standby kay K5 Jerilo na Luis. Good morning kay K5 Eric sa aton nga mga suki, gopod subungaga, no? Labi na gid sa Libertad Public Market to kada mo giguruga pamati sa aton every morning. Si Chuli Colado ga pamati sa aton sectoral department ga pamati kuno we are here.
2: Sectoral department.
1: Oh.
2: Sectoral sa plaza.
1: Kaya ra ga pamati sa ara sa subong sa Pilisa, no? Boyet Pasia, Tubuson ng Lusok Occidental, Barangay Tabunak. Si Bings Delphine, si June Manalo, gapamati sa aton sa Mambato, Barangay Tuoy, Himamaylan City. Okay. This time around sa ating program, i-check naton ang line number 1, si K5 Wilson Development, Nanoning Development. K5 Wilson, good morning.
3: K5 Aljan, K5 Eric, good morning. So, Ari, pakita di sige po, si Ground Zero, kung sa inyong naglumtad, ang sunog, dito sa Magpurok, Magnaudia,
4: okay.
3: Barangay 7, Ciudad Santa Colon.
4: Okay.
3: So, may mga residente, kita din nga na pang istorya, no? Tuhoy naman inisang possibilities, bala kung ano ang rason sinisang sunog dito. So, pinasa ila, actually, patlo na ang nastorya natin kay K5 Aljan, nga nag-confirm nga ang gihalin na sa kalayo ni ang balay ni Larry Peruelo. Pero kay K5 Aljan, antes gali matabo ini ang sunog, may lupok kaya gali yan na natabo kay K5 Aljan, kay K5 Eric, may nabatian sila ng lupok. But before inang paglupok na ina, may nagapanimaho nga ng lanta nga tinigang kay K5 Aljan, kay K5 Eric.
1: Uy! Tiwai naman diyan tao, balay ni Larry, paano abis siya na malin?
3: Na muna sa daang isyo subong kay Sarah.
1: Bot si ganun si Nami, ari nagluto, ba si butane yung sumigabong?
3: Kaya sa Jan, kaya sa Eric, tungod siguro nga wala na nakaba, I don't know, confirm na ni kay Sir Larry kung kapamati siya sa subong.
4: Pamati siya?
3: Nga wala na pala ni Sir Larry na bisitahan pa si may someone nga nag-occupy sa iya.
1: Amo na ang ginapamangkot ko sa iya. Si Linko, ba si Y.K. Ekbalo, may guloy star na sa balay mo.
4: May nagsulod.
1: Tapos, dito sa sulod, si Krito siya gas tulog to kung gabi. Si Krito man siya gatulog tigang, da nga siya lang.
3: Na muna sa Daki Federal Jan, actually, nakipot ko gani sa mga sentimento di sa balay, kasi nagambal na siya rin, kawain na nadaya tao and all. Pero nga, dito naghali ng kalayo, kaga dito na nimaho ang tinigang. Dito kaya naghali sa tunga, pagani ko sa balay.
1: So, pabangkot, sinasino ang tuntong na nagasulod ng walang authority ni Larry?
3: Na, amuna sa palamangkutan nun, dira subong at ako naman kay K5 Jan, kay Sir Eric, na both silingon, may someone na nag-occupy sa balay ni Sir Larry, nga wala without him.

0: sang imo kita balay nagsugod ang kalayo mo ni bla. So amo na ginhalinan sang ila sinya kinagamo. But anyway kita na dyan, no? So so far amo lang mana puro mati-mati. Kung di kita na dyan na si Eldon Castanyo kuno diri sa may Purok Magnolia kuno mapinalanggaon ni kuno ang Manila di kasi.
1: Okay. Sige,
2: babamong, so, babamong.
1: Son, mabalik lang kami na si Imo, whatever development, balikan ka namang karoon sa ibang pang-update. Masaylo kami anay dito sa pinatayang army. Salamat, Gizon.
0: So, kay Sir Daljan, ang mga ngalan, anay, hulat-hulat, na lang kay Sir Daljan, kay kanamang sa nag-claim sa mga balay, so, in-assess na isa-isa dyan sa DSSD, yung katuan na ginila, agad makonfirm, bala kasi ang mga renters nag-angkor.
1: Ang purpose na yung ginakantuan, verification na, who are the real owner of the house? Kag sino lang ang sharer kag renter kay karon kun mamangkot ka lang budlay na no
0: sakto na kay Fabal Jan kag duha last na lang gyud kay Fabal Jan ang mga renters naman niya ko ipulig wala sila kapatunon so hoping nga may ara kay just like before sa 2013 nga nasunog man ini nga area kay Fabal Jan kay Eric ang ginubras ng city government nagstorya lang sila naginun-anon ini sila sa mga nagaartila o kaupot ang councilors and the city mayor so kabay pa amo man ubrahon sa Quiapo sa karon nga mahinun-anon ang mga nagaartila diri with the mayor Greg Casataya and the councilors ang goda mabalaan kung anong pulig nga iatag sang LGU sa ila naman niya nga mga nag
2: okay.
0: So, wala na update sa Antonio Kikat sa patrol, sinatulong sa inyo sa kalwan sa my B63 by the X700 sa CTF Coffee Mix. Sa Potaton, si K5 Vincent Coralde, ni naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa Piso Publiko, kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Okay. Thank you so much sa report, K5 Wilson Villana. Well, hindi ka ba natin giyasang duto? Nablang, puro lang mga squatter.
2: Ariglahan nyo na siyang
1: ariglahan nyo mayo. Hindi pagpadalaan sang emosyon. Uh-huh. Kaya ti, abo na ng problema nyo da. Kang si Larry, gusto ni si Larry, why siya kabalo may tao da? Kung sino ning tao na gulo istar da, abo na dapat pagitaon ta? Kaya may sanabto na siya mo.
2: Kaya mabalaan man na nila.
1: Trespass of dwelling, kilala gina nila.
2: Kilala na nila, hindi na pwede.
1: Hindi mo di abalay, istaran mo ay kagindi mo ulo istoryas na giyada.
2: So ang atabo, kung may napanimahuan sila kag may naglupok, basi may nag-illegal ka nagsulod sa balay ni Larry.
1: Kag nagdigamo?
2: Nagdigamo, nagtigang, kag nalipatan niya.
1: Sumigabong
2: guruto? Sumigabong. Kita man nakainit mo.
1: Correct.
2: Kaya nag-init na, nagmala na tong tinigaan ko ni masunog to. Pag sunog to, alam daso niya nga sunogon. Kaldiro, mainit. Pag init sa kaldiro, malupok ang butane. Amo na natabo, sunog ang guwaya. Conflagration ang guwaya.
1: So, amo ni mga K5 development. On the other hand, kahapon, ang isa ka assistant detachment commander sang army, dira sa Sagay, nagasakay sa motor ang kasing isa kaska, no? Gin-report, nagintiro ini sila sang riding in tandem. That's why nagsulod kay nasa ang gulo si K5 Eric. Kasi nga ba si Sparrow unit naman to, no? Tibalo onta ko bala paano natabo ni prior sa matabo ini insidente. May mga pabangaw glass kaboy ni SKA o kuni ko ani army, no? Sang ini silang nagasakay na, ginsunod kuno sila sang riding in tandem kay ginpusangan, no?
2: Ginsunod pa?
1: Di pinusangan sila patay kasi
2: kasi kung ganon ginikuan siya
1: kaya tarawag lang sinosyon no arang video sa bang eyes on the board mga kipabaring picture
2: oh grabe
1: hikadalan ka kipabaring
2: this happened grabe highway ha
1: high, pasulod ni guru to sa i-check ta ko na nung specific ka barangay para na siya Ariel i-check ta yeah.

0: from sa detachment, doon o kalayo?
1: Mga more than 7 kilometers. Diyan.
0: 7 kilometers. Ang ilang detachment yara sa Cadiz? Ano nga lang to? Barangay Villasin?
1: Sityo Hoy Bisan, Barangay Celestino Villasin, Cadiz City.
0: Ang Villasin nga niyan, hindi na bukid o kung along the highway man?
1: Bukiran nga bahin si Diyan. Amo na siya ang boundary, ang katapusan nga sityo sa siyudad ng Cadiz, Diyan. Kay boundary niya sa siyudad ng Cadiz, kay siyudad sa nga Sagay, Diyan.
0: Okay. So mas malapit ang Villasin sa Bago. Pa, ang Bago ni barangay ni siya nga may tinda sa tunga tiyempo.
1: Amo siya ang bagsakan ng Bago nga sako kinaya sa barangay Makiling, siyudad Masasagay, Sir Jan.
0: Halin sa Villasin to Bago, mga pila ka kilometro na?
1: 7 kilometers.
0: Anong ginagyan mo? Konkreto man ang dalan, pero damo siya, ano, may bulubong yun, bakulod nga dalan sa kapanahog na may likuod kag damo kakawyan?
1: Sa kabukiran nga bahay hindi sa may Northern Negros, tabana naging simentado. Kaso lang, gamay lang ang simentado, Sir Jan. Ego lang gayon magkasulod ang duwa kasalakyan nga magkasugatan na iba, Sir Jan.
0: Okay. Taas ano oras siya namang naglisensya? Namanhid? Ano namanghid?
2: Nananghid.
0: Nananghid?
2: Oo.
0: Ano mo na ito? Namanhid? Lain mo namang. Namanghid? Ano oras siya nagalin sa ilang balay nila kung detachment ang ginalinan niya?
1: Naghalin ini, Sir Jan, sunok pa naman siya asawa. Kay Juan sa naparikod sa aton mo kay nakuan siya. Kanang nananghid sa pagkaalaan na naglisensya siya, takna alaon na sa hapon.
2: Okay.
1: Oo.
2: Ano oras sa tabong insidente?
1: Tapos si Lil Jan kay si Ririk, wala man eh siya nga nagkasugid siya asawa nga may nag-detrate nga nabatan sa detrate o kung nagsitira nga pamahog siya nga pasyon sa. Wala man si Lil Jan kay si Ririk.
0: Ano oras siya na... Ano oras siya naging tiro?
1: Alas 3:00 ng hapon, nga gitiro sa Diyan.
0: Pakadto sa Bago o kung papauli na pabalik sa ila sa Villasin?
1: Pakadto pa lang sa Bago.
0: Now, iplasta ng lugar sa diin sila gintiro. Anong sitwasyon sa pagtiro sa ilang adwa?
1: Yes, Sir Diyan, samtang pakadto sila sa Bago, kag magpakal sa pintura, kag pagkaon, dula sa may banda, dula sa Himugaan Bridge 3, sa unhan gamay, halin sa Himugaan Bridge 3, going to sityo kalubihan, mga 100 meters ang kalayoon kurbada nga bahin layo sa panimalay dragged na tabuan nga gipusig gisundan ni ang mga biktima nga nakasakay na mga biktima sa nga motor single nga badya kaga una gid gintiro kining si Corporal Robert Asiljan. Tapos na nagdag pa ni si Sir Robert pagkatapos insidente kay naglantaw na sa sitwasyon dito

0: Okay.
1: Hindi siya, hindi short range ang pagtiro nga basi pagtumbayan dinalagan sa gipalapitan.
0: Oh, hindi ayan nga ginpiniseng.
2: Hindi man wala may ribas yung na recover siya na patyan si Rel Jaga si Rerek.
0: Oh, gin-headshot siya. Now, ini naman ang army pila kabilog ang pila siya.
2: Si Rerek kay si Rel Jan sa ato nakita ang kagabi eh, mga apat sa may likuran nga bahin.
0: Diin dapit nga parte sang likod ya, likod tanan or may ulo?
2: Likod tanan si Rel Jan wala sa ulo.
0: Apat ka pilas ang iyasang army sa likod, duwa ka pilas ang iyasang kafgo nga nakapalagyo, bali anom tanan ka bala ang nagsulod sa lawas.
2: Oo.
0: Sang duwa ka tawo.
2: Intak man sa recover kagahapon sa suko ang mga basiyo nga bala, mga bala nga nakita na kagahapon sa insidente.
0: Butsing ganun si Rel Jan tanan nga lupok, sulod tanan.
1: O igo lapit.
0: Sulod tanan.
1: So gatalikod ning army ang unang igo ka army sa ulo man.
0: Likod lang ko no?
2: Likod lang si Rel Jan.
0: Oh. Likod man.
1: Grabe.
0: So kung likod man ang igo, kag apat kabilog, ano to may kainit nga apat ni galupok?
2: Amo man ang dinalantaw nga rason si Rel Jan kag si Rere.
0: Ano to may kainit? Oo. Di kung mabuot siya, okay na. Pero ano to nga ang gintiro gid siya, kag nga apat ni galupok?
2: Mm-mm. Muna ang sundan natin karon nga kalabot ni na insidente sa Ilyaga Sererek kung sino gid ang gabuhat ni nga krimen kag kung ano gid lang ang tuod-tuod gid nga personalidad kining isa ka korporar kag isa man ka assistant ka commander sa Kabibitan tapos sa barangay sa Sinobila sa Ilyaga Sererek.
0: Tita, asa ni? Ano ni siya kalayo halin sa dira sa isina sang insidente pakadto sa highway anong ano kalayo?
2: Layo, sa

0: training update.
1: Bawa.
2: Yes, sir. Yan, ining update.
0: Tanda Jerlo.
2: Kinadulong sa DTX Permanent Exchange Food Supplement for Men, DTX Supplement na kapag yung nanaka-detox ka pa. Para sa Poro de los Pueblos, ini si K5 Ari Lapas para sa kampiyon. Yung mga balita, servisyo publiko. Kaya one sa Northern Negros, K5 News FM.
0: NPA, suya, no. Hindi man NPA, kay kung NPA niway nag Aerox.
1: Kag...
0: Pwede nga busa niya lang kag Guruda, maliko-liko ka na sa lagyan eh.
1: Kag hindi ka pagtiruhon, apat.
0: Panan, ako ko niya do gun for hire.
1: Daw may kainit.
0: Basi na... may nasita ining pulis nga dra lang sa palibot in line sina trabaho bla.
1: Kay
0: may detachment sila sa wibisan mo.
1: Kung detachment dang labay na da ang laban na galabay kahoy.
0: Kahoy?
1: Uling.
0: Uling.
1: Na, mga mo amo na da.
0: Iba na nasita nila.
1: Oo, muna da ang laban-laban gina. Or basi kon mga inagaway sang duta.
0: Mm-hmm.
1: Mga amo na mo nang normal da dinang area barangay po itaas na eh. Taas na kayo, layo ng lugar.
0: Mm-hmm.
1: So, tanawon ta ko na nung investigasyon sa aton nga mga ti-army, may investigar gini ang army.
0: Correct.
1: And it comes at a time nga daw kainit, pablas ang norte, kay bago na ito natapos, ang tubuso, kwanto bla, itong encounter.
0: Encounter. Oh. Correct, correct, no? So, mga kakipay, banguning bantayan ta, sino, kung gun for hire, sinong sugo?
1: No. Kung gun for hire, who hired the gun?
0: Correct.
1: No.
0: Sa piyag kabahin sa iluhan ta, this is not the first time. Una nakita na dagasan kabuhi si isa ka by-bust operation diri sa Bacolod.
1: Mm-hmm.
0: Nga damo ganing ka question ano klaseng na rules of engagement ang ipatuman nila kay Kipay Berik?
1: No?
0: Anong SOP nila? Mm-hmm. Nga dapat kung may naresto ka, i-frisk mo gina, mm-hmm. no? O sisaon mo gina, basi may armas, whatever.
1: Mm-hmm.
0: Bag-ulang gindalubong si Sir Galvez, dito sa La Castellana, isa naman ka by-bust operation. Ang ginpatigayon. Subo! May kutsilyo, gali ang subject. Why nakaporba, binuno, makapilak ka beses ining pusher buyer. Kag pati ang iya sa deputy ka backup, nabunaan man sang iloy, isang nga ginatudlo subject. Ano gibilang istorya sa likod sa ni? Kag, anong reaksyon ni Lola? No, feeling ko, ang tingog ni Lola, no, i-ready mo na ya? Kay pabati na ni ko ng tingog ni Lola, grabe mo. Do ay iya sa ginatawag na paginulsol o remorse, abi kag ipay, Eric, sa ginimo nila.
1: Mm-hmm.
0: Isa kabuot naman itong punis. Trabaho lang ni mo. Basi kinanglan ito na i-review is opita kakipabirik. Kamagalong kita sa mga muling klase isang

0: istorya, sino yung pulis ka na patay? Kag ano ang investigation sa pulis? Kaya sila ka-preparar during that time, no? Kag may statement pa sinula karon nga very shocking kung skip ay very pa. Kaya ma-raid na gilag sila. May sila magkapabalo. Ilula na, may ilan nga raid pa. Malong idla, ma-raid kami na nasun since gabi. Ah.
1: Kaya adlaw, taniingit, taniingit, gabi man, taniingit, adlaw lang.
0: Nga permisyo sila ya.
1: Permisyo.
0: Nga tikabalo kami nga permisyo, ginbuhat. Kung proti permisyo, malang ginbuhat nila sa amon. Ang gobyerno nga, kagbisa kaging DJ ang gabi mo. I-check ta sa line number one, K5 Jerry Lo, good morning.
2: Kakipay Valjan and Jay Verick, good morning. Kakipay Valjan, sa karonti, subugid, no, ang bilogay station sa Lakas Liliana Municipal Police Station. Matapos siya ang pagtaliwan sa ilan siring nagkabig, mapisan, kagdedikado, no, sa obra ng isa ka police officer nga napatay. Kakipay Eric and Jay Valjan, sa Gintarigay nga drug bypass operation sa antiriktan niya nga Mayo 11 or Lunes katlaw kakipay Eric and Kevao dyan. So Lunes ang gabi inigit matigayon kasi paupod sa ining nasambit niya operasyon amo si Police Captain Jose Michael Muñez ang Deputy Chief of Police ang Lakas Liliana Municipal Police Station, paupod man si Corporal Herson Guache nakaagom inisang slight or nakaagom inisang mga minor injuries lamang kakipay Eric and Kevao dyan. Samtang ini naman si Police Master Sergeant Davi Karampatana, ini ang wala giting palad kag dabuyan gid sa kabuhi sa nasambit yang operasyon. So ini kakipay Kevao dyan natabo dito yung sa sitio Talaptap, Barangay Talaptap sa Banwa sa Lakas Liliana. Sa diin si ang main target gid sa operasyon kakipay Eric and Kevao dyan sa liwati amoto si Edward Akupan 41 anyos ini kag may

0: Pan Eric and Kival dyan, bali na tapos na, na ano na nila, na neutralize na nila, ining subject kay Dibilugay ko no, na ginabot naman ining mga policeman niya back up, nakaupod naman ni Police Major Romulo Hipalango the Fifth, sa P5 Eric and Kival dyan. Actually, duha ka team, no, ang nag-augment, kaupod sa team 1 kag team 2. Ang team 1, amo ni ang gin-lead ni Police Captain Jose Michael Muñez, kamadakop kuntani, sa ining kay Edward, kay T5 Eric and Cheval dyan. Sa ikaduwa naman nga team, amo to ang kaupod naman ni Police Major Romulo Hipalango the Fifth, ang mga media kag barangay official kay T5 Eric and Cheval dyan. Okay. Matigayon gidya nga na baklan, no? Sang illegal nga droga, ining suspect. Samtang nag-away na, nag-agrapusay na to ka K5 Eric and Chival dyan, nag-intra man ni ang nanay, no? So, yung suspitsado, nagkuha man sa kitchen knife, ang kaya ginggamit niya, kitchen knife.
1: Okay.
0: Sa bata niya nga si Edward, double blade. So, ginduno ni Dilia Akupan, ang 68 years old nga nanay sa suspect or target sa by bus operation, dining si Police Captain Jose Michael Muñez kag naigugid sa likod kay T5 Eric and Kival dyan. So amo ni ando dako gid nga pilas karon kay Police Captain Jose Michael Muñez kag T5 Eric and Kival dyan eh. So sa karati din priso gindala ini siya sa police station kag aton siya nga gin interview kag tinuod siya sa T5 Eric and Kival dyan no nga wala siya yan nagapangayo sang pasaylo. Actually siya pa yagani kuno yan na disturbo. Siya pa ya ang na sana pa siya pa ya ang nagabiyado kuno ya bangod niya ti pauway na nila ya sang gabi nagkadto pa yang pulis kag nagbypass kuno ya ka K5 Eric and Kival dyan.
1: Saliwatan ni kumag-

0: pun aging bunuh dayon ining si polis ano eh siya gini una si police master sergeant sa Davi Karampatana siya gini ang dughan gidang naigo di dayon tikin na try nga iagawon ni police captain Jose Michael Muniz kagdi samtang nagaagaway na samtang nagaduko na nagkuha man sa patalom ining iloy
1: kagdi, so nagatalikod gali si Muniz guro pagbuno ni isang nanay kay gadumugay sa bata mo
2: gadumo ara sa likod kay pila siya likod mo bula siya likod
1: terrible. So kwa niya ka dumog to, kundi nabuno na si Kwan, igo na sdugan mo. Uy-uy na to.
2: Uy-uy na.
1: Nakita sang deputy, gindumog yato ang suspect ni nga si John Ray. No. Si, ang suspect.
2: Si Akupan.
1: Si Akupan. Pag dumog niya, ang iloy kita, gindumog bata, nagkwakutsilyo. Binuno niya slikod. Tiduwa lang sila din ng iban ng pulis.
2: Na, that's the question. Kaya kung may duwa ka team, kag may grappling na nga natabo, may grapple na, may
1: meters, lagan pa sila layo.
2: Yung pwede ka na, pero makasinggit ka eh, kung tani naka-reinforce na yun.
1: Grabe, no? Dapat gano'n di tama mo nakalayo. May aral na nga lapit-lapit nung una. Diyan nga ti, and these guys, sabi, puno pungkol, hindi yung pagpangapi, lapit sa mga balay, dabla?
0: Actually, 30 meters lang gid ang layo. May ara pa gid niya duga nga tawo kay Peberic. Wala labot sa tatlo ni nga si Police Corporal Herson Guat
1: kasi gaya bi kay Peberic kay panawag ta sila close quarter combat.
2: Oh, kaga dos mga split second incident.
1: Di mo na burst ba moment panawag nila.
0: So na. Marispon, nag-responde sila and then ginagaw nila atong sundan.
1: Pag-respond nila, nabunan niya si deputy.
2: Buno na, buno na. Nakakuha
1: kay wala gi-expect si deputy ng nanay mintra.
2: Nga. Tiya mo na malaki sana sa sitwasyon nga
1: hindi ka kambal babae ni whatever you have to prepare gid ya.
2: Everyone is a suspect. Everyone is a suspect.
0: So dito ka kay Peberic and Kevel Jan gin palukpan man sang duha ka beses sa kamot ining suspitado agud gyud man neutralize.
2: Dira ko believe sa police kay Kevel Jan. Imbis nga tiruho nila sa lawas ang suspect, tiniro nila sa kamot. Dira ko believe sa social police ang Kastilyana.
1: But siguro nun, wagi sila na padala sa Balachago nila.
2: Kaka-controlled anger lang. Controlled anger. Amo na natawag na
1: nila.
2: Maximum tolerance.
1: Tumba na galing upod mo. Actually, pwede na to gani. Yan nga self-protection na to gani.
2: Puruhan mo to ang pusdakan sa ulo. Kina to.
1: Kaya ginataki ka na mo. May pilas na ang upod mo.
2: Under threat mo.
1: Under threat.
2: Pero ang kamot na ang gina-neutralize niya.

0: Dahil yung kuwan, balik siyang video, madali lang, very quickly.
1: May nakita ka na ba?
0: May nakita ko. Kaya pa, tari balik na rin nga, Gautan, ang video lang. Dali lang, kid, maskin, i-post lang dayon.
2: Pambal mo sa pamilya.
0: Post na. I-post lang, anay, tari, sige lang, ibalik ang video, dahil i-post nila pagpambala. Kaya pa, Bill, dyan, may nakita ka. Presuhan ini ha, pero may saksakan sa kuryente nga ra ho. Sa police station tada sa La Castellana, may saksakan sa kuryente. Ba si may priso ka muna kag short circuit ya naka mag-suicide gulpe, bla ka delikado.
1: Gano?
0: Oh, medyo liog ko anay sa police station ta sa La Castellana.
1: Para sa charger na.
0: Ano na daw ti ho, police station na presuhan na may saksakan niya.
1: Ba si holding center lang niyo, kaya presuhan dito pa sulod.
0: Hindi iya na da nga kasilda na.
1: Tingo ka may saksakan dapat wala.
0: Amo gani dapat wala da saksakan mo liko ibalik. Kaya nakikita ta, nasipatan ko. So, ipaliyog ko na i-check sa inyo ang mga outlet. Kaya base, manamangin mga problema naman na pilakadlaw inang mga outlet na ara sa mga selda at sa La Castellana. Paliyog lang.
1: Salamat, Kintan.
0: Ayos.
1: So, mga K5, balikan ng Purok Magnolia. Ang report kinabaton ta, totally damaged May 12, 2026. Partial report as of 3:59 p.m. May 34 nga totally damage. Anom kuno ka mga sharer. Kag 41 ka renter.

0: madali magbalik ang pagkabagsik sang Imulawal D3 Bio. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, para sa matino nga dugo.
1: DTX 500,
0: para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500,
0: ang DTX 500,
1: ang may mataas ng antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo,
1: happy kanunay.
0: DTX 500,
1: masaligan.
0: Epektibo!
1: DTX 500!
0: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!

0: Cross City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Network, alas 9:03 ang aga.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information.

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay panainom nyo na ang inyong DTX 500. Kag nainom nyo naman ang inyong Mighty Sing Alkaline nga Vitamin C as well as ang iban pa naton nga mga produkto ni Dr. Mil Uy, especially ang Klinika D3 Bio. Subo nga aga istoryahan ta ang epekto sang kulang sa tulog sa aton nga health, no? Ang kakulang sang tulog will cause some abnormality sa lawas. Kag ang hindi pa ni manami nga resulta niya is ang sa imong heart, no? We were told halin sang guess ko ila pa kita sa high school and elementary nga ang pag-repair sang lawas happens when you sleep. So ang

0: Morning Sir Boy, kag sa atong mga suki nga tigpala mati Isil North, Isil South, Isil OFWs, mga solid listeners na to, no? Ang K5 solid supporters, I hope na nakatumar na kamo sa inyo paborito nga mga food supplement. Ang DTX 500, ang superior antioxidant, no? Ang Mighty C Alkaline Vitamin C para sa mabaskog na resistensya, kag syempre D3 Bio, ang antiviral, antimicrobial specialist, no? Ang pambato naton sa anuman nga sa isang infection. Kag syempre, ang Clinica Sporebiotics, ang ginpabakod nga probiotics.
1: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga man sa atong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga Slow Rams and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, no? Amo ni yung sikreto. Sikreto nga hubin ka per me, biskan bisyuhan ka, biskan palapulaw ka, even if you're diabetic, kung gusto ka makabawi sa lawas mo, mag DTX 500 nga ah. Well, labot sa super antioxidant ka unod sini, nga gapahubin sa silula, may ginatawag nga ampalaya extract. Extremely good for diabetics. Kay ginamimik din sa ampalaya extract ang insulin. That's why it lowers your blood sugar. So din ka pa, hubin ka na, layo ka pa sa diabetes, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas para makabato man sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo, kag mga ginatawag ng mga anomalya like mga cancer-forming cells, mahimos dayon sa ginatawag ng mga immune system cells para layo ka na sa cancer, no? So diin ka pa, no? If you wanna boost your immune system, gamat-amat ka pa puti, gamis ka, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Pero kung gamasakit ka na, problema mo na ang natawag na trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, dalas ang mikrobyo, syempre ang sabat na, mag D3 Bio. And before, ipasa ko kay Sir JP, no? If you want optimum eye care, no? Mag eye care capsule. Uy, may capsule na. Ang tawag nga eye care, no? Namin sa mata, may lutein, may vitamin E, and of course, contains minerals and vitamins good for your eyes. May dala mo na yapon nga eye care drops, no? So, if you want a total package in taking care of your eyes, mag eye care capsule and mag eye care drops.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, ang perminyo na bala nga pag uyat sang cellphone kada gabi, the blue light nga makita mo sa imong screen will make you awake. Make you awake. Daw budlay nga mag-catch sleep, no? Kon blue kasang una ang temptation lang sa tulog is kung may mga fiesta sa tupad yung barangay na tigahod di katulog.
0: May disco.
3: Oo, disco. Tisuna, way man TV. Ang drama, kapatuyo man. Ang music sa radyo nga abigon, kapatuyo man.
0: Hindi ka man kabasa sa una comics.
3: Why man?
0: Why ka kinky?
3: Oh, kag sa una, iwat man ang comics bukid. So, hindi problema sa una ang pagtulog, subong damot na distractions. May Netflix ka, may Google TV ka, may cellphone ka, may internet ka. So, kung kaisa kulang na tulog. Kag subong, Sir Boy, Sir Kevin, uso abi ang graveyard nga trabaho, graveyard shift, bangod sa call centers, which is amo na subong
0: na to, no?
3: BPO, amo na subong ang uso. Now, kalabanan sa aton, kulang sa tulog. Ano bala ang delikado nga mahatag sang kulang sa tulog? Well, again, siling tana, ang repairs ng lawas happens when you sleep. Isa diri ka agreed nung effect sang kulang sa tulog is your heart health issues. Ang kulang sa tulog will increase your risk for heart disease, Sir Kevin. Ang hypertension. Tingala ka nga ang gin high blood kuhaw. Sir Kevin, give me a quick example. A quick explanation. Why? Nga kun kulang ka sa tulog, pag-aga ka taas BP mo.
0: Ah,
3: usually gamba sila, no?
0: Reason why, Sir JP, so amon yung brief explanation. Clear. Explanation, because kung kulang ka sa tulog, no, ang imong sympathetic nervous system is affected.
3: Oh.
0: So amon yung control sa aton fight or flight. No? So kung ikaw kulang sa tulog, our body, no, ang aton lawas, kinakonsider na siya as stress condition.
3: Oh.
0: So ang tendency sang aton lawas pataason na

0: what is this? I forgot the term, Sir JP. I will recall it later,
1: uh-huh,
0: no?
1: Uh-huh.
0: Pero cortisol ang main giding ano, if you lack sleep because your body is under stress, no?
2: Mm-hmm.
0: So para malikawan ina, mm-hmm, ang ano, mm-hmm, is we need good quality sleep.
1: Mm. Na. Ari pa, ang kakulang sa tulog, tingala nila nga mga call center nga agatambok. Because Sir Boy, Sir Kevin, ang kakulang gali sa tulog will influence weight gain nga tsaktong hambal ni Sir Kevin. Your cortisol will now
0: alter
1: ang imong satiety hormones, ining ano ni ang hunger hormone which is ghrelin, and your leptin which is fullness hormone.
0: Satiety is reduced, naganubo na siya.
1: So but silingon na kung nakapulaw ka, pirmi ka gutom, do ka namit gidya kaon kag hindi ka mabusog. So ining resulta sang kulang sa tulog na nagdamo kaon mo, may sometimes result to diabetes. Magka problema ka naman si imong metabolic process like metabolic disorder, diabetes type 2. Ano pa? Chronic pain and inflammation, namutambal mo Sir Kevin, kay ang insufficient sleep nagatrigger ini sang inflammatory chemicals. Kag amuni ga worsen ang imong mga pains, nga nag back pain ka na, gaplalakit na tuhod mo, kag ari pa reduce physical performance, Sir Kevin.
0: Sakto na sa Sir JP, no? Mayara pag-ili sa Sir Adwa, Sir JP, no? Isang ginatawag nato nga insulin sensitivity. So nagapigaw ang imong insulin because sige ka gani kaon, no? So gataasin mo blood sugar. So prone ikaw sa development of diabetes. And as well as at the cellular level. May ginatawag nga mitochondrial dysfunction. Magambalta mitochondrial dysfunction, overreactive imo mitochondria, nagaproduce ng damo-damo nga reactive oxygen species, which will result sa imo lawas to undergo sa ginatawag nga oxidative stress. So cortisol ng mga inflammations nga ginatawag, kagang isa pagit Sir JP is ang imo nga amygdala, no?
1: Okay.
0: Sa part sa imo nga brain affected ina siya, so naganubo ang imo nga mga happy hormones, kaya nga isang GABA,
1: amo galini nga guringot, no? Sa Kevin.
0: Yes, that's why ang imo nga mga emotional aspects
1: apektado,
0: reactive.
1: Oh, hindi ka and hindi then, ka passive, no?
0: Impulsive ka. Dasig ka mag decide sa mga risk, no? Oh. High risk nga mga bagay, and then prone ka sa pagdevelop sang anxiety, depression. No? So amo na siya.
1: That's why Sir Kevin, nagalala pagigali kun may anxiety ka. Hindi ka katulog. Mas nagin nga nagalala pag hindi mo anxiety.
0: So sila na mga ginatawag nga mga nocturnal person, Sir JP, no? Or mga owl. No? Do bukaw ba? Bugtaw kung gabi.
1: So ini nga mga bagay makahatag sang hindi manami nga epekto sa imo nga lawas, kag ang long-term serious conditions nga mahatag sang lack of sleep, kapin pa prolong amo na ini ang eventually cancer, tumors nga matubo sa imong lawas, type 2 diabetes, and among other nga mga damo nga mga problema nga mahatag sa lawas mo. So anong nami? Dapat kung kulang kas tulog, may DTX 500 ka nga idugang, because DTX 500 will calm yourself, kanami sang imong mood, ga enhance ang imong happy hormones, kag kalmado ka eh, no? And of course, makounter niya ang effects ng oxidative stress kapin pagapulaw ka. So, ang namigid siguro, i-cut down mo ang mga sabad-sabad before ka magtulog, and then prepare yourself sa kanami nga hindi man kinanglan may foam kagid. Bugnaw lang hindi man manami nga ginot mo, no? Ngita ka dabi, kung may kagid electric pan, ngita ka dasang portion sa balay mo nga gahuyop ang hangin, and then set your bed space nga comfortable sa poor sleeping. Kuhaon mo ng mga lights, kung hindi ka namian nga may sanag, patyon ang suga. And then kung noisy ang environment, tinguan nga hindi na magsabi.

0: ang mga amoeba, ano pagid ang mga tawag nga loss of electrolytes. So sumungad lauton anta kung paano bala makabulig ang ginatawag nga super supplement called the D3 Bion. Eh siyempre no, kakita tapang sa terminal, sagi lang niya pamaypay, sagi lang ginatawag nga ilis ang bayo, guputang sibin sa likod, cause we are perspiring, gabalhas kita, kay ang lawas ta gariak sa ginatawag nga sobra kainit, no, lalo na subong galalabot 40 to 45, kung nasa gigaraw, wag na, na lang to yaman, te ano nga katabo, no, when you perspire, of course that is your body's way of cooling itself. Remember, your skin and your perspiration is your personal air condition. That is the natural effect of your body when your body is overheating. But wait, you're not only losing water when you perspire. Hindi lang kung gabalas ka, you're not only losing water. You're losing vital minerals, no? That are really important, no? So, ano ang kaladula? Way labot sa pagbalhas mo, way labot sa pag-ihi mo during summer, potassium and sodium. Those two are vital electrolytes for muscles, no? Importante ni sila nga ang aton mga maskulo mag-andal. Remember, your heart is also a muscle, no? That's why importante gid mag-rehydrate, not only water but also electrolytes. Ang nagkanan buga na sa electrolytes ang ginatawag mo nga rehydration. So dapat may potassium and sodium, no? That's why ginatawag mga energy drinks are really popular, no? Like sa gabigin na sa G, no, nga giniinom ta na magtapos na basket or tapos ka inom, no? Mag-inom ka, you're also losing electrolytes. Lalo nang matamaan ka, ha? Masuka ka, sodium ang
1: gagawa. Pinaka-common, Sir Boy, nga source natin sang electrolytes, no? Masami ito na mabatian, isang orisol, no? Or ang oral hydrating solution.
0: Oo, pidit ka ni Kaymo.
1: Pidit ka Kaymo, no?
0: Amlang gid na, kabutangan mo dutay nga kalamay kasi asin, no? Okay na, no, pero no, during severe dehydration, no, kinanlan iputiktahan mo gid ang imo lawas sa imo electrolyte loss, no. Not only dehydration will kill you, of course it will kill you, but ang electrolyte loss mo amo na ang ginahalinan gid sa ginatawag nga kamatayon or heat stroke, no. So kinanlan kabalot sa mga pagkaon that are rich in sodium and potassium. Of course, kung sodium lang, hapos, asin, no? Asin ginay number one, no? Jutay nga asin, no? Kung gapainit ka, pero may butangan mo ang imo watermelon, jutay nga asin. Anong watermelon? Ano nga na siya? Besides its 90 to 95% water, it also rich in potassium. So kung ginputangan mo da ang imo watermelon jutay nga asin, ha, nami na sa imo pangbawi sa imo lawas regarding rehydration and electrolyte loss. Bawi-bawi ka na da. Pwede ka mo sa banana, rich in potassium man na, no? And important things like that. Ano mo lang ginaobra ni D3 Bio? D3 Bio, when you take your watermelon and a little bit of salt with it, will basically help absorb those minerals needed by your cells, no? Ang muning effects ng medium chain fatty acids nga lang sa D3 Bio, it helps your body absorb those vital minerals lost during sa sobrang pagbalhas o sa ginatawag nga sobrang perspiration during hot seasons, no? Like this summer, no? So amo na, makabawi ka na da. Ang nami pagin sa D3 Bio, it protects you from ginatawag naton mga summer diseases. Ano na da? Ay, of course, number one na da, ang ginatawag nga diarrhea, no? Diarrhea, siyempre kung summer, palmita sa beach, ha? Kadto sa beach. Uy, ma-excursion ta. Mapabaybay ta. Masaka ta sa bukid. Ha? Maano ta?

0: fatty acids from D3 Bio will help fight those skin diseases brought up by summer. Ito, usugit an-an, mga buni, mga ano na Sir Kevin, mga ginatawag
1: mga fungal infection.
0: Mga fungal infection. Kaya managyapon sa ginatawag nga antimicrobial properties ang ginatawag nga D3 Bio. So, it's summertime. Of course, we need to enjoy. I-enjoy tang time tayo with our family. I-enjoy tang time tayo going to the
1: enjoy yung bakasyon samtang wala pa school, no?
0: Kaya enjoy ta. Pero dapat, putiktado kita kagang aton pamilya magbalon sa ginatawag nga D3 Bio. Ang isa ka kapsula nga isa man ka palmasya, no? So, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubusip on kagilanat, and you like your summer, and you like to enjoy your summer, mag D3 Bio.
1: Siyempre, Sir Boy, no? Ayan, naka D3 Bio na kita. Hindi kita malipat, no nga? Before kita maghalin sa aton balay, maligo gid. Gamit ang aton healthy nga sabon, no? Wala na sang iban. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, amuni ang sabon nga beauty soap na antimicrobial soap pa protektado na imo panit against skin diseases, nagahamis kag nagaputi pa ang imo nga kutis. So mag DTX Beauty Soap kag syempre partneran na lang naton ina Sir Boy sang klinika Dio Fresh for 48 hours of freshness to keep you fresh all day long, no, for 48 hours para wala sang body odor kay ginapatay gid ang kagaw nga nagapabaw sang imo nga kilikili sa klinika Dio Fresh bangod may ara ini sang antimicrobial property ang solusyon sa nagabaho nga kilikili.
0: Oy, yo, kung gusto mo nga hamis kag mumot ang imo kilikili mag klinika Dio Fresh. And of course, early in the morning, no, ang aton gid niya batasan niya mangapi, no. And what is the best way to basically have your coffee? Kun ang coffee mo bugana sa ginatawag na health benefits. It's also in the morning nga pinakataas ang imo oxidative stress level. So kung gusto mo isahon ang solusyon sini, mangape. Mangape sang DTX coffee mix ang kape nga bugana sa pinakakusog nga antioxidant. Iway lang nga gina-enjoy mo ang imo kape, gay may gatinlo pa, may ga-detox pa sa imo lawas habang gahigop ka sang manami gamit ka sa bowls ang DTX coffee mix. May chia seeds man ini, Sir Kevin, nga gatinlo sa aton colon para layo ka man sa colorectal cancer. Mm-hmm. So may colon detox ka pa. So if you want nga gapakapi ka na, ga-detox ka pa, mag-DTX coffee mix ka na.
1: Mm-hmm. Siyempre, Sir Boy, may ara man kita DTX premium coffee, no? Bangod premium ini, bangod ang sweetener, stevia, no? Wow. Natural sweetener. So sa mga nagaproblema dira sa mga mataas ang blood sugar level, pero gusto nyo ya ma-enjoy liwat ang pag-inom sang kape, diri na ka mo sa DTX Premium Coffee. Hindi gid ka mo magkabalaka kay hindi ya magtaas ang inyong blood sugar level, no? Kay bangod ang aton nga sweetener,

0: Vitamins and minerals needed by your eyes. Do you use your eyes regularly? Permi ka pala sa cellphone mo, tablet, computer. Remember those things, those UVs na linda sa mga gadget ngayon na, including na sa ginatawag ng mga bright lights, no, will basically destroy your eyes. So, kailangan makabawi ang imo mata, dapat naka-eye care capsule ka. Ining eye care capsule ni will basically provide all those minerals and nutrients needed by your eyes to recover and rest. No, kailangan man bala rest ang matata. That's why ginapiyong ta ni kung magtulog ta, no? And of course, kung gusto ka gapaway ka na, gusto mo relaxing mo mata, kailangan may eye care drops ka, no? So, if you want optimum eye care, no? Amuning combo ang bago sa Clinica de Alternativo, eye care capsule, and eye care drops. And of course, kay sanag ng mata mo, pwede ka naka-extend. Mag-extend food supplement ka na, no? Ang extend sa mga lalaki ni mga medyo nagnubo ang gana, medyo pigaw ng libido,
1: mga,
0: ha? Amunin sabat.
1: Nakulang ang oras kay misis. Dapat i-extend, no?
0: Extend
1: ang oras. So, mag-extend food supplement. May mga may-ari ni Peruvian herbs, Sir Boy. Makakaglabo was ka. Nga, makabulig sa pag pukaw sang inyo nagakatulog na dugo, no?
0: Pukaw.
1: Pukaw.
0: No? Kagmumukaw ka. Kung naka-extend food supplement. And of course, Sir Kevin, kung nami magusto mo, nami manin mo blood flow, magpamasahe. Kay misis, kay girlfriend, kung kasinopada, or sa para ang sekreto sa masahe, kisa wala man sa masista. Ara, sa ginatawag nga balanyos, dapat mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Kampyon ang hagod, kag-init ang ginatag sini sa mga tired muscles mo, mga kasukasuan mo na, mga nangin-nangin mo na habang ginahimas, ginamat-amat na, ginamasahe, ginakuha na na ang ginatawag yung mga kumbaga mga lamig-lamig sa imulikod with DTX liniment oil. Ang aromatherapy sini Kampyon, by simply sniffing it, ga-relax ang imo brain, galayo ka pa sa biyahe hilo. So tandaan, kung Balanyos man lang ginapangita, mag DTX liniment oil ka na, ang sana oil ng bayan.
1: So Sir Boy, wala na kita time, no? Pero before kita mag-end, gusto ko lang i-congratulate ang tanan nga mga nakapasar nga licensed teacher.
0: Uy, no? Congratulations.
1: So, especially sa aton gidi mismo mayara, no, si Miss Camille Kizaya.
0: Wow,
1: no? Kizaya.

0: kalayunan ng istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Mads, ay blood ko guro, Mads.
2: Ay, anay ka. Bayranay na Mads, ginhay blood ka dayon. No, God.

Bao, ining si Bonsan saw bala? Tumatakwar taman katama, no? Kada sugo sa yaya, mga yug siya din talent fee. Hey, amo ni guro nga ang sekreto para main kampiyon ng surveyor ay, no? Ay, mag-amo ning lakat ni Bong Sansaw, paldogi ni siya ya. Basta mayo lang ang resulta sa survey, ano? Man, may ngalan na iangadaan si Bong Sansaw pag-abot sa surveyhanay. Wala pa nagpalpak ang iya pang survey. Ang iya resulta, lapit gid niya sa kamatuoran. Amo gani, dapat magpagwa siya sa survey nga nagapanguna gyapon si Mr. President nga ginasaligan gid niya sa kadamaan. Amo na yung dapat yang ay pagwa nga resulta. Ah, bisan hindi matuod, importante daw lapit sa kamatuoran, ano? Ayun man siya namon nga ipa-survey ang

damo panga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ayaw kayo may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: gusto ko mabalanyamid. Nga ang color sa blackboard, green, hindi black. Kag, may pamangkot pagid ko.
1: Ano may kaya mapamangkot?
0: Kung bala matulon sa ngido ang laway, ha? Magkarabis man siya.
1: Ala tood, no? Basi mapatay man siya sa rabis, Meg.
0: Kagay siya pa ka pamangkot, Migo.
1: Ano na, Migo?
0: Kung mapatay bala ang ulod, ginauluran man na ihan.
1: Ala tood, no? Mauluran man ang tulod kung mapatay. Hindi gani, pwede man mig nga kung mapatay, balang langaw. Langawan man siya.
0: Gusto mo, no?
1: Oo.
0: Amo na tanan, Meg, ang tunan ta kay Mamburakday.
1: Oo, Meg. Amo lang atun to kay Bon, kay Mamburakday, sa atun Sunday School, ngayon is ang klase.
0: Sa Jaino?

0: 500.
1: Nagandaan mo na ba ang kulubot sa iyong mga itsura?
0: Mag-TTX 500 na!
1: Masamihin ng kapalatian?
0: I-TTX 500 muna!
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka!
1: Mag-TTX 500!
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
1: TTX 500!
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
1: Mabaka mga butika.
0: TTX Coffee Mix!
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kagabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Kagintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git TTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: TTX Coffee Mix. TTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya nagid ako sa budigs ng TTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: TTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift! OT! Breadwinner!
8: Deserve na deserve yung magdanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: Squalin Capsule. Moderna Max
1: Epecti. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit na nga kon nga, lawas ka nga kon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
0: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold, kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, magkapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
5: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Mm. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
3: Last year, ibang experience nga COVID. Ako na-experience yan, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
3: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula. Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, God, laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lantaon nimo, no, 36% sa COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Nablang batsyagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy,

0: Dr. Camille.
1: So, pag palainom ka di trebayo, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imong nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals,
2: D3Bio.
1: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulse sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Mm-hmm. Yung normal na yan. Pero kung bastante ka, Juan, bastante ka magnesium kag potassium, mm-hmm, kay ginakontrol, ginapanami ang absorption sa ang D3Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya kang nakanami sa D3Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang siling ma-provide sa energy sa imong brain.
3: Mm-hmm.
1: Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang gitawag brain fog.
0: Ay,
1: ano galing brain fog, sir boy, daw?
0: Di ka paminsan mayo, do.
1: Wala ka focus.
0: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
1: Kaya kang nakanami, ang D3Bio, may paaman nga antioxidants.
3: Mm-hmm.
1: No? Ang gallic acid, kag ining gitawag pyrrolic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, sir boy, para mm-hmm i-counteract ining mga gitawag inflammation. So, hindi mm-hmm lang sila nga, wala na ko ilanat, tapos na ko COVID, hindi na ko mag-inom D3Bio. No. Mm-hmm. Sige nga ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, perminti galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
2: D3Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Mga buti ka!
2: D3Bio! D3Bio! Health News!

Nainom nyo na bala, mga girls? Ang inyong DTX 500. Kung wala ay pag-ilim na nyo na na. Ang mga wala pa na kabakal, bakal na. Imelda Mercado Racing Dico. Inom gid kay paran as inyong health. Kapin pa kon pala pulaw ka mo. Dapat ga inom gid DTX 500. Agod hindi madali sang mga problema associated with lack of sleep. Elizabeth Jenny Ulati. Ako blakis ablado. Ambot ah. Magbugtaw ko blakon aga bala. Ambot ko na piyaran man isang mga bana birds. Mga bana birds kapiyar man kamo sina. Nga pagbugtaw mo sa aga daw nakapuy kabla.

0: tao. Buti may mga chikinini ko, wow. Hindi ka mo gali ya, kung wala ka mo niya kagi, meaning hindi ka mo gali ya, yummy sa asawa niyo eh.
1: Tinanto ito.
0: May mga chikinini. Dira, madudan ako dayon, madudan ako. Ano na naman ang ginubra sang akon ng asawa? Ang bali ni Ray, hindi ko na piyaran niyo. Katikalon, katikalon man. Amuta na iya nga mga yummy, ha? Hindi sila kabatas. Kiti ako daan, kapabugit-bugit ko. Kapabugit-bugit ko na iya. Nablang siling, abi, pagpuli ko sa balay. Hindi, hamot ko na iya, permi. Permi ko ya, hamot ni Ruda mo. Dahil ko na iya panibin. At din, kondisyonon ko na ang kubra.
1: Tinunto, ito.
0: Dahil ko na kondisyon sa ang kubra, abi. Ang kubrabi medyo trapuhan.
1: Tinuto ito.
0: Tapos doka kondisyon na sang kubra. Tapos hamot ka pa, abi. Ang imang asawa takisa. Kapinta kong mga sweldo na. Sweldo na bibuas. Ang mga misis duga tulok si mo. Tulok ba lang amo kami na i-again ng mga yami. Ang tulok sa mga misis sa amon niya. Tulok ba lang do kalulo nga do may but silingon. Doabot ko na na dayon.
1: Tinunto ito.
0: Ado tulok ba lang tapos ko pang amo pa na sa lip blow. Do pang ano na naman ko ni muon ko nga makaluwas ko ni man. Ginakurdam na ko na. Tapat naman ko ni karon. Tapat naman ko ni. Daw mabalaan mo na nga dumiplano ng asawa ko, wow.
1: Tinunto ito.
0: Ay, oo. Oh. Di isa ka pa bukit-bukit ko. Why ko sa mod, okay? Wala ko sa mod. De, patulugon niya ka. Niya inom ka, mimi katudo ha, mimi katudo. Mimi katudo kay si Akubala. Kaya pala napag mata mo kung aga, may chikinini. Wow. Tapos ang imo nga puruntong do wala. Hala! Nga nga daw nahubad na ning higot ka puruntong ko. Ay, ambot. Abot na, yes, abot na dayon. Hindi mo na dapat ma-DTX 500 git per me. Parang himsog ka guilty. Himsog ka guilty. Kung wala ka muna nga gina muna sa asawa nyo, well, hindi ka mo yummy.
1: Tinunto ito.
0: Ay, oo. DTX 500 per me, tagin ni inom mo na. Seriously, inom mo tagin ki parang healthy per me yung lawas. Ay, ambot ah, kay nga ang dapat balatani, madlock ni sila sa manog ko. Amo nang budlay kon misis na kay nahagop ng manog ta sa ina. Amo nang budlay sa asawa kay hagop na blang aton kubra. Kis bisan way ka gana, ang kubra mo yan may gana. Anbot ang anong talakan ko sa akon nga kubra, kido ka anta na blang. Gusto ko tani daw hindi ianta. Kubra duro may chimpo blak kay istoryahon ko niya nga kung kubra ma one on one ko istoryahon ko.

0: balda, dito balda, di ano nga ba? Nga nga daw ka easy, subong mag-give-in sang kubra ko.
1: Tinunto, ito.
0: Bisan hindi ang tag-iya. Matandugan siya, dayuniya, dayuniya ka. Pagambal nga, stand, stand sa dayon. Na ano na iya ko, no? Ay, ambot. Brainwason ko. Triningon ko ni Bla. Ang balong ko na karon nga makita mo gani si Joanne. Paluya-luya ka ha. Paluya-luya ka. Hindi na yun bala. Kwan bala. Kay karon wala na tanak karon sa i-bargain. Kaya dapat may i-bargain. Kaya mo bargaining ba? For example, gusto mo bimaglagaw. Hindi ka daya karon kalagaw. Hindi ka bala kambal nga. Hani, palagawa ko bala kay parang may kubra ka karon. Nablang mambal sa bisi mo nga han, pwede ang taon ang kubra mo karon. Pwede ko kahulid sa kubra mo. Pwede ka kambal nga basta palagawon mo ko. Na. Nablang may bargain aw. Di konsigi na niya kronya ka matumato daya galam ang imuya nga kubra. Tiway ka na i-bargain. Pwede ko man nagyapon mabudol ang kubra mo.
1: Tinunto, ito.
0: Di mo na, kinanglan kami mag one-on-one karon sa akon nga kubra. Burdado, Ramil Bagsik Palumares, kuya. Kamusta ang imo kubra? Hoy, ang gaanta sa kubra muligan na istorya ko. Suya to sa simo. Oo, ang imo ko no kubra, iba na ang kuan ulo at tipan. Iba na ang gaulo at tipan si imo kubra. Abal ni Rudal, yung kubra ko gani, yung sir, wala na nakasulod sa buho. Roda, klaruhon, taniya, ang imo, pawikan. Pawikan, kaya Ron, ang kubra amon, yung pawikan. Kaya nato niya, but mo silingon, ang imo, yung pawikan, why nakatilaw kubra. Amon aguro, yung.
1: Pinunto, ito.
0: Hindi na na yung salas, ang kubra nga, pawikan mo, why makagtan.
1: Sinunto, ito.
0: Sometimes, you need nga ang imo pawikan among ma-search sang kubra. Hindi kay kubra lang pirmi mangita pawikan. Kung kay sa ruda, tudlo iman ang pawikan mo nga mag-giveaway sa kubra.
1: Sinunto, ito.
0: Mga balita aton bagay inisturyahan. Subong nga aga. Kay puro tayo kubra. Isa ka army corporal kag miyembro sang kafgo pat tayo ginluthang makapila ka beses ang riding in tandem bakaluoy te imbestigaran nyo man eh senado kongreso imbestigaran nyo man ang kamatayon sang kafgo kag army ho oh gibi nang pinanglutang pat tayo iniya ambos niya. Ambos niya, why sila kabato? Hindi sila kabato kay lipot. De, hindi ni human rights? Hindi ni... Kwan, hindi ka mo magrali-rali? Hindi ka mo magpatawag? Layla de Lima? Hindi mo pagpa-imbestigaran eh? Ari o? Ari man sa Negros? Patay ang Army Corporal kag isa ka kafgo. De, hindi niyo pagpa-imbestigaran niya? Ha? Wala ya? Hindi niya, di... Basi researcher mo nagtira sini. Hindi man ayan, hindi man ayan researcher.
2: Alright!
0: Oh, tedi na.

0: hindi siya pagpasakaan sang kaso. Kabalo ka mo kung pilang edad sang ning driver sang tricycle nga senior citizen? Ay abo si Tintay Size Anyos baya?
1: Alright!
2: Salangaw.
0: Tingin na pa-drive pa ni tricycle ang amuni nga edad? Okay lang na tani kung madrive ka sa tricycle, pribado, binga sa lakyan mo, nano? Possible ka di pasahi pa ni? Balo ka kung may edad ka na kisa mga 76-0, basi bungol-bungol na blending na black bati? Oh, basi hindi pagkikita? Oh, basi tuyuhon? Ang reflexes mo mag-amuning edad mo ya. Alang-alang na ni. Alang-alang na. This is Size Anyos nga bata. Patay matapos maksidente sa bagong dalan, barangay Sumag. Ito ka delikado na nanda.

0: Isa ka lalaki na lumos patay samtang nagapanalom sang diwal sa Valladolid. Buhari man niya ho.
1: Ito?
0: Gapanalom diwal.
1: Tinunto ito?
0: Na, sa kilala ko da nga mahilig sa diwal.
1: Tinunto ito?
0: Ang kilala ko da nga mahilig sa diwal.
1: Tinunto ito?
0: Bisan sinuna lang nga gapadiwal. Ang kilala ko nga mahilig sa diwal. Nalalalala, salong patudo, tapat kagit. Opisina ni Mayor Benji Miranda ginpaidalom sa renovation. Mga isa kuno ka milyon ka pesos ang naalokar sa construction sa opisina niya. Te, kamusta ang iyas ang iban?
1: Grabe
0: po. Ang imo lang imo ginparepair. Ang iyas ang iban niya, pinitinsya lang sila nai sa mainit ng aircon. Importante ang Mayor's office nami. Mga adik sa San Carlos, damo, gyapon. Ay, oo, Sure na gambal nga nagjutay ni silang aw. Ambal ni Jong, mga adik ko, no, sa San Carlos, damo, gyapon. Ho, Jong, Sure na gambal nga nagjutay na silang aw. Duway mo na sila nagjutay. What do you expect? Mga suspek nga nagpatay sa inkargado sa Cadiz na kilala na. Top 4 most wanted person, dakop sang kapulisan sa siyudad sa Kabangkalan sa kaso nga Republic Act 10591. Kagiban pa nga mga balita among aton pagkatutukan sining aga na aton pagpangalagad sa inyo. Nahunta na si Arielo. Happy birthday sa isa ka beautiful wife sang batchmate nila si Dai Lolet Manuzon. Dai Lolet Manuzon. Ang kapatamyaw si Jocelyn Francisco Chavez. Good morning, Kuya First Lieutenant Raymond Ibrado, sir. Sang University of St. LaSalle. Yaga sa imo kagay First Lieutenant June Sapalo sang STI West Negros University. Elinel Alulon, mayong aga. Sige, subo ni nga balita. Isa ka Army Corporal, kagmiembro sang CAFGO, binantayan samtang kasakay sa motor, tinira sang riding in tandem.

0: Nitorporar kasi diyan ay mag-accelerate ako punta matapos yung fiction dyan sa ready ng condenser po kasi po fail ka makakilang abises sa tabo iniya ang isinite at malas 3 days kagahapon sa hapon na Martes yan now ayo 12 to disulto siya ay kasetso kalupihan barangay makilisigan sa Sagaya itilala ang duha sa mga biktima si Sanday Army Corporal Robert Cidador Assistant Detachment Commander charge si John Ray among katal nga miyembro sa AKA. Bati sa aton na paglalantaw sa area Sir Paul, nga layo sa nga panimalay ang natabuan sa insidente. Kaya base naman sa payas siya makaugdanan ng mga Philippine Army na magbakal at kontani sa pagkaon kay Pintura si Corporal Robert o po si John Ray na among iska Sir Paul samtang lagi sakyan ang kining badya nga 100 kakulatito mga Sir Paul. Kaya napag-abot sa area sa sarikunahan sa may himugaan Bredstre, amo na ang kasitso kalupihan sa may kurbanahan nga bahin, dito sila ginsundan sa nakasakay nga Aerox Coloritum, kag may ang Sir Paul, kagya gulpi lang ipaluksan, kagya patay kay Sir Paul. Ang una na patay kining si Corporal Robert Sir Paul. Kagkapagkarason, na igo niya dasa ng gabayang gamaniho, na amo ang kaanga si John Ray sa likod ng bahin sa may abagahan sa walang abaasato nga bahin Sir Paul, kaya nakadalagan pa ni Sir Paul. Kaya pagpanalagaan niya ini pagkadto sa tangtang area agud makasibat siya igok man siya kung Sir Paul sa uluhan niya bahin nga nakon sa kamatayon ni saka ang si Landry Sir Paul.
1: Grabe, ano kalayo sa Changini? Nakahalin na sila sa Changi, nakabakal na sila.
0: Pakadto pa lang ni sa
1: bagong pakadto. Tinga nga daw may mga nga may mga kubo-kubo ni Migao.
0: Yes, Sir Paul, ang kanang gipatyan sa kanang si ang gipatparan sa napatayan ni ka John Ray, amo na may babuyan, Sir Paul. Babuyan nga area.
1: Babuyan?
0: What? Oo.
1: Dini ang ka, amo ni siyang nakashorts ka nagahigda sa siminto o amo ng army?
0: Amo ng army, Sir Paul.
1: Okay, mga ano kalayo panadlaganan sa Kafgo?
0: Mga 20 meters.
1: Mga 20 meters. Anong gingamit kapag tira sa ila ng 45? O pistola?
0: Wala naka-locate niya armas, lukhang. Pero ang nakita nga ba siya, Sir Paul, sa nga basiyo nga bala na ini, nga bala, Sir Paul, nagigamit sa mga responsableng gunman.
1: 9mm. Ang nagtira sa ila, Black Bilog, may witness nga nakakita?
0: Sir Paul, may ara na nagsunod na sa ila pero nagwala na siya pag maripot matilupok, gulpe yung store na sa Sir Paul, makakulba.

0: di na nalambot gitsa sang tiro gali tanda tumiro tong nagtira sila ba? Simo ba? Simo Ariel bilang isa ka maalam nga reporter, ano nagtira sa ila? Kung ikaw yung mangkuton, ha?
1: Amo nang sabat,
0: professional. Hindi siya sub-prof. Professional gidya. Oh. Ti tapos anong nga grupo? Grupo ni? Ayan.
1: Wala pa ni sir po, di na lantaw pa ang gulo kung nung paro ba niya ako may problema.
0: Ah, so sa imo pangunahuna daw dos paro daw muna?
1: Oo, di ako po na ako po hindi na napatihan niya rin, di daw mo pag nalantaw ang gulo.
0: Daw, hindi ikaw ba yung kapulisan ha? Ikaw ya daw? Daw rebuilde, nagtira, daw rebuilde muna? Damuna, tibiraha sila, be. Pakita ako, be. Biraha sila, be. Birabing rebuilde, be. Ha? Ado pariyo ka makaidyo nga nanalaw. Birabing rebuilde. Di ba naluoy ka sa army, kay may kwan? May kabataan?
1: Kamu na sir, kailang marigipan ako ang picture. Ngayon, upo siya na, yan asawa
0: na
1: ka kuya.
0: Na, may bata. Pati, sige, bi, birahabing nagtira, bi. Birabi. Ano ma'am, bal mo sila?
1: Picture,
0: ano?
1: Bala sir, kailangan niya magpalik lang sa samakan.

0: Pagid Ariel Apas, gadaw ginakurdam. Siling ko, birahon niyang naglutang. Ayo yang iya, ayo.
1: Tinunto ito.
0: Himaloon ta ang damage ang sunog kahapon nga itong gincover dito sa may Purok, Magnolia, Barangay 7. Diris Bakulod, pila kabalay ang mga nagkalasunog. Pila ka pamilya ang nahalitan. Pila ang bili sang total damage. Wilson, IK5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Son?
3: Nagtangat sa 500,000 pesos no ang nakabubusan niya halit.
0: Duka, gamay lang pangaw? 200 lang? Ah, 500 lang? 500,000 lang?
3: Yes, this is for GPM mo lang na ang record sa atong sining Bureau of Fire Protection Bacolod sa kabugusan niya halip ng mga kintilin sinisasunog. Actually, kita GP, ang ilan ito yung pagsumada, hindi yan per property, per square meter, hindi kita GP, ito no, lang kung paano nila sinapresta ang value, pero per square meter hindi sila pumagsuma. So that's why po na 500,000 ang inalit sa kita ng sunog kagamit mga panimalay kita GP ang na, ano, nalapot ng kalayo.
0: Pila ka panimalay? Pila?
3: 26.
0: Ba 26 ang imo estimate kapon, 15 lang mo no?
3: Gani oh, layo gani kay KFJP, pero sa 26 na KFJP, 21 no, sa ina ang totally gutted, gado ko na solo kita lang tanan-tanan.
0: Tapos
3: ang lima ang KFJP, amo naman niya ang mga partially damage. Kaga sa kabugusan ng record sa Bureau of Protection Bacolod, yara sa 179 sa mga individual ang apektado o ko na 71.
0: Bokay grabe, gili ang ila itong mga balay pang do mga pasol. Oh. Do mga pasol? Daw kabudlay magsulod ka kay inikit-ikit lang tinupaday man, no? Oh.
3: 20 at 71 kapamilya na kita GP ang apektado sa isang sunog na naglumpad kagapon.
0: Mm-hmm.
3: Kabalo ka na ang nagdamo pag isinig kita GP kasi aside sa mga household yan at mga tag-iagin mismo sa mga
0: panay. Nang pang, Wilson? While talking, abi pakita namon balanay ang video blas ang drone, no? Kung ano kalapad, no? O oh, sige, go. Ara. So, sa tunga, na-identify na kung sa diin nga balay ginalinan sang sunog?
3: Sorry, Sir GP. Yes, Sir GP.
0: Na-identify na kung kay sino balay naghalin ang sunog?
3: May issue tadi gamay kay Sir GP.
0: Naman.
3: Ang ginatudlo sa karon sa Bureau

0: pwede mang palabot nila. So most probably, masaya mo maning matabo ang mga workers nga apektado.
1: Yes, ano nga bulig, ang mga bulig sa isang local government? Usually, matag na sila pang 5,000? 5,000? Oo! Kulang pa ibakal sang kawayan. Ang 5,000 nga kasasistans, pwede na ibakal to 10 katagwan 5 sa Shopee, oh. Kadako, ginadansang yatag nila 5,000. Tapos mabulig, sa pang madala sila baldi. Baldi, labador, hangir, kimpit. Isa mga kadto ng mga politiko, ang dala, baldi, kabo, isa ka butilya nga langgaw, isa ka butilya nga patis, dua kilo bugas, noodles sa dinas, kadako gid nga bulig pang.
2: Tinan to, ito.
0: Sige lang, ito gipi, ang suli kagapon, man, mo ito lang makasuli ito, pero si kadamo, man sa mga residente sa inakalugar kita gipi, nga nakakangkod sa mga paso sa lawas, and may mga din pang hapo, ng tugas, ang ating matapo lang aso kita, talaga ito nga.
1: Naton niya, ano-ano, din pang hapo, kay grabe ang aso?
0: Ang aso,
1: na bawa hindi tanan nga gid panghapo bangod sa aso ah. Ang iba ginapo kay tambok sa gisaka-saka to sa building sa babaw.
0: Hindi ko na kilala.
1: Perting hangus mo to.
0: Kadako sa lawas, sa

sa pamilya, sa kapareho niya man kasi ng citizen, itiging kilala nga si Juliet Toriano, 77 years old, ba ni Kitel JT nga iya, sini nga nabungguan dira sa may dalan sa Alihis. So, ni Kitel JT, sino pa ganun si iya, sa hindi siya nag-drive sa tricycle, nagpadulong niya sa puloyan sa iya, sini nga hinablos nga ara man dira sa may barangay Alihis. Kaya hindi siya ang nag-ayo man sa iya, sini nga bata nga nagtrabaho dito sa Manila para magpangayo sa kwarta para inugbakal isang buga sa Kitel JP. So, dira, ti sang ini siya ang nagpauli na sa ila, sini nga puloy, andra ng peace na ibaragitang ng Kitel JP. Kito nag-squat lang siya kuno eh. Dira sa may old airport Kitel JP, may nag-overtake si iya nga single ng motorisiklo, dira kuno ng peace sa outer lane. So, amo na yung kabangdanan nga ti wala yagid maayo makitaan ining si Juliet Toriano nga tumabok na sa dalan dira sa pedestrian lane. Tungod nga man ti dasig ang pagpadalagan sa nag-umarte ka motorisiklo, naalang-alang si Kitel JP kag nabungguan niya. Ining sino citizen man kag lumabog kay Kitel JP. Gikag dira sa may pedestrian lane, ginabulubanta man sa mga himata nga 10 metros ang iya sinigin labugan. Kag masakit pa ni Kitel JP, kiti nagkalabali ang kahoy sininga daw atop-atop sa sidecar. Kag magluwas sina nalasakan pagin Kitel JP, ining si nanay Juliet. So dito sa impormasyon nga nakuha ba naton sa iya sining himata sa bata gidi mismo nga si Sir Joel Toriano, may pilas ini sa kilid sa iya sining nga ulo kag JP ining dugo sa likod sang iya sining nga ulo kag nakumatos gidi. Natulugan gidi ni si nanay Juliet, ginapilit nila kapukawon agud indi

0: ang makapangayo pag suporta si Jesse Negrabata ang gumimahatag sa mga balayran sa ospital kay Kita MJP. Sa muli kay MJP, ang atong sinigang balita ka madulong sa programa ng 11 Mbps, madulong sa atong sa Power Trio, ang atong sinigang DTX 500, Mighty C, ka Clinica D3, Bayo NBCO, ang atong man sinigang DTX Beauty Soap, sa may po na panit may aras ang anap up, muni po kagakni, magamit lang DTX Beauty Soap, dasig na resulta, maging kutis, artista ka pa. Ang atong sinigang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patron, K5 Vincent Curralde, ako naman si K5 Ren Salgado para sa kampiyon ng balita, sa Miso Publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Pigado, gulang, 76 anyos, kadala tricycle, okay naman na kung di makabunggo. Di kano kayo nabungguan ang isa makasenior citizen. Tilang tawa o, hindi na to kunoya makasurvive pa yakon ma-undergo sang operation. Kay may mga basta senior citizen ka na, isa nubo ang blood pressure, hypotensive. Take dog is a delikado nga operahan basi during operation mapatay. Di ka subo

0: ano, that's why nagresulta ho. Ang isa to gahulat sa iyang kamatayon kun ang pamilya pang pambalon. Ay nalang ko. Maposta na for commercial break ang aton nga DTX 500 health alert. Kag of course ang aton nga Mighty C Network News. Babalik pa ang 11 Mbps. Ako si Jean Paul Hineroso. See you in a while.
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500
3: ang may powerful compound.
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis mo!
3: DTX 500!
4: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kagini ang nag-resulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kagpagsagi o luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
5: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pagprevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sang example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues,

0: Coffee Mix. May aromang kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX 500 Health Alert. DTX 500.
1: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa 1 linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
0: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, gawa sa desugared sugarcane extract. Mayampalaya extract at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone.

0: IDC Network News.
1: IDC Network News.
2: At Bayawan City magsisilbing host ng civil service exam sa unang pagkakataon. Balita hatid sa atin, Liga K5 Dondi Glodove.
3: Magsisilbing host ang lungsod ng Bayawan para sa kauna-unahang pagkakataon ng Civil Service Commission examination sa lungsod sa darating na August 9, 2026.
4: On August 9, 2026, host na diri o civil service exam for the first time.
3: Ito ang kinumpirma ni Mayor John Jack T. Raymond Jr. sa isang press conference sa kanyang tanggapan kahapon Mayo 12. Ayon sa alkalde, personal siyang nakiusap sa CSC Field Office Negros Oriental at CSC Negros Island Region noong nakaraang buwan na magsasagawa ng pagsusulit sa lungsod. Ang layunin nito ay upang hindi na kailangan pang maglakbay ang mga residente ng Bayawan, pati na ang mga mula sa Basay at Santa Catalina Negros Oriental patungo sa mga malalayong lugar tulad ng Dumaguete, Cebu o Siquijor. Ayon sa alkalde, may slot na tinatayang 1,200 na individual ang binigay na CSC na pwedeng makakuha ng pasulit na gaganapin sa Bayawan National Junior and Senior High School Department. Dagdag pa niya, mag-aalok ang LGU sa pagkikipagtulungan ng City College of Bayawan ng libreng review classes para sa mga kukuha ng exam. Nilina ng alkalde ng LGU at Department of Education DepEd Bayawan lamang ang magbibigay ng pasilidad habang ang lahat ng gastusin at sahod ng mga facilitator ay sasagutin ng CSC. Hinimok ni Mayor Raymond ang mga residente pati na ang mga empleyado ng LGU na nais maging permanente sa serbisyo na huwag palampasin ang pagkakataong ito na makakuha ng civil service eligibility na hindi na kailangang lumayo sa kanilang tahanan.
5: Balita mula sa K5 News FM Bayawan, Dondi Glodove, K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Samantala, pinakamataas na kaso ng dengue na itala sa bayan ng Nara, Palawan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
6: Nanguna ang bayan ng Nara sa may pinakamaraming naitalang kaso ng dengue sa buong lalawigan ng Palawan. Matapos umabot sa 168 ang naitalang kaso mula Enero hanggang Morbidity Week 17 o unang linggo ng Mayo 2026 ayon sa Department of Health. Batay sa pinakahuling dengue weekly surveillance report ng DOH, sumunod sa Nara ang bayan ng Batanasa na may naitalang 108 kaso at sinundan naman ito ng bayan ng Rojas na may 107 kaso ng dengue. Kabilang din sa mga bayan na may mataas na kaso ang Brooks Point na may 79 habang sinundan ito ng Busuanga na may 57 at sinundan din ng Quezon na may 45 at Sofronia Española na may 44 na kaso. Sa kabuuan, umabot na ng nasa 876 ang dengue cases sa lalawigan ng Palawan habang pumalo naman sa nasa 2,100 ang naitalang kaso sa buong rehiyon ng Mimaropa. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: IDC Network News.
1: IDC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. 21 bahay naging abo sa malaking sunog sa Bacolod. Malitang hatid sa atin, Liga K5 Sunshine Lacson.
7: Naging abo ang 21 na mga bahay sa Barangay 7 sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental matapos maganap ang isang malaking sunog araw ng Martes, Mayo 12. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 26 na mga bahay ang naapektuhan ng sunog at 21 ang totally burned at hindi na magagamit pa ng mga residente. Dahil sa insidente, umabot sa 71 pamilya ang nawala ng tirahan. Nagmula ang apoy di umano sa bahay ni Larry Peruelo. Ngunit sinabi naman ni Peruelo na walang linya ng kuryente sa nasunog na bahay dahil wala na umanong nakatira sa kanyang bahay mula pa noong buwan ng Enero ngayong taon. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa insidente. Ngayong taon, umabot na sa 4 ang malalaking sunog na naganap sa Bacolod City kung saan kabilang sa mga naapektuhan ay ang mga boarding houses sa lungsod.

0: Ang palutang-lutang ang isang bangkay ng lalaki sa ilog na sakop ng barangay Amubocan, Cagayan City, Isabela kahapon, Mayo 12, 2026. Matatanda ang isang mangingisda ang nakakita sa katawan at agad nagpabatid sa barangay Tanod na sa namang mabilis na nag-abiso sa mga awtoridad. Kaugnay nito, lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Cagayan City Police Station na ang biktima ay isang 45 anyos at residente ng barangay Kanangan, Angadanan, Isabela. Lumalabas din sa pagsisiyasat ang ilang impormasyon na ang biktima ay may kondisyon sa pag-iisip at posibleng nakainom ng alak bago ang insidente. Ito anya ay ayon mismo sa pamilya ng biktima na naniniwalang walang foul play sa pagkasawi ng kaanak. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya upang tuluyang matukoy ang sanhi ng pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon. K5 News FM.
1: ITC Network News.
2: ITC Network News.
3: At tricycle na sunog habang nasa gitna ng daan sa lungsod ng Rojas. Kabang detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Roldan Villarreal.
4: Natupok ng apoy ang isang tricycle habang nasa gitna ng daan sa lungsod ng Rojas. Ayon sa ulat, bigla na lang lumiyab ang dipaserong tricycle habang minamaniho ito ng driver sa barangay Banikan itong lungsod. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, hindi na nasalba pa ang naturang tricycle. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad kung ano ang pinagmulan nito. Matatandaan na ilang insidente na ng pagkasunog ng tricycle at motorsiklo ang naitala sa probinsya mula pa ng nakaraang taon. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: ITC Network News.
2: ITC Network News.
3: Samantala, maliit na daana, malaking hamon sa mga bumbero sa naganap na sunog sa Kamamaana, Cagayan de Oro. Balita hatid sa ate, Eka K5K Buscaino.
5: Maliit na daan ang naging malaking hamon sa mga bumbero matapos tupukin ng apoy ang mga bahay sa Cagayan de Oro. Umabot sa 3 alarma ang sunog kagabi sa Block 4, Ramonal Village, Barangay Kamamanan, CDO. Dahil gawa sa magagaan na materyales at magkadikit ang mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy na tumupok sa kabuuang 25 tahanan. Ayon kay Fire Inspector Precious Marciano Cortez, Kauswagan Fire Station Commander, 23 ang totally damaged at 2 ang partially damaged. Nagsimula umano ang apoy sa 2 palapag ng bahay ni Angelito Rapal. Walang naitalang casualty sa mga residente, ngunit isang aso ang nasawi matapos matusta. Nasa temporary shelter na sa barangay Kamamanan ang mga fire survivor habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng City Fire District.
6: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: ITC Network News.
2: ITC Network News.
3: Gayun din, DSWD Subfield Office sa Katarman Northern Samar ninakawan. Balita hatid sa ate, Eka K5 Carol Medino.
7: Winasak ng hindi pa nakikilalang sospeka ang isang steel cabinet na naglalaman ng 7,000 pesos sa loob mismo ng Department of Social Welfare and Development Subfield Office sa Barangay Makagtas, Katarman Northern Samar, bandang 3:19 ng madaling araw noong Mayo 12. Ayon sa impormasyon, personal na nagtungo sa Katarman PNP si alias May, 47 taong gulang, OIC SFO Team Leader o Acting Head ng DSWD Katarman, upang i-report ang insidente. Nakuha sa CCTV footage ang isang lalaking sospek na nakasuot ng face mask at itim na hooded jacket na sapilitang pumasok sa naturang establishmento. Tinangka rin ng sospek na buksan ang iba pang steel vaults at storage cabinets, ngunit nabigo ito sa kanyang pakay. Mabilis namang nakatakas ang sospek at patuloy pa rin siyang pinaghahanap ng mga otoridad.

0: talaga.
1: YGC Network News. YGC Network News.
0: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YGC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M, Cagayan de Oro, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Dayton Sarmiento, kay K5 Taren Henson at kay K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of M Philippines.

0: 11 Mbps. Balita kag public service.
1: Disiotso minutos makaligad sa takdang alas 12 sa ngudto. Balik na ta sa 11 Mbps. Jean Paul Generoso, inyo anchorman.
0: Jean Paul Generoso. Komentaryo may laman. Komentarista walang inaatrasan.
1: Ang flu or influenza, uso ini kun ang chimpo gaulan, gainit, gaulan, gainit. Pwerte gi kainit eh. Isa ini ka common nga blatian nga resulta sa pag-ubo, hilanat, sore throat, sipon, planakit sang lawas, sakit sa ulo kag iban pa. Hindi pagpabayan kay base magka problema ka. Seryoso nga problema. Ini ang isa ka viral infection nga nag-aatake sa lungs nga pwede mo ni ikamatay kon pabayan. Dapat pabakuro ng immune system. Pag Dr. Pinoy Squalene Capsule, may alkyl glycerol siya nagabulig padamo sa white blood cells. Kag ang iya sining pure squalene content, ang isa man ka adjuvant sa ingrediente sa flu vaccine. Anin pa sa 1990.

0: bakas, wala man sila mga helmet, no? Ano man yang dimalas nga di wala dila na talupangdan sa tamaan nila ka dasig sa ila sininga dalagan, may nagwa karon nga isa ka truck nga may karga sing balas sa isa ka do kano bala do kampo bala cruising dira ito git nag lamp ano git nag impact dito ang ila sininga tatlo ka motor tabog ni ang tatlo ka driver kagati on the spot patay diri ang 16 anyos nga si alias Toto sa barangay Tabunan. Suno sa pamilya yan ni kagabi gaano ni siya mong ipasugtan lang ni siya nga magdalas ang motor kay tituging baklan ni siya kuno ni nanaya kay may ubraning bata bilang isa ka construction worker man sa may Talisay City. Ulo ni sila kabilog nga magutod siya ni ang agot, no? So tanan niya nga utod kagabi kagang iya sini nga Iloy dito kagabi ang nagahinipi sa may bagong dalan kagiba GP. Ang isa ya kaupod nga driver ang critical subong 18 anyos nga tigin padangat sa regional hospital nagkuha sa pang update sang iya sini nga medical bulletin.
1: Sige. So ano man dulom ang parties ng dalan o yung mga suga manda?
0: May kumalanta mo kagab, medyo kilaw gitman ang nga ang mga street light at sa bagong talang, hindi man amun na kasanag.
1: Pero pati kaberto kung minano man na iya kasilaw dang suga kung hinay lang man lagan mo kababunggo, kan di ka maguruma amun na.
0: Hambal sang mga ano, ang malantaw ko kagab, kagiba GP, traffic impact eh. Dasig-dasig itang padalagan sa tatlo eh. Nagalumbanay ni Cruz la. No? Kamaling hambal sang upod yung mga istorya sa kagabi nga nag-una na sa unhantong sa kamotor. Wala niyo sila mga helmet.
1: Nagpapitong.
0: Do garising rin.
1: Te... Sa kagabi. Iya, naging to chimpo ah. Hama, kon mo nang iyang motor, was ago. Ay amo ni nga klase sa mga motor lang tawa ba lang inihimo sang Pinoy. Ang takos ang motor Berto tsakto na. O ari tandaan na para laygay ni para sa mga mahilig magulo imbinto nga mga engineer. Tandaan. Kung ano ang itsura sang motor mo, amo na ang pinakabagay siya nga design. Nga Berto, may ginatawag kita nga aerodynamics. Aerodynamics is the principle, okay, is the principle used in determining the behavior of air kung ini ikaw ang nagadalagan at high speeds or a certain velocity. Anong movement sang air sa palibot mo? Ang aerodynamics is one reason nga agalupad ng eroplano. Ang aerodynamics is one reason nga ang design sa motor will become stable, aerodynamically stable at high speed sa liko at cruising speed tadlo nga pagpadlagan. Gin-calculate na sang engineer nga ang imo motor sa amo sinaiya nga design pagdasig lagan mo pagprino mo na Berto hindi na sa magbalang-balang kay amo na siya yang iya gidya nga design. Now, pag abot sa Pilipinas, ang mga maginaubra sa mga Pinoy, amuni, ang ruida sang motor nga tsakto ang size, isla nila sang ruida ka bike. Isla nila sang ruida ka bike, nipis-nipis. Oh, sa mga ginikanan, kung ang bata nyo ginbaklan yung motor, nangayo pagid nga islan ang iya ruida sang gamay, hindi ka mo magpasugot, kaya hindi na iya safe. Ang ruida sang bike, ruida sang bike. Na-design na saya, hindi dasig na dalagan. Balo ka Berto, when you are speeding, the only traction no, that will keep you on the road is the traction created by your tire sa dalan. The lesser ang kapot sang tire mo sa dalan, gamay ang imo traction. Mabalang-balang ka na, yeah, Bert, makagi ka na lubak, mabali

0: din, sir, gahod-gahod ang motor. Namo pa na. Tapos lang tawon mo kung ano giga motor, pantra lang man. Pantricycle. Mutani kung mga high-end pa nga motor, bla. Irusi, motor star, o ano pa da? Tiyan mo na. Oo.
1: Kagabi ang nanay, ambal sa nanay kagabi. Kung palaan ko lang wala tagid ka, hindi ko gid gusto nga palaan ka at motorsiklo eh.
0: Te, ang rason, Roberto, amo ni ho, before mo baklan ang imo motor, saan baklan mong imo bata sa motor, hibaluon mo anay kung may disiplina siya sa pangdala. As long ang imo bata wala disiplina sa pagdala sang motor, hindi pagbaklik ay kamatayan na. Ano ka disiplina? Hindi haras-haras, hindi ka pinalagpat dala, kag dapat may ara kasang helmet nga ginausar, kag hindi magpatarasak padlagan. Disiplina. Eh? Okay? Now, kung hindi mo na masiguro, hindi pagbakli motor ang bata mo, kag dapat ang bata mo ay ga-inom, waay gapahubog. Kay kung ang imo bata, permi na gapuli hubog, baklan mo bagid motor, goodbye. Goodbye. Dapat ang bata mo, hindi pala hubog, kay kung pala hubog, hindi git magbakli motor, kay ikamataya na. Berto, tsakto man mga laygay ko, Bert.
1: Tsakto git. Oo, amo man nahambal ko sa mga friend ko man.
0: Nga? Bakal gid sila mga friend mga jugitoy, mabakal gid sila rusi kay paulam sa papa.
1: Siro kick ang
2: exclusive.
1: Kagibad din Paul, kagabi na exclusive tin interview ang nanay. Ambas ang nanay ni kagabi, pag-usap kalin sa ila sini nga balay, dinggaan niya ni 500 pesos ang kwarta ng bata ya kay mag-duty sa Talisay. Ta iya nga 16 years old nga agot ya. Nga hindi lang anay magbiyahe bigay nagdambo ni siya kuno kang ligad gabi nga nakitinti bata ya ari pa matiyan ta bala siguro.

0: Dito Bayo, may disikag dito ex-government. Ako si Berto Gakit, K5. Para sa kapitan ng balita, Servisyo Publiko, Galingawan sa Negros, K5 News. FM.
1: Salamat, Berto. Doon na dalagid siya sa istorya. Nag-ako nga may upod kahapon. Nga tautaw.
2: Sinunto ito.
1: Ang balita ni Berto about sa nadisgrasya nga napatay gid nga 16 years old gindulong sang DTX Premium Coffee. This time around, medyo mahal-mahal ni siya kumpara sa ordinaryo nga DTX Coffee Mix. Kay man, special ang iyang ingrediente. Gamay lang man different siya. Kung DTX Premium, the best ang iya sininga mga dala. Ang package siya, porte. May aris ang Ganoderma Mushroom, the herb of immortality. Nga do amuning inakabing lang kung gainom kanila man laman, laba kabuhi mo. May ari pa siya sang DSE, ang mas taas ang iya sining milligram. Kag may ari pa siya sang silingko, siya rin tiya mumordika extra. Nga mas taas man ang iya sining kadamuon. O silingon, ginpakampyon, ginpakuso, ginpabaskog. DTX Premium Coffee, at medyo mas isog niya, kaping-kapi niya, kung paramos DTX Coffee Mix. May isa ka lalaki na lumos patay samtang kapanalom sang diwal sa Valladolid. Aladyo ah. May kilala ko to si Giman Salom sa diwal. Jerry Loy, K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
1: Jer!
4: Kaka-K5 JP, patay ining isa ka Manog Salom sang diwal.
1: Manog Salom?
4: Tapos siya nga nalumos sa baybayon. Yes, K5 Jean Paul?
1: Oo nga. Siling ko Manog Salom, okay. Diwal.
4: Oo.
1: Ano so, nang dalagay bala before Tablanay, bla? Oo. May before Tablanay, bla? Istoryanta, nay. Anong diwal?
4: Sa English, K5 JP, Angel Wings. Gid ako no ang tawag sa iya sa diwal.
1: Angel Wings. Hole. Angel Hole?
4: Wings
1: kakipa. Ah, wings. Sabi ko na Angel Hole. Ang diwal. Oh, di ano ning tsura sang diwal pangaw? Gadiwal gid man?
4: Gadiwal siya
1: kwara. Ay, hindi ko na ya mga amon ya mga pagkaon ya pangya. Hindi na ya food, unclean food na ya pang nabawal na ya sang Ginoo.
4: Kabalo ka, ang diwal ka K5GP, puti na siya nga laba, nga shell.
1: Ay, daw mo amogid! Jerry Lo, daw mo amogid siya sa utok ko. Laba,

0: Lumia.
1: Actually, kung nami gani ko no kung sa Lumon ka kay 5GP unas, pero kung kis gira sa alum nila biskan dalum biskan taob kuno ah, pwede ah ka kay 5GP.
0: Pero ang diwal pang ano magkaon sina ano man kilaw?
1: Ang iban kay 5 Gin Paul ti sinabawan eh butang giya ko no sabaw para may ano kay pala higupigupon ka.
0: Tapos ano pagid sugba.
1: Oo, pwede man ka kay 5 Gin Paul.
0: Kung kagton mo, kung kagton mo daw kid all?
1: Yes, kid all ka kay 5 Gin Paul.
0: May burangos na ang dual, wala.
1: Wala.
0: Why sa burang? Kaya ang green shells, bla, pang may burangos.
1: Ay, burangos. Tama gito.
0: Kita mo ang green shell, ang green shell may burangos, kagalbuton mo pag... Ang bura... Ano ganina nga shell ang may burangos, man? Buligin nyo ko, be? Nga, may ala sa burangos, bla, nga paggalbuton mo, makakas ng doble ibo, ya? Do burangos?
1: Basta na bala ko yan kay 5GP ya, may burangos or may baldo basta kong sala ko sa yambal ko.
0: Anyway, no? So, ano kadalom ang ginasalom yun eh? Ano kadalom ginasalom ya?
1: Actually, kung magsalom sila ka K5GP, do kita mo na bala do mga ano guro, mga 10 feet guro ka K5 Gin Paul or di gani mga 12 feet amo na kadalom
0: ng K5GP. Gali. Oo, ti tapos, ti paano sa nga napatay gid siya?
1: Ati ang blastada ka K5GP suno sa kay Sir ano ni suno sa Valladolid Municipal Police Station ila ko nung istorya ining pamilya no sang biktima kag suno sa ila nag-inom ni kuno kagapi
0: ati amo na
1: biktima.

0: Tapos ko program la chikon ko bla ang akon nga sa pinsar ko kon amo-amo gid man sa diwal. Karon bala kay mangita ko bla picture bla.
1: Come on everybody.
0: Kon ulo ang gid man sa diwal nga ginakuan niya. Ginambal ni Jerilo. Udo ang gid mo. Ang ara sa pinsar ko daw ang gid.
2: Tinan to ito.
0: Gabuklo, agabuklo, gabuklod. Do isa kapalad, do isa kahakop, do isa kapalad. May gabuka, gabuka. Kaga lawa, galaway. May ado amugid na. Do amugid. Na kung galaway na siya, mabuka siya. Kung mala siya, makipot. Ay, amugid siya. Amugid. Pariyugid. Diwalgid gali, ah, diwalgid. Oo, kung si Romar Duran, balito, hindi ka marabutay, sir. Oo, bala. Ni Joanne! Mga ayo ko picture ka diwal be. Joanne, Mrs. Mga ayo ko picture ka diwal. Last report ta niyo. Si Arf, ang opisina kuno ni Mayor Miranda gin pagwapo ya. May isa ka milyon ang gasto. Arf, K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
0: Arf?
4: Mayong udto ka K5 Paul, mayong udto sa aton nga mga tagpalamati. Mas matawhay, mas malapad, kag mas innovative kuno
0: K5 Paul
4: nga version sa bag-o nga opisina sa mayor's office. Amo na ang nga ginhambal, no? Sa nga alkalde sa siyudad sa Kapakalan, nga mo si Mayor Beck J. Maranda.
0: Abi mo, Arf, kinanglanon, gidman nga pagwapuhon ang mayor's office. Gwapo, ang iyagan ni Unto, may braces. Ti ang opisina, paya wala, laway. Dapat ga-kwan, ga-match, may braces ang Unto, gwapong office. Dugay naman guro nga way kagi na renovate.
4: Sa atin pagkabalo ka K5 Paul, mga 3 decades na siguro.
0: Nga wala ma-renovate? Hindi, it's time na nga i-renovate. Apag ko po ha, 1 million lang ang gasto? Ako sa Mayor Albi, hindi nagliga, di ka dako. Siyang gasto, daw wala man ito maripanan.
2: Tinunto, ito.
4: Kaya mo nang gusto sa alkalde sa siyudad.
0: Nga panamion. Tapos ang opisina sang iba niya, laway. Iya lang ang nami.
2: Tinunto, ito.
4: Puno sa alkalde ka K5 Pool. Iya na lang po na yung opisina ang wala ni-renovate mo.
0: Ah, nauna ng iban. Ti, very good. Una-una na yung iban. Tinga do kalapad gina sa opisina. Do ka dako, gipangaw. Do ka damo alagyan.
4: Yes, ka K5 Pool. Kasi makita na doon, subog ya, siya ginagambal ya ka K5 Pool.
0: Nga?
4: Bukas ini sa tanan ng mga...
0: Tikon bukas sa tanan, hindi na lang pumutangan dingding. Bukas gali sa tanan, tapos may dingding. Pero, why na lang tani dingding eh? Pero, kung ako ang mag-mayor sa Kabangkalan, sa dalom ko yung mga office. Pagsulod siyang tao, ako da yun ah. Hindi ah, mabutang lang ko tiyala misa sa dalom gid ah. Anyway, timayo man ah, kay ang mayor's office, amuni ang kaladtuan sa mga bisita. Tiba huya ka man niya imong ARF nga mabisita ka sa Kabangkalan, tapos ang udalaan si Moya nga office, ya baho, tigulang.
4: Kasi sunod sa mayor na ni K5 Paul, habali ang Mayor Benji Meranda, iyan ni pagwapuho, no? Ang
0: huwa.
4: Iya opisina kag amo na nga may mga portion
0: nami na ay, nami na pangkon ma-renovate ya kay may gana na sa mag TikTok na kag mag live kay gwapo nang iya background.
4: Yes, kag K5 Paul amo na no kag nahibaluan man aton sa sa iya gin pamangkon aton siya kung pila ang naalukar nga budget para sa pag-renovate ng iya nga opisina.
0: Uh-huh.
4: Sa iya masobra 1 million.
0: Aga no? May laman gali ah.
4: Oo. Alin man mismo sa budget sa nga iya nga opisina. Kaga sa karon ka K5 Paul,
0: nga
4: opisina, ini siya sa gwa mismo sa nga mayor's office, no? May lamisa na siya kagamay, dira siya nag-entertain.
0: Tani, dira na lang sa... Pap? Dira lang sa tani, sa gwa?

0: kung sa Buaca K54, hindi natin siguro ma-accommodate pala ang mga tao.
1: Ah, nga mga importante.
0: Every day ka K54 kita sa opisina niya, nakita natin ang wala ganun, buong asing kwenta ka tao.
1: Damo.
0: That is why, rason nga...
1: Napugapuhon niya.
0: ...tayuhon ang opisina para man-organize.
1: Okay.
0: No?
1: Okay.
0: Tao,
1: Arf!
0: Yes, sa Divide Pole.
1: Hambala, sa Arf na convinced na ko, ha? Okay na. Pwede ta uras.
0: Sa Divide Pole, ha? Isa man si Mayor nga nagatag sa lechon para sa aton anniversary this Sunday.
1: Ha? Ha? Nagatag sa lechon? Hoy, Arf ka dapat! Ginabalay yung Arf nga! Bay, repair na da! Tani naguna kambal nga Mayor Benji nagatag litson sa anniversary nagpa-renovate opisina. Mamba ko diyon. Yes, yes, yes, i-renovate. Pati balay ay pa-renovate. Pang, pwede na kong oras, bye-bye.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Biggie could be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
4: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Sulo sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y taman nga nagakusar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manitan.
4: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
6: Moderna Max, Moderna Max, Max Effectivo.
7: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatsyagaan ka mag-ana.
8: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: Wala na gid sang init ang relasyon. Nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipito!
9: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
0: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: I Care Gold.
15: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga. Isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5.

Mga ka-K5 ang aton oras, alauna 13 na sang hapon. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sang aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo Sunshine Lacson from 1 to 3pm. But of course, makaupod man ninyo Kuya Kenneth Oy. And sininga hapon. Okay. I must have my... Gina-welcome naton diri sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Ang aton nga mga suki nga mga drivers, security guards, construction workers, kag mga amigo naton nga mga nagabantay sang nagabantay sang ilang mga baligya dala sa merkado. Mayang hapon gid sa inyo mga amigo kag amiga, mga vendors sa tatlo ka mga dalagong nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod, sa mga taga Libertad Public Market nga naga-monitor right now. Mayong hapon gid sa inyo kag sa mga naga-monitor man sa amon sa Burgos Public Market, sa Bacolod Central Market, good afternoon. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program diri sa K5 News FM. Ang aton oras 1:14 PM. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

0: Okay, ang ato na oras 1:17 PM. Kaya na kuya, wala tani ma-welcome ang mga senior citizens, no? Ang mga yes. Suki na ito every afternoon, ang mga senior citizens. Thank you, Gid, sa inyo.
1: Thank you.
0: Sa mga nagapamati sa aton sa Southern Negros and sa Norte nga bahin, sa Negros Occidental. Of course, gina-welcome na aton kuya, diri sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Nakatumar na ka mo sa inyong DTX 500 capsule.
1: Kaya tita Shai, nakatumar mo na?
0: Of course, kuya. Kada alas 4 or alas 5, kung ano oras yeah. ko magkuan, magbugtaw sa aga DTX 500 capsule.
1: Yes.
0: Actually, may mga bisita kami dari sa station. Ginapahulat-hulat ko lang sila, kuya, sa makadali. Weather update, mga ka-K5. Kundi may LPA, kita nga ginamonitor dari sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Actually, yung LPA nga ini, amo ni siya si formerly Bagyo Caloy. No, Bagyo ini siya, nga naging LPA. From Tropical Depression, nagina pagid siya, nag-LPA pagid siya. So, ang forecast sang pag-asa by Saturday, let me check, i-double check ko ni Anay Kuya. Malusaw pagin ni siya eh. Ang siling sang pag-asa, why ni siya sang direkta nga epekto sa bisan diin nga lugar sa Pilipinas. But ang forecast sang pag-asa by Friday or Saturday. Ara na, na-double check ko na kuya. By Friday or Saturday, posible nga malusaw na ini siya. No, ining LPA nga ini. So wala na sila sang i-monitor pa sa sulod sang Philippine Area of Responsibility nga mga weather disturbances. Wala sang bagyo, wala sang LPA. Kay malusaw na ni gani by Friday or Saturday.
1: Pero may ulan.
0: Wala gid kuya, kay malusaw na mo. Kay wala ulan. Kay ina gin check naton from pag-asang pinaka-latest nga update. And base sa 24 oras nga forecast sang pag-asa as of 3 AM. Kaina sang kaagahon kuya, may mga lugar lang sa Pilipinas nga apektado sang ginatawag naton nga localized thunderstorms. So, ining mga lugar nga maapektuhan sang localized thunderstorms, may posibilidad nga magbuo ang mabaskog nga ulan dere kun may mabaskog man nga pagpanaguob and kabalo ka naman kuya kun magbaskog ang ulan, no? May posibilidad gina yang nga magbaha or maglandslides or may landslides, no? So mo nang ginapahalong kita sa gihapon sang pag-asa, especially kung may mga mabasko nga pagbubo sang ulan sa mga lugar diri sa Pilipinas. 1:20 PM ang aton oras, ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio.

0: una 24 ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 capsule. Take that every day. Unaga tamis ng inyong laway. Basi nagsaka na ang inyong blood sugar level. Yun ni DTX 500 capsule every day. Para hindi mag-develop ang diabetes, kuya. To tell you
1: I'd stay. Gatam isang laway, oh.
0: Oo. Akong laway, kuya, gatamis. Tuod na iya, kuya. Basta mabatsagan ko gina, tapos galuyan ako. Masiling ko na, saka naman blood sugar ko. That is why wala na ako gainom soft drinks.
2: Sabi ko gani, mga ano naman, mga 3-in-1 naman. At,
0: wine ako na, dugay na. Be so easy. Natsambahan lang to, kuya. DTX Coffee Mix, hindi makapasakas ang aton nga blood sugar level. Amo ni nga brands ang coffee ang inumo ninyo adlaw-adlaw. Especially kung sa mga diabetic bala, sa mga diabetic, amo gid ni. DTX Coffee Mix Tatak Klinika, the alternative medicine. Yes, kuya.
1: Dugay-dugay mga kape naman.
0: DTX Premium Coffee ang imo, di ba? Creamy na eh.
1: Hindi, ng Prebio. Prebio
0: Coffee, gali. Yes, okay. He'll leave you again. Don't fall. May nagdangop diri kaina sa aton nga program. Damo na diya permi gina-cater naton nga inang mga dapat naton buligan bala, inang mga nag-aayo sang halimbawa, may public service announcement, no? May ginaayo sila nga bulig. So, i-kwan ko lang ni, i-share ko lang. May isa ka 83 years old nga
1: 83.
0: Nabawian sang kabuhi. Yes, 83 anyos. Daw ginsa pupo ini siya sang isa ka pamilya diri sa Barangay Tangub, no, sa siyudad sang Bacolod. Doon nagtiner ini siya sa St. Peter Village no, sa Barangay Tangub, no? And again, he is 83 years old. Galing kiti nagtaliwan na ini siya, no? May edad na gid siya, 83 anyos. Ang ngalan niya, kuya, si Nanay Norma Ubas Villa.
1: Nanay.
0: Amo ning iyang ngalan sa iyang ID, Norma Ubas Villa.
1: Norma Ubas
0: Villa. Villa. Oo, Norma Ubas Villa. Nagtaliwan na ini si Nanay Norma sang tinalikdan nga Mayo 12 kahapon lang gali, no, May 12, 2026. And yes, oh, ilubong na ini siya sang family nga nagsapupo sa iya. Nagdangop lang diri sila sa K5 News FM kay gusto nila ipahibalo sa family ni Nanay Norma Ubas Villa kay way man sila makatultol, way man sila makahibalo kung tagadiin si Nanay Norma. Kag kung sino ang iya nga mga himata, basta ginsapupo lang ni nila. So, napatay na si Nanay Norma Ubas Villa kag ginapahibalo nila ang family, no, basi may nakakilala man sa kay Nanay Norma, palihog ipaalinton na lang ninyo sa family nga napatay na nung si Nanay Norma Ubas Villa at the age of 83 years old. Kung gusto ninyo nga makontak ang nagsapupo sa iya, no, tawgin nyo lang ini nga number. Ang number is 0995-476-7534. Now, once again, ang number is 0995-476-7534. Pangitaan nyo lang si Ma'am Leia Salhay. No, amuning nagsapupo sa kay Nanay Norma Ubas Villa. Na 20:09 ang aton oras mga ka-K5. Happy birthday sa mga nag-celebrate sang ila birthday today. Gusto ko tamyawon si Manang Angel. Manang Angel is celebrating her birthday today, May 13, 2026. Amuning ikaduha ko nga anak. Ang akon nga kabataan, puro ni tanan babayi.
2: Way lalaki.
0: Way lalaki, amo na gani kuya, dalaon ta na lang kapauli.

0: kuya, hindi na ko bala makaremember kung ano ko nga oras ginbunag si Manang Angel. Pero sang ginabusong ko ni siya, kuya. 6 years ni ang agwat niya kay Manang Alicia.
1: Second daughter.
0: Kundi ang, yes, ang eldest si Manang Alicia. After Manang Alicia, after 6 years, amo ni nga na nagbusong ko sa kay Manang Angel. Oh, abi ko anay, kung lalaki si Manang Angel, na-excite pa naman ko. Kay ti babae, kag lalaki na mo. Oh, tapos, nagpa-ultrasound. Ang siling sang doktor sa akon, siling niya daw hindi ko galing sigurado kung lalaki siya, pero daw laban-laban, babae gini siguro, pero hindi man ko makasiling 100% ka babae siya, kay daw may nakita ko nga daw sign nga daw babae, daw lalaki ni siguro. Hindi siling ko, kabay pa lalaki, kabay pa lalaki, kabay pa lalaki. Sus Mariosep, kay pagkagwa, babae. Siling ko, ay, babae, manggaligyapon. Galing kay, daw medyo, lalaki lang siya magiyo.
1: Angel, happy birthday.
0: Manang Angel, happy, happy birthday to you. Pila na si Angel man? 20?
1: 20?
0: Tigulang ka na gali, Jel. 20 na si Angel siguro. Oo, 20 years old na siya. She is taking up engineering, no, civil engineering. Hindi na siya kuno magkwan, hindi na siya mag-architect, kay kabalo na siya sang ubra sang architect. Nagdaog na siya sa design, ano to, competition, gin, sa competition gin pa-design siya sang isa ka cafe. Nagdaog siya, mo nagaling ubra sang architect. Kabalo na ko. Mas civil engineer na lang ko ma. Okay. So happy birthday sa imo, Angel.
1: Magulang pa siya galit sa ako.
0: Oo naman. Kamuyan ni Yan Yan, tubo-tubo. Pero si Yan Yan, may mas magulang yata sa imo months or 1 year. Okay? So Angel, happy birthday to you. May you have more birthdays to come. Stay healthy. Kay ikaw lang ang bata ko nga nag-breastfeed. Na-breastfeed ko for 2 years. Yes, oo, oh, 2 years.
1: Kaya may kita
0: na. Abansi niyang utok. Kaya mamuni sa tatlo sila, mamuni siyang anak ko nga abansi ang utok. 2 years old, yung gasiling na siya, hindi na ko diaper, ya. Hindi na siya gusto magsuksok diaper. At the age of 2 years old, hindi na ko mama diaper, ya. Hindi na siya mabangon, hindi siya kag mangihi. So wala gasto sa diaper. Happy birthday, Angel. Kag sa iban pag yun nga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy, happy birthday sa inyo. Thank you, Indang. Gin-greet siya ni Indang. Happy birthday sa bata mo, Ma'am Shine. Thank you, gid Indang. May hapon dira sa inyo, ha? Sa mga taga-barangay, sa mga taga-GK, sa barangay Sumang. Thank you very much, gid. 1:34 p.m.
1: Mayong hapon.
0: Oras. Yes, kuya.
1: Mayong hapon, galit sa mga taga-handumanan nga nagapamati. Subo nga mga nanay, dara, gapamati. Good afternoon, siling, yes, siling nila sa akong Tita Shine. Kapamati, kami bala sa inyo ni Ma'am Shine, sila ni Ma'am Leonila Gantalaw. Good afternoon, kag si Agbata, ang apo, pagid ni... basta ang apo, ah. Good afternoon mga, sa inyo mga nanay da, sa handumanan. Labi na gin sa kay Tita Arlene Reyes. Good afternoon. Reyes family, good afternoon sa inyo, tanan.
0: Sige lang kay sugpunan lang ni karaw namon anamo ni Kuya Kenneth. Ang amon ng mga greetings sa mga listeners. Pwede nyo ko mapadalaan sang mensahe lang sa page ko, Sunshine Lacson Original. Pwede nyo man nyo, ma-follow. Pwede nyo man ma...
1: Pwede nyo man ko i-chat diri sa akon nga account.
0: Kuya Kenneth Uy. Nan. Pwede na dara.
1: Sangon namon karon na.
0: Thank you sa mga nag-monitor right now dara sa downtown area. Dari sa syudad sang Bacolod. Bakal ka mo sang mga produkto. Kung ara ka mo sa downtown, hapit ka mo sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Ara dara ang Miss Wellness
1: and Product Center.
0: Kompleto ang mga klinika products dara. Like DTX 500 Capsule.
1: My TC Serum.
0: My TC Capsule. Extend Food Supplement.
1: Clinica Spore Biotics.
0: Klinika D3 Bio,
1: DTX Premium Coffee.
0: We will be right back with more.
1: Pagkatapos lamang sini.
2: K5 News.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ga brain food, kagantin loman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Luther na mas.
1: Siya ni Baliston ni na. Ako may kinabatyag sa ako nga TL. Tuhod. Ikaw baginis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luther na Max capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupas ako arthritis.
0: Luther na Max.
2: Luther na Max capsule and Luther na Max coffee blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa ako. Inikal.
6: Pigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: out of mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: Mayong hapon sa mga suki manamondara sa Banwasang Ilog, sa Southern Negros Occidental. Nagapamati right now, Kuya, si Ma'am Nelia Barsaga.
1: Mayong hapon, Ma'am.
0: Good afternoon, Ma'am Nelia. By the way, sa kay Ma'am Nelia Barsaga, available dara ang mga clinical products. Pwede ka mo makabakal dara sa iyasang DTX 500 capsule. Nga amo niya perming ginahambal ko, Kuya, Ma'am. Hindi ko bi gusto nga batsagon yung ginabatsag ko. Hindi man nami, Kuya, nga pagbugtaw natin sa aga gabatsag kita sang pagbalang luya.
1: Amagit na niya.
0: Oo. That is why ginasulit-sulit ko gid ka mo ngang guwa ko daw uli anon. Ginasulit-sulit ko gid remind ka mo tanan nga magtumar sa DTX 500 capsule. Kuya, abi mo, ang, di ba subong, nagamat-amat naman gani, kuwane, nubo ang presyo sang diesel kahapon, mga masobra, 9 pesos ang nagnubo sa presyo sang diesel kahapon. Pero nami, yung, ang mga kuwane, members ng GSIS, mga teachers, mga nagatrabaho sa mga government agencies, mga empleyado sang gobyerno, pwede sila yung makaloan, Kuya, sa GSIS. Pwede sila makabakal sa e-bike, Kuya. Pwede sila makabakal sa mga electronic or electric power transport units. Para kuno nga makatipid-tipid ka mo sa inyong transportation expenses kung mag-report ka mo sa inyong trabaho. Bakal ka na lang scooter. Diba? Bakal ka na lang e-bike.
1: Para tipid sa
0: kwarta. Para tipid sa transportation expenses. Hindi ka na maiyawan plate, hindi ka na maiyawan gasto. Hindi ka na maiyawan sa gitughong sang diesel ka gasolina kay porte kamahal. Maloan ka na lang kuno sa GSIS. By the way, sa mga suki naton dira sa Banwasang Hinigaran, available man ang mga Clinica products like Clinica D3 Bio dira sa Hinigaran sa Gem Guangco Arcade malapit sa Hinigaran Public Plaza. Kuya, anong experience mo sa D3 Bio? Kung magtumar ka D3 Bio, anong mabatsagan mo, Kuya?
1: Ang nabatsagan ko sa pag-inom ko sa D3 Bio, Tita Shine, although balik ka ni mo nga memorya bala, Tita Shine.
0: Actually, amo ni siya ang isang sa mga products ng klinika nga nagapa-update sa memory. Magluwas nga nagahatag siya sang protection against viral infection, fungal infection, and bacterial infection. Nagapa-abtik pagid siya sang aton nga memorya.
1: Energy pagitika siya.
0: Ang isa paginadara, Kuya, nang gusto mo bala magpabuhin-buhin kung medyo bugat ang imong bugat ng lawas mo. Gusto mo magpaniwang, magpagamay-gamay sang buyon mo?
1: Sabi, Tita Shine.
0: Amo ni siya, pagbugdaw mo sa aga, tumar ka, Clinica D3 Bio. Hindi ka kabat sa gutom, pero hindi ka man magluya. Nami, no? Kung damo ka ba word, Kuya, D3 Bio, DTX 500, My DC, dunganon mo, Kuya. May kuha ni sila imay synergistic effect. Nagabuligay ni sila ng mga produkto para mahatag sa imo ang imo nga kinanglanon, para makapangabuhi ka malipayon kay ti healthy ka mo. Kung healthy ka, syempre happy ka. Healthy, happy, diba? Clinica products ang nagahatag sa aton sang kalipay. Adlaw-adlaw. Ambot lang, Kuya, nung guwa ko kung hindi ko katumar.
1: Tita Shine.
0: Hindi ko katumar sa DTX kag hindi ko kainom sa DTX coffee. Yes, Kuya, go ahead.
1: Ambal ni nanimin. Pag before ko pala magkantode. Okay. Tapos ambal niya. I-regards po ko kay Mami Shine, ha? Kaya gababati ko tumula sa iya.
0: Nanay Minda, may hapon sa imo, Manang. Thank you, good, Manang.
1: Regret
0: sa
1: sila.
0: Support, Manang. Salamat, good, sa inyo. Sa talantanan nga nagapamati sa amon dala sa mansyon.
1: Ayaw hapon.
0: Thank you. Solid na sila sa ato. Amo ni abi nga oras, kuya. Gapatunaw-tunaw ni sila. Kag nagapa, ano na ganing tawag sina? Siesta time eh. Nagahilay-hilay. Nagahilay-hilay, nagahiray-hiray, whatever. No, thank you, Gid, sa mga suki namon diri sa Barangay Takuling. Sa mga taga-Purok BM sa Barangay Takuling, damo-damo man da kuya nagapamati mo. Katikalon gid sa ako. Damo-damo mo. Ara na tapos kita karon 1:54 PM. Ang aton oras mga ka K5.
1: Mayong hapon.
0: Mabayad kagig karon 5 mil ginambala na ta mo na oh.
2: Ah, sige sige.
0: Sige. Sige, dali ako ya.
1: Mayroon na po sa mga sa family Alcantara grafter na sa inyo.
0: Stay tuned everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
3: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yan, Sir Boy.
2: Umpawan
3: ako, pero almost a month. Ang palangapoy, di madula. Kung lang taon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gadlaga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lantaon ni mo, no, 36% sa COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Na lang batsyagon right after sa imo nga kwan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
2: Negative na.
3: Why
2: na
3: pero na. Ang pamatsyagan, daw positive pa Japon. Lain. Sa nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
2: ibang iba effect.
3: Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa sikrito, before and after grabe inom sang ano sang D3Bio, Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na. Brain fog, kisa imong heart palpitation. Ang malain nga epekto pagid sa post COVID symptoms, Sir Boy, kining depression or anxiety
2: kul baan
3: ka mo. Sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka D3Bio, kaya gid ya ma buligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
0: D3 Bio.
4: Ako si Maria. Basta asgid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
2: Correcto. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan niya yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na. Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano ba na ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
0: D3 Bio!
2: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kaya ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Ramil.
3: So, pag pala inom ka D3 Bio, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
0: D3 Bio.
3: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imo heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Yung normal na yan. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kagang nakanami sa D3 Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang siling nga ma-provide sa energy sa imong brain. Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang itoag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy? Daw?
2: Di ka pa minsan mayo, do?
3: Wala ka focus.
2: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
3: Kagang nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants. Ang gallic acid kag ining gitawag ferulic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So hindi lang sila nga wala na ko ilanat tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3 Bio, no. Sige na ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, permente galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
0: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! D3 Bio! Health News!

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Oh ano, happy ka na?
1: Sobra ka-happy.
0: Sige na, mag-ilis ka na. Tugon nagatawag naman din sa ako ng isa ko pagid kasuki eh.
1: Hindi ka magtabo sa iya. Bayaran ko kung pila ang ginabayad niya sa imo.
0: Ginapakadlaw mo bala ako, ha Ben?
1: Nga makadlaw ka. Seryoso ako.
0: Nagbuang ka na bala? Bayaran mo nga hindi ko pagserbisyohan?
1: Ina, tungod gusto ko na nga maguntat ka na sa sinang obra.
0: Kagmaano ako?
1: Simple lang. Ipakasal ta ka.
0: Ipakasal? Hala. May maseryoso pa bala sa akon, ha Ben?
1: Oo. Ako.
0: Ben, guba ng pagkatawo ko. Abi, mag-ilis ka na. Kay malakat na ko.
1: Rachel, areng kwarta ko. Aboy niyong kinanglan mo, di bala? Gani palihog. Mag-untat ka na sining obra. Please, palangga ko ikaw. Handa akong kapag

0: Habugin na nga. Kinanamian ko sa imo, darling. Kay kung bunalon ka sa paha ko, kinamigid sa imo nga.
1: Albi, please. Tama na. Nasakitan ako.
0: Nasakitan? Hindi ka pagkakadabunal ko sa imo sang paha, 1K? Kung bunalon ta ka sang pulo ka beses, may 10K ka na. Wala labot sang serbisyo mo sa akon. Sino ka? Paano ka nakasulod rin?
2: Hoy! Tama na yun, ha?
1: Ama! Ben! Anong ginabuhat mo diri?
2: Nagsiling na ginako sa imo. Ngayon hindi ka magtabo sini nga lalaki. Raisa, dali ka! Mag-inis ka! Magwa ka na diri!
0: Hoy, hoy, hoy! Hoy, hoy, hoy! Bayad ko na siya!
3: Bayad sa kagago mo, eh! Hoy! Asawa ko siya! Gusto mo niya kusarta ka?
0: Ha?
3: Rachel! Babe! Dali ka!

0: Rachel. Ginluwas na lang ka sa katalagman.
1: Anad na ako, Ben. Anad na ako sa pagbaboy sa mga lalaki sa akon.
0: Pwes, gusto ko nga baguhon ka. Kalimtan ang tanan.
1: Hindi mo ko maintindihan eh.
0: Tungod sa kwarta?
1: Hindi mo sinang rason. Hindi, Ben!
0: Kung amo, ano ina ha? Rachel?
1: Magpamati ka. Sagirat ka ikaw.
2: Nasiguro ko, malipay gini si tita sa ginluto po tungod paborito niya eh.
3: Rachel.
2: Tito? Arata sa likod ko kang... Kaginapos mo ko gulpe.
3: Rachel, wala ni si tita mo subo.
2: Tito, umuikot ko. Nakaungod kita sa pagkakot mo sa akin niya.
3: Madugay ng handog ko sa'yo. Gani pa sumpi na ako,
2: ha? Tito, hindi.
3: Hindi galing, ha? Karol, akong ganda.
2: Nagumahang ka buhay ko! Nagumahang ka buhay ko, Ben!

3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.

0: tayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: Ben. Kumo kay kabalo ka na. May rason ka pa bala ngay dot-dot mong kagulingon mo sa akon, ha?
1: Sa din ang tiyo mo ngay na. Buhi pa siya bala.
0: Amo ba kita nang nasakitan ko, Ben? Tungod bedrede na siya. Bedrede na siya. Gusto ko nga magbalos. Gusto ko nga magbalos. No, ugaling hindi ko mahimo. Tungod na lukay man ko sa iya.
1: Ano? Ginakaluuyan mo ang tao na gubas ang kabuhi mo?
0: Ambot, Ben, ambot. Nainis na ko nga doon na lukoy. Matod. Nag-aatagbo ko sa tiya ko para ibakalis ang bulong. Ben, hindi na ako makagwa. Hindi na ako makagwa. Reason ako. Reason ako, Ben.
1: Reason. Mapalayo kita. Mapalayo kita, Gary. Mapasugot ka ba lang, ha? Maupod sa akon? Mabakasyon kita sa guwa sa pungsot. Para bisan pa paano? Makalimtan mo ang natabo sa imo, Rachel. Makalimtan mo.

0: Ben, salamat sa tanan, ha? Kung hindi tungod sa imo, wala magbago ang kabuhi ko.
1: Hindi pa paminsaray na. Palangga ko ikaw, Rachel.
0: Ay, wala akong makaibalo kung paano takapasalamatan.
1: Nga, mapasalamat ka. Di ba naghambal ako? Ngahimuon ko ang tanan para mapalipay ka. Ah, hugali. Kung makapauli na kita sa Pinas, asikasuhon ta ng mga papers ta. Para sa kasal ta.
0: Ay, pero Ben, basi kong kontrahon ako sa pamilya mo.
1: Hindi ka magkabala ka. Approve ka sa mga parents ko. Excited na sila gani kung saan o kita mapakasal. Excited na sila katama.

0: Ay, salamat. Naguntat na gid man ang hibi niya. Ay, tuyo gali ang princess ko.
1: Mm. Babe. Babe. Ay,
0: yes, babe.
1: Ibutang na si baby. Kay sugodan ta naman himo ang manghudya.
2: Sige na.
0: Wait lang, babe. Wait lang ha. Basi magbugtaw karon si baby. Naghibi to bala ka ina. Subong na niya tulugan, ho? Hindi ka karon madayo ng plano ta. Hindi, get.
1: Oo, galing, no? Mahulat-hulat lang ko, ha?

0: 一定厉害。Kamuna, akun ka na.
1: Ito,
0: hindi to. Kung wala lang tayo ng palaga, hindi ka masubog lang sa tiyan. Madula sa konsensya mo. Kung wala sang pagpatawad niya matabo, Rachel.
1: Patawad? Ba't mo siling patawarin kung tao man ang kumbas sa kabuhay ko, ha, Ben?
0: Rachel, babe. Bisan ako. Nasakitan sa mga natabo sa'yo mo. Pero bisan anon ko ka bulubalis ka sa paminsar ko. Kung kasuhan nato ng tiyo mo. Para sa ano pa? Inutil na siya. Ang mayo na tangi mo on. Katuon ta siya. Agod nga makaistorya na ikaw mo, babe.

0: Rachel, hinablos ko. Ay. Nalipay gan ako nga makita ang apo ko kag ang bahana mo. Kumusta ka na? Ay. Ay, oo, gali. Salamat gid sa suporta mo sa adto sa tiyo mo.
1: Ay, wala to, tita. Oo, gali. Sa diin siya?
0: Patay na siya.
1: Patay na? Ay, nga, wala mo ako gin pabalo, tita.

0: patawad.
1: Tita,
0: aabi mo na galibog ang ulo ko kuna. Sa pagkahibalo ko, wala man siya sangsala sa imo. Nga Araisel, may sala ba lang ang nahimo si tito mo sa imo?
1: Tuman ka na ko, tita!
0: Ma...
1: Wala ko lang hinigisugit sa imo sa tatong... Nadlog ako. Ginapaog niya ako.
0: Paano?
1: Tungon sa niya. Nagabaga mo ikaw, tita.
0: Anong buot mo, silingon?
1: Tita... Ginaray pa ko sa talisito. Nagtalagita pa lang ko.
0: Kuko! Kuko!
1: Wala ko yung nagsugit sa imo. Dapat grabe yung hatlok ko.
0: Hindi ba tuloy na? Ihimoy na ni tito mo sa imo? Diyos ko, hindi ba to? O, Dina?
1: Hindi ka.
0: Jesus ko. Jesus.

Grabe ang kakibot ni tita sa mga tinion nga ato. Pero wala na kami sang mahimo tungod natabo na ang hindi dapat matabo. Ginsugid ko sa iya ang tanan kagin pangayuan niya sang patawad. Sa subong hindi ko man gihapon malipatan pero pilit ko nga ginakalimtan tungod hindi ko na mapabalik pa ang naglikat. Madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Razel.

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Las 2:30 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras, ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Kaginadulong sa inyo sa My Disease Syrup. Ang mga kabataan ninyo, please, every day, gina-remind ko gid ka mo sa mga lola na may mga apo nga ginbilin sa inyo sa inyong mga kabataan kamo pang ginapaadipan. I-recommend sa ila mama or sa ila papa nga nato ng apo kuya baklan ko gid sang my disease syrup para hindi ko di maayawan kay base kung dugay-dugay sila hila nato na ubuhon no ay na nga may my disease syrup padali inyo ko di kwarta kay ibakal ko sang my disease syrup para sa inyo nga mga bata di amo na ang ikuan nyo ihambal nyo. Basta may edad na kita, 70 years old, ang iban 65, ara ginapamilin sa ilang-ilang ang mga apo, sila ang nag-aatipan, sila ang nag-abugtaw aga pa, sila ang nagaluto sang balalunon, pamahaw sang ilang ang mga apo, sila pa na ang nagadulong sa eskwelahan. Diyos mio, mangin useless ang inyo nga pagpangabudlay, pagpulaw bugtaw, pagbugtaw aga pa, pagpapaluto, pagpreparar sang ilang mga kinanglanon, kagpagkaon, kung masakiton sila, kung buron ang ilang future. Anong ginasagi ninyo ka? Pangabudlay dira, kung kabalo ka mo nga sa masunod nga mga tinuig, malupay-pay man lang sila, hindi sila makapasar, hindi sila makagraduate, kay may mga balatian na sila. Diba? So, subong pala nga daan, dapat mangin kabahin na sang budget sang ino nga mga apo ang my disease zero. Si Kuya gani gapakal na yan. Hindi niya pwede magutman mo. Sige lang ya, Kuya. By the way, ang Mighty Sea Syrup, it's available. Okay lang, Kuya, you just eat. Ang Mighty Sea Syrup, available dara sa Maze Wellness and Product Center. Ako gani, gina-encourage ko gid. Ang mga may kapital, no? Kadto ka mo sa Maze Wellness, mangumpara ka mo dito, tapos ibaligya ninyo dara sa inyong sari-sari store. Ang kwan, ang mga klinika products, para nga mas mahapos sa inyo nga mga kabarangay dira ang magbakal, hindi na sila maggasto pa kundi indiin pa sila mga kadto nga butika para lang makabakal sa mga klinika products dira na lang sa inyo kay kamahal naman subong sang pamasahe mag-apat ka rides tatlo ka rides sa lindera sa inyo nga lugar pa kadto sa butika or sa downtown di ba la mas mayo dira na lang sa inyo no sa Chocolado Store. Available dira ang mga klinika products sa Barangay Felisa. And dira sa may Kling Kling Store sa Barangay Tangob kay Nanay Terry Ariago. Available man dira ang mga klinika products. And damo pa ni sila eh kay Inday Nanet Leong Corsiga. It's available also kung kilala ninyo si Inday Nanet Leong Corsiga. Si Ma'am June Rose Javier Lorejo dira sa Barangay Felisa sa Purokipot. No, may mga products man siya sang klinika dara nga gina-offer. No, dara sa may Ruth Store. Kadamo baya sang aton nga mga resellers. Dara man sa may Mel's Tambayan, may DTX Coffee kita dara. No, dara sa kay Ma'am Rowena Villaran Erbito. Basta may mga klinika products dara si Ma'am Weng. No, kadtulang ka mo sa iya. Kay sino pagid pabalaan nyo ko? Kay Ma'am Nelia Barsaga. Damo mandara may mga klinika products mandara no
1: kay tita Nasel pagit tita
0: o kay Inday Nasel pwede kamo maka-purchase din gani nga purok si Inday Nasel sa Barangay Takuling kuya nalipat ko
1: sa may Milky Way Dambi
0: basta ari diri sa Barangay Takuling
1: yes oh.
0: No sa mga butika kung malapit kamo sa butika you can also purchase my DC Clinica D3 Bio DTX 500 capsule my DC capsule DTX Coffee Mix, ara dera no, sa mga butika malapit sa inyong lugar. Sa Boni Pharmacia, you can also purchase the product dera sa Singkang Airport. Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Ma'am Gina Lizades, mayong hapon. sa kay Pastor Ronaldo Rilota. Ginapatamyaw siya ni Ma'am Gina Lizades. Uy, happy birthday, Pastor Rilota, sang Purok Bantod, Barangay Pahanukoy. Happy birthday sa imo, Pastor. Birthday gali subong ni Pastor Ronaldo Rilota. No, happy, happy birthday. Halin kay Ma'am Gina Lizades ang pagpanamyaw. Pastor, happy birthday once again. Ma'am Merlita, thank you so much sa inyo pagpanamyaw kay Angel. Ma'am Cecilia Banzon, naka-tune in man right now. Of course, si Indang. Thank you, Gids. Inday Jingle Tikar, nagapamati man dala sa Barangay Granada. And once again, sa kay Ma'am Ruena Villaran Erbito, no? Thank you very much. Dira ko no sa may paho, damo diri nagapamati sa Ronnie Vilches, Pato, Jason, Romel, Gooding, JR, si Rafi, si Rex, si Butchok, si Sir Rolly Vilches, si June. So, damo na sila gali subong nagapamati. Thank you very much, Gid. And of course, Manag Gloria Banaag Dumpag, no, nagapamati man right now. Ma'am Christine De La Cruz, thank you very much. Sa friend ko, kay Ma'am Rita Raymakers, thank you very much. Sa mga suki na tundira sa Kwan, sa Victoria's Commercial Center, no, sa VCC, thank you very much sa inyo. Si Sir Dinga, hambal gina sa akon, nga kadamo sa mga nagapamati sa aton dira sa Victoria City. Kadamo sang malain nga tawo sa kalibutan, mga mapintas, nagapang-abuso, ang iba nagapakunukuno pa na nga maayo, no? Initanan, basta masumalang tani nga mga tawo sa aton nga kabuhi. Amuni sila ang nagadulot sang trauma. Amuni sila ang ginatunaan sang trauma sa aton nga kabuhi. Nagahantag sa aton sang kalain sa buot. Nagakaguba ang iban sin, nagakaguba ang ilang pag-eskwela. No? Nagaapekto ini ang aton nga mga experiences. Nagaapekto sa aton psychologically. No? Amo na ang iban, matingala ka, ano ni siya nga bata nga daw? Kalain batasan, kagaliway kakabalo, may mga nangin experience siya sa kabuhi niya nga naghimo sa iya nga isa ka malain nga tao, mapintas nga tao nga silingudo nanuni nga bata man gado lain gini ang iya nga batasan, wala ka makahibalo nga grabe galing mga inagihan niya sa kabuhi, no, na traumatized gali sa hay Ginoo ko. Pero abi ninyo bisan pa nga naagyan mo ang tanan nga kasakit sa kalibutan, basta hindi lang madula ang love sa imong heart, hindi man madula ang Dios sa kabuhi mo. And basta ara ang Dios, hindi ka gidya magtalang or hindi gidya mangin, wala pulos ang imong kabuhi sa sining kalibutan. Bisan ano pa kabugat sang ibo nga mga inagihan, malampasan mo ina tanan. Again, as I've said, basta hindi madula ang love sa imong heart, hindi man madula ang Dios sa kabuhi mo. For as long as there is love, God is there. 2:45 p.m. ang anton oras. Siya lang gid ang makadula sang tanan nga sakit kalain sang buot, tanan nga mga negatibo nga mga bagay sa aton paminsaron, sa aton kabuhi.

0: Alas 2:48 ang aton oras, mga ka-K5. Ang kaso sang dengue sa Bacolod naglabot na sa 165. Damo-damo na, no? Sa Bacolod pa lang na, ha? 165 ang nagpositibo sa dengue virus. Base ini sa April 26, tubtob sa Mayo 2 nga record sang Bacolod City Health Office. So that's from April 26 to May 2. No, gonna record 165 cases. Kainas ang kagahon, nag-brown out, kuya. Pag brown out, kuya, syempre ginapiyastahan ko sang lamok. Kinagat ko sang lamok. Pero ang lamok, kuha na eh. Amuna sa ang lamok nga nagkagat sa akon kainis ang kagahon, da wala ko to hadlok, huwag ko to ginkadlokan. Ang ginakadlokan, kuya, subongkon, kulang ko sa tulog, kuya. Sa barangay Mansilingan, kagsasingkang, may 44 ka kaso. 22 kada barangay. Mansilingan, 22 cases. Singkang, 22 cases. Sa Alihis, 13 cases. Sa barangay Banago, 13 cases. And sa barangay 35, anom. Sa barangay Bata, anoman. Sa barangay Tangob, pulo kakaso. Sa Stefania, 8. Handumanan, 7. So, amuning mga barangay sa Bacolod nga may kaso sang dengue. Fever. Okay. Budlay, kuya, no? Barangay Takuling, wala. Wala. Wala.
1: Zero.
0: Okay, wala. Salamat. Kaya ginawaging kagat ko sa lamo. Pero kuya, ang area, just wanna share this to everybody. Ang cause ng dengue fever is virus, kuya. Ang virus, ara na nagatiner sa kwan sang lamok, sa lawas sang lamok. From lamok kaya, wag masakit, no?
1: Yes.
0: Carrier siya. O rin ginatawag nga carrier. Once nga kadon ka sang lamok, ang virus nga halin sa iya, masaylo sa imo. Pag saylo sa imo sang virus, ikaw ang mamasakit. Okay?
1: Yes.
0: So hilanaton ka. Ang nagapangagat amo ng babae nga lamok. Kadamo sa mga nagapamangkot, kuya, nga ang may tawog idya nga lalagson sang lamok. Nga ako no nga may tawog idya nga halimbawa lima kita kabilog. Nga ang duwa lang ang ginakagat. Nga ang tatlo wala. Kagi ko na, kuya. Gawander, gitsaya. Duwa man tadi. Kadamo lamok. Nga ako lang yung ginakagat, ha? Wala kaya ginakagat? Siling ko daw wala pa man may nagapangagat subong sa ako ng lamok. Ang nagapangagat ng lamok, amo ng mga babae ng lamok.
1: Mga lalaki yun.
0: Why na nagapangagat? Ang tanan nga tao, pwede na sila kadon sa lamok. Pero may ara sang tao nga daw ka-attractive gidya sa ilang sa lamok. Nagadepende ina sa baho sang tawo. Nagadepende man sa init nga ginapagwa sang lawas sang tawo. Kag nagadepende sa carbon dioxide nga ginabuga sang tawo. Dira amo nagaling basihan sang lamok kung kadton niya ka. Depende sa baho mo. Depende sa init nga nagausbong sa lawas mo. Kag depende sa baho or depende sa carbon dioxide. Basing baho sang carbon dioxide nga ginabugam sang ilong mo. Diba? Inhale, amo nang paghaklo. Exhale, amo nang pagwa mo sang ginhawa. So that's carbon dioxide. Ang gina-inhale mo is oxygen.
1: Oxygen.
0: Ang gina-exhale mo, pagkatapos mo nga nag... Pag amo na yung exhale, ang pagbuga,
1: yes,
0: that's carbon dioxide. So, depende na kuno sa carbon dioxide that we exhale, kag... cute, kay Raimuel. We have 2 minutes left.
1: Abi ko gani ang...
0: Cute kay Raimuel, magumawa mo na. Amo na galidong, amo na atong dong, masa maalsa-alsa ka lang. cute. Nami daw cartoons, ba lang agamawa mo na. 2 minutes. Gawa mo na 2 minutes. May ara na mo. Magwa-gwa lang. Maulpot-ulpot lang siya. Gina-remind niya ka nga 2 minutes na lang. Sige. So, awa na, kuya. I'm sorry, kuya. I need to finish this, no? kuya mo na lang ng himuon para resistensyado kita sa viral infection, para mas madasig kita nga makarecover sa dengue fever, mas madasig kita nga mag-ayo tumarget sang D3 Bio. 2:54 PM mga ito na oras, ini si Sunshine Lacson.
1: Tag ina naman si Kuya Kenneth Uy para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compound
1: ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: garantisado,
2: epektibo,
1: para mismo.
2: DTX 500.
3: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
4: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituwag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues. Gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
5: And dito pagkalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo nagaresulta sang sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging si tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for the repair but is also pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
1: Nagapalandulom pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos
2: ang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
0: DTX 500.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Hindi magpanigarilyo.
4: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
4: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne. White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
4: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, permina mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw or Pure C.
1: Para sa matino nga dugo,
0: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay,
0: happy kanunay,
1: DTX 500.
0: Masaligan,
1: epektibo,
0: DTX 500.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number one.
0: 101.5 K5.

Lovers, you are listening to the number one FM radio, your favorite FM radio, the number one FM radio in Metro McAuliffe. This is your 101.5 K5 News FM. Magandang hapon mga K5, kasama ko ninyo sa mga sandaling ito, AJ Jack para sa tingin ng Big Mix ng Squad for hapon, 309 na ng hapon. At ang oras na yan ay hindi daw sa iyo ng ating Super Trio, DTX 500, Mighty C at ang ating DTX 500. Available po yan sa musugyo nating butika nationwide. Welcome aboard 0921-305-3958. Yan po yung ating official line. An official line.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imong sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalin capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
6: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
9: Gah, mag-joyride man to big gah.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
11: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
12: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tiga, mag-joyride na ta.
10: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
11: Siyempre, naka-extend ko ya.
9: Basta sagad nga driver, extend, lover.
11: Extend Supplement for Men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Kapano ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
19: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
18: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness. 101.5 K5.

Oh yes, why? Bakit? Porke? Yan ang mga lagi ko natin na itatanong ko sa ating sarili. Maraming mga katanungan kung minsan ay hindi natin hindi kaya nga sagutin na kahit si ChatGPT. Enough time, mga katanungan yung susunod na programa ang El Casigador with K5 Roads Papa. Muchas gracias ka rin sa otro sa Buenas Aires. Adios for now.

0: KK5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

0: makapungkot?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katul-katul?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tiatugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Dr. Pinoy. Squaling Capsule. Squaling
2: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squaling Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangod sa Dr. Pinoy Squaling Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
1: Dr. Pinoy Squaling Capsule. Squaling Capsule. Nagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squaling Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
13: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Reyes! Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natun subong sa pagsipad-sipad ang matahong nga kasugpon sa aton drama sa kaginan. Ngayon yung makuhan sang leksyon na ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: May katol ah!

0: batas ang Diyos yet eh. Pero sa mata sa mga tao, lain. Ikaw ang gwapa-gwapa. Kag ako ya lauay, hindi bala?
1: Rian.
0: Si ugangan mo na ginanagambal. Mahinwala ka pa? Saan ka pa yung mapauli sa soldad man? Para makapahuway man kami sa panghikay sa iba na tao dire.
1: Rian?
0: Day, ako ya day. Way kuya day na silaw sa kagwapa mo day ah. Ay, kag isa pagidgali. Ano ka to sa syudad day? Pukpok?
1: Ano? Ano pataka lang gid ka mo ya?
0: Pukpok agad guro ya eh. Sa diin ka muna kilalahin ni Enzo how? Sa bear house?
1: Hmm? Sobra-sobra naman ka mo. Ano sila pa yung sinyo?
0: Ibi-ibi ta! Kag magpa-apin-apin naman sa bana mo kag sa ugangan mo nga manyakis!
1: Sobra-sobra naman ka mo!
2: Uy! Uy, Diyos ko! Uy, ala ka riyan! Naglakad si Nema ho! Kag ginbayaan niyang lalabahan niya diyo! Oh, Diyos ko, masi manugid na ka nung kayo!

0: Tay, nano man ay asin ang padang kagriyan man?
1: Oh.
0: Ginpulihan ko nila away si Nima sa suba?
1: Oh.
2: Ato? Gahilibiyon sa kwarto? Kaginimbalan pa sa niriyan nga kaplog sa kuno sa syudad? Pagsabiraw sa kuno nakilala?
3: Ay, bawa. Kita mo lang gina. Lauay na pala away pa? Ay, sos, amugin na balang ginasiling ko. Nga kun wala sang ipabugal nga itsura, pakabuot ka. May rason gid kuya nga, hindi ko na iabuto kay Rian ngay na.
0: Story akong kusya karon tayo. Hindi ako gusto nga maguba ang relasyon naman nga magulutod. Tungod lang sa pag hindi pag-intindihanay sa mga tapik. Kami-kami lang gid lang. Hindi pa kami maghinirupay. Kalaway si natay.
3: Ay.
0: Oh. Mayo kaya rin si Tanta, no? Naugong ko sa tay, ha? Kagliya ko lang tay, ha? Hindi ka na mag-intra sa amon. Gusto ko nga kami lang. Pwede tay?

0: daw nagkupos ang ruwida ko sa panguliyaw. Natuslok guros ang bato ay. Be? Kulang gidhangin, oh. Panginan ko lang na, boss, ah.
1: Tan! Ano ang motor mo? Doon nagkupos ang ruwida sa panguliyaw?
0: Gani manong?
1: Tan? Pwede tayo na ikistorya kadali. Pungkot na nabala sa papa ko.
0: Ano na nungaw?
1: Kukuan. Si Manang mo ni Ma. Nagahilibion nga. Nagbauli rin sa suba. Manglabata ni siya. Iugaling. Iginpulihan nila ni Nang Padang Kagrian sang suya. Ang kalain pa. Kasakit sa mga gipanghaboy nilang istorya sa kay asawahon.
0: Te?
1: Ano nga, te, man?
0: Te, ano? Alang-alang man ta mag-intra na sila kay binabayin niya ang kamog. Kag isa pa. Ginunahan yung ko ka.
1: Ano nga ginunahan, man? Kapati ka nga nagapanglibak ang asawa ko, wow? Hindi na ibatasan ni Nima nga manglibak.
0: Sino naguna si Niao? Kay kung wala nyo ginsuyaan si Rian nga lawaay kag daw boksingira, itom na, tanan na lang suya. Hindi man guro maglahay ng butya. Kung magpabutya galis ang kalain sa buot, lain na yon? Ha? Mayo eh! Kay kamuya perfect. Putik siya. Sugod sa ngari ng asawa mo? Nagarot, tani!
1: Tandan! Tarungan ginapanghambal mo, ha? Basi ka karoon!
0: Ano? Makasaka? Ah?

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
2: We, matsyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Dahambalan ko. Nga mo mirasa kagin. Animal ka, ha? Wala kagin pagtaas sa akong magulang, wow. Ha?
1: Suta ka? Tungod lang sa asawa mo? Sakiton mo ko? Abi mo kuro mapatutulang ko, ha?
0: Animal ka, mabato kagin. Gusto mo kanya masakit tayo ng ano, ha?
2: Hoy! Hindi ka mo magsakitan, ay! Ay, nano! Bulag ka mo, bulag! Bulag ka!
3: May iwi, tabla! May iwi!
0: Tuntunin mo, ha?

0: Wala ka na ginsang pagtaha sa akon. Kag sa magulang nyo! Man, amoy niyang impluensya sa imo sang batasan sang nubya mo nga daw harabas!
1: Akon pasala! Hatay! Kamuya nag-una-una sini? Ikaw gitay! Wala ka man yung kapaminsar nga ang ginikayan mo nga babae, palangga ko! Aber kung naway man na siya para sa inyo, wala ko labot! Pugay ah! Wala ko labot niya! Ang sako lang, hindi nyo pagikayan
0: sa inyo! Hindi ko pagsinggit eh, hindi ko pagsinggit eh! Anibal ka karun, wala ka pagtaha! Hindi man ko maghikay sa uyab mo kun nami ang batasan niya. Inang magsugat anay kami, no, hindi gani magsapak sa akon kung hindi ko pag-unahan

0: Para maglinaw na lang yung balay, ta. Masiparar na lang kami ni Nima.
1: Anong siling mo? Yang ang magsiparar ka mo. Hindi! Hindi ako magsugot. Kaya anong gusto mo, tay? Ako mahalin sa balay? Pabalunta na kangalaan, tay. Hindi ko di magalin. Si Manong Inso ang dapat magalindi. Kaya may pangabuhi

kami. Wala niyang adaan-adaan ng sawa ko sa garot kapag abuhi. Gani mahalin kami, dre. Agod baka pag gusto ka mo, sang nubya mo kasi riyan.

0: Do wala man gilabot si Manong Inso sa imo. Nga daw pwerte gadyang kaugot mo sa iyaw.
1: Ang piste agad gaasawang ugat si ni Tanantol. Sang wala pa si Manong Inso nakapangasawa. Kasadya man sa aton nga apat ni tatay. Pero sang nag-abot din ang asawa ya. Dumay samong sa pangabuhi ta. Nagarot! May dalagro nga sumpang kagwapa sang buisi

0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagit hungod, obra, para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pambaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa

0: Man, gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-banga na ga! Ah, sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men!
1: Isang

Ang ina... Oh, ice plant. May bintana. Way man, oh. May bintana. Way man TV susulod. Oo. Tibog na mga lugar, oh.

0: natin to.
1: Ooh.
0: Uti ko mag-amo ng lalaki, hindi ayahan madala ang babae, si Ron.
1: Ooh, ti iba si... Ti kay amo to be, grabe gito bigin himo niya, ginsumbag, gintampa, gin sulok-sulok kaya patong babae.
0: Pamati, iba lang kay ihambal.
1: Sige, sige. Sige, pamatian ta.
0: Wala pong justification para sabihin kung tama po ang manakit ng babae.
1: Mm-hmm.
0: Humihingi po ako ng patawad, lalong-lalo na sa mga kapulisan na nadadawit po sa isyu na ito. Ganun din po sa akin.

0: Kun Anok. Kun Anok Alala. Sang... Oh my God. Ma... kun wala to siguro.
1: Pero sa totoo lang,
0: ha? Kung bali ang gusok ito mo.
1: Sa

0: ang proseso sa pag-recruit sang mga miyembro sang Philippine National Police. We don't know kung anong plano.
1: Kaki Five Shine, at the end of the day, human as

0: Healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics.
1: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
0: Performance!

grabe man, no? Hindi ka mo mag-tripping-tripping. What if to be pagtiklod niya sa rider, may salakyan man nga nagasunod, ka nalapakan ining rider? Kundi pusa di ang biktima? Ay na, no man ito, no? Duma-agree na ko kay Ginag, pangalagag pagkabagambal ni Kaki 5 Shine nga, dapat striktuhon ang pag-recruit sa mga pulis mo. Doon ba siling ko siguro sa subong niya, very strict na gadyang pulis. When it comes sa recruitment, I have no

ti ko no tirahan ni kuno si Nanay Juliet ila sinignatan aw nga indi gid masarangan tungod sa iya sinigang edad plus paradaan kay Rods kay ti magluwas kay may ara ini sig injury sa iya.

Gidi ang sa likod do kadako ginsang damage na way nagakagwa ang dugo. So daw daw gin tapakan pag isa kamasyang sa duel sir. Nalapakan sa no da suntal.

0: nga magdalasa ng motor o nanuman nga salakyan kay K5 Berto. Salamat gid.
1: Sige, kay bro, sa atong sinibalita ay nadulong sa akong bansang DTX 500, D3 Bio, may TC, kakidex, coffee mix, may kape ka na, nakadetox ka pa. Upo din sa patrol, as 5 Martin, isa pa po si K5 Berto, kit. Para sa kambing balita ang servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, T5 News FM.
2: T5 News FM, live report.

71 ka household ang nalapot sa isang sunog kagapon si Febrods. Kaga, gincheck na naman kung diin la anong rason sa isang kalayo, batang ato sa Bureau of Protection, wala pa man

0: imo ya. Kagi ka ng kagawa, diya ti kabalo ka sa mga tinaga, diya ko yung good idea, o yung gusto mo yung matugda, da?
1: Sa ilab na nakasay ng property ka kita, every time, nga kung si Kieron inisang kowa, dapat ipresentar nila, kubisan guba pa. Now, kakita, bro, pag pa-post na sinisang party sa kinawatay sa battery, nagtawag man sa aton, gilayon ang barangay secretary sa masambitan ng barangay, nga asod-asod man sining hapon ka Kipa Rods, pila man kinawatay sang batire nga natabo dira sa may barangay Kaduaan, may ara isaman sa Concepcion Village, sa kupangyapon sa barangay Kaduaan, sunod sa Cadiz, gingkawat man ka Kipa Rods, ang batire sang salakyan. Gingkawat man ang batire sang salakyan. Sa pihak naman nga purok, sa may Hacienda Munse, barangay Kaduaan, sunod sa Bangyapon sa Cadiz, guma naman niya sa trailer ka Kipa Rods, trailer plus traktura.
0: Hapos na i-trace. Libo, tonton na kapinamakal. Scrap po ako nagpamahigya. Battery sila ang grog binakal na.
1: Ito mo ang adlaw ka, Kipa Rod. Tatlo kasod-asod nga kaso sa pagpangawat, isa sa nabukin gabahin, lima ka battery. Samtang doon sa clapper sa kaduhan sa Concepcion Village, duwa man ka battery ka, Kipa Rod. Sa pihak bang Yapon, nasakop man sa sining na barangay, trailer man niya or guma man sa trailer sa taktura ka Kipa Rod sa Gingkawat. Now, may nakakita ka Kipa Rod sa piyak ka barangay, kaila kita ilang ining barangay Kaduaan, ang sa piyak sining na barangay, amo naman niya ang barangay Purisima, nasakop naman sa baraasang banwa sa Manapla, kay Kipinabuay lang man, Manaplaan Cadiz. Dito ka Kipa Rod, may na-monitor sila nga mga kalalakinan nga nagasakay sa top down, o nagasakay sa top down niya tricycle, na
0: okay,
1: karga ng mga battery ka Kipa Rod.
0: Uy!
1: Sikaron, sa mga natilala kita Kipa Rod, sa mga tinalikdan ng binulan, solar panel ang nagnakawat, subong naman kay Kipa Rod.
0: Battery ang naman?
1: Ang mga nakaparking ng mga tracking, battery naman ang ginakawat kay Kipa Rod.
0: Tinga battery kag guma lang, ting guma ka trailers ng traktura, ginkawat ang iya ka guma ka traktura, buli na way ginkawat tao. Mas dako na kag mahal-mahal na nga way lang kawat na. Isa ka bilog ha. Isa ka bilog. Dako na nga kwan mo. Dako na nga savings. Tiyawan ka na napasaan. Galing. Pero nami naman ako, mabatian ko naman si Mong report na nga ang tanan nga mga kabarangayan kag mga barangay tanods gin pang deploy na naman. Kuni nagligad to, kinawatay sulat to nang deploy, naghagan-hagan to, dibla, ang kinawatay. Tinamat i-sige-sigihon na, kag kumadakpa na mga kawatan na, ipasakaan yung kaso, hindi magpatawaron.
1: Tiso mo na Kipa Rod, safety ya, na safety ang mga solar panel, kaya ginalibutan sa mga tanod, solar panel lang, wala man nilang ginamantayan ang nakaparking at truck.
0: Damat, siya mo doon suga lang ba nga, kundi nang kasiga dito lang tayo mga ano ni, mga insikto, ayo, diba si dito sa to nagbantay, liya di, bantayan ng solar wa. Or ba sige bantay man na sila, galing kitit sila lang ginamantayan sa kawatan, kabalo ka naman mga kawatan.
1: Ato
0: na, ato na si Bumba. Bao ka namin isang bantay-bantay niya. Mag-itsar niya sa karoon ng muning pag-awat ko ni. Ayo.
1: Kaya mo na karoon, Kipa Rod, nagpanawagan man ining Aluyan Elementary School nga mabalik man kuntani ang battery kiti, nagkakaangawa man sila kay pasisokton ni sila sa gobyerno ka Kipa Rod kung mag-inventory na. Kagsubong man, ang diriman sa may Concepcion Village Barangay Kaduaan, duwa man ka battery, kag isa ka aguma sa trailer sa traktora sa isa lamang ka barangay ka Kipa Rod.
0: Grabe.
1: Tatlo sunod-sunod kapag pangawat ka Kipa Rod. So kaduan naman ang aton nga kapulisan buhas ko na naman ang ila reaction si may kantanan sining pagpangawat na naman kay Kipa Rod kaso sa pagpangawat kay resulta lang ni kuno ka Kipa Rod suno pa sa mga kasigulangan once nga pigaw ang produkto sang kalamay pigaw ang ubahan
0: chimpo muertos bulan sa Agosto pa man iya bulan sang tigiliwi ilabi na gid ko na gusto di ba mo amo nang kantas muna.

0: Isubong niya, hindi lang Agosto, pati Mayo. Ayo. Sige.
1: Kaya mula ka, Kipa Bros, bantayan naman was ko anong mga reaksyon sa kapulisan sa Sunal sa Kalis kag Subuman, anong tikang himuon sa nasambitan ng barangay, sining tatlo ang mga separado nga kaso sa pagpangawat diri iya sa may barangay Karuan, Sunal sa Kalis. Inis ka, Kipa, just third down the wrong kay para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM,
2: live report.
3: Kuksang ginapigos.
0: Madamo salamat kay K5, Chester John Veronque, a.k.a. Bomba Marilo. Grabe, magkinawatay. Tugas ang kapagidohon. Pwede niya sabat ang mga awat ka kung tigado ka. Damo yung mga pamaaging makabuhi kas pamilya mo. Nga way kay nagapangawat. Kaya ang nagapangawat, ti, kwa na, demonyo. Oh, diba? Hindi niyo papamarisan, da? O kung naghihimo sila yan sa illegal, nagapangawat yung mga politiko, dahil di ba ka mumangawat? O, di ba? Kaya magatubang, tas ginoo sa uli, individual man, hindi man niya grupo. Hindi ka man niya makatudlo, kawatan to ganyan si congressman, no? Uy, kawatan ganyan si mayor to, ako pa. Hindi ka niya makamuna. That's why mga K5, untata nyo ng pagpangawat. Obra ka mo tadlong, tadlong lang obra, hindi ay illegal. Nambayo man sa batman sa mga pilosopo nga ti kag pa ubra makamitad long sir pangawat nang galing. Hindi niya pwede. Pwede galing panahon no, bantay naman boss ang panibagong edisyon sa El Castigador. Sa ngala naman sang bugos nga puwersa sa K5 News FM Bacolod sa amon si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, upon sa kay K5 Rimwal, K5 Adrian. Ako naman si K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM.
4: D3, Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. D3, yung may VCO, yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga nagalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
8: Dr. Pinoy Squalin Capsule, protection sa mga balatean.
10: Kusan sa buyan. Kasang wala ka kakain ng Luterna, galabo ako sa nawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Luterna, napasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko gitang magulid sa aking kalawasan.
11: Luterna Max! Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
2: Mapakal sa malapit na butika.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka!
12: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
13: Relax gan! Kinhimo ko man ang tanan pero wala na gidya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo!
15: Extend!
14: Food supplement for men! May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana!
15: Extend!
14: Supplement for men!
16: Muling binuhay mo!
17: Extend! Isang kapsula ka lang!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
21: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus Andalsur, for the 66th Palarong Pamansa.
1: 66th Palarong Pamansa.
21: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin, ngagapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, gagahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
15: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio, MP Newscast.
23: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
22: Mayong gabi sila sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast sumukang Miyerkules, Mayo 13, 2026.
0: Makita kita live sa Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mapatiyan man kita sa 101.5 MHz sa ining mga radyo.
22: Sa mga headlines nga ginadulong sang MRTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, manog salom sang diwal na lumos sa Valladolid, patay.
0: Gag sa balitang national, ICC warrant batok naman kay De La Rosa pwede maserbe. Ano man nga oras sunod naman sa NBI.
22: Sa balita international, Trump nagpadulong na sa China para sa natalana nga summit kaupod si Xi Jinping.
0: Gag sa balitang sports, sa NBA player nagtaliwan sa edad nga 29 anyos.
22: Sa ito naman, balita entertainment, love team nanday Alexa Ilacad kag KD Estrada, tapos na. Lasay-sasay.
3: Ulat Panahon.
22: Sa ito ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
4: Apektado sa mga localized thunderstorms sa mga nagka-line-line ng mga lugar sa pungsod. Sunod sa pag-asa, ang low pressure area ng Santo Baguio Caloy ang yara-yapon sa may Philippine Sea, 555 kilometers sidlangan sang Birak, Catanduanes. Maka-experience sa part di cloudy to clouding

0: Cadiz.
1: Samtang patay man ang 44 anyos nga mangingisda matapos nga nanumo samtang nagasalom sang Angel Wings o Kundiwal sa kadagatan naman sa Puro 4 Barangay Palaka, Bano naman sang Valladolid Negros Occidental.
0: Ginkilalang napatay niya si Albert Hilarso, residente sang Puro Kilang-Ilang Barangay Poblasyon sa nasambit nga banwa.
1: Sa nakuha ang impormasyon sang K5 News FM Hinigaran, kaupod ni Hilarso ang iban pa nga mga divers agud manalom sang Diwal.
0: Apang pila kami

0: Martes, siyudad sa Bacolod, Martes, Sangudto, Mayo 12.
1: Base sa records ng Bureau of Fire Protection Bacolod, apektado ang 179 ka mga individual o 171 ka mga pamilya.
0: Dugang pa sa BFP Bacolod, 26 ka mga balangay ang nasunog, kung sa din mayara naman sa 21 ka mga totally burned o totally gutted by fire, samtang lima naman ang partially burned.
1: Sa interviews ng K5 News of Bacolod kay Larry Peruelo, iyagin pa

0: naglunta ng pagsigabong, nakapanimaho sila sang nagakasunog nga tinigang.
1: Ginaaligar nga may iligal nga nagaokupar sang balay ni Peruelo sa Purok Magnolia, rason nga gintuloy ni nga gintunnaan sang kalayo.
0: Samtang isa ka kalan-a naman sa kabankalan, ginransak sa mga gidapatihan kawatan. May kampiyon nga balita si Kiki 5 Obre Suspenya.
2: Nang kaladula ang pipila ka mga gamit sa sulod sang 75 diners lutong bahay sa Barangay 2, Kabankalan City matapos ginransak sang duha ka mga ginapatihan kawatan. Lakip sa mga nagkaladula ang 55 inches nga TV, rice cooker, bugas kag iban pa. Nakita man sa CCTV nga duha ka taong nagsulod sa among kalanan ginabulubanta alas 2 ang kaagahon.

0: Sa isa katrabahante sa Periyahan sa Barangay Salvacion, ginsiling ni Police Captain Hani Labaro pamuno sa Murcia PNP nga luwas na ang kahintangan sa biktima nga gikilala nga si alias Patong kanda kagwa na ini sa ospital matapos ini nga ginoperahan kanda kapuli naman sa ilang apuloyan sa sudad sang Sipalay. Sinupa sa kay Labaro nga padayon pa ang ilang investigasyon sa nagluntad nga shooting incident kanya di pa matumod ang motibo sang suspitsado. Sa madumduman ginklaro ni Kapitan Jenny May Jimenez sa Barangay Salvacion nga una ini nga natabo sa ilang lugar kag indi residente sa ilang barangay ang biktima apang padayon ng ilang paghugot sa seguridad agud indi na ini maliwat sa ilang barangay.
1: Murcia PNP always been supported sa amon gidya indi lang sa kapistahan every request sa barangay ara gina sila yakag visible ni sila katama pinis sa aton diri barangay kay tungod ang barangay is almost 2 kilometers away from poblasyon kag access areas na di. So pa sa tanan niya nga request namon, may-ari kami dia partner yakag in charge nga kapulisan diya sa barangay.
0: Para sa D3 Bio Evening Newscast, this is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
2: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
4: Sa mga detalye na sa aton mga balita national, ginpahayag ni National Bureau of Investigation o kon NBI Director Melvin Matibag subong ang Miyerkules nga pwede maserbe sa ahensyang arrest warrant bato kay Senator Ronald Bato de la Rosa anuman nga oras.
5: Sunod naman sa pahayag ni Matibag, ang rason kung nga wala nila ginserbing warrant of arrest sa adtong talikdan nga Lunes, ang bago naman nga nagalikaw sila sa nga tension sa posible nga kinagamo sa Senado.
4: Sa karon nagsapol ng Department of Justice o kon DOJ kag iban pa nga mga ahensya agud mahibaluan kung ano ang malason nila nga pagahimuon.
5: Madumduman nga ging kumpirmar na sa International Criminal Court o kan ICC nga mayara sila sa warrant of arrest sa kay De La Rosa sa kaso naman nga crimes against humanity.
4: Sa dugang pangabalita, ginkompermar ni Interior Secretary John Vic Rimulya subong ang Miyerkules nga ginsuspend ang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG ang ila sa pina bato kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
5: Sunog kay Rimulya, ginhold in abeyance ang anuman nga sa pena to tubtob nga ma-resolve sa Senado ang issue.

0: Board of Trade kaupod ang China agud nga makaresolbar kag malikawan ang trade war sa amuman nga pungsod.
1: Hindi man makaukon, hindi man ini makasilingan malakip sa ila pag-istoryahan amo ang giyera sa Iran bangod sunod sa iya under control na nila ini. Lasay sa Dresden Web.
2: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
0: NBA player nagtaliwan sa edad nga 29 anyos. May kampiyon nga balita si KK5 Marv Aranwaz.
3: Nagtaliwan ang basketball player nga si Brandon Clark sa Memphis Grizzlies. Sunod sa NBA, napatay ini sa edad nga 29 anyos. Apang wala gin pagwa ang rason sang kamatayon sang basketball player. Si Clark ay ka-21 nga pick sa itong 2019 NBA draft. Kag nakaupod man sini si Ja Morant sa all-rookie team sa itong NBA 2020. Sa 7 ka seasons ni Clark sa NBA, may average ni nga 10.2 points kag 5.5 rebounds. Para sa balitang sports, nga dudong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty Seek ang DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranwaz para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment! Balitang Entertainment! Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na!
1: Kag para naman sa aton balita, entertainment, love team, nanday Alexa Ilacad kag KD Estrada, tapos na. May chika si K5 Lori Gamboa.
4: Gen kumpirmar sang aktres na si Alexa Ilacad nga nagtapos na ang love team nila sang aktor na si KD Estrada. Sa social media nga X, ginrepost ni Alexa ang opisyal nga pahayag halin sa ila fandom kag iya nga ginpasalamatan ang mga taga-suporta sang ila nga love team. Suno sa pahayag sang KD Lex International Sweethearts, ginkasugtan sang duha ka partido ang pagbulaganay sang love team bangod sa pila ka mga rason. Apang magkapabilin sa gihapon ang respeto kag pag-abinay nanday Alexa kag KD. Ginpaghuwa sang fandom ang nasambit na statement angot sa pagtapos ng KD Lex sang Martes, Mayo 12. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Lori Gamboa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Grabe nga pamati ko K5 jeans sa kami ni Sir Diyos ang tingog ni K5
1: ni Lori.
0: Gaamugi ko sang headset ko.
1: Nga manaw.
0: Kay siling ko.
1: Ano din ka mas naintriga sa pagtapos na sang tambalang Alexa Ilacad kag Kayda Estrada or ang tingog ni Lori?
0: Ang tingog ni Lori. Baldi Sir Jules yun din sa libata, no?
1: Ano ganit? Titi-titi-tirada! Charing!
0: Pero K5 Jean, diri ko lang naibaluan nga ining abi kuya ang diwal ginasalom kabuhi. Pero sa masubok nga palad sa Valladolid, may diwal to, ginasalom.
1: Ginsalom.
0: Manusalom na patay. Siguro, posibilidad ba si nakabunggo? Ano man?
1: Hindi ko...
0: Why pabigid
1: hindi ko sure kung ano na siya. Pero nakalamho ko kagina pag... kaya siyempre, ano lang...
0: Ang diwal?
1: Hindi namin kung diwal.
0: Ang kilala ng diwal? Ang Diwal biya mo na may that's why nga may
1: Shell.
0: Diwal fest ana Diwal festival sa I don't know kung festival gin man na or gadagsa na bisa Valladolid.
1: Sang dumduman ko sang una si ano si police major adem major na nasa subong Jory Puerto bla
0: Lieutenant
1: Colonel
0: si Jory Puerto
1: police major police Lieutenant Colonel Jory Puerto so, sa station 8 pa na si Sir Puerto
0: sa Diwal.
1: Oy gambal siya ma'am gusto mo Diwal kay damo gali sila sa Valladolid
0: Diwal na kag manok ang ginabitbit
1: kaginamos ay favorite ko nang salamat
0: so,
1: Sir Jory
0: so ano niyan magkuna tawag gali na Angel Wings
1: tiyambal mo ni kakipab Jerry Angel Wings gali na
0: So meaning ang diwal, the
1: angel, angel wings aw.
0: Gina picture out kung itsura sang diwal mo.
1: Sa diwal ka mo yan na
0: diwal.
1: Oo.
0: Di kinami gimo na shell part sang shell. I don't know.
1: May, shell ina.
0: Oh, shell no.
1: Oo.
0: Pero sa shell niya galabaw siya nga duga pa diwal.
1: Ah, araw may ginpakita.
0: Araw na mo siya na muning ga pa diwal.
1: Ang nami ang duga close nga gagwang dila.
0: Oo, oh, na ing gagwa. Area do ay pa nasang pa diwal do ga lang da. Ay itsura do wings gimo ng lito do left to right to.
1: Kasaban mo na. Nan! Perfect!
0: Na, gabot pa na siya.
1: Kabalo ka blaka K5. Uy, namin na pala tulahon. Ayan na ganim la.
0: Hindi ko na muna ng itsura sa diwal. Ready na siya. Kaya basa-basa na siya oh. O, ang diwal. ato kagina ya kipot pa nga diwan.
1: Ato ya naghumlad na to ya kay kung nakakipot siya muna siya pero kung nakahumlad siya like angel wings.
0: Oh, mo to daw pakpak san.

0: Daniel Bali. Pero ang ginamit nga diwalo, inang nubo lang nga kwano, hindi lang laba na nga kwano. Kay daw, siguro daw matured na katama ni isa kadiwal. Do laba na lang
1: yun. Uy, namit na siya bala ano, ng tulaho na gano'n na. Ibutangan mo sang, hindi, ang mas namihan ko na yan, ginabutang mo sang tanglad. Na, nang may sabaw.
0: Kwan daw, sabawan mo sa yan.
1: Oo. One minute na lang ko na tama.
0: 1 minute na lang pa. Pero kidding aside, ang diwal, Bimby Wilfred Barsaga Junior, may diwal. Namit lang, gusto ko tong diwal pang ipatilaw mo sa ako tong hubin nga diwal.
1: Di ba ginatala man na?
0: Ah, hubin. Kwan lang ng bata mga diwal. Lingod. Na, naman nga bata. Sige.
1: Kasama niya. Pero, boss naman ang diwal nyo ah. Sige. Boss sa inyo na. Mga ka-K5, amuya itong dalagko ng mga balita sa mga Miyerkules, Mayo 13, 2028.
0: Bante naman boss, nga atlaong panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening News ka.
1: Magasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Diwal Mariveles. Sa pangalas ng bugos ng palsa sa numerong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang hintag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
0: Magdiwalay na ikamo, padayon lang sa pagmati sa mga programa sa K5 News FM. Ako naman si ka-K5 Ron sa Palma.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingaw sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka, ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
2: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
11: Extend. Food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya.
9: ang stamina sa glawa para sa mas astig na performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Lorca Vista.
1: At exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorca
1: Vista. Mayong gabi banwa, ining Lorca Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Lorca Vista.
1: Simmering uko nagbukal-bukal ang init sa pungsod Pilipinas today. Diri sa Negros Occidental, nagdangat ang pinakamataas nga recorded temperature sa 41 degrees Celsius. Suno sa pag-asa,
0: Lorca,
1: sa bilog ng Pilipinas, nagdangat naman sa 46.9. Grabe nga init ini. Halos 47 dito sa Imo City, Cavite.
0: Lorca,
1: samtang mayara pagid sa 46 ka mga lugar nga masobra 40 degrees ang kainiton.
0: Lorca,
1: yari na ang El Nino, pero unahon taning balita kahapon, natabo ang paglutang sang duwa ka mga katapo sang Philippine Army, isa ka Army Corporal kag Assistant Detachment Commander kag isa katapo sang KAA Civilian Armed Forces Auxiliary, isa ka militiaman dito sa Dakbanwa sang Sagay. Nanong nebronta so far, pero ato nebron anay nanong ila sini nga background. Let's have First Lieutenant Fevi Fajardo, ang civil military officer sang 79th Infantry Battalion. Teniente, good evening.
2: Hello, Julius. Good evening po.
1: Yes, ma'am. Maraming salamat po at condolences po sa nangyari kahapon. Personally, kilala niyo po ba si Corporal Dador?
2: Actually, sir, yes, oo. Dahil kasamahan naman natin siya dito sa batalyon, ano.
1: Yes, and yung isa is KAA John Ray Muncatar, 26. Can we kindly know a little bit about their background po? Itong si Corporal Dador, gaano na po ba siya katagal sa Philippine Army?
2: Okay, sir. Sir Jules, itong una sa tanan, no, syempre condolences sa family pa din kahit napaabot na natin yung condolences natin sa kanila ay uulit-ulitin natin, no, dahil very unfortunate talaga yung nangyari sa kanila, sa dalawang kasamahan natin. So, Sir Jules, itong si Corporal Robert Dador, yung Assistant Detachment Commander ng Celestino Villasin Patrol base natin, ano, na sa area ng Cadiz City. So, ito siya, sir, is 48 years old and supposedly due for optional retirement na itong sundalo natin, ano, but dahil on process pa nga ito is nagju-duty pa din naman siya. So, that's why very unfortunate na hindi niya na natapos yung pag-re-retire niya.
1: Ooh.
2: And ito siya, Sir Jules, 48 years old and 23 years na in service.
1: Oh.
2: So matagal-tagal nang nagsiservisyo sa bayan natin, but then again ito yung kinahinatnan. So
1: yes,
2: medyo ano pa siya sa amin.
1: Mm-hmm. When was he supposed to retire, Teniente?
2: Actually, Sir Jules, nagfa-file pa lang siya. That's why wala pa talagang specific na date for retirement. But pwede na gid na siya mag-optional retirement. Nagpa-plan na siya, however, hindi pa na process ang kanyang papeles.
1: I have initial information na hindi siya taga Negros. Dili siya taga dinhi.
2: Wali, Sir Jules, ito si Corporal Dador is ang origin niya talaga, yung parents niya, yung family niya is from Iloilo.
1: Oo.
2: But nakapag-asawa din naman siya dito sa Negros, sa Mabinay.
1: Sa Mabinay.
2: So, Sir Jules, that's why nag-uusap pa yung among sa family nila kung asan dadalhin itong bangkay. Kasi as of this time, andun pa din naman yung bangkay Marañon Hospital, kasi waiting pa din naman tayo for autopsy ng bangkay, no, Sir Jules, na antay pa natin yung magpa-process.
1: 23 years in service and corporal siya, no? What do we know so far po? Before they were ambushed, Ano pong nangyari?
2: Ang nangyari kasi, Sir Jules, on duty itong dalawang ito, nasa patrol base nga. And then, nagkadak sila ng marketing. Marketing day.
1: Mm-hmm.
2: So, bumaba sila dahil nga mas malapit itong sa Sagay, kahit nasa area ng Cadiz ito, yung malapit na bayan is dito sa Sagay. Dito sila bumaba para mag-marketing.
1: Uh-huh.
2: And then, along the way, ito, nangyari yung incident, yung shooting incident.
1: Okay.
2: So, bali, Sir Jules, parang ang initial assessment kasi namin is talagang targeted yung personnel natin.
1: Mm-hmm.
2: Dahil, and hindi din natin masasabi na ito ay CTG-related.
1: Opa.
2: Kasi nga, ang first thing na gagawin nga ng CTG, ng NPA kapag may mga gintong incident, no, pag shooting incident is kinukuha talaga yung armas, yung barrel ng personnel natin.
1: Mm-hmm.
2: However, sa incident na ito, intact yung barrel niya, pati yung cellphone niya, and mm-hmm. even yung wallet niya, yung pera niya. So, hindi din siya robbery actually. Kaya, until now, ongoing investigation, and hindi pa natin ma-determine kung ano talaga yung motibo nung pangyayari.
1: At wala namang sumigaw na mabuhay ang NPA after the shooting?
2: Wala namang
1: wala.
2: Po, Sir Jules.
1: And mm-hmm. Usually, ganun eh, na?
2: Opo, Sir Jules.
1: Mm-hmm.
2: And hopefully, yun naman, if malaman na talaga natin kung ano talaga yung motibo ng suspect, and hopefully din, matukoy na natin kung sino man itong riding in tandem din na gumawa nito. Kasi yung after the incident is nag-blend in sila doon sa proper makiling. That's why medyo nahihirapan yung investigation natin.
1: Uh-oh.
2: That's why din nananawagan tayo sa kung sino mang malapit sa area. No? Kung nakakita sila, magbigay alam dito sa atin. No? Hindi natin i-compromise yung security nila.
1: Mm. I understand usually pag nasa patrol base o yung patrol base, normally malayo ito from the civilian population, pero itong patrol base po, based on what you said, sinundan sila galing sa patrol base. Wala bang naka-notice na mga sundalo on duty na nagkaroon na ng surveillance sa assistant detachment commander?
2: Actually, Sir Jules, hindi natin din masabi no na nasundan sila kasi uh-huh. nakarating na sila sa nakalayo na sila sa sa patrol base natin.
1: Ooh.
2: So kumbaga parang na-monitor talaga yung nila, yung labas nila.
1: Uh-huh.
2: So based din sa monitoring natin no wala din talaga, and then nagpunta din tayo sa area after the incident, and then nagtanong din tayo doon sa mga may mga ilang bahay din kasi doon sa residence. Okay yung pakikisama niya sa neighboring na mga residente doon. That's mm-hmm. why lalong nagtataka tayo kung ano talaga yung pinaka-motibo nitong incident.
1: That's very interesting kasi usually itong si Corporal Dador, siya yung in charge of the marketing, at itong si Ka John Ray I forgot his surname.
2: Mon Katar.
1: Sila po ba usually yung nagma-marketing?
2: Usually Sir Jules, oo.
1: Okay. So baka na-establish na yung pattern of movement nila every Sunday na ito yung ginagawa nila?
2: Yun yung hindi natin masabi sa ngayon, Sir Jules. No?
1: Yes po.
2: Anyway, nag-aantay pa din naman tayo ng result talaga ng investigation na turnover natin sa nagtapagad tayo sa PNP and sa SOCO.
1: Yes po.
2: To conduct the investigation.
1: Mm-hmm. And ano po ba yung, I don't know kung may mga testimony so far yung PNP, pero ano po ba yung nangyayari while habang nagta-travel, in transit itong dalawa, si Nadador at Mong Katar, yung killers bumabaril sa kanila, parang moving gun fight po ba ito o hindi?
2: Yung sa atin kasi Sir Jules, moving itong atin. And then nakaangkas kasi ang trop, ang personnel natin ano do, ang kaa yung nagda-drive.
1: Opo.
2: And ayun, nangyari nga yung shooting incident, so yung natamaan talaga, napuruhan talaga is yung personnel natin.
1: Uh-huh.
2: And then nagkaroon pa ng chance na makatakbo ang kaa. Tapos doon siguro dahil ayaw din ng suspect na may maging witness, kaya talagang silang dalawa yung napatay doon sa
1: Oh. So yung naka-backride actually yung corporal.
2: Correct, Sir Jules.
1: Oh, aha. So mga ilang tama ng bala yung na-sustain ni Corporal Dador?
2: Yun lang ang hindi ko pa maano ngayon, Sir Jules.
1: Yes po.
2: Kasi tinitingnan pa nila doon.
1: Aha. Yes. I understand na ongoing pa yung investigation, pero it seems na trained ba, it seems, yung pumatay sa kanila?
2: Hindi ko din masabi, Sir Jules, no, pero kung kung talagang targeted sila, kahit siguro hindi trained, ay kayang-kaya itong makuha, ano, kasi naka-motor lang and then on civilian clothes.
1: Mm, yes. Yung significant encounter so far is yung Barangay Salamanca, yung sa AOR ng Celestino Villasin Detachment. Wala ba so far?
2: Medyo distance siya talaga. Oh. So itong nangyari sa Salamanca, Sir Jules, separate talaga siya. In fact, hindi din operating troops itong personnel natin.
1: Oh.
2: And talagang naka-duty lang siya sa Delta Company natin.
1: Oh, interesting.
2: So,
1: interesting.
2: Kaya medyo malabong makonnect ito doon sa CTG nga.
1: Yes. Very, I understand.
2: But hindi din naman natin kinoclose yung possibility na talaga namang CTG, dahil nga meron din talaga silang plano din siguro na mag-retaliate, dahil nga malaki yung nangyari tubaw sa incident.
1: Yes. Although, of course, we don't have any statement yet from them, ano? At saka
2: yes, correct, Sir,
1: patuloy
2: Jules
1: pa rin yung investigation ng PNP. But correct. Ito lang, of course, it's a sad day kasi a soldier who is 23 years in service, yung pinatay, ano? Ilan po ba yung anak ni Corporal Dador?
2: Ang sa pagkakaalam ko, Sir Jules, kasama niya kasi dito yung family niya kagabi.
1: Opo.
2: Kasi kinuha din namin agad doon sa detachment dahil nga dumalaw kahapon din sa kanya. So, yung wife niya tsaka yung isang anak niyang 7 years old.
1: Oh, so isa lang yung anak niya?
2: Isa lang po.
1: Oh, lalaki, babae po ba?
2: Babae po. Yung masaklap, dahil na-witness niya din yung nangyari sa tatay niya.
1: Ha? Kaya, paano?
2: What I mean is, nakita niya din doon mismo yung, nandoon naman na yung mga investigator natin na team.
1: Oh.
2: Nakadaan kasi sila doon din.
1: Oh my. Diyos ko, it's 7 years old pa lang, ano? But anyway, it's a sad day. Itong si Mungkatar po ba? Taga saan siya? Taga Celestino Villasin?
2: Yes, correct, Sir Jules. Taga doon lang din siya sa Celestino Villasin sa Cadiz.
1: Uh-huh.
2: Kasi usually naman pagka yung sa mga kaas natin is from kung saan lang ding lugar.
1: Oh, territorial force.
2: Kukuha natin.
1: Opo.
2: And actually, Sir Jules, itong kaan natin, bata pa nga, 26 years
1: Oo
2: old,
1: nga.
2: And apat na taon pa lang itong nasa atin, ano, kaya yun, medyo masakit din para masakit din na ibalita ito sa mga magulang niya, sa pamilya niya.
1: Mm-hmm.
2: That's why nagkakaroon tayo ng nag-collecta po tayo, yung third ID po ay nag-collect yung buong yung buong third ID ng mga personnel para mag bigay tulong sa family niya, no. And hopefully ma-collect na natin lahat para ma-deliver na din sa family.
1: Yes. But of course, yung burial benefits at iba pang benefits will be given to the KAA.
2: Yes, correct, Sir Jules. And thankful din tayo sa Gay LGU dahil shinolder din nila yung casket ng mga victims natin.
1: Oh,
2: so,
1: nice.
2: Pasalamat din tayo sa kanila.
1: Well, I don't know if anyone is celebrating right now. Siguro yung mga kumakampi sa 19 na namatay sa Toboso. I don't know what they're saying right now, ano? Now, anyway, Lieutenant, I really hope na ma-wrap up ng police in the following days to come ang investigation sa kasong ito. But in the meantime, Teniente, maraming salamat po and once again, my condolences.
2: Yes, sir. Thank you po sa inyo.
1: Sige, good night. All right, ma'am. Good luck. All right.
0: Lorga,
1: First Lieutenant Fevi Fajardo, ang civil military officer sang 79th IB.
3: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
4: They don't know what the hell hit them, right?
5: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan na gikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman. Julius Mariviles, hanggang sa Strait of Hormuz.
1: Antes kita magkadto sa aton Mid-East updates,
0: K5 News FM Flash Report.
1: Berto Gakit Jr. Sunog. Bert, please come in.
6: K5 Julius, may gabi sa aton sining mga K5. Ari kita subong sa isang nag-instad nga sunog. Ang location naton, 7th Road, Puente Villa Subdivision, Barangay Tacoling, Bacolod, GP. K5 Bajos, medyo lapit nang tasa sa istasyon naton. Pagkabot naton diri may fire truck pero ti napalong naman ang kalayo pero ti ang asugya pon. Ang ano ni siya isa kakawayan, sa kawayan naghalin ang kalayo K5 Bajos o galing ang problema diri nila karon kay may mga panimalay git, no? Mang isa dito ka gamay nga dingding blah ka K5 Julius ang balay.
1: Oo.
6: Ang ginalantaw tapos subong kung na igo to sa dampi sa sulod o kung na ano sang kalayo na igo abis ang kalayo ka K5 Julius. Pero at the same time, yes.
1: Di ni ayon sa kurbadahan gida?
6: Sa 7th Road ka K5 Julius going ka di bala paliko dampi sa may gym sa Silver Graces.
1: Oh.
6: No, sa ikaduwa nga bangga pababaw na ni.
1: Ah.
6: Paliko sa Rungkar. Oh. Wala ang una nga bangga, ang last nga bangga before Rungkar.
1: Oh.
6: Sa K5 Julius, no. Diri dampi siguro kung haling ko di sa hayo sa dalan pi, no. Masulod diri sa may 7th Road, may ara sa mga 50 meters, no. Diri ang kawayan nag-aso ang kawayan na ini kag may mga nakitaan kita nga naga-iblab nga kalayo, no. Ang mga residente diri nagkakarangkaran kay ti may mga balay abing nga ti medyo lapit pala sa kawayanan nga ni K5 Julius pero ti isa lang ka fire truck diring makita naton at K5 Julius may gamay diri sa kilid sang kawayan pala may gate, no, may gate nga do sa salon pero gamay lang makasulot kita.
1: Pero Bert, ang guwaya do grass fire ni siya kawayanan ang naigo pero wala nakalabot sa mga pamalay.
6: Ah, wala man nakalabot pa ni Malaika kay Manilos, ano?
1: Pero basically fire out na, wala pa ka-declare ang BFP.
6: Wala pa.
1: Wala pa.
6: Kay pa na, yun nga ginapasyahan sa nga bugahan pa sa nga parta. Sir, makot kami, ano oras na tabo ni? Ito nakabadyad ka mo? Bago lang yes. Ah, okay. Ano paglantaw nyo? Ano nag-i-vlogging kalayo? Pero teka, ano? Taas ng kalayo?
7: Oo, taas na.
6: Ah, okay. Mayroon kayo doon. Wala man natapot ang mga balay niyo?
7: Wala man po malay niyo eh.
6: Ah,
7: wala
6: okay.
7: Ang delikado dito.
6: Matag mo tayo, matag mo din halin ng kalayo?
7: Diyan lang iso sa ako. Ang kawaya.
6: Oo, dyan lang. May mapasura. Kita ko sa tatong, no? Sige, at iso kita. Ah, kagiba, Diyos.
1: Ayos.
6: Ito, nasa nabi. Doon sa basura. Bala kayo may mga basura.
1: Gani. Siot eh.
6: Oo.
1: Siot may mga malanga dahon siguro.
6: Oo.
1: Tiba si na it, bisan ano lang itsa mo, tiba si sumigrab la gulpe.
6: Gani.
1: Oo.
6: Kaga ano eh, perfect dulom ko. I don't know, kasi kung init lang bigka kay Pipe Julius,
1: hindi
6: dapat inapa ni, init. Galing si Kabi naman sa buong.
1: Gani.
6: Ambot kung ano niyang ginalinan sa sunog.
1: Sige lang, chika lang karon, Bert. Balikan ta kakaroon dugadugay party sa isa mo yung ka-report na itong napatay bla sa Banoche. Sige.
6: Sire, kagiba Diyos eh, atay sa itong sinigabalita sa buong. Kagabi, nag-live kita mga pasado na alas 9:00 sa may barangay Sumagla, Kakiba Julio.
1: Balikan ta karon, Bert!
6: Sige.
1: Balikan ta pa ka.
6: Balikan, sir. Sige.
1: Okay.
6: Kakiba Julio, no, ang atong sinigabalita, dala diri sa flash report naton, dala sa kalwansang GTX 533 Bio Mighty Cheese, kag GTX Coffee Mix. Nagikan diri sa sunog sa may 7th Road, Pernabila Subdivision. Po si Kakiba Martin, di maisip ako si Kakiba Berto Gakit para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, Kalingawan, Senegros, K5 News FM.
8: K5 News FM Flash Report. Larga Vista.
1: Mainit ang panahon apang sunog diri, sunog dito ang balita naton subong. Samtang sa politika, nagaindakal naman ang init dito sa Metro Manila.
8: Larga
1: Ari Vista. Kita anaywa.
3: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
4: They don't know what the hell hit them, right?
8: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bagong huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa. Kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: magkakaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi. Larga Vista.
1: Samtang nagaangan-angan kita kag nagahulat kung bala may ara ginman kasugtanan ang Amerika kag Iran kag Israel angot sa gera nga nagluntad dito sa Middle East, humalin pa ni nagligad nga Pebrero 2026. Tiway pa ka ba no? May ara pa sang ceasefire apisar nga ini is fragile. But silingon, tuman ka ni peace, jutay dako lang, pwede nga magaluntad gihapon ang gera dito sa Middle East. Ari anay, pamatian ta ining video, diin ayan ining ginatawag aircraft carriers, ining higante nga mga sakayan panggera sang Amerika sa kadagatan. Magambal ka aircraft carrier amuning pinakadako nga barko sang Amerika kag sa bugos nga kalibutan nga nagalulan sang mga eroplano kag mga soldado. Let's have this video. Angot sa aircraft carrier sang Amerika kag anong buot silingon sini. Roll tape.
2: Do you know that US has 11 nuclear-powered aircraft carriers deployed strategically across the globe? The USS Abraham Lincoln anchors the blockade against Iran in the Arabian Sea, while the USS Gerald R. Ford secures the Red Sea. The USS George H.W. Bush is currently rounding Africa's Cape of Good Hope to reinforce them. The USS George Washington is forward deployed in Japan as an iron sentinel against any aggression by China. Simultaneously, the USS Carl Vinson and Theodore Roosevelt are conducting high readiness drills in the Eastern Pacific to support USS George Washington. Meanwhile, the USS Nimitz is transiting Chile for a strategic home port shift. The USS Dwight D. Eisenhower and USS Harry S. Truman are currently pierside in Norfolk, Virginia, for technical availability and advanced training. On the West Coast, the USS Ronald Reagan is undergoing scheduled repairs in Bremerton, Washington, ensuring its future readiness for Pacific operations. Meanwhile, the USS John C. Stennis remains in Newport, Virginia, for its intensive multi-year midlife refueling and complex overhaul.
1: All right. Amo tong 11 ka mga aircraft carrier sang Amerika. Now, as you can see, ang isa ato gidito sa lapit sa pungsod Iran. So why takabalo kon nano ang matabo sa parabuton nga mga inadlaw. As I've said, ang aton ginabalita ta in order for us to somehow understand kung ano ang parabuton sang sininga inaway dito sa Middle East. Hindi kay manglaton ako sang kulba o kon magpapanik sa inyo. Hindi. Ang aton diya, agod may bro, anta kay kon maglala ang gera dito sa Middle East, isa lang buot silingon sini. Masaka ang presyo sang gasolina, diesel, kag iban pa nga mga ginatughong ta, kag ang masunod sini, saka ang presyo sang mga balaklon. So amo tong latest update. So far, kanay-kanay pa. Wala pa nagmadlos ang kadagatan. Pero hindi kita kapatod nga sa masunod nga mga inadlaw, may ara sang uyatay kamot ang kano, ang taga-Iran, kag ang Israelinhon, kag maghaksanay sila. Wala pa. Hindi ta pa mabatod ang sitwasyon. Sa akon nga pagpanumbalik karon dugay-dugay, ariya, prangkahon ta kamo. May ara mga analysis at this point nga nagasiling wala kita nagapalapit sa ikatatlo nga gera pang kalibutanon o kon World War III. Ari na ang World War III. Ato na ginalangtaw ang World War III. Siya nagasiling, isa ka mangin alamon dito sa Amerika in check nga profesor. Talakayon tana kag iban pagid nga mga balita pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.
3: T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasi ka pagtingulat, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkamuringot, malimtan. DTX 500! Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C.
4: Ako galing si Arjen, nagkanto sila, kaysa nagligad, kisakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, at tumarko sa Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghun obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops at
10: katuwaan lang.
17: Ang iCave Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: The wait is on.

0: locked in. From the first whistle to the final medal, we are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66, Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa magawig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga
1: ini ang inyo bago nga telemanan sang balita, ibalo komentaryo kalingawan kag matud nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puruy-an sa kanginan.

0: Lorgo.
1: As always, upod sa inyo, alagad sa mikrofono, wala sang iban nga iniban, magluwas sa kamaturan, wala sang iban nga ginahalad, kundi ang akon katampad. Julius Maravella sa ngalan.

0: kang isa man ka senior citizen, ano nga mga tradya ini sa dalan, unahon tani. Ang parte sa bata nga nadalahig sa aksidente, nagapanumbalik kay 5 Berto Gaket Jr. Bert, please come back.
1: Kaki 5 Julius, mayong gabi sa atong sini nga mga Kaki 5. Actually, bago lang kita sa sunog, no? Kaki 5 Julius, fire out to gali, no? As of the update subong, fire out. Mamay kagti, mayo
0: wala man, balay nga nalabot.
1: Wala sing balay nga nalabot, Kaki 5 Julius.
0: Tibasi, may mga manog to nga naglasunog. Hindi, pero kay usually, kung puong-puong
1: yes,
0: kawayan, may usually kung kawayanan, o kung hindi gani kasagingan, may manog na birth mo.
1: Gani?
0: Oo.
1: Oo.
0: Di ikaw nga daan, basta manog, ya, kaman kabalo ka gid sina.
1: Ha? Ano?
0: Kabalo ka gid, basta man.
1: Pero kabalo ka kay Bajulio sa basta mga tao to ka ina. Ay imposible nga magkaroon o kon magkaroon. Magkasunog didto kay posible gid na lang taw nila may nagcreeping, no? Kay
0: hello.
1: Wala man abitaho da sa sulod.
0: Tiwo
1: eh. Okay do abandonado.
0: Layo to sa dalan nao.
1: Ano?
0: Layo to sa dalan, ang puong-puong nga, ang kabayanan.
1: Lapit lang gid sa dalan. Galing ti sa kilid siya sang ano gitawag na gani, arang do wala na bala tao, bala do aba ang
0: bakante nga lote. Ti pero kung mapit kan upos sang sigarilyo, pwede nga matupa to.
1: Yes, pwede gid ka kay Julius, no?
0: Okay.
1: Galing ti posible ano gyapon. Galing ti amban nila may mga tao kung nung nga katambay dagis a.
0: Gaano da?
1: Kainom-inom. Actually wala taman ka pa si Bangot pero ti sunod sa ano basi posible lang bla no. Pero ti wait kabalo ko ano gid nga nilinan sang sunod.
0: Gaano? Ati ipa imbestigar lang dali sa BFP. Kagabi ya trade ya.
1: Yes. Kagabi Julius kagabi no sa aton sini nga mga kaki 5 naglive kita alas 9 mas subo-subo man ni as the storya tabla kay Bajus damo sa mga factors no kag sa mga kapulisan man istorya ta kay ina kay Major Bonilla imbulbado ining 16 anyos nga minor de edad napatay bangod na aksidente sa ginasakyan sini nga motor kaki 5 Julius may picture lang kita dira sir sa El Castigador bala kaki 5 Julius patpatonta na tabo kagabi lima ni sila ka mag-abyan, miguhay ka Kibab Jules. Nagplano sila nga maglagaw-lagaw sa may kabog, no? Sa may bagong dalan kay Dunami, gimanadaya driveban motor mong. Pero ang mga
0: din sila len
1: sa Bago City. Taga-Bago ni sila mong taga-barangay Tabunan. Mga barkadahay man, no? Tatlo diri ka minor de edad kag duha ka 18 anyos. So mga hubin pagid gapon.
0: Kung barangay Tabunan Bago, diri sila nag-agi sa district jail.
1: Yes, dira gid.
0: Kay sila pagadto sa kabog sa Deca Homes.
1: Dira sila oh, dira gid. KT dira man malabyan mo mong. Mm-hmm. Dira gid maagi kung haling ka magkabog ka pala. Dira ka maagi pagadto bago mo malabyan mo gid.
0: Medyo dulom na da kon gabi.
1: Oo. Bali ano man yang haling kuno ni sila nga apat. Bali kakipa Julius, apat ka motorsiklo. Lima ka persona, lima ka mga kabataan.
0: Okay.
1: Ang apat gani nga motor, kiti lima dali, sila.
0: Rewind ko. Apat ka motor, lima ka
1: persona.
0: Persona.
1: Ang isa ka motor may gangkas.
0: May gangkas. Puro below 18.
1: Hindi, 18 duha, tatlo ka minor.
0: Technically kabataan.
1: O kabataan gid. Oo.
0: Okay.
1: Ang hamba nila ni kagabi, makadto sila sa kabog, no? Kag maglagaw-lagaw o galing, nagbalik sila pa kadto sa Sumag.
0: Okay.
1: Ang ginobran nila kuno sa Sumag to, nagpatughong kay mapuli na kuno sila. Pagbalik nila kay Kipeb Julius, balik nila, going sila pa kabug na nga area, kay nagpatughong sila sa Sumag, naguna ni ang may angkas sa isa ka motor.
0: Okay.
1: Naguna, naghulat dito sa ila. Kay ti medyo dasig man ni Guro, ginahulat nila, o galing ang tatlo, nagplano ni kuno nga mapalumbaanay.
0: Okay.
1: Tatlo ka motor, wala silang kasmong, wala man mga helmet.
0: Diin sila nag-agay, kundi Tabunan sila mapakabog kuntani, wala sila naglabay na sa district jail.
1: Wala.
0: Nagwa sila pagkadto Sumag.
1: Sumag sa...
0: Bali main highway.
1: Highway sa okay. Bagong dalan, gen.
0: Danay. Bagong dalan, gwa sila Sumag, gidya. Nagbalik sila Sumag.
1: Nagbalik sila sa Sumag.
0: Dason, nag... agi naman di sila sa
1: bagong dalan
0: nga suludlan sa Sumag nga side. Okay, that's
1: actually on. ang place gid sang aksidente dira sa tubang mismo sang Forest Lake. Kay tibag ano naman among bagong dalan ang going to kabog mong kakipay ba Julius?
0: Ting Forest Lake kwa na inang Memorial Park.
1: Memorial Park.
0: Subdivision sang mga patay.
1: Gani, oo. Dira gid mismo kaki 5 Julius medyo sa ubos-ubos lang dampi.
0: Agoy.
1: Ano tabo ngani balik na sila kay tapos na sila pag-gasolina. Naguna ni ang motorsiklo nga may angkas nga lalaki. Angkas anay, duwas lang kabilog. So tatlo na lang nabilin. Ang tatlo nga nabilin, gas may ara sila motor gid nga ginadala. Wala lang sila mga helmet kag iba Julius ha. Sa suno sa mga nakakita, kag sa mga nagasunod man nga motor, kag sa mga tao man didto, ang ila kuno tatlo ni nagpa-indis-indis ni sila kung sino ang mas madasig.
0: Okay.
1: Dumaba na to do racing blah, do gari sila. May ara pa tong nagambal nga sir, daga Spider-Man pa ko numong, no?
0: Daga Superman.
1: Daga Superman, gali.
0: Spider-Man. Superman.
1: Oo. Daga Superman pa ko no, ang sistema, bilang nga ti mag-motor ka, matindog ka, dugdugay, mahapa naman.
0: Mahapa ka mahapa. Sa imo nga pulungkuan. Kag do Superman, gidi nga do galupad ka.
1: Do galupad ka.
0: Bali, wala may gauyat sa manibela.
1: Okay. Exhibition ang do magwa dere. Sa tam-an nila ka galagsanay, kakipab Julio, sa nagwa ang investigasyon, no? Nagagalagsanay sila. Wala nila natalupang dan. Kung going ka dito sa may kabog, kakipab Julio, dere sa right mong, no? Sa right nila, may nagapagwa nga truck, nga may tracking, nga may dalas ang mga balas.
0: Okay.
1: Nagwa ang truck, nagliko pa to, kay maagi sa highway, pagliko, dito gid nila binungguan ining
0: danay, truck. Diin ayon nagwa ang truck?
1: Dili sa to.
0: Sa to?
1: Oo.
0: Bali, ano na nga side? Barangay, ano na?
1: Barangay Sumagyapon.
0: Barangay Sumagyapon.
1: Okay, Sumagi na nga.
0: Okay. Nagwa ano ni may construction site ta? Sa ginalinan ka truck?
1: Yes, may ara okay. May ara na da nga dira gatipon ang di may ginadala dira ginadala ang
0: do stock pile.
1: Yes. Pero hindi gi man amuna nga dako gamay lang siya nga ti mga tatlo guro nga nagatambay da nga ti may ara da nga stock pile.
0: Ano ni six wheeler?
1: Sa ton at kung ano nga wheeler nga na kakipa Julius wheeler gid may ari man kita diri pero ti dako man ang okay. Truck kakipa so, Julius
0: anyway ang punto is truck siya
1: truck
0: okay gumawa lumusot siya gulpe halin sa tuo wala nakita sang nagamotor okay anong tabo
1: pag gwa sa highway sang truck nagliko sa patoo mo, kakibab Julius mo, no? Alis sa toon, nagpaliko sa toon mo. Kahit ang area, hindi man sa papawala, kahit dito na sa piyak mo. Nagpatoo sa, dito man nagtabog ining tatlo ka motorsiklo.
0: Danay, kung ang mga motor, gaparumbaan ay, technically, gatubang sila bukid, hindi ba?
1: Yes.
0: So technically, diri sila sa toon mabahin.
1: Oo.
0: Sang dalan.
1: Dalan.
0: Ang truck diri man sa right side naghalin.
1: Diri sa baog.
0: And then nagpatuo. So meaning ang truck dapat diri sa left side sang dalan. Makadto.
1: Mapa right side gid sa. Kagiba Julius, di ba?
0: Hindi kiti ma-counterflow siya karon eh. Kay ti alin sa tuo. Magwa siya sa highway pa sumag.
1: Hindi pa again. Ano na? Pa tuo pa kabog.
0: Mapakabog.
1: Pakabog na sa patuo gid sa ang waya.
0: So tuo siya, bali same lane sila.
1: Same lane. Yes.
0: Okay.
1: Same lane, good.
0: Okay.
1: Isa ka lane, may ari di sa tuo, magwa man ba tuo, tani, magwa man ang truck. Dito nga, sa dasig nga dalagan, sining tatlo ka mga minor de edad, kakip of Julius, tabog, pilit, gito sila sa may, malantaw mong motor bla, o sakin ng motor mong, no?
0: Danay din sila nagbunggo sa likod o sa kilid sang truck?
1: Sa kilid sang truck, good.
0: Aso wala pa fully nakaliko ang
1: wala
0: truck.
1: Pa gid.
0: Nagaulhot pa lang siya halin sa kilid sang dalan.
1: Yes, sa kilid sang
0: anong binungguan sang tatlo ka nagamotor? Ang gasoline tank
1: sa kilid gid, kilid
0: gid ni sang gasolina sang truck.
1: Kay ti medyo taas ning truck kay Bartolomeo mo. Posible dira gito sila nagalas.
0: Di kay ibalik talihog ba lang isa ka video. May ari di salsalon, may ara or era inang orange nga parte ati sulod lang gid gasolina.
1: Kilid gid sa gasolina.
0: Gasoline tank gid.
1: Yes, sakto na.
0: Dira gid sila humalok.
1: Dira gid kita mo.
0: Okay.
1: Wasak gid kita mo sa kilid gid blaka gid Julius.
0: Ang steel bar wasak.
1: Kumalang taw mo kay Kiva Julius, kilid na lamang, di ba?
0: Correct.
1: Kilid na siya, but silingon niya, wala pa gid siya nagliko. Yeah.
0: Wala,
1: no, wala pa gid siya nagliko. Dira gid siya sa dalan. Now, pag impact, no? tabog ang tatlo ka motorsiklo, pero ang isa sa tatlo ka motorsiklo wala na ano, pilas lang gid siya. Pilason.
0: Danay, ang napatay amo ning gadala 16 years old.
1: Yes, ang isa.
0: Ah.
1: Tatlo ni sila kabilog mong nga nag-igo dito sa truck. Ang tatlo, duha pilason, lipong, critical, wasak ang motor. Pero ang isa, yato nakapangaman nga man, siguro kagiba Julius, no? Nagtabog man siya, pero hindi amuna ka-critical.
0: Ining-ining motor nga ginapakita ni Musubong sa aton nga mga Facebook, sa aton nga mga radio listeners, may ginapakita si K5 Berto nga mga litrato. Ang isa motor nga itom.
1: Rusi.
0: Ano ni sila? Mga underbone panawag ini?
1: Underbone man.
0: Underbone, ang gasolina naras na lombla sang pulungkuan.
1: Oh, dira gid.
0: Oo. Ano ni technically?
1: Hindi na sa ang gasolinahan? Sa ano na? Sa ulo? Sa tangke gid, di ba? Sa tangke.
0: Hindi kay boat ko silingon nga hindi nila as compared sa heavy duty nga motor. Medyo mulumag-an ni sila ya.
1: Mga clutching.
0: Ano ganing panawag na Toto Adrian? Scooter ni sila technically, hindi. Scooter.
1: Hindi na sa scooter.
0: Hindi
1: na sa scooter. Clutching na siya, clutching.
0: May clutching. Pero ang boat ko silingon, ini nga mga motor, amo ning usong gagmay subong.
1: Hindi.
0: Do mga heavy duty.
1: Oh, heavy duties. Sila na sang mga badja, sa mga Kawasaki.
0: At heavy duty na yan.
1: Oo, ti amo ni mga Rusi 150, mga clutching na sila. Ang gasolina ara da sa tangke.
0: Sa tubang, sa tubang. Oh, heavy duty motorcycle.
1: Mostly amo ni ka K5 Julius ang mga motor bala.
0: Kaya ang uso sa kabataan ining mag-an kagagmay eh.
1: Subong, no? Pero kay bala mo ka K5 Julius kung wala taman naga-stereotype, no? Pero kisa ang kung magbakal ka taga syudad kasi makulod, mabakal ka gidya scooter.
0: Correct.
1: Pero mostly ang mga amusi ni mga taga probinsya.
0: Habal-habal niya, Bert.
1: Yes, habal-habal niya. Amo ni mostly ang mga taga ginagamit sa probinsya eh. Kaya bala mo nga aming mga advantage ini nga klase nga motor sa mga dalanon bala ka gidya.
0: Kagini niya, Bert, manegosyuhan mo niya.
1: Pwede mo siya maangkar-angkar, abutangan mo ang karangkar. Makatricycle ka na mo.
0: Pero kung mga rimwell Alcantara kaya,
1: ay hindi na siya magbakal.
0: Patisoy nga ride.
1: Hindi na siya magbakal. Kung may Lamborghini nga motor, bakluan niya na.
0: Correct. Ti, mga patisoy boys maningadaan mo.
1: O, patisoy.
0: Sila ni isang isa nga kontra mo na blaw.
1: Yes.
0: Di nang kontra mo, Radawal.
1: Sila na tananda kontra ko na. Patisoy sila.
0: Danay pa, abis ang mga tagpuramati, taga-kadlaw, tas patay, ha? Why kami ga-kadlaw, yas patay, no? Sorry. Now, wait. Anyway, yes. 16 ang gadala sa motor. Question, may lisensya wala?
1: Wala sila lisensya.
0: Tanan?
1: Yes, kakipa Jules.
0: Ha?
1: Wala sila mga lisensya kay mostly mga minor di edad sila ni mong.
0: Danay, ining patay, 16.
1: Yes.
0: Ang mga upod niya pila?
1: 18 anyos, 2 bilog.
0: Okay.
1: Ang isa, 2 16, ang isa 17. Bali, 2 ka 7, 2 ka 18, 2 ka 16, kag isa ang 17.
0: Ang nakaluwas... Ang wala yan na intra sa aksidente, pila to itong nag-una?
1: Isa ka 17.
0: 17.
1: Isa ka 17, kag isa ka 16.
0: Kita mo, Bert, amon yung problema. Pasensya sa aton mga tagparamate. Kisa hindi nyo maintindihan ng amon report, kaya ang marawag lang naton, ti natural, kumo minor di edad, ti siyempre wala ngalan. So ang malawag ta edad lang. So di mudo ang na-involve o nadalahig sa aksidente nga nabunggo sa truck, isa ka 16 years old, duha ka pila.
1: Duha ka
0: 17.
1: Duha ka 18. Isa ka 16 years old, kag isa ka 17 years old.
0: Oh, so duha gidya ka minor. Duha gidya ka bata, 16 kag 17.
1: Duha ka tatlo gid ka minor de edad. Duha ka 16 kag isa ka 17, kag ang legal lang duha ka 18.
0: Ah,
1: okay. Isa ka 16 na patay.
0: Aba, ano ang iya kapilasan nga naagom?
1: Kumalantaw mo kakibab Julius, ang bats ang utod ja kaina, utod ja kagabi, bali gid ang siko.
0: Okay.
1: Sinsya gi sa nagakaon subong ha. Wasak ang ulo, kakibab Julius, dugoon gid ja, impact mong tabog gid sa dalan. Ang isa to nga upod, bali duwa nang ni sila mong napuruan mong. Kay bala mo di ba tatlo to kakibab Julius, ka motorsiklo. Nagatabog kag na aksidente bunggo, pero ang isa to again hambaw ko si mo sa tatlo nga motor, ang isa to wala do na puruhan, natabog lang to siya, pero ang ginimo ya nagbangon siya ang isa. Kay di duwa niya ko upod huray at namong nagbangon siya. Pagbangon niya, naglagyo siya pero ang bali wala man naglagyo. Nagtoto siya sa upod niya sa unan.
0: Ang na-involve on the lahig's accident eh, puro solo riders ni.
1: Solo rider. Tatlo.
0: Wala angkas.
1: Wala angkas. Ang wala angkas sa unhan.
0: Ang may angkas atong nag-una.
1: Oo. Okay. Gaulat sila to sa unhan.
0: Aha.
1: Tatlo sila pagbunggo sa truck, tabog ang tatlo pero ang isa nakatindog. Ang ginimo iya kay ti pilaso na to kagpatay ang isa, duha sila kabilog. Nag-gingkwa yung motor ya, kag nagpalagyo.
0: Palagyo.
1: Pero ang palagyo ya to, nagkatulang to sa unano po dya. No? Ang ginimo ni isang tatlo, kakipa Julius, kaya titatlo na to sila mong, di ba?
0: Mm.
1: Kag duha ka motor. Wala nila to gimbalikan.
0: Nga.
1: Nagkatuto sila sa may tabunan, nangayo bulig. Kaya wala taho ang area.
0: Nangayo man sila
1: bulig. Bulig. Kaya kimisibihan taman mga kabataan mo.
0: Correct. And then, ano ang una nakaresponde?
1: Anugid emergency response team sang barangay Sumag.
0: Uh-huh.
1: Nagbulig man to ang barangay Punta Taytay. At okay. The same time ano na ton ang kabog nati medyo uh-huh. Lapit man sa area. Ang mas naglala lang diri ka Kipeb Julius. Galayb kita kagabi ang nanay Gatsabaw.
0: No?
1: Ginkatuan sang nanay ang bata ya pulo ni sila kabilog. Katoto sa biktima ka Kipeb Julius.
0: Amuning mga aksidente Bert kag sitwasyon nga makibot ang ginikanan blang oh. Ang gadala na motor ang ila kabataan
1: lipong ang nanay kagabi
0: Diyos ko
1: lipong uto dia lipong man
0: ano pagidaihan kun ang bata mo ay kabalo nagintra na gali sa NPA no
1: mo gani isa
0: ba diba?
1: Kagipa Julius pulo ni sila ka magutod
0: uy
1: siya ni ang agot nga palangga gini nanay ko no si Pablo kagipa Julius no agot ka ako agot mo ko palangga mo ko nanay ko no pero ang nanay yato ni medyo tigudugulang naman no ang istorya gali ko no ni kagiba Julius ko brani
0: pero confirmed mo nga palangga ka nanay mo Bert no
1: araw-araw ka man mo ya langga eh
0: budlay ka palanggaon nga dahil
1: pero kagiba Julius masubo man kay pulo ni sila ka magutod lisensya yan ikon kay nanay ya amo niyo I don't know kung that's called premonition. Nakadamgo na si nanay na gali ko no kagabi. Nga napatay. Amo to ginang
0: ang panawag na kung sa English premonition sa aton panagupnop.
1: Panagupnop.
0: Okay.
1: Nadamgo ni nanay nga do nakabugtaw ko no si nanay nga kagabi sa matabo patong ara pa sa sabalay nila. Mm. Nga aksidente. Ay ning bata nga ni.
0: Pila ka hours before sang aksidente?
1: Gab-i. Di ba gab-i?
0: Okay.
1: Sang gab-i.
0: Sang nakagwa ng bata?
1: Hindi, di ba napatay subong ng gab-i? Sang kagab-i lang.
0: So, nagligad ng gab-i?
1: Ligad ng gab-i.
0: Okay, meaning kapon.
1: Kapon, oo. Kaya di kagab-i na tabo. So kagab-i na pag-aagag, yung story ay bata. Yeah, kaya mabalik kayang bata nga ni nga si Tuto, gaubra ni 16 anyos, balang gaubra construction worker.
0: Ay, ay.
1: Dito sa may Talisay. Oh. Ang bali na na yaging bakla niya na kuno ang si Tuto nga ni sa motorsiklo. Actually, yung bakagin ni nanay.
0: Ah, so kabalo ang nanay nga may motor siya?
1: Iyagin na motor mo. Okay, gaubra ni siya upon sa iya nga mga utod man nga naga-construction worker.
0: Mm-hmm.
1: Sang aga nga to, nga malakat na si Majuti na tani, hambal ni nanay ya, to hindi ka lang maglakat kayo doon nakadamgo ko sa imo, nga maksidente, kahalong lo, agin ang balaksidente, pero doon gano'n ng gupnop to sa blambal mo, kagiba Julius, amba na, wala na yamang kadlaw, nang halong mangko, ginggaan niya kinintos, naglakat ang bata. Nagbalik pang bata mo kay ti tapos naman ubraya, gabalik to siya. Nagbalik siya ko ng mga alas 7 sa gabi.
0: Bali nakapanyapon pa sa ila balay.
1: Wala siya mga kapanyapon, wala kapanyapon. Nagbalik na siya mga 6:30.
0: Okay.
1: Then naglisensya lang siya mo patugong sa Kabog or sa Sumag, gali malagaw gali sila.
0: Lagaw man lang niya kung tani.
1: Lagaw lang man. Oo, lagaw lang man.
0: Ang uso na subong ang term na nila ma rides.
1: Rides ta.
0: Rides
1: or
0: ta.
1: Ano may arap pa na da ang joyride.
0: Joyride.
1: Oo, joyride ta. Kakipa Julius, no? Galing ti... Kumalantaw mo, ang ano, ang dalan kagabi, piraw-piraw, ginman abi, Kakipa Julius, no? Well, kumalantaw ang sitwasyon ng kagabi, ha? Even may street light, pero ang street light siguro, sa pinakagamay nga low mood, siguro lang Kakipa Julius, ang suga, ang gimang kadulon. May suga siya, pero hindi amuna kasanag, nga visible ang mga tao. So, sa amo sila nga sitwasyon, again, na-interview
0: naman. Hindi ka technically, ang report na gasiling, dasig ang dalaga nila.
1: Dasig.
0: Was there any way of knowing kung pila ang ila speed sa itong atyempo? Wala?
1: Wala man. Wala. Pero tiko nung kadasig eh.
0: Sino nagambal?
1: Ang mga tao dito, nga nakakita, kag may mga nakasunod. sa ila.
0: Ang mga ara sa kilid dalan.
1: May mga tiyanggi man sa dalan. Ang kagiba, Julius mo.
0: Technically, ang mga illegal settlers na eh.
1: Ang ginapahalin na.
0: Na.
1: Muslim, amun na ginapahalin na itong kapila na ito, diba?
0: Ati, ang purpose nila, kung may mga aksidente, silang CCTV ta eh.
1: Ati, oh.
0: Eba?
1: May mga nakasunod kag Muslim, oh. Basta ang mga upod niya, ito balang tatlo, ito nga nakasave man. Ang mga nakaluwas, ito balang tatlo, yung upod. Dasi, gimandlagan nila.
0: Pila ko nung dagan nila, pilang marka ko, no?
1: Malanto mo. Hindi, bulubanta na lang kayo ba, Julius, ha? Hmm. Sa impact mga kagabi, kag sa dalan man eh. Siguro, ti, wala ka balo, ochinta. Hmm. Ochinta, guro, ano? Tasig okay. Na lang.
0: Ati, ti, well, anyway, budlay naman nga magkomentaryo. No,
1: mag-speculate ka.
0: Isa na ipatay na eh.
1: Gani man, gani.
0: Anyway, pero ti, the point is, ining 16 years old nga si Toto, siya gin ang sumalpak una. Siyang sumalpak una o kung ikadua? Ikatatlo.
1: Ang ano, no?
0: Ining napatay, si Toto.
1: I don't know, wait, akabalo kung sino. Basta dungan ni sila mo.
0: Halos dungan.
1: Dungan gini sila. So, ikabalo ba? Nain ni sila kagiba, Jules?
0: So, ang gwa, nagpilit sila sa isa kag-isa?
1: Hindi ah. Di ba, tatlo, gadugan na sila mong, no? Wait, akabalo kung kasundan na. Pero, I mean, dungan bala. I mean, hindi sila maglayo. Ay, di nagalagsanay sila mo, no?
0: Tingwa ang finish line nila. Kung nagpinalumba sila, finish line nila, track.
1: Amugid.
0: Aragay. Why sila galing kabalo nga ang finish line sang isa kamatayon?
1: Gani.
0: Aragay.
1: Ang isa to critical to mo? Si Morales?
0: Ti ano ang iyang latest medical bulletin?
1: Dito to yung natubuhan to sa ICU sa may regional hospital sa may Luxin.
0: Di ni sila sa bago, gig ko na Bert?
1: Dira sa tabunan, gid.
0: Tabunan. Okay. Ini may mga ubran ni sila, estudyante na nung aplastada.
1: May mga estudyante, gid.
0: Except ining isa, nga nag-aobra na sa construction.
1: Din sa isang news.
0: Si Toto.
1: Si Toto. Oo. Kakifib, Julius, medyo mambalta nga ti do kasubo man. Kakifib, Julius, sa nadangatan. So again, sa overall sa aton sininga report, nagpanugyan diri kahapon. Kung kaina, na-interview na ton si Major Elmer
0: Sige Bonilla. Sige, anong hambalya?
1: Actually, hamba ko lang, pero na-interview ito sa kaina. Hambalya, again, panugyan lang, ati, bawal gidapat.
0: Nga let's have dalang. That brief interview, Abibert.
1: Actually, wala ko ari-ari pa di, kakipa okay. Julius.
0: Sige, sige.
1: I-pasend ko lang. Pero, sa aton sininga mga, sa aton si ambal ni Sir Bonilla, kaina nga mangin ang tawag na ni mangin mahinalungon lang gid no ang aton sini nga mga kabataan especially sa mga nanay Black Kiba Julius no
0: pero ini kon noticeable nga hindi maayo ang visibility sa sini nga dalan I mean you know way tagambal nga wala accountability ang gapalumba
1: yes,
0: may
1: yes,
0: ara
1: yes, yes, yes, yes.
0: Ikaduwa ti kun wala lisensya ti I don't know how that would factor in pero kun hindi maayo ang visibility sa dalan that could have contributed sa sining aksidente
1: yes,
0: next
1: yes, yes.
0: Question is ano ang plano himuon sang DPWH parte sini completed na ni nga dalan ni diba ti may ginadaga ng mga kabuhi. Diba?
1: Kagamo na da, bisuno man sila doon.
0: Pero amuning part man nga ginkawatan na sang solar lights, wala. Remember, wala pa ni nabuksan, ginapangkawat na eh.
1: May mga insidente kita nira.
0: Kaya diba?
1: Julius, kagti sa tunga vlog, kita mo na, Center Island, no? Sa Center Island, na kagpil, kagi, kita report sa una, sa negligat nga tuig, nga, tatduwa ka mga street light wasak gid no tumbagid KT
0: may mga vandals
1: the same time accident eh no para Center Island nagdirekta ang salakyan ang motor wasak
0: kay Buas Bibert Toto Bert
1: sige
0: basi pwede ta ning mapamangkot si Major Bonilla kung ano ng record of accidents
1: kasi na dulo sa ring aton sininga interview sa kay Major Elmer Bonilla sending naman
0: okay.
1: Sa aton sininga mga kakifive. Pero kakifive Julius, ang aton sininga ayo sa aton sininga mga kapulisan, kumalantaw mo bi ang sistema, blas ang nanay, tiging pasugtan man nga magpadala sang motor ang yang bata, Ati, wala ta na lagi id-id babala kaki pa ba Julius, no? Nga ara na nga atong sininterview, prepare lang. Wala na ta nag-id-id bla kay ti, biktima man sila. Pero ti, kumalantaw mo, may pagkukulang man. Nga sunod sa atong sininga pulisan.
0: Kag ti, sino pang kasuhan mo ni kay ti, patay na eh.
1: Gani man, diba? Self-inflicted.
0: Ay, ginoo.
1: Ang natabo sa sining...
0: pero ang trahedya is the fact nga ti, linghod pang kabuhi eh. Diba?
1: Sakit, gid. Palangga sa mga ginikaan na...
0: Pero at least ini siya, gabulig-bulig na sa ilabalay.
1: Ti gusto yung mag-ubraman mo. Mm-hmm. Amo lang, basang utro dyan kagabi eh. Mm-hmm. Ang balya, dungol na sir.
0: Ha?
1: Dungol balay. Okay. Sir, typical nga soltero. Dungol. Pero pagkadungol, pinalanggaon yung mga bata. No?
0: Gaamot na siya sa ilabalay. Kati ka
1: sulit-sulit na siya. Mm-hmm. Oo. Actually, gusto yung kaya mag-ubraman eh.
0: Pero mayo na lang nisang sa nag-NPA ka?
1: Ay
0: ba?
1: Oo.
0: Ay.
1: Kakipadyo. Pamatian naton si Police Major Elmer Bonilla sa naton sining interview sa buong hapon regarding sining aksidente. Panugyan sa naton sining mga kapulisan. Yari.
2: Sir, Major
0: Elmer Bonilla. Nagubin si Major, oh.
1: Gwapo na sa?
0: Oo.
2: Medyo atong malantaw naton, sir. Ang babaado good sa nagligad kagab eh. Ining mga minority edad. Sir, malantaw naton dito.
3: Dati, number one si Nino, ang may otoridad lang o kung nang pwede magamit sang salakyan, magamit sang dalan, may mga lawful ownership sang license. In absence na, violation administratively sa LTO nga guidelines. So, subong sini, may na-accidente diri sa dalan sa Banose. So, maging kuwani sa tali, yung ayaw piner sa mga kinikanan nato. Hindi nato ipagdugot ang atong yung mga kabataan na magamit sang salakyan na number one, hindi parestrado. Kay kadua, wala lisensya. Kay the moment yung madisgrasya kita, hindi lang kita naghahalit sa atong komunidad, pero naghahalit kita sa pamilya kag sa bustam lang min mismo sa kabataan.
0: Gusto.
2: Sa mga kabataan, sir. I mean, ang drug race, sir, kamusta monitoring niyo sa inyo, Bacordo?
3: Well, sa sininga bulan, ginamonitor na sa actually, may mga previous kita apprehension, kaya may join kita operation last 2 weeks ago, dito sa dalan sa Norte na yun, sa Banose. Upod nato dito ang LTO, mga operatiba sa Bacordo City Police Office. Kagang aton yung mga enforcers diri sa traffic enforcement unit. So, more than 20 ka mga motorsiklo ito gin-apprehend. Kagin dala dito ang iban sa may opisina sa LTO. Then the other one, diri gin pagdala sa traffic. Kay amo ng report na hindi siya mga persona nag-drug race man. So, nadula dito. So, this time, gina-qualify naton kung ini nga mga kabataan presence man sila dito during the event. Kahit tingon presence sila, but silingon na matama sila di transfer naman niya sa may sur nga bahay ng Banose.
0: Ginalita-lita lang gali ang pulis subong. Kahit una-una, ang problem with Banose is this birthday. Number one, galabay ni siya sa pila ka mga banwa kag syudad eh. Halin sa Bago, halin sa Bago, labay di sa Bacolod, and then you have Talisay, and then you have Silay. And then Ibi Magalona, and then Victorias.
1: Murcia, pwede ba kayo?
0: Murcia, mayara pa, no? So, ang gwa sina, kada span sang dalan, ang gapatrol sina, pulis sang sina nga banwa o kung syudad. So, hindi pwede nga bakulod lang tanan. Kiti wala na sa jurisdiction mo. So, ang gwa, ginalita-lita nila gali ang pulis. Kisa dito sila sa Talisay, Bacolod nga area. Kisa diri man sa Bacolod, Bago.
1: Kabalo ka kay ba, Julius, for the past 1 week, guro, or 2 weeks, no? May 20 tanan ka mga motorsiklo. Amo to ginaba ni Major Kainan. 20 ka motorsiklo ang gin... apprehend o kung gin-confiscate sa aton sining mga kapulisan with ano man upod man sa LTO and traffic TEU abi nakuha nila kag na monitor ang mga naga drug race dito. Uy. Sa may area sang Amoto Banoche sa may area Granada, no? 2019 ka mga motorsiklo dire ang gin-apprehend.
0: Granada, panumba naman to sila.
1: Amot-amot ni, ang ginamit ni ano, kaligad lang ni Semana.
0: Okay. No, ti, ay, kabalo ka naman ang usual kung ang komentaryo ko sang una, ti kung mapatay sila, mayo ganin na kayo maiban ang mga tao nga hindi ustong pang inuino, bla.
1: Mm.
0: Pero ti, ang tuod na, kung may mapatay, subukman mo.
1: Ganin.
0: Diba? Mm. O, pero, ang problem sa illegal nga paggamit sang dalan is this, no? Magluwas nga ginabutang mo ang kaugalingon mo sa risk of dying nga mapatay ka bla, pwede nga makapatay ka mo.
1: Mm.
0: May mabungguan ka. Meaning, ang imo stupidity will victimize somebody.
1: Mm.
0: Okay na yun ang ginasiling nila bla, sometimes stupidity goes back to your body.
1: Mm-hmm.
0: Di okay lang na.
1: Mm-hmm.
0: Kung ikaw lang mahalitan, paano kung makahalit kapag di ba na, be?
1: Yes.
0: Amo nang subo.
1: Amo na galing masubo.
0: Oo.
1: Kakipab Julius.
0: Ay, nako. But anyway, mm-hmm, condolences sa pamilya ni Toto, ha?
1: Yes.
0: Ay.
1: Oo, condolences.
0: Ano tani plano yan yung iskwilahon kung nung mag-college, ha?
1: Gusto yung mag-marine ni.
0: Ha?
1: Marine.
0: Uy, kanugon. Ay. Kita masundado mo, sa galitan
1: amo
0: ni.
1: Amo na, Kakiba Julius, amo na ang banilang ati, kula katapos, skwila imo mga utod, bilang ginikanan, amo na ang banilang ati, ang last gid ko nung paglaom, amo na agot mong. Mm. Amo na ang banilang agot mong. No, gusto yung mani mag-marine ko, no?
0: Ahay.
1: Subo, ano? Ang galing ti,
0: amo na isa. Philippine Marine o kung Marine Engineer?
1: Marine Engineering. Marine sa barko.
0: Ah, masakay siya sa
1: masakay
0: barko.
1: Masakay sa barko. Pero di may ara, mostly mga marine, maritime, ano, marine, may ara, ano, transportation, may ara man, di ba? Di ara yung marine engineering, masakay
0: maritime
1: sa barko.
0: Maritime science na ya.
1: Oh.
0: Ang inang makapitan ka eventually. Hmm. Tawag na nila sa babaw. Magambal kayo marine engineer, tawag nila na sa dalom. Sa makina.
1: Makina. Oh. Mostly sa kaya mga pansin, man mo. No?
0: Correct, correct.
1: Kaki 5 Julius. Mm. Sige. Ang okay. Aton sining mga balita, dugang.
0: Basta confirm ba nga plangga kasang nanay mo ah?
1: Yes. 5 Julius, okay, dalong ko lang. Oh. Nag-ayo man ang pamilya.
0: Mm.
1: Nga ti gamay lang ang financial bulig. No? Sa ila.
0: Mm-hmm.
1: Gamay yung financial bulig. No? Direkta lang sa pamilya.
0: Paano?
1: Through ano lang ano sa ilaman or di ganin sa aton dire or sa ilaman nga
0: di ba si number, may GCash man silang ginatag
1: mayata may araman na
0: basta ang importante ma-confirm ta lang
1: ma-confirm ta lang nga ilaman gikag ti ano na lang ano sa police pwede man or sa aton na lang dire no sa
0: or kuhain na lang panawagan ang nanay boss
1: panawagan ta kaga ngayon ta GCash siya
0: para rekta yes sa ila.
1: Amugid.
0: Why na duro kung sa tiyempo, bla? Oo.
1: So,
0: basi masalaan pa na karoon nga ginbakal mo, Mountain Joe. De, bla?
1: Gani man. Kiba Julius, no, sa aton sininga magka-K5, ang aton sininga balita, ginadulong sa ang kaluhan sa DTX Prevent Red, D3 Bio, MyPC, kag DTX Coffee Mix. Ako, si K5 Berto Gakit, upon sa patrol. Si K5 Martin, di maisip para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Lorga!
0: Ang pamukas ng mga balita ka komentaryo for tonight gindala sa inyo sang DTX 500 D3 Bio kag DTX Premium Coffee ang wala kalingkang kag wala kataka nga tagsakdag sang libre nga balita kag ihibalo para sa inyo every night tagdulong sang kinaalam sa inyo tagsa-tagsa ka mga ugsaran kag masaligan man sa pagpangapin sang inyo kalawasan batok sa balatian DTX 500, D3 Bio, kag DTX Premium Coffee. Balik kita, pagkaligad lamang sining.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Kito-market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Mm. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
7: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yan, sir boy.
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula.
6: Palangapoy ka.
7: Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gaadlaga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lantaon ni mo, no, 36% sa COVID patient nag-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Na lang batyagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
6: Negative na.
7: Why
6: na
7: pero, na. Ang pamatyagan, daw positive pa Japon, kalain. Sa ang nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
6: ibang effect.
7: Effect yan. Di kaya kabatyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa sikrito, before at after grabe inom sang ano sang ditribayo Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na na. Brain fog, isa ay mo nga heart palpitation. Ang malain nga epekto pagin sa post COVID symptoms Sir Boy, kining depression or anxiety
6: kulbaan
7: ka mo sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka ditribayo, kaya gid ya ma buligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
8: D3 Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
6: Correcto. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan niya yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na. Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa Atom Probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano bala ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
4: D3 Bio!
6: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kay ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects ni sila. This is D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Camille.
7: So pag pala inom ka D3 Bio, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
4: D3 Bio.
7: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Normal na yan. Pero kung bastante ka, Juan, bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kagang nakanami sa D3 Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang sila nga ma-provide sa energy sa imo nga brain. Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang gitawag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy, daw?
6: Di ka paminsan mayo, do.
7: Di wala ka focus.
6: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo na brain fog.
7: Kagang nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants. Ang gallic acid kag ining gitawag ferulic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So hindi lang sila nga wala na koy lanat tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3 Bio. Kaya nga man, adlaw-adlaw, perminti galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
4: D3 Bio!
9: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya in D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX
10: GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Pasami ka bala nga kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan, sa matasig na pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500, ang stress, malikawan, pagkamurigon, malimta, GTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Kung alis si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika, kundayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3

0: time sa day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa My TC Efektibo.
1: My TC!
2: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pumasaga butika.
1: DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Show.
2: Pumasaga sa mga butika.
6: 1.5 K5 News.
7: Go this time. Ariana check tang live feed gikan sa nagakatabo sa Senado nagakinagamo na subong tungod sang plano nga pag-aresto sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Let's have this live feed.
8: Ng mga parel. So hindi pa malinaw ngayon kung sino ang nagpapatukpan ng barrel. Pero kanina nakita natin na nagkasana armas ang mga Philippine Marines na dineploy dito nga sa Senate at kasama nga no, si General Aplasca. Currently...
7: Oh! Anong tabo? Oh, utod-utod. Balikan ta na karon dugay-dugay ang nagkatabo subong sa Senado. Now, for the benefit of those nga nalipat na, di kundi may ara sang arrest warrant gikan sa ICC o kun International Criminal Court para kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ti amuni may nagparupok sa sunod sang Senado, wala pa na biroan tub-tub karon kung sino ang nagparupok nagakinagamo na. We'll be having more karon dugay sa aton nga pag pangalagad. Buta na lang partner ang pila ka mga commercial break pati ang aton nga D-Tribayo para nga mabalikan ta na lang karon dugay. Ah? Okay. Buta na lang nabilin nga mga commercials and then balik kita. Pagkaligad lamang sini.
2: K5 News FM.
9: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang kit sa
2: ako tutunan.
10: Salamat sa Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
0: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako subag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga butik.
9: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
9: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga butik.
9: TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon. Drink responsibly.
1: 101.5 K5 News. Now let's have this video. Iya ini sang GMA News. Angot sa natabo kaina nga pagpalubok. What we know so far is this, no? Slow down ta kadalian ay may linok panay sa Senado. Nga abala. Bangod earlier mayara sang announcement nga arestohon o kundakpon si Senator Ronald Bato de la Rosa nga reportedly may o gin-confirm sang International Criminal Court o kun ICC nga may mandamiento di aresto bangod sang ginaaligar nga crimes against humanity. Meaning upod ini siya akusado sa kay anay Presidente Rodrigo Duterte. Timprano karon nga adlaw si De La Rosa nanawagan sa iya mga sumalakdag nga maghiwat vigil sagwa sang sagwa sang Senado. Kay reportedly ini siya dakpon na sang mga katapo sang NBI o kun National Bureau of Investigation. May ara update sa news center ta? Okay, ala, bumuhuya man tani sa iya ho. Ari, ang manager mismo sang Kabankalan, ari siya. Ari siya, wow. Avenue.
2: Mayong gabi ka kay 5 Julius, ginabantayan ta subong ang update kung ano na ang kung may nasamaran o may nasamaran o kung sino bala ang involved diri kay may nabatian nga linok panay sa sunod
1: sa sunod. Sa kadamo to nga lupok do masaker na to.
2: As in, batian mo serious ang lupok no. Subong nga gabi nakapatay na ang suga ay sa second floor sang Senate building. Kagina mga 30 minutes siguro ka kay 5 Julius ginpaidalom sa lockdown ang bilog nga Senado. May mga sightings ang mga naka full battle gear nga mga uniform personnel nga ara dito subong sa may area. Ang hambal sang sergeant at arms may ara silang arestuhon pero wala niya gin na bulgar kung sino ang arestuhon nila subong nga gabi. Pero uy, subong matapos na batian ang linupok dito, naglala ang tensyon ka kay 5 Julius. Kiti siyempre, kadamo-damo sa media ang ara dito subong. Mm-hmm. May mga uniform personnel, combination sa PNP, may allegedly may Marines dito. Ang sergeant at arms, ara man na dito ka kay 5 Julius. So, subong gin, ano na nila, ginpatay ang suga sa second floor. Ang information nga nakuha natin kagina, nakitaan si Senator Bato de la Rosa nga nagsakay sa elevator pasaka sa fifth floor sang Senate building.
1: Miss Jean, ang pamangkot, Amonik, as we speak, ang Senate, is it still in session o kung wala na?
2: Wala na.
1: Uy!
2: Oo, wala na ka kay 5 Julius. Kay Doga, nakita kagina, I think... Nagkato di sa second floor si Senator Robin Padilla based okay sa mga videos nga nakita naton. Sa sitwasyon subong sang Senado ka K5 Julius. Sige, nabantayan ta kay ginapamangkot diri sa mga katapos sa media kung may nasamaran bala kung sino correct kung sino ang target nila, sino ang arestuhon. Kung mahibaluan sa aton nga mga ka K5 subong nga gabi may ginabantayan nga pag aresto kay Senator Bato de la Rosa.
1: And ang masadya diri Miss Jean kay when you say Office of the Senate Sergeant at Arms OSA, ang head yan ni gani former military ni usually. Ang ila niya papel is to protect senators while in session.
2: Yes.
1: Ti ang ila inkwentro ang pamangkot ano police,
2: amuna,
1: CIDG, NBI.
2: Hindi tama balaan kung sino kay ti medyo grabe ba dito ang tension subong ka kay 5 Julius.
1: Ti pero ang bati ko sang lupok kay ina ang gina-expect kung pagkatapos tugahanig ang bangkay mo.
2: Yes, prior sang lupok

0: Even ang mga video subong sa FB ginpang block na.
1: Actually ginapaano na, ginapahalina ang mga ginapa-evacuate ang mga media ng ara dito sa Bukid Cafe News.
0: Hala, to odd?
1: Yes. Kasi syempre naglinok pa lang kung anong sitwasyon dito kung galala. Subong. So
0: ito, hindi na pwede ka pasto.
1: Budlay na guro.
0: Budlay na.
1: Budlay na. Oo. So bantayan niyo mga K5 ah. Kung ano, ano ang update sa buong, bantayan niyo sa mga sa Facebook page sa K5.
0: Ano mo na available? Sige, be, stream ta. Iya ka Billionaire News Chan. Ay, aha.
1: Dogalan tao ka lang action na movie ni K5 Jules?
0: Oo. Oh, may nakafatig. Sinamo samo na ni. Uy. Pero wala pa report as of now, Miss Jean, nga may pilason nga senador.
1: Wala pa. Ginabantayan ta ka kay 5 Jules kung sino. Pero nagpagwa diri si Senate President Alan Peter Cayetano, hambal niya nga, why are we under attack here? Ang huh? Hambal niya.
0: Wala.
1: Yes, subong langgit ginpagwa niya. Kahit ulo. Siyempre, muna nang nabatian nga, linok pa na subong ka kay 5 Jules. By the way, subong man nga gambi, gin-confirma nila nga gin-transmit na ang articles of impeachment dito subong sa Senado from the Camera ka kay 5 Jules.
0: So, supposedly, ma-convene na ang Senate as an impeachment court tonight?
1: Hindi ko sure kung tonight. Pero subong nga gambi, gin-confirm na nga gin-transmit na dito.
0: Ang problem kay ang desisyon sang Supreme Court na gasiling nga ang forthwith pwede mang-interpret as reasonable amount of time.
1: Mm.
0: So meaning hindi nga ahura mismo pagbato nila nga ma-convince sila.
1: Mm-hmm. May information diri from the news center.
0: Mm-hmm.
1: Ang Linok Panay is between sa Office of the Sergeant at Arms kag mga naka-uniforme nga pulis kuno kag Marines sa Senado. Initial pa lang naka K5 Jules sa base lang na yan sa nakita dito sa mga katapo sang sang media. May mga naka-uniforme nga Marines nga una kuno nagpalupok ka K5 Jules. So wala pa ginahulata pa no, wala ginawaita kung ano na dito ang update subong kay sitwasyon sa Senate building subong yang gabi mga ka-K5.
0: Pero ang klaro lang at this point is this. Number one, brownout.
1: Yes.
0: Ang bilog nga Senado kay ginpapatay ang suga.
1: Yes, ginpapatay nila ang suga sa second floor.
0: Number two, may media blackout na. Pagwaon ng media.
1: Ginampahali na nila kasi sa safety man kinaglinok pa na yung K5 Jules.
0: Diyos.
1: And then sa guwas ng Senate, may isang Senate building, may mga naka ano tawag
0: vigil?
1: Naka ano tawag ni? Naka bantay ng mga

0: of now, ano?
1: Okay, may information from the news center again, kay K5 Jules. According to Senate Secretary Dong Mendoza, NBI allegedly una nagpalupok. Oo, subong gabi dito sa Senate.
0: Okay, sugs ang NBI, subong. Kagabi, no? Sila man itong nangastigo.
1: Grabe. So, balintayan yung mga K5 ha. For more updates, you can follow the Facebook page of K5 News FM. Kaya ginatutukan ta ang nagkakatabo subong kinagamo sa Senate building subong iyang gabi.
0: Ang isa ka complication, diguro K5 Gen is this. Ang PNP is under the DILG. So, John Vic Remulla. Ang NBI directly under niya sa Department of Justice o kung DOJ. So, balantayan. Inanano gibla exactly ang i-implement. Aristohon gibla si Bato de la Rosa. Will he be flown tonight dito sa The Hague, Netherlands? Why pa kita kabalaw at this point, ano? So, mabalaan ta na sa paraabuton ng mga possibly inuras or perhaps tomorrow kung anong matabo dire. So, Miss Jean, salamat, kid. Yes. Ano tabo? Why pa? Why pa? Abi ko may na... Why pa man may ginstetcher nga senador? Ay, oo. Pwerte. Lorga, bantayan ang latest development karon dugadugay sa aton nga pagpangalagad sa sining tensyon sa Senado. Is it because bala sang pag-implement sang warrant of arrest? Thank you once again sa kay Miss Jean Shatita. Lorga, latest update gikan sa news center angot sa kinagamo linog panay nga nabatian sa Senado karon gid lamang nga gabi. Basta ang maklaro ta lang, wala pilason, wala sang gindeklarar nga senador, pulis o kon militar nga gindeklarar nga napilasan o kon napatay at this point in time. Now, Ario, mapuli na ko karon dugadugay ang imuon ko matimpla o stressful nga adlaw karon na. Tungod sining mga hitabo bala matimpla ko anay karon pagpauli ko DTX premium coffee amo ining paborito kong kape nga kape para makarelax ang ulo ko nga ang iya sini unod usang cup nga kape husto lang indi magmurarat imo mata indi ka magtigbaliw tarsier bisan mga pe ka pa kun gabi nga husto lang medium roast indi pait. Ang iya patam is stevia. Amo ini ang plant-based sweetener nga bisan diabetic ka type 1 man o kung type 2, pwede nga amo ini ang gamiton mo. And most of all, ang importante, makarelax ka na, makabulig ka pa sa lawas mo sa pag-ayo nga. Tungod amo ini ang kape nga may ara sang ganoderma. Ang milagrosong uhong nga antimicrobial may pangontra sa kagaw sa lawas mo. Lorga Vista. Siyempre, ginadungan ko inom amuning ginagamit ko padalundon pagbulubugnaw na ang DTX 500. Amo ini ang may tuman kadamo nga unod sang antioxidants. Nano ini ang antioxidants amo ni ang only way. Amo lang ni ang pamaagi nga hindi magsubra ang free radicals o kung ina lang nagapatuktok sa aton lawas inang nagatuga sang oxidative stress. Sa simple kaglaktod nga istorya, ang oxidation or oxidative stress tuga ini sang free radicals. Kung sa simple nga istorya, kung ang salsalon ginatuktok kung ara sa gwa tungod sang init, sang ulan kag kunano pa ang aton nya selula may ara sang latak nga ginapagwa ang mga gagmay nga makina amo ining mitochondria nagatuga sang free radical. So ang suplemento o kundugang sa inyo husto nga pagkaon, pagpahuway, paglikaw sa stress kag bisyo amo lang gid ni antioxidants DTX 500 kargado sang antioxidants gikan sa pait nga bahin sang tubo kag subong man sa dahon amargoso DTX 500 ari pagid D3 bio amo ini ang may extra virgin coconut oil of course aside sa D3 vitamins ang star of the show ang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinaagi sa cold

0: press method, wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas agod magpatay sang kagaw, virus, bacteria, ukon, fungus. Ang Janwick sang aton lawas, D3 Bio.
1: Lorga Vista.
0: Okay, are, sa iluhan ta na ang parte sa Iran. Ang pamangkot, gapakadto na bala kita sa World War III o kung ari na ang World War III. Suno kay Professor Jiang Siquin, amuni siya ang Chinese o Inchik nga profesor nga dito sa Amerika, sila nga hindi ari na ang World War III. Nga, arbe, pamatian ta ining palayag ni Professor Jiang. Prof? Professor? Uya siya. Ara? Alright? Let's have this video sa kay Professor Jiang, angot sa World War III. Alright? Kanto anta. Ay, danay. Danay. Kaina pa ko ga-identify da. Okay, danay pa. Ha? Diin to? Okay.
1: Lorga Vista.
0: Oho. Ay, oo. Wait a minute, mo sini. Delenggid!
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marinvilles. Lorga Vista!
0: Alright! Now, kadtuan ta karon dugay may panawagan si Senator or Senate President Alan Peter Cayetano. Ibaron ta na karon dugay kun ano ang panawagan sang Senate President. Okay, aha. All right. Si Jerry Lu na lang bitaw gay kay gapamati pa siya kag ga-update pa di siya. Why tao sa news center subong nga makatag update? Ah, wala. Jerry Lu na lang abe. Mayo pa ning ara sa gwa kay gatag pa update di.
1: Lorga Vista.
0: All right, itaw gina lang abiliho ganay. Okay, wala ko live feed di. Kun anong gakatabo subong sa Senado.
1: Lorga Vista.
0: All right, balikan ta nang karon dugay. Gai lang ko naton sang lipot lang nga kwan nga update. Okay, sa kay Toto Jerry Lu, ibalon ta karon dugay. Are, i-replay ta na lang ni nanuni ang panawagan ni Senate President Alan Peter Cayetano. I-replay ito na lang. Pamatian tabi makadali upod sila ni Senator Pia Cayetano. Nano exactly? Kadulumaw sang ilang kwarto. Is it because nga gin cut off ng power sa bilog nga second floor sang Senate of the Philippines? Wala ta kay balo kung nano ang panawagan niya. Let's have this video.
2: Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here, they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya, walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaan mo naka-best na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
3: That's what I was expecting him to say. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion.
2: So, I'll give everyone dito context, ha. Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking.
0: Uy,
2: na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? Eh, we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters,
0: ayos! Si Senate President Alan Peter Cayetano. Why nakita sang shampoo sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with technical partners Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Mareveles, salamat, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na, problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
10: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: Muternamax, Max Epektibo.
12: Ako
11: Balete, John Ray, dasa sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luter na pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-one round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
17: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
18: 66th Palarumba Bansa.
17: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. Sports K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage. Ihatid sa inyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant. Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
19: 1.5 K5 News.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
21: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
22: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
23: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
24: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
22: Hindi lang gani carots.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
22: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
21: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
21: Sini nga mabala ni mga flowers nga damo probiotic.
20: Maedukar ka pa.
21: Congressman, ang supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Mga suki na itong atagpalabatik, pahuwayi ang inyo atay. Mag DTX 500, time to detox. Basta gani nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag DTX 500 kag Mighty C, nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo, pang tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ini ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka blood clots ka? Kaupod na siya nakadiskasyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Samin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
0: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
22: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots o kun ining nagbilog na dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat kag may potensyal nga magbara sa imong utok kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs kag heart.
0: Tuli Sir JP, kadamo sa mga risk factors sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man Sir GP ang pag-inom sa iban nga mabulong kalakip na da ang mag birth control pills, lifestyle factors kag pagpanigarilyo kag sobra nga katambukon o overweight. Kag syempre kun wala kaya gainom sang DTX 500 kag Mighty C, nga simple lang ba ang sabat Sir GP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga tap naon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada sticks ng sigarilyo. Pero kung naga-DTX 500 ka, naga-Mighty C ka, at least maamligan ang imo selula batok sa gituag toxicity kag oxidative stress.
22: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa wall sa imo coronary arteries. Gatuga ini sang mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot kag magaupod sa dugo kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sang dugo sa utok o sa kurason.
0: Dira makabulig sang dako Sir GP ang aton power duo. Ang DTX 500 kag Mighty C or pure C bangod, ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL ang rason kun nga nagaporma ang ito ang mga plaques. Wala sang oxidation nga matabo kun palainom ka DTX 500, kun palainom ka Mighty C or Pure C, kun palakaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plaque, amo pa pag-inom. Dapat ya, before pa nga nagka-plaka, inom ka na daan.
22: Ang iba, inom subong, daso hindi naman.
0: Namuna. Ang diabetes or GP, ang nagapikto sa dugo, gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kung ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun. No? Hindi magtaas yung mga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar level. Ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Ang pagpungko sang malawig Sir GP makakos man sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kung di malason kasi ni ang blood clots ang posible nga magtravel kag magbara sa imong nga baga kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho o galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid inom gid DTX 500 kag Mighty C kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
22: Ang pagpanigarilyo dok isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan causing blood clots.
0: Amo na gani permita di ginahambal may ibakal kag ani sigarilyo nga makapatay sa imo kag makahalit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag Mighty C? Wala ya budget. Mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Dari kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamid sa imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka-blood clots ka, kay dako ina nga problema ka, posible nga ikamatay mo. Mag-DTX 500, mag-Mighty C, mag-Pure C, samtang timprano pa, kagkaya pa, nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, kag samtang healthy ka pa, determine na mo balik-balik. Nga inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C, para masalbar ang imo kabuhi, kag maglawig ang imo kabuhi.
2: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! Informasyon sa ikayong
4: lawas.
22: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga ito makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mighty siya. Bimo, amo lang to. Mm. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa desugared sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients sang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits, paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids, amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani, perfect ini sa ipares sa mighty sea nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang mighty sea, indi ka gidya ma stroke, indi ka magkabalatian sa korason, indi ka dali magtigulang, indi ka magka fatty liver, indi ka magka diabetes. Healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or Mighty C kag Pure C kada adlaw.
0: Mm. Ti kung palainom ka DTX 500 kag Mighty C, layo sa imo ang dysmenorrhea. Mm. Actually duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mm. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apan kon ang sakit nagtuhaw later in life, nablang tag 30 na imo edad sir GP, or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit pagyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Mm. Amo ni bi ang pag ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaw na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bag-o pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang naga-release ang gitawag prostaglandin hormone nga naga-trigger sang painful contraction sang uterus kag naga-cause man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C at Dadlaw Sir GP, makakorek sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babay, kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kung may ara ka endometriosis, pwerte na kasikit-sakit sa GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis, kag cervical stenosis, hindi na mag-anto sa sakit sang puson. Subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Permi na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw. Mm.
5: Kag madamo nga mga tao sir GP ang wala nakibalo nga sila ang may high blood pressure.
0: Oo. No?
5: Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
0: 30%
5: ng tao, may ara sang high blood pressure nga wala
0: nakibalo,
5: nga mataas ang galiang presyon sang ilayang dugo, no? Amo na nga bisan wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no, sa clinic libre ang check up da kadto lang, no. So bag DTX sa 500 kag Mighty C, no, ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa korason kag sakit sa atay ang malikawan.
6: Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because of sa diet ta na, no.
0: Palataon, parat.
6: Palataon, tamis, asin.
0: Oh, parat.
6: Parat, no? Palaugtas, nakaon-kanon. Palaugtas stress, no? Ha, permi lang may problema. Amo ni tanan-tanan contributing factors ni, pero sa bilog ng kalibutan, I think it's the African Americans gid ang pinaka highest, no. Nearly half of them has hypertension gid because wala sila antioxidant, wala sila ga DTX 500.
0: Ga ka high blood sir boy tungod kay pigado.
6: Pigado.
0: Wala man kay wala ka man iban sudan, ga kao ka kanon, sudan ka tuyo. Patis.
6: Patis.
0: Mantika.
6: Mantika.
0: High blood is.
6: So, sabi mo kay ka kaon baboy. Libre ka na sa high blood. Mm. Gali, ang ginakaon mo nga
0: uga.
6: Asin,
0: uga.
6: Precursor man, ang uga, ginamos, no? Ini, kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension. So, of course, gatagagagwa man gapon. So, kanan-lan po tiktahan tang aton ugat, ha? Kanan-lan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka. Hmm. Dapat kabalo ka magbawi, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C adlaw-adlaw, para layo sa high blood.
1: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra, nabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
4: Yan na, mag-aso.
8: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
8: Kanun saan ka nag-start o DTX 500?
4: Agduha pa kasi man na.
8: Yung sabi niyong pag-inom?
4: Muntag o happy eh.
8: Kapila naman sugar ni mo ron?
4: 126 na lang.
1: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisita halang
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Roa City. Atubang sa PLDT. McKinley Street,
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
25: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
25: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
26: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Namiya ko to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi.
0: Mm-hmm.
8: Bawian na ng mga inadlaw nga baho kay ilok, mm-hmm. baho nga lawas, Sir Boy. Paano bawion?
0: Maligo, maligo adlaw-adlaw.
8: Maligo adlaw-adlaw.
0: Kung kaya gani, oy. Two times a day, pwede gid.
8: Oh. No? Maligo adlaw-adlaw.
0: Maligo adlaw-adlaw. Gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
8: Oy, Beauty Soap. Diyos ko, kampiyon.
0: DTX Because Beauty DTX 500 soap. Beauty Soap, damo katama ingredients, sir. Wigin pa damo mm-hmm. na to. No? Wala namin ito kabaligya sa, no, sa isa ka, no, sa isa kabon. Ma-DTX Beauty Soap namin. Kay, siyempre lang gindi akong upgraded na yan.
8: Oh. May guava extract, mm-hmm. may papin, may de-sugar sugar. Ano pa pang iyo? May puno ampalaya extract. Ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente amuni ang gapanami, gapa-healthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin, layo ka sa masakit. Because remember, your skin is your body armor. Mm. Hindi makasulod mga insekto, hindi makasulod mga infection, intact kag healthy ang imo skin. Mag-DTX Beauty Soap ka na. Beauty ka na. Mm. Na-detox ka pa.
0: Wow. Kag siyempre, hindi paglipatan. Hindi ganyan magwas balay kung dili maka nos-nos. Nos-nos.
8: Maka-swipe-swipe.
0: Maka-swipe. Hindi, maka-swipe sang. Siyempre, Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, Sir Boy. Kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
8: Ha? Ang muna importante na.
5: Ay, kina lang puti gid.
8: Ha? Puti gigi kun ito hindi mo na makakasang imo maskara.
0: Oh, no? Itok.
8: Kalanlan naka Clinica Diofresh with BCO gives you 48 hours of underarm freshness kung ang imo deodorant Clinica Diofresh. Pero kun aga nami gidya nga mga pika. Pero ang kape kung sobra lain, ani ini
0: dapat nga kape, healthy coffee.
8: Healthy coffee dapat. Mm. Dapat DTX coffee mix. Ang kape, nga habang kapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sa imo selula. Mm. That's why,
0: may antioxidant
8: may
0: ka
8: antioxidant. Pa. May antioxidant. Puno sa antioxidant, ga-detox ang imo selula. Kung ang imo kape, DTX coffee mix, Dr. Camille.
0: Mm. DTX coffee mix, the best na ang mga kape nga inyo gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine lang, may ampalaya, may de-sugared sugar cane, kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero, kung gusto ka mga pisang nami nga kape, premium nga kape, DTX premium. Nami ni sa may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside sina, damo siya nga mga ingredients, sir boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX Premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang Ditribayo, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang Ditribayo, pugaa with DTX Premium, may ara ka na bulletproof coffee. Kag, siyempre, nami ang style, sir boy.
8: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo ni ang ara sa inyo, DTX Premium Coffee? Yes!
6: Yes!
8: Ang ambalya, ay! Tag-shin ang sachet, no? Hindi. Ang amon niya, tag-17 lang niya. 18 lang ang sachet, no? Mag-DTX Premium Coffee ka. Enjoy the benefits of ergotinine, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-its ang duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals, kag-oxidative stress, nga kapatigulang, kagagubas ang imosilula. Mag-DTX Premium Bulletproof Coffee ka na. Pero kung gusto kaya mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir JP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Oh. Ha? Kimahilig si Sir Engineer Albao maglibot. Maglibot kag magserbisyo. Kikalanlan buhay ang dugo. Kalanlan naka-extend. Food supplement, may klava, may klavowaska.
0: Ang ginasunod ko kay Engineer Albao, ang kanang gapamasad once a week or twice a week. DTX liniment ang pwede nyo nga gamiton.
8: Gahubin ka kung masayon ka, kag naka-extend ka. No? Amo ni ka patang kombinasyon.
22: Bantayan ang pag-abot sa inyong mga lugar. Sining DTX soap, beauty soap.
0: DTX liniment.
8: Liniment.
0: Wala na may gabaligya sa isa ka, ano namon, ka balanyos, kay ginakopya.
7: Wow. Ginapiki to sa
0: ginapiki. May gagawa nga Jill. Ginagawa nga liniment. Inano na lang man. Basi dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
22: Hindi ko mong pati magamba sila nga produkto ni Dr. Ramil Oy ha. DTX na gid lang.
0: Oh, DTX na tayo subong.
22: DTX na tayo subong.
8: So sa mga suki namon sa abon kag sa oil, ang abon namon subong DTX Beauty Soap na. DTX 500 Beauty Soap, ang amon liniment, DTX liniment na. Ha? So, amon man na sa Japon, ginpa-kampiyon pagid. So, amon na lang inyong pagbaklon, Sir JP.
22: Alright.
10: D3Bio. Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
11: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Pumakal sa mga butika.
11: D3Bio.
22: Paano makabulig si D3Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
8: Thank you, Sir JP. So, subong nga adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3Bio makabulig si imo kontra alipunga?
0: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TL Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man tiil laton mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo tiil. Ang isa sa mga kabangdanan sang baho tiil, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa tiil, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis. Ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3Bio, or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
8: Anti-fungi.
0: Pero ang suggest na ito, labhi man inyo kung ano inyo sa patos. Sa ano pa nga, inom mo da, pahid mo da sa ano, sa D3Bio sa imutil, inom D3Bio, ti way laba-laba imo, ano, imo sa patos.
22: Imo midjas.
0: Painitan mo, labahan mo, kagpainitan, makabulig na siya. Ti ang klinika D3Bio, Sir Boy, ginagamit ito na topically. Both ha, inumon mo, kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman ito. Fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So, gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Mm-hmm. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan. Weak imo immune system. Pero kung nakadetribayo ka, mabakod immune system, dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, ng may mga kabataan, adlaw-adlaw pa inuman ang kabataan sang detribayo para layo sa athlete's foot, mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang detribayo. Ibutang la as topical ointment, Sir Boy, ang aton nga detribayo.
7: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton spato sa init, Sir Boy, bago tapos naton soksok, no? Kadadlaw ilis kit sang midjas, no? So correct. Ano bala ang ara sa detribayo, no, nga makabulong sang alipunga, no? Ang D3 by Mera sang lauric acid kag caprylic acid, no, isa ka duha ka klase sang medium chain triglyceride nga specialist gyud sir boy sa pagpatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no, kag ang D3bio makabulig gid sir boy nga magpatay sina nga fungi, mm-hmm, no, once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no. So a good malikawan naton ina sir boy, especially kung nagabalas ang tiil naton at hindi na paghulaton nga magka athlete's foot ka pa, butangin na sang klinika D3bio ang imong nga tiil para malikawan ang athlete's foot, ang ringworm, ang yeast infection. Kag luwasin na sir boy ang D3bio, klinika D3bio, mayra sang gallic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi sir boy. Sa una sir boy madre kakao tapos butangan sang gata sang lubi
8: oil campion
7: ginabulong na sa katol, no, mm-hmm. So ining D3bio, no, natural, no, way kagi init nga nami gidya sir boy nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kabagdanan sang athlete's foot.
8: Correct, Doc Sam, no, kadlaw ko asa panahon namo ni Sir JP, mm-hmm, kamahal magbakal midyas, mm-hmm, mahal gidya subong yang midyas may kabakal kaya limashin so sunay yang magbakal ka midyas do kabakal ka sapatos, no, uh-huh. That's why
0: ako wala gi ko midyas sir boy kay way ko inog bakal.
7: Gachinila san si Doc.
8: So sobrang pindin siya kapag yung factory siya gidyasan. Anyway, amon ni ang ano, proper foot hygiene, no, tanawon tagid permi ang aton tii, lalo na nagkanto sa uba, as nagkanto sa baha, may hydrosis ka, gabi, magpalasin mo tiil, tanawon mo gid permi para layo ka sa athlete's foot, no, kag nugay panghulam sa patos sang iban, mm-hmm, ha, lalo na sa mga tawo nga ginulaman mo, mm-hmm, gaubra adlaw-adlaw ya galakat sa dalan kay most likely base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no. Ang nami iya sa klinika D3bio kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection nga gakosin na gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Klinika D3bio ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen gadamo ini tungod sang medium chain triglycerides nga sa Klinika D3bio. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo suga, sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo klinika D3bio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ara sa imo skin, tilawan nyo, pusa ka mo sang isa ka klinika D3bio and apply it topically to your wounds, no, after cleaning it, makita nyo kung ano ka baskog sang klinika D3bio, taken orally or applied topically. Klinika D3bio will help you hindi lang sa trangkaso ubos ipon kagilanat ikaw ginaamblingan abyan pati sa imo pilas pati sa bawat diil mo ara si Klinika D3bio.
12: D3bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3bio ka na. Ang D3bio puno sang lauric acid nagginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3bio adlaw-adlaw. D3bio, D3bio with Visio.
13: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
12: D3bio, ang D3bio yung may Visio, ang Visio yung may D3 mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakount sang sakto permi lang ko gasuka, ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi subong nagnami na akon pamatya itibog itatama.
12: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C, mapalit sa mga butika.
26: Informasyon sa ikaayong lawas.
22: Iktata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mil?
0: Rhodopsin. Ang rhodopsin, isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, Sir Boy. Ang rhodopsin, isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A, hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3 Bio, Sir Boy. So meaning pa, kung pala inom ka D3 Bio, mas the best nga makabulig ang D3 Bio sa absorption sining vitamin A. Kagato na balaan nga ang vitamin A, ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A, isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na ma-absorb kung hindi ka pala inom D3 Bio. Kag ang vitamin A, kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man ma-absorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom D3 Bio. Inaana ka nami sang pala inom ka D3 Bio. Kaya nga man, hapos ma-absorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
6: Sir JP?
22: Abi mo, kung nga ang tawag gihikog, damo. Depression, problema, no pa? Kulang tulog, Judith. Ini tanan, Judith. Pwede laman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung ga-magnesium ka. Pero may ginambali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abin nyo, ang magnesium kung wala D3 Bio, wala pulos. Kaya hindi mo ma-absorb. D3 Bio plus magnesium, igbuligan sang D3 Bio kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami mo tulog, hindi ka ma-depress, why ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if ga D3 Bio ka, Sir Boy.
8: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3 Bio ga pa nami man sa absorption sang vitamin D3 nga gindala niya na gani. May ala na sa dalang ng vitamin D3, ginapanamit niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
22: Ba't po silingon, Sir Boy, kung D3 kulang gid siya, no?
8: Kung kulang,
22: minano pa
8: kanalan may ara gid niya, may upod gid siya nga MCTs nga ara sa klinika D3 Bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sa imo bone marrow nga tagahimo sa imo mga soldado sa imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw permigo tumasang klinika D3 Bio. Pat ang pinakanami, gidya, kay ang klinika D3 Bio, even though ginapakampiyon niya ang performance sa imo immune system, wala yan ni ginapaobra sang sakto kay nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes. Ini tanan-tanan, protektahan ka ni Klinika D3 Bio. So for your 14 pesos a day or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Klinika D3 Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso, kagilanat, kag sa imo ubo. This is the reason why Klinika D3 Bio has healed, has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-Klinika D3 Bio ka na.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiwulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kung magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
9: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
0: Mapakal sa malapit na butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
7: Tinig ng Reformasyon.
11: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
7: Tinig ng Reformasyon.
11: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
12: Mga kapamilya, kag sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Sige hapon, dalayon gid ang Dios nga kita gihatagan man gyapon sa maayong tiempo, kag makahimo kita sa pagpadayon sa aton nga palatuntunan, kag dayawon digid siya pasalamatan ta bangod sa tanan niya nga mga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga panahon, sa tanan nga panahon, kag sa tanan nga mga pagkamaayo, physical man, mental, espiritual, financial, kag protection. Hindi tagit pagkalipatan, mga kautoran, makabiyanan. Kaya amugid ni ang dako nga kalipay sang Dios, nga ang mga Kristuhanon, nagadayaw, nagapasalamat,

Now, mga kauturan, ang aton to nga ginatunan sa nagligad nanungod sa mga paanggid. Kabalo na kita nga ang paanggid gingamit ni Kristo agod nga pinaagi sa mga butang, mga bagay-bagay dari sa kalibutan gingamit na halimbawa agod maintindihan ang mga langit noon ng mga bagay. Amo na ang isa sa pinaka-main na purpose nga nga si Kristo nagagamit sa mga paanggid. Now, isamarayos ta ang aton na ginatunan ng mga paanggid na nungod sa manog sa buong. Aton na ito siya natunan, di lang natapos. Now, dumdumon ta nga may ara apat kalugar nga nahulugan sang binhi. Nagtupa ang binhi sa higandalan, dayon galing kay ara si gandalan, nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban man, nagtupa sa bato-batohon, nga duog, din wala man sing madamo nga duta, damo nga bato, kagilayo nagtubo sila, bangod nga wala sila sing madalom nga duta, apang ang adlaw nagsubang, dayon nalayong sila, nalaya sila. Kagbangod nga walay gamot, nalaya. Ang iban nagtupa sa mga talungon o mga tunukon, kag natubo ang mga talong, kag naglumo sa ila. Pero, ang iba nagtupa sa maayong aduta, kag nagpamunga, ang iban sa kagatos, kapilo, ang iban kanuman, ang iban katluan. Amo na ang siling ni Kristo, ang may mga igdulungog sa pagpamati, magpamati siya. Niya nagpalapit ang mga ignutunan, kag nagpamangkot sa kay Kristo, nga bala nga pamulong ikaw sang ila mga sang mga paanggid. Kag nagsabat si Kristo sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sang mga tinago sang ginharian sang langit apang sa ila wala nahatag. Amo ta malon, ang mga apostoles suerte sila. Kaya man ginpatag ni Kristo sa ila nga hindi paagi sa mga paanggid ginklaro. Pero bangod nga ang kadamaan sa mga tao daw budlay man sila makahangop nagamit siya sang mga halimbawa agon na maintindihan nila. Amo na nga padayon tatay sa bersikulo aton nga basahon ang kapitulo 13 bersikulo 12 alini sa uno aton ginbasa kay ang may iya hatagan kag magabugana siya apang amulay iya bisan pa ang iya kuhaon. Mungod sini nga pamulong ako sa ila sang mga paanggid. Kaysa nagatulok wala sila makakita. Kag sa nagapamati, wala sila makabati, kag wala man sila makahangop. Natuman sa ila ang matagna ni Sayas nga nagasiling, sa pagkamatuod makabati kamo apang hindi gid kamo makahangop. Kag sa pagkamatuod makakita kamo apang hindi gid makahanto. Kag ang tagipusoon sining katawhan, ginkibulan, kag ang ila mga yulungog, halos makabati apan ginpiyong nila ang ila mga mata. Basi, makahangup, makahantop sila sa ilang mga mata, kag makabati sila sa ilang mga idulungog, kag makahangup ang ila tagipusoon, kag magliso agon nga ayuhon po sila. Apang bulahan ang inyong mga mata, pambalik Kristo sa iyong mga itutunan, bulahan sila. Kay makakita sila, makakita kamo, kag ang inyo maigdulungog, kay nagapamati kamo. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nga madamo ang mga manalagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sa pagtanaw sang inyo ginatanaw, kag wala makakita sini, kag sa pagpamati sang inyo ginapamatian, kag wala makabati sini. Tuod gin ma, mga katoran. Nga man, alin pa kay Abraham, pagkadto sa sunod-sunod na ng mga kaliwatan, Abraham, Isaac, kay Jacob, hasta sa panahon na sang Israel, hasta sa panahon na nga si Kristo, ginpropesya nga magpakatao, damo nagatinguha nga tani makakita sila, makabati sila sa ilang mga idulungog, sa ilang nga ginhulat nga Mesiyas, pero wala gin. Amo na nga, hambal ni Kristo, bulahan ang mga apostoles. Nga man, kay nakita nila, nahikap nila, na istorya nila, si Kristo mismo personal, one-on-one. Busa, Balik Kristo, pamatiin ninyo ang paanggid na nungod sa mga manog sa buong. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong na nungod

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 48 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, umdala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gustong ipalabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga naghatagid bugat sa inyo nga balatyagon, kag nagapagumun sa inyo nga mga paminsaron, subong nga gabi i-text yun or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang or itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Sa aton Globe number 0927-448-940. May 13, 2026, it's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayong. Mayong gabi si Mookie 5 Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, so far, very hot, gid. But still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, mga ka-K5. Welcome na sa atong program, Tonight Show with Jerry Lee, and it's me, Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati, good. Very good. Mayo, mayo. Maayo, kagin. Mga ka-K5 sa liwat, wala kita untan sa pag-remind sa atong tanan. Nga sa sibong nga panyempo, ibutang tagi sa mas taas ng prioridad ang aton ni kayong lawas. Nga hilway sa masakit kag balatian kay kabudlay siyang situation. Aton gid para pasulabihon ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para magbakod para magbakod kag resistensyado ang aton lawas. Tagay magchipo ang pagpabalhas kay amo ini ang chance naton nga mabuligan ang aton sistema nga maglimpyo sa kada ilig sang aton balhas. Nagaupod ang mga toxins nga gapundo sa aton sistema nga nagahatag sang kahalitan kag magresulta sa kunano mga sakit kag balatian. So gaay gid chimpo ang pagpabalhas kay ini mapuslanon gid sa paglikaw naton sa kunano man nga masakit kag balatian. Ang paglimpyo sa aton palibot, sa aton ugsaran kag sulod sang aton panimalay, isa gid ka maayo nga inisyatibo kag pamatasan. Para nga hindi makatinir ang kagaw, bakterya nga amo man isa nagahatag sa aton sang masakit kag balatian. So kung limpyong palibot naton, limpyong balay naton, hindi makatinir ang kagaw. Layo sa hilana, trangkaso, kung ano pang mga sakit o balatian ang bilog ng pamilya. So galion tayo maglimpyo gid, ha? Isa pagkain kaginahalinan sa masakit kag balatian ang stress, ha? Tungod sa stress, gataas ang level sa imo blood pressure. Tungod sa stress, damo nagkalatumba nga wala sang pilas, naigo sang stroke o con heart attack. Tungod sa stress, nagpukaw ang mga cancer. Tungod sa stress, nagaproblema ikaw sa imo sistema. Kang nagahatag sa seryoso kakalabanan, delikado nga balatian, halin sa stress. So gani likawan naton mga ka-K5 kung ano man na inang abagay o kung mga sitwasyon nga makahatag sa aton stress, ha? Kang hindi kin magkalipat sa pag-inom sa ang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 amo ini ang aton gin masaligan dalang pa naton sa sibong nga panimpo nga kunsa din madasig ang iyang pagpanglimpyo sa aton nga lawas. Ginauso ya kag ginapangita ya ang nagapalanago ng mga toksin sa sulod sang aton sistema. Kag ginarepair ya ang mga damaged cells and tissues nga hindi na magdevelop sa kunano man nga sakit o kunbalatian. DTX 500, dimo ini siyampalaya extract, nagabulig bantay sa aton gid mga blood sugar. Kung taas sa level ang imo blood sugar, ginapanubo niya. Kag ginabantayan niya, ang hindi gid maglapaw sa level. Kag maipekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang DTX 500, magluwas sa may ampalaya extract, may aras sa siyang super antioxidant gahalin sa tubo nga nagahatag dugang nga kabakod sa aton sistema nga hindi kita mahalitan sa kunano mga klase nga free radicals nga nagasulod sa aton lawas. Katulad sa toxins, ang free radicals nagapanghalit kay nagapangubas ang aton maayong nga sistema kag magaresulta sa kunano nga sakit kag balatian. Sa sumong nga panimpolyuat, ining aton ginmasaligan, proteksyon naton para mapaiway, mapalayo kita sa kunano man nga sakit kag balatian, ang pag-inom gid sang DTX 500 adlaw-adlaw. Nainom lang Mighty C. Ati Goda. Mga ka-K5, ang aton bagyong kaloy, ahay, natunaw si kaloy. Huwag na si Toto, kaloy. Kaluoy kay kaloy. Kaluoy sa aton eh. Kay ti low pressure na lang si kaloy, aton na siya subong sa may virag katanduan eh, so. Isa na lang siya ka low pressure. Wala ginatigayon ng bagyo ah. Pero amoy na no, wala man sa subong may ginamonitor ang pag-asa na de low pressure magluwas kay kaloy ah. Di for sure ang kainito naman naton mga ka-K5 sa aton temperatura hindi naman magdumo sa 40 degrees Celsius. Kasi sa subong adlaw may mga lugar din sa Pilipinas na naglabot na sa 45 to 46 degrees Celsius. Wow, perte. Samtang nag-lakat ang mga inadlaw sining bulan sang Mayo, sige saka ang temperatura naton. May mga report nga mag-aabot ang isa ka super El Nino. May mga forecast inang pag-asa. I don't know kung anong preparasyon sang aton nga ahensya sa gobyerno regarding sining mga prediksyon nga super El Nino. Tiara na no sa ibang nga lugar naglambot na sa 45 to 46 degrees Celsius no. Diri sa aton sa Bacolod sa Negros hindi man magnubo 40. Kumbulsyon man ang aton na temperatura mga ka-K5. So sumong at chimpo, kinanglan tagin proteksyon sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para hindi kita dali-dali matapikan sa kunanong mga sakit, tugas ang aton nga klema sumong. Layo kita kang likaw kita sa ilana, trangkaso, sipon, ubo, allergy, hapo, asma, kang iban pa. Pasakaon ta ang depensya kang resistensya. Ang isang gin kada best nato nga paghimon amugin ang pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nainom lang D3 Bayo. Ati good, very good. Ang D3 Bayo ti wala patawad dirili. Basta sa fungus, bacteria, especially virus. Kapintas ang ditribayo, wala yung ginapalusot, kang ginapatawad ng virus. Pagka K5, ang virus, isa ini ka problema natun kay number one, hindi niya natun makita. Pero nag-aatake siya sa tao, hindi siya gwa, kundi siya sulod siyang lawas ta. Kay kung siya gwa lang gabi, magtungtong siya sa panit na riyan natun, may habunan talang makakaso. Pero kay kumo ato siya sulod siyang lawas natun, inatangtastas yung mga maayutang sistema sa sulod siyang lawas ta. Ginapang guba yung mga selulata. Kag-dasig lang tayo makaangkon siyang infeksyon tugas ning mga virus sa subong. So, ang aton nga inisyatibo nga paghimuon, inom kita, una, ditribayo. Kaing kasyo ginman, makasulod ang virus sa aton sistema, hindi siya katigayon panghalit kag makahatag infeksyon sa aton nga magatugas sa sakit o balatian. Amo inag sikrito ta, hipos lang ba si kabating virus? Kaysa ng una yung aton o Brian nga kung maglain ta mamatsyag, among pag-inom ta, ang virus lain, kinaglan may ara ka na proteksyon kung masulod siya sa gusto mo kasi hindi. Pagsulod niya, may masaputi na dayon siya. Di ang number one gain nga makahatag in protection sa aton sistema batok sa mga virus sa subong nga chimpo. Amugid ang ditribayo. Kung sa diin may kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Amung ining nagahatag in protection pabakon nga hindi kita makaangkon sa kunano man nga kahalitan in kaso nga makasulod ang virus sa aton sistema. So, adlaw-adlaw inom kita, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Uy, Sarangin Mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore Generics Pharmacy, sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, paliog lang ko pamangkot. Ha? Pwede nyo man orders online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Ha? Kung gusto nyo gin barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Uy, kantulag ka mo sa tanan nga Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa. Libre, wala sing bayan. Tawag na ka mo, istoryata, damo ta istoryahan, ha? Especially si mong ang kinaguan nga nagluntad sa subong gabi sa Senado. Gagin shutdown ang Senado kay tungod may nagnilop ka na'y dirili. Oo. Dali lang kay may cooler, ta? Ah, sige. Hello, hello, good evening. Mayong gabi.
2: Mayong gabi. Gabi siya niya.
1: Ah, sino ni?
2: Sina.
1: Ah, Lina, o mayong gabi. Nainom mo na, Lina?
2: Oo, oh, may tisi.
1: Oo. Oh, ano nga ito malagad si mo, Linda, Lina?
2: Malawagan.
1: Ha?
2: Malawagan. Ang kukainom man black ay ang migo. Yan, napatay.
1: Si Norman Black, tiyo, ano napatay ni si Banahon mo?
2: Hindi ko.
1: Awa?
2: Sorry, sir. Ay, ang, si Sir Rizzo.
1: Huwag mo ba lang ginakompleto? Kabalo ka nga kung nang pagkabalo, migo yun ni Norman Black, si Banahon mo, si sino ganit na ngalan niya?
2: Si Ramon.
1: Si Ramon. Si Ramon Piang. Ah, te, karon, sino na patay ng migo ni Norman Black?
2: Si magulang ni, si Rigo. Si Rigo?
1: Sino?
2: Si Rigo.
1: Si Rigo?
2: Ang Rigo Manila. Ang Rigo yaman.
1: Ang bilang edad ni Rigo na napatay? Ano kinamatyan niya?
2: Stroke katatlo.
1: Ah, okay. Di, patay gin siya. Di, sige, tawagan na si Norman Black. Anong gusto mo nga? Pakantoa na siya? Pakantoa na siya kag liabada yun.
2: Ano?
1: Ah, tapos panawagan ka. Sige, panawagan na si Migo mo na sa Migo nila na si Norman Black, abe, ho.
2: Naman black po kung magkumpanya, kung maka, kung magkumpanya ka kay Rigong magulang niya limal, kato ka na lang kay Dini sa Sabado. Kaya launang lubong sa Sabado.
1: Oo, oh, sa Sabado ng lubong. Oo. Oh. Di barkada gina ni Norman Black?
2: Migo yan na. Kay magulang na siyang iyan, Migo man.
1: Ah, di okay, ho, ho. Norman... Sige. Oh, then thank you again, Lina. Sige, thank you again. Norman Black, ginapanawagan ka ni Lina. Migo mo to kuno, napatay ka to kuno kay... Ay lumong sa Sabado na launa ko no, no? Pwento eh, ah. Hindi ka lang pakita kay Lina kay tapos. Mga ka-K5 na kimot ginagtanan sa mong agami. Tungod sa Senate lockdown, no? Kag ginatake ko, no? Kag may nagnilupok dito sa Senado. So nagkinagual ang sitwasyon dito atong NBI at matong Marines, ang Sergeant at Arms sa Senado, kag ang mga kapulisan. Subong ginarigla na magag under control naman ang sitwasyon. Sa timprano, nanawagan si Senate President Alan Peter Cayetano. Desperado sila sa sitwasyon, no? Pag nilok panahigin, pangpatay nila din ang mga suga kay nagtiner sila sa isa ka lugar nga para i-safe nila ang ila kaugalingon, no? Sa timprano pamatian ta ang payag ni Senate President Peter Alan Cayetano, no? Sa iyang nga panawagan, abe, sa ining sitwasyon nga nilok panay.
3: Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here, they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya, walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaha mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari?
1: Siya ginarefer yung director sa NBI, si Asi Matibag, no? Kay ara sila sa Senado, ang tuyo nila yung patigayon ginyang pagdakop kay Senator Bato de la Rosa kay tungod may nakaptan sila nga order nga warrant of arrest hindi ihalin sa korte sa Pilipinas kundi korte sa gwa sa pungsod sa Pilipinas ay sisi. So, may ginaplastar pa nga inapat ining warrant of arrest. Iklaruhon anay, i-verify, ikanto anay sa korte sa Pilipinas sa normal kag isaktong nga proseso. So nagapursigigid ang grupo ni Trillanes kag NBI nga nagpo niya si Senator Bato. Ti naparihas sa former President Duterte according sa mga reports mga ka-K5 kuno. May nagahulat ng aeroplano nga ikarga na si Bato de la Rosa kag idalon sa dito sa Daheg, hindi ya sa Philippine Court o kung sa aton Korte Suprema, Korte sa Pilipinas, hindi. Do among man to ang sistema nga posible matabo nga ikarga siya once madakpan na sa siyang NBI nga mo ini ang madakop kay Senator Bato de la Rosa, ikarga siya si aeroplano, kag malupad ng aeroplano, rekta na dito siya, Daheg, kag ilupot siya sa Bartolina, upod sa kay former President Duterte. So karunti, ang Senate President, hindi magsugot kay gusto siyang Senate President Peter Alan Cayetano, maga-prevail o kung maga-pangibabaw ang layi siyang Pilipinas sa kung ano man nga mga sitwasyon. Ilabinagid nga senador ang nakpon. See? So, muna na kinaguan mga kakifive, kaya ginapilit yun sang grupo ni Telianes upod si Matibag nga head sang NBI nga dakpon. Di karon, nagnilagpanay dito. Kaya ito mga sergeant at arms sang Senado subong man magkakapulisan kag-ara na ang Philippine Marines. Philippine Marines, mga kakifive. So, naglilog panay, amo ini ang natamo kag ginpatay na lang suga ni Peter Cayetano nga nanago sila iba, upod yung mga iba nga senador. So, nagapanawag ni siya, gintaw ganyang NBI, nga buligi kami de. Nga tiambal ni Matibag, ang head sang NBI, nga ginpahalin man kami da ninyo sa Senado. Dati buligi kami, di kami nalagpanay na. Di amo na gina-explicar ni Simbong ni Senate President Alan Peter Cayetano nga aton pamatian.
3: You do. Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
4: That's what I was expecting him to say. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. So sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis nyo kami dyan. Sir, well, then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. So may sigaw ako dahil mataas ang emosyon.
3: So I'll give everyone context. Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So the emotions are high here because

0: side gali mga ka-K5 tungod nga ang articles of impeachment nga halin sa Congress maga-transport na o kung magapakanto na sa Senado. So, mupagin na ang sitwasyon, abi. Kay once mabato na sa Senado ang articles of impeachment, magagiho na sila dayon. Nga magahimo na sila sa mga kinanglan nila himoon nga maging korte na sila kay sugudan ng impeachment kay Sara. Di amo pa ning nagkalatabo. Subong ang sitwasyon dito sa Senado, mga ka-K5 sa Manila, tensyonado katama, no? Tungod nag-activate na ang ibang nga mga grupo nga nag-ara sa gwa sa Senado. Gag nagahambal sang ilang mga hibubunot kung ano man ina nga mga bagay. So kanto ka mo sa ato nga Facebook page, no, para makita nyo gidarikta kag mabatian ninyo ang mga pahayag sa mga senador kag iban pa regarding sining nagluntad nga kinagamo sa mga gagamihon sa Senado. Kanto ka mo sa Facebook page naton, K5 News FM Bacolod 101.5, para sa kabugusan nga mga detalye kag iban pa nga mga reports nga gluyag ninyo nga mahibaluan, ha? Sa liwat, K5 News FM Bacolod 101.5. Well, ari may latest mong pahayag si Senator Alan Cayetano. Ang ginpabati ko sa inyo magulang, sang temprano ba to? Sang nagluntad yun ang pagtapos nagluntad ang nilukanay. Sa sumong panahon o kung sumong oras, ari ang iya pahayag doon nagsiga ng mga suga. O, ano ko no, abe? At matianta.
1: Good evening, everyone. First and foremost, salamat sa Diyos, salamat sa prayers nyo. So far, everyone is safe. So far, walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. So let me update you. First of all, kalma muna lahat. Kanina po, I was forced to manawagan through the Facebook because there's no other means of communication. Even now, I want to be in front of the Senate media, pero sinesecure pa yung ibang areas and I think they're downstairs. So, Secretary Remulla of SILG, of the DILG is here. General Abirin of the NCRPO are here. Secretary Teodoro called us and President Marcos called us, assuring us it wasn't government, and kinakamusta kung ano takbo ng mga, kung kamusta kung nandito na si Sec. John Vic, and to make sure the investigation is independent. So I'm just talking to everyone to tell you, one, thank you sa inyong prayers. Two, we're here. Most of the majority senators are here. Senator Bato, dun sa nagtanong, Julbert Urbista, si Sen Bato is secured, he's okay. Aakyatin namin ni Sec. Remulla, hindi siya arestuhin. Ngayon, they will respect the Supreme Court's decision of giving 3 days each na mag-comment. No? So, anyone who has information of what happened, anyone na nakakita dun sa mga nag-attempt pumasok at yung mga bumaril pabalik dito, please send us that information. Napaka-importante that the truth comes out, and napaka-importante we don't jump into conclusions. I told you, everyone, dumating yung articles of impeachment, we don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the articles of impeachment, politics, personal dito, but this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado, no? So we will report back through the media when we have time, but we're okay po. So for sa lahat po na nagtatanong, no? But we will start the investigation. We will let people leave when we're sure they're not suspects and when everyone's safe. But right now po, akyatin muna ng Senator Bato to make sure he's okay.
0: Okay. So, nakalmado naman na. Kalmado naman ang tanan. Di ara nagali ang articles of impeachment sa Senado, subong. So, gwardyahan na gini ang Senado para matigayon ang

social impeachment, no, ni Sara. So diri na mabalaan kung acquitted si Sara sa mga ginahaboy siya iya nga mga akusasyon o maging convicted siya. So ang Senado magatindog nga bilang huwes, no, silang mag-judge, no. So once nga impeached si Sara, hindi pa na siya convicted. Dira pa na mabalaan sa Senado kung may sala gid siya, ti convicted siya sa iyang impeachment, eh. Pero kung mapamatud-an nga may mga rason man siya, kag valido ang rason niya, kag mapawalang sala siya, ti mo silingon acquitted siya sa impeachment, ya, no? So, subong daw ang aton nga initial kag hindi pa ma-confirm nga balita, kung sino nagpalupok, may aragambal nga fireworks, kuno? Pero base sa aton nga pamatian dito sa paglupanay mga kakipay, base sa social media, especially sa Facebook, eh, ang lupok niya hindi fireworks mo, pusel ganyan dinili mo. De, karon, may isa ka official nga interview nga kung sa diin ko, no, may ara nga senaryo nga hindi nila ma-confirm nga mga grupo siyang tao nga may mga armas nga nag-withdraw pagwa sa Senado nga nagpinalupok kay ara ang Marines nga may mga armas man. So pag palupok kuno sini mga tao nga ginaligar nga grupo, ang ila suspicyo nga hindi pa ma-confirm mga grupo siyang NBI, nagpalupok man balik ang mga Marines, no? So amoto nga nagbinarakay sa mga armas. Pero gulpi man lang nadulato kang inisyo mong gina-verify pa sa aton nga mga kapulisan, kang sa aton nga mga militar, kang mga leader na ito, na. Kay sumong importante sumong ang impeachment, articles of impeachment, ara na sa Senado. So hindi lang ni sumong ang aton niyang ginabasihan sa nagkakatabo, kundi ang maging resulta sa sining mga hitabo, kay because diri nakasandig ang palabuton sang aton pungsyon Pilipinas. Para sa inyo, update kag mga balita naton regarding sining sitwasyon sa mga pertigid kainit sang panahon, kag kainit sang pamulitika diri sa Pilipinas. Mati lang kamo sa KFM News FM, kag tapos aton nga Facebook page sa KFM News FM Bacolod 101.5 para sa mga komprehensibo kag mga detalyado nga mga balita nga angagin ninyo nga mabatian.

ano ay han ang masunod ng buhas ni Mike. Pati manon na ipabayin na lang ng ma-impeachment na kaya ay ready man ang Senado. Galing gusto nila, no? Nga, huwag sila kapiparal kahit natapos ng articles of impeachment mga kaka-K5 sa Congress, no? Nga matabok na tani. Nga tani ang gusto nila nga si Senator Soto gapon ang leader o kung presidente sa Senate. Pero ti may nag sitwasyon nga nagluntad nga nagbinutuhay. Ti karon kay parang majority ang inyong daog nga grupo. At least makakuha ka siyang sighting nga mga buto sa inyong grupo. Di kay mga grupo ni Alan Peter Cayetano is only 12 lang. Kay Galici, bato nila Rusa, nga kladus mo na siyang dalaga kay masunod sa session hall sa Senado kay malsa sa kamot niya. Nga mag-participar siya sa pagbuto. Kag ang buto niya ihatag niya kay Peter Alan Cayetano kung saniin nakakuha sila sa total of 13 votes. Nga kung saniin ginatik over na yun ni Cayetano ang Senate President halin kay Tito Soto, di nakibot gin sila sa iningiho sa grupo ni Bato. Sa grupo ni Cayetano, nga may amugalinig. Last minute nga humanag articles of impeachment, nga impeach si Sara, nga tani, hitso diritso na tani ko si Soto gapon. Di galing kay may nagiho sa sitwasyon nga naisla si Soto ni Peter Alan Cayetano. Kag sa ilang pagtanaw, si Peter Alan Cayetano kag mga grupo sini, mga Duterte group dirili. So kung mag-abot ang impeachment proceeding na sa Senate abi, do hindi pabor sa piyag ng grupo ni Soto sa administrasyon abi. Do ang ilang nga panagupno nga maabswilto si Sara. Kay tungod sa rason, grupo gani ni Sara ang Senate President. Silang majority. So more or less, amuning ilang mga disparate moves sa pihak naman, nga gusto nilang kakson si Bato. Kakson si Bato, kagunahano naman guruya nga maneuver, nga makunita man sila, nga mabalo sila butuhay. Kuni si Bato, why na? Hindi makabuto ti kung sinod ang mga sinod ng iban ng mga senador nga nag-abstain nga wala nagbuto. Pabutoho to sa piyag para magsaka numero nila, itik over nila liwat. Kay Cayetano ang leadership sa Senado. Kagpadayon ang impeachment case. Which is do ka-imposible sibong ang mga sitwasyon nga magbaliktad pa nga matik over nila liwat o kumakuha nila ang sitwasyon nga mag-majority sila kung matik offer nila ang Senado sang piyag ka grupo administrasyon. Sumong gwardyado, sumong ang Senate, kinsumong kay ara na specially ang articles of impeachment plus may mga threat aming nilok panay. So, diri mga ka-K5 nagaka-witness kita. History in the making. History in the making ang aton ginasaksihan. Kaparihas, abi ko nabuhi ka sa chimpo ni Rizal. No, sa nabuhi kami sa chimpo ni Rizal. Subok ang uring-uring si Rizal aras sa Fort Santiago, ginapriso na. Kay Boss Aga, no, Boss Aga, si Rizal dalon na sa may bagong bayan. O kung natawag naton subong Luneta. Kay sa pagbutlak sang adlaw, tiroho na si Rizal. Di kung ikaw buhi sang amutong nga chimpo, di you are witnessing history. Di sibong ginaistoryahan ng kita sibong, why tato mo? Di sibong ari kita ya sibong present kita sa sitwasyon sibong nga gakatabo sa aton nga may mga itabo nga dapat ginaton nga ibaloon kay sa pilang kanlaw. May isugid kita sa aton nga mga himata, sa aton nga mga apo.
Kung ano magiging posible madangtan sa Pilipinas ni sining sitwasyon subong, bala ining direksyon nga para magtinad o kung maglain ang sitwasyon. Naglain nito kay amonig gin-attack ang sinado. Di bala, may sugin ka mo. Diyan nagmayo pangamuhi tato. Tungod nga gin-attack ang sinado, wala nila matigayon nga matig-over ang Senate. Gin-impeach si Sara, tinapawalang misa, nagnaming pangamuhi sa Pilipinas tungod nga damo sa mga pagbag-o nga kayuhan nga paborgin sa pag-asenso sa mga tao nga ari din sa Pilipinas. Kundi mo na bla, we are witnessing history in the making. Ha? So pabor ka man, kung hindi ka man pabor sa nagkakatabo, you're part of it because buhi ka sining sitwasyon mo. Buhi ka kag-witness ka eh. Wala ka man pakialam kag wala ka man nag-intra sa mga kunano yung itabo sa ato niyang pamulitika. Well, sa gusto mo siya hindi, kung ano ginman maging resulta sini, you're still affected. Apektado kag yapon. So mas mayo na lang nga mamati kita kay parang may arak mata isugi sa pilang kadlaw.

Alas 10:26, ang oras na doon mga kaka-K5. Mayong gabi na sa tuntunan ng mga suki nga naka-tune in na. Dira sa K5 News FM, La Carlota. Subong banta na nato nga mga listeners from K5 News FM, Hinigaran, Kabangkalan, si Palay kag hinubaan mayong gabi. Sa aton nga mga suki from K5 News FM, Kalaon, hello. Kamusta ka muna, Kalaon? Ari ginabantayan man siyang Feebox ang Kalaon, okay, siyang mga previous days. May mga aktibidad this man ang aton nga bulkan eh. Kag, well, ti alerto sa Gihapon ang palibot kag ang aton na hinsa from the government regarding sa sitwasyon sang Kalaon volcano. Kag ang aton nga mga kauturan das Kalaon eh. Do alerto naman sila kag do piperado naman sila kung nanugin man ang mga hitabo nga posible nga magluntana. Sige, tawag mo sa aton hotline na 0928-611-2263 kag 0927-7444-8940.

0: Hello, good evening. Ba yung gabi?
1: Hello, hello. Nang Gatino.
0: Oh, sino ni si Papatino? Sang Hinubaan?
1: Oh, Papatino, Hinubaan. Hello, kumusta lo?
0: Ah, ti okay lang. Ngayon, nag-istorya ko, parte sa sitwasyon naton sumunga. Oh, nainom mo na, Papatino?
1: Oh, nainom ko na.
0: Ah, ano na nainom mo?
1: D8500, umitis eh.
0: Ati, sige, sige. Ti ano nga ton malagad misi mo, Papatino, be?
1: So, ito di ko manangyaw?
0: Ah, pwede ah. Go ahead ah.
1: Ay, parang niya ko si Duk Maoy. Si Jerry. Kung ikaw lo, may gabi sa iyo ah.
0: Ah, ti, sige. Amula na.
1: Oh, bakit ang dala lo?
0: Amula na.
1: Oh, amula na lo. May gabi lo ah.
0: Sige, thank you again, Papatino. Sa mga listeners natin from K5 News FM Victorias, K5 News FM Cardi City, Sagay, Escalante, mayong gabi sa inyo, and especially sa ito nga mga listeners from K5 News FM Rojas, Capiz. Hello!

0: Alas, Jess, 29, mayroong oras na ton. We have a caller on the line. Hello, mayroong gabi.
1: Mayroong gabi, no?
0: Hello?
1: Hello, mayroong gabi.
0: Baperting at tingog, dili na si Marco Sison.
1: Si Marco ni, talo.
0: Sino ni?
1: Si Roy, no?
0: Si Roy, ah. Roy Nagaloy. Roy Nagaloy-loy. Roy, taga din ka, Roy?
1: Taga Singkang ang nag-massage mula sa NDC.
0: Okay. Oh. Tinainom mo na?
1: Di bayo lang na din nung nainom ko.
0: Ati, good ah. Anong malagad na si mo, Roy, abe?
1: About sa topic ko lang or kung ano.
0: Sige, sige, okay. Oh. Mayugin. Oh. Sige, mamati. Tanong mo yung panilag. Ah, panilag. Ano ba?
1: So, grabe, hindi na ganito yung ila, kuhan niya, dumain, pitch, kuhan.
0: Palapit lang siya, palapit lang slipuno mo. Ano ko, no?
1: Grabe, hindi yung ila, kuhan niya, para ma-impeach si Sarah.
0: Tina-impeach na siya, no?
1: Gusto ginila yung mga patalsik, eh?
0: Ma-convict siya. Mapamatunan nga isakto ang ilang mga, dog, ang impeachment, dog, ginakusar ka. Doon mo wala na kasi simple, lang nga parang hapos, ginakusar ka, pero pamatunan pa, kung ang ginakusar si mo, matuon kung hindi, guilty ka kung hindi. Oo, kung guilty ka, di convicted ka, eh. Kung guilty ka, di acquitted ka. So, anong mo na yung observation na may totoo, Roy?
1: Kaya nga ako nga nilo, kwanto may balita nga nadakpan ko si Saldi ko. Kaya ang intap, gali, it's a prank. Prank malanggal eh. Eh, ano na, ano, hindi na cover up nila. Ano, oh. Bawal nga, nadakpan na to. Tapos, nakawala naman.
0: Tiki, so, kung si Claire Castro pa, hindi ko no yan nahuli, kundi ang arrested, ang meaning ko nung mag-usumong is, napastop. Sang ara ka po si Saldi ko, I don't know, lipat ko siyang lugar. No, Czech Republic, something mo na, no? No, hindi ako sure. Okay. Na, karon, ging question sa siyang iya mga dokumento. Kay may kulang, ging hold sa siyang otoridad sa inang nasyon. Pero, wala to kahilimtanan, nga ging sugo siyang Malacanang o kung ining sa atun pungsyon nga nakpon si Saldi ko. Karon kay may nag-report si Marcos, ang atong presidente, nagpahayag siya sa Facebook, no? Nga nahuli na si Saldi ko, mo something like that, no? Di karon ginbalusan man ni Claire Castro, nga amuman na nadakpan na. Karon gin-verify ang balita, nga matuod din nga nadakpan. Naghambal ang gobyerno siyang Czech Republic to, kung Czech man to, sorry kung sala ko. Nga nga, wala kami ilabot sa inyo ya. Ang amon ni nga ginhold na amon ining taon ni nga ngalan Saldi ko, tungod may kulang-kulang siya nga mga dokumento nga sa pagbiyahe ya. Bilang isa sa kapangayaw sa amon lugar ni, may mga requirements kami nga mga papeles para mapadayon ang imo pagtinil kag pagsulod o kung pag-gwa sa amon pungsod. Tingin hold sa namon kay may kakulangan ang ilang papeles. Pero sineng abi ang ginsugo ni sang inyo pala gobyerno nga nakpon sa Saldi ko, why gamilabot na yan? Taraw kagim kumprontar karon sa mga media si Claire Castro. Nang ginambal sa kuno siyang presidente, ang Mutsilingon nga na-arrested ang Mutsilingon, napastop, napapundob la. Di karon, ginpapundo, line man na iyang mapundo. Mga magka-arrested, nahuli mo. Nahuli. Arrested ka. Di karon ang meaning siya kung arrested siya mong napastop, napahinto si Saldi ko. Grabe nga, muna ground nga. Doon nagmangok gulping mga Pilipino bilog Pilipinas. Nga meaning gali siyang arrested, hindi siya ino sa Tagalog nahuli, kundi napahinto. Oo. Oo. Karoon magambag...
1: Yung tagaan nila meaning, no? Ilalang...
0: Nga palusot, ah. Agaroon, sampul, may nagsampul to galing. Yan, nakahuli kami ng isda sa dagat. Nateko na yung kami ito. Naton ang interpretasyon ni Claire na pastap namin ang isda sa dagat. Oh, take around ti amo na. Sige, ano pa ginang imo yung observation na be? Lihog.
1: Amo na lo, ang sa flood control, do doon na, doon na mukmukan mo lang to, mga diskaya mo lang to.
0: Hmm. Ti amo na gani, kung ang ila nga tuyo is purely accountability, no? Ang salabton mo ame, sa sinang pagkapot sa budget sa Filipino people, taxpayer, kagitagaan ka budget, kag-questionably, no? Di, tawag sina is confidential funds na something like that, di ba? Budget. Kutob sa nagkapot sa amo sina nga klase sa budget, hosisaon. Nga ang vice president lagi nga may vital siya kag may importante siya nga papel sa bilog nga Pilipinas kag sa mga pumuluyo sa nga diri sa Pilipinas. Anong importante nga papel ni Sara as vice president? Nga in kaso nga hindi na makasarang sang iya obligasyon bilang presidente si Bongbong Marcos bilang presidente, ang vice president amo ang magabulos. Karon hindi sila magsugod nga in kaso may matabo kay Bongbong Marcos nga siya maging presidente si Sara, kitungod number one kontra siya sa Amerika. Ang Amerika sa international nga lamang nga mga pamulitika naga posisyon sa Pilipinas para i-intimidaron ang sitwasyon sa rehiyon kag ang ilang posisyon sa China. Yes, go ahead.
1: Kaglo ang nungugiin to, naman tingnan ni kay Ligad ba, ang balambal to nila i-suspend ko ng excise tax, i-galiya sa kerosene lang kaya gali. Sabi ko sa diesel patukan sa ano to.
0: Ko na suspend nila, to ko na lift nila, ko na kakas nila, hindi na ko tani yung savings, eh, no? Di ba? Kagtapos, isubsidize pagin nila, tapos pasakaan pagin sweldo sa tao, kagpanubuon pagin ang mga produkto, mga presyo sa produkto, kundi maulumpawan kita.
1: Nataas, ginang mga balaklon, inflation rate.
0: Yes, oo. Teng kwarta mo may siya kalimu. Kama si Silvia, nungay-nungay, why na?
1: Away na lang, dasig na.
0: Oo, tungkol pila na lang guro, mamakal mo siya siya kalimu mo. Sa una, ang siya kalimu mo sa una, good for one week na nangakonsumong siya kalimu mo, sumong? Ay, siya lang, kanilaw guro.
1: Tapos ang nanotis ko, lo, kung magpasaka ba lang kritis sa jet, kung magmubo naman ng gasolina, hindi na naman ako gang kritis. Amo lang na
0: hindi masolve na, kagdra kong kisaan ni Galalisay, kaya nagatugas ang hindi pag-itsindihan ay. Nga hindi masolve na kay damo man na alam nga nagapungko sa atong gobyerno. Ami, plastan nyo na sa tsakto.
1: Nagkakadapat gidya tani nga ang next president may kwan gidya may malasakit gidya sa aton.
0: Tiara na da, ti mo man na pambalon mo sila, puti mabatsyagan mo man ang epekto kan may ara kung wala mo. Ang importante din ay ang magkita nga problema is kinala sufficient kita sa supply number one pagkaon gidaton. Peace and order. Tapos ang aton langis, no? Mga amo sinaga plastada. Investment, no? Open kita sa mga investors, how to attract investors nga makasulod sa Pilipinas to generate more jobs. Kay damo sa mong graduates, ang problema, way trabaho. Di ba?
1: namin hindi lang ano, ang Singapore, blalo, kay gamay-gamay lang na kung nung isang una nga, ano.
0: Siyang gamay na, sila, ang Singapore, singawan lang na. Samtang nagadako siya, singa to, singa tre, tisi mong dako na siya, Singapore. Amo po nang bantayan na ba si mag-singa five? Ang lain na ko mag-singarong. Sinabi ko.
1: Dapat naman i-improve mo natin ang education. Nandiyan kay nang amo mo na ganyan, nang balsang isa ko ka-friend, ng mga ginaubra, bala sa mga congressman natin, or ano nabi, more on, nung ginakuan, bala nilang tao, nga ayuda, nalang ayuda, why not give them opportunity na makaubra like pasigulaon sa TESDA or something na muna para ma-empower ang tao bala nga mangita court na hindi lang masalit magsalig sa ayuda.
0: So ang ayuda is the relief na siya, no, temporaryo bala yung mabuligan ka lang. Kung magapa ko na pilas ka daw, band-aid lang ha. Oh, hindi ba? Tagaan na kaisda, parang busog ka, kaunon mo. Ang question, kung maurot ng isda, mangayok ka naman to liwat sa ila.
1: Oo. Pero kung ang prinsipyo, lalo ni Mang Chitong, na teach people how to fish. Don't give them fish.
0: To catch fish, hindi lang mag-fish. Kasi magkataw sila.
1: Dapat in-tower, ganyan yung mga tao.
0: Correct, oo. Di ka damo, tas yung dapat ariglahon. So, katingala kita nga, doon yung pagbuto taman, yung puro alam lang na sila, nga alam na sila tanay. Nga mo na nga itong sitwasyon now, because of corruption. Nga may corruption tungod sa greediness ng tao. Sa kadalok sa tao, sang gahom kagkwarta. Kay tungod, wala ka pang ibabaw ang espiritu siyang ginoos tagi pusuon nila.
1: Oo. Isa ganit nga wonder kung lang as ordinary nga mamamayan.
0: Oo.
1: Blind pa ko. Siling ko, anong mahimo ko na sa ila? Kung amo ng ila ko. Ang siling ko na lang sa kukiringon ko, pangamuyuan ko na lang na hatagan tas ang ginoos ang insakto ng leader. Leader lang may kadlok sa Ginoo.
0: Kinanglan naton may mga kinanglan naton isa ka tawo nga may kamay na makal. May kaman gid siya mla, no? Kamulo ka kadako sang kwarta sang gobyerno mo. Da? Kag ang kwarta isa man na ka rason nga gakatimtar ang tawo.
1: Kagang nanotis ko, kay kapamati ko, Sir Julius, ang ginakawan ni Sir Julius kung sa iya program na bala, nga kung NPA gani mapatay, paimbestigahan nila, pero kung army gani mapatay, wala lang.
0: That's why nga daw suli. Suli, no, di ba? Hindi ko matandami, butana lang natin, dapat paimbestigaran man. No? Kung mapatay, umapatyan sila, tapos kagay ako sa kandas human rights. No? Pero kung ang militar mapatay, daw ay manggagiho ang human rights. Daw arak gross sa human left.
1: Siguro.
0: Right kag left.
1: Ga question na bala ang purpose ba sa human rights para lang ni sa mga mga kriminal nga kung ginrate kung ginpatay kag ginpang rape to ang ano to bala journalist ano to do ay mga kabate nga may nagkuhan nga human rights.
0: That's why nga do amo na guro nga human left. No, ko na unwa bido kati do ara ka do ka righteous nga human rights mo ang kinamatarong sang tao. Pero once gani may maintra ini nga ginagamit as weapon, no, gina-weaponize nila ini nga sistema. So pwede nila abusuho ni. Kamalo ka, duwa ka bagay ni mo. It's either gamiton mo sa maayo, mayong resulta. It's either pwede mo siya gamiton sa malain.
1: Hindi, nabatihan ko nina sa balita ko na si Jun Bec Remulla Galea, huwag ganit kabalo yung may ara na yan sa ano na, bla, ang areswaran, si Trilling niya, may ara na sa'yo na yun. Ang question na da, kung how valid na warrant of arrest, kasi iya-iya lang na yan.
0: Nasiway ganit kasi matibag, no? Dudumal mo si matibag, siya si mong head sa NBI, di ba? Sa pag-entrap to nila sa isa ka vlogger, nga kuno, nakabaton sang 75 million pesos, gin question siya, kung di nagkuha ang NBI sa amo yung nangakandidat to entrap sa amo nga vlogger, niya nagpahimo kami siya rikto. Gin pahimo namon ang mga piki nga kwarta sa rikto. No? Si matibag na subong. Tiyan mo na si subong ang ginaangot ni Trillanes nga mag-aristo sa kay Mato de la Rosa nga nagsila kuno according is managakapot siyang warrant of arrest from ICC. Puti, hindi magsugot ang Senado na ito. Guro ko si Sotong, Senado, tati, nakob na si Mato eh. Galing Senado na ito, true sa aton nga bago nga Senate President, nga role of law sa Pilipinas dapat ang mangibabaw. Ano ang sistema? Dapat makadtok niya sa mo sining ahinsya, pabalo na mo ni mo to, astang kurti na to. Hindi kayo nakabaton ka lang din, sino kayo Trillanes, ano ka? Nga nakabaton.
1: Oo. Ay, do, ang iya bala ko, do, ay na, do, ginambal na sa balita, do, wala sa respeto, wala sa Senate, wala mismo.
0: That's why. Nga... Oh, that's why. Si amoy na sitwasyon ha. Si ini siya history in the making. Tanan ining may mga... tanan ining nga nagakatabo, ma-witness naton. Kakun ano ginman ni madangtan, ti amoy na siya ang aton at tumangon sa palabuto ni. Ni Bla?
1: Huluya, ganing lo. Iba si Bla na... na news mo tabla sa iban nga bansa nga mo na nila kasasabo na sa Pilipinas.
0: Ah, huwag kasyo ah. Huwag kasyo ah. Kay iban nga pungsyon, gani, iban mga mumana. Pero ang question is, ato niya nga personal niya nga mga problema as Pilipino, subong niya is ang ato niya nga paminsaron ang next generation ta. So whatever the decision of today, kung ano giman ang madesisyonan naton subong sa ato niya nga sitwasyon, ang magabinipisyo o magasakripisyo ang masunod ng mga Pilipino o kung ang aton ng mga henerasyon ng mabot. Ha? Okay? Sige. Thank you again sa pagtawag, Roy. Salamat, ha?
1: Sige. Sige lang. Salamat.

Ang problema kasi lain na gapong ko sa Senado kung magsugod ang impeachment kung si Soto tani ito eh, no? Kag ang grupo yung magyapon, di itchas eh. Itchas ang handom sang tanan nila eh. Ikaroon kay Ari-Ari, oh. Alam doon eh, ha? Si Marcos? Ah, okay, oh, sige, sige. Oh, may payag si Marcos. Oh, nagpayag si Presidente Benel Marcos angos sa kinagamo, naglunta sa Senado. Ay, bugtaw ka pa! Ay, bugtaw pa si Presidente. Oh, oh nagmayong tsura, ya. Nagbukod lawas siya. Oh, siya gine. Alas 10:48 ng oras naton, mga kakay-five. Iningabahin, nadulong na sa aton sang kampiyon nga kape, ah. Ah, kapihan ta si Lamla. Ipagwa, ilabas mo na ang tasa. At kaagad na magtimpla. DTX Coffee Mix. Dami nga kape yang number one kita Jirilia is nagahatag sa energy mo. Nung hindi ka pagkapuyon, bla, ang samor mapabugal mo ganyang samor nga perte ka na namnaanam ganyan. Kung ako yung magtimpla sa DTX Coffee Mix ya, no, aral nga sa gabang sa tasang ininit, bla. Kay man na masamuran mo ganyan ang puro Jirilia nga DTX Coffee Mix, ay ka na-meet katama. Tapos ang ariya mo sa banyo, ya blado, kanami. Kanami, ganyan siyang imoriya, ya. Iban niya ya daw mga gabudlayan, ganyan kang pilakad daw pa mag-ariya, galingungog ng ulo. Kasa lakit ng tiyan, kung makainom ka di Tex Coffee Mix, nagaligway ang imo tiyan, kay makaariya kagit siyang normal, jirili. Bisan walang antay a kwarta, yamla, basta ka ma-real tamayo. Kung sa pangihi naman, inablang pangihi, blang ma-experiensyahan na ton. Excuse me, siya nagkakaon, ha. Inablang daw, ang tanan nga unod sa marukan mo, daw nagwagin niya siya. Ano blang ka-satisfying na blang? Mga kaki-five, ina siya, isa na ina kapatimaan kag pweba nga nagatrabaho ang DTX Coffee Mix kay nga aman. Ina-eliminarya ang toksin sa lawas, mga higko sa lawas ta kay amo ining rason kung nga nakaguba ang aton sistema kag nagresulta sa kunano nga masakit kag balatian. So ma-witness mo mismo sa imo kaugalingon, ma-experyensya mo kung paano limpyuhan sang DTX Coffee Mix ang imo lawas. Dugay ka gutomon, full of energy, mayong ariya, layo ka sa masakit kang bulatian. May chia seeds kang super antioxidant nga panaming naton, batok sa mga free radicals. Basta kape, aton inumon, ang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nagadetox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: dito, skabar!
1: Girl! Buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful, gudgada ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
4: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
3: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
5: Muter na Max Epektibo.
6: Ako nga si John Ray, da sa sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nakainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: Madalas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sportbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sportbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sportbiotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagduan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh?
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: K5 News FM News FM Super Cool Litan at the one at the Night Show with Jerry Lee and Jay Lolo. That's the Night Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras na ito, we get 6 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko po nagpapabati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Kanamigin man nga habon, Jerry Lee, kagkampiyon gamiton. Presko sa lawas, kang importante nga ginakakasya tanay nga bakterya nga nagatiner sa panit naton. Mamukal siya kang ginakakasyang baho sa lawas, hapos bunlawan mga kakifive. Amo na ning chimpo nga dapat gamito naton ang DTX Beauty Shop tungod nagahatag dugang siyang self-confidence, no? Nagahatag dugang nga kalipay sa aton kagalingon. Kumpiyansa sa kaugalingon tungod nga maayong resulta ya blad. Ang imo panit especially guya nimo, wala na gamatika, wala na siyang alap-up, mga punggo, dulaon, mga inagya sa punggo nga may mga buho-buho na hipi doon sa DTX Beauty Soap. Nasing magpaputi sa panit nga wala siyang hapdi para gid sa bilog nga pamilya. Basta habon ang aton gamiton, DTX Beauty Shop. Saragin mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, ha? Sa mga butika kag pharmacy sa inyong lugar, mangkunta nyo lang na, ha? DTX Beauty Shop, available man online. Pwede nyo ma-order sa Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban pagiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala bayad. Okay. Hindi nga bahin man lundulaman sa aton lo sa Dr. Pinoy Squalina Capsule. Isa man sa mapuslanon nga suplemento sa aton panahon ining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mapuslan tagini. Sa adlaw-adlaw na ito nga pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginasuplayan niya oxygen ang aton ugat kang ang aton utak. Layo ka sa demensya, Alzheimer's disease, antik ang imo paminsaron, kag ginalimpyuhan man sa Dr. Pinoy Squalene Capsule ang aton kidney, ang aton dugo, ang iban paging bahin sa aton organ. Ang aton atay, ginatunaw yaman ang mga barag ng mga bad cholesterol sa aton ng mga kaugatan. Ligwag nga makaagi ang aton dugo nga para makasupply sa oxygen sa aton utak. Layo ka sa tawag nato na high blood pressure, heart attack, ang stroke kung nagainom ikaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabato man ang Dr. Pinoy sa mga early stage ng cancer, psoriasis, ining leukemia, kag inang may ara sang dengue, kadasing magpasaka sang blood platelets ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa may mga dysmenorrhea, may mga irregular menstruation, menopause, hormonal imbalance, inom ka mo Dr. Pinoy Squalene Capsule para maalibyuhan ka mo, ha? Ina nagatubo nga mayuma kupuson niya. Sa may mga prostate problem, buligan niya nga mag-ayo ikaw. Dr. Pinoy Squalene Capsule, himo ini sa Shack Liver Oil. Wala sang overdose, wala sang side effect. Aprobado sang BFAD. Kag mabakal niyo ini sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar dira sa Kabankalan, Pontevedra, Valladolid, Morsia, dila sa bahid, sang La Carlota, Atalisay, Silay, Victorias, halos tanan nga mga kabanuhan ang kagkasyudaran diri sa atong probinsya sa Negros, kag Panay. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag saliwat sa may mga problema, kag gusto gin maghatag sila opinion o kung komentaryo, tawag ka mo sa atong hotline na 0928 611-2263
1: Ako sa ato yung Globe number 09277-448940. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Gamonitor kami nilo sa may himamahilana. Aman siya intana.
2: Dahil man siya mayong gabi.

0: Good evening, Jerry, Jay Lolo, Jeffrey Nilo, Sangha Purok, Active, Barangay Mandalagan. Okay, now, karon are. Ang utod siyang aton Presidente Bongbong Marcos. May ara sa pahayag mga kakifayag nga may nadakpan ko, no? Kaginan din aligar pa lang itong NBI, no? Ang NBI, amo ang nagpalupok na gusto magsunod sa premises ng Senado. Arik, ano, report halin sa kay Senator Amy Marcos. Utod mismo sang aton presidente ang iya nga nakuha nga balita ihapahayag niya sa aton amin matianta.
1: Nagkakagulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya, siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato, anuman ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amen dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado.
0: Sadyan eh. May nadakpan nga confidential agent sa NBI. Sa pagnilok panay, nag-issue sila ang NBI according sa report. Una-una daw wala pa ito nila ginhingadlay kung NBI ginman ito. Tisimong si Amy Marcos ang naghambal nga nadakpan ang isa ka confidential agent sa NBI. Kaya nagbalik siya. Nabiling guro ang iyang bagbla. Kaya ito to gurong bagay guro nga sigatawag si Mrs. siya kay luto ng pinaksyo nga bukaw-bukaw. Nagbalik siya ang inkwayang bagya kay nawigit sa pag-atras guro nila sa hagdanan. Karon na nakpan siya, gin-imbestigar siya, nag-ako siya nga may nagsugo silang certain person from the NBI. Galusubin, nakpon siya ba ito? Miskan magkainano pa na. May masakitan pa na kung ano, basta kwaon gin siya ba ito? Si Senator ba ito? Di amo ina, no? Di siya dyan eh. Ginapanawagan, na-identify ang ngalan according sa nabalaan o kung nadakpan nga a confidential agent sa NBI, ginlawag niya si attorney, certain attorney, no? Di investigaran na na. Oh, sa dyan eh. Kag sumong agabi mga ka-K5. Nag-okay na ang Supreme Court, no? Breaking news ini, ha? Korte Suprema tinanggap ang urgent petition ni Senator Bato na pigilan ang pag-aresto sa kanya ng ICC. The Supreme Court tinanggap ang urgent petition. So tinanggap pa lang, wala pa response ang Supreme Court kay tingin baton pa lang mo. Wala pa mabalaan kung mag-yes o kung no inig Supreme Court kay tinanggap pa lang ang iya petition nga pigilan sa Supreme Court ang pag-arista sa iya sa ICC. So, mupanigbalantayan na ton. Ang para sa ano naman niya, sa article of impeachment, ara na sa posisyon sa mga senador subong. Ang report o kung ang halin sa Congress sa impeachment report nila dami, no? In articles of impeachment, ara na sa Senado halin sa Congress. No? Kamuna na. Karon, ari pagit ang dugang report. Pahayag ni Senator Amy Marcos.

0: ni amo na to nadakpan. Nadakpan to ang confidential agent kay nabili ang iya bag ginusisa siya no ti amo na to. Ari pagit ang dugang nga pahayag ni Senator Amy Marcos.
1: Inutusan daw sila personally and directly ni BBM.
0: Hoy hala hala hala hala hala. Oto dyan si BBM Presidente natin, Marcos. Inutosan daw directly ng Pangulong Marcos ang mga NBI ha, sa paglusob sa Senado. Oh, mabibili, liwaton natin, liwaton da.
1: Sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Andito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, denied to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman, nagumpisa sa ating ANP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman, ganon din ang NBI, dead ma rin. Lahat sila walang alam, pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM, sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito, pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan, hindi ko maintindihan, nako. Nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan, ay eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato ngayon din. Kaya ta, di na namin maintindihan. Ano ba totoo? Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege?
0: Okay. Di amo ni sadya ni kiti mag-uluto ni. Di galing ti si Amy, araya kay Duterte mo na. No? Si Bungbong ti amo ni ang aras administrasyon. Uto ti maghambal kita, uto ti medyo may kredibilidad si Amy maghambal about sa uto niya. Ti ani, isa pag-inig kay investigaron naman. Pero na may pahayag din si President Bongbong Marcos, pangitaon ta. Ari. Makita niyo ni sa aton nga Facebook page, no? K5 News FM Bacolod 101.5. Hindi gobyerno ang may gawa nito according sa aton presidente. Ari matiad ang hambal sa aton presidente, Bongbong Marcos.
2: Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga television, sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandoon. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant of Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na kulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kung mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang, at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nakaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
0: Di mo ng official statement sa mga gabi. Sa nga itong President Marcos, ay kami nilabot. Ay, labot sila yan, di ba? Si Amy yung uto niya, pa si Bango niya nga. Pwede ka maimistiga pag hindi ya, Amy. Di sa investigasyon, di kampiyon ang administrasyon. Sa investigasyon, kampiyon ang administrasyon. Na imbestigaran na ganing flood control ang malita ni Blati, ano ang resulta? Ano ang resulta sa imbestigasyon sa mga maleta? Ano ang resulta sa imbestigasyon sa mga flood control ng mga corruption? Tisumong amuni investigaron pagkita sa leglanta kay Presidente Gambal Dirile. Hindi na tanda maglalis. Yes, Mr. President. Okay ah.

0: matik ka mo pala boss kay K5 Erectinerife kang K5L John Castanio. Boss, aga, agapatamugtaw lang. Kay boss, himay-himayon ginisang duwan aton ka veterans ang course ila programa nga Foro de los Pueblos. Hindi tanag ginakumpala ni siya mo nga I believe si ka K5 Eric kung hindi ka katulog. Nagabantay ginisang. Subong man si K5L John Castanio. Nagabantay ni sila sang development sang mga balita kang sitwasyon nga nagaluntad subong dito sa bahin sa Senado. Kay para bas, saysay nila sa inyo, i-report nila sa inyo ang kunano man nga mga balita kag ang ilang mga analysis kag komentaryo sa ilang programa Foros de los Pueblos alas 7 sang aga hasta alas 9 sang aga, ha? Okay. Kag kung gusto ninyo pagin nga ma-updated kamo sa balita mga ka-K5, ha? Pwede kamo kakadto sa ating Facebook page. I-type lang K5 News FM Bacolod, ha? Okay? Sige, arat ng mga balita dada kag tanan nga mga incidente sa mga adlaw na gusto nyo gin may baluan, ipaki-like na lang kag paki-share, ha? Hello, hello. Dali lang. Mausus. Perte katunog siyang radyo. Pahinaya lang radyo. Patya lang. Hello, mayong gabi.
1: May gabi, lo.
0: Pahinayo talang radyo. Ta sir, kayo para hindi tayo mag-feedback. Sino ni?
1: Sige, okay na. Si Rumi. Saman silingan.
0: Rom, mayong gabi. Yes. Nainom mo na to. Nainom mo na, Rom.
1: Okay na lang, nainom ko na kapag habon na gano'n sa ang DTX nga habon ka ang gano'n ko ulit na everyday DTX copy.
0: Ate, good, champion. Mabuhay ka.
1: Mabuhay ka rin.
0: Mabuhay ka hanggang gusto mo. Kanlo-kanlawan na lang dito to, Rom, ang sitwasyon. Anong panilag mo na, be?
1: Gani man lo. Okay gitong ginahanig ka monitor man ko sa iman. Okay na itong ano nga do ang magpantuan sa aton sa mga ano do survival mode ba?
0: Oo.
1: Pang do isang ka baruto balalo nga for example nga ginabagyo kung din ano siyang balo dito na lang do wala direksyon mo na. Do wala direksyon sa mga aton nga no do ang ano sa buong ang ilang government official naton, local man kag national. May naging nubra kundi politika lang. Ang nubra nila nga time na yung kapampanya sila para sa tao, wala na. Kundi politika na, yun lang.
0: Kinababayanan
1: nila yung tao.
0: Ika
1: luluoy na yalo, ang tao kay aton, kwartalo mo. Kulita mo lang, magkaong ka sa ano, may tax. Mag-star ka sa iyong mga balay, may tax.
0: May tax?
1: Kada bakal mo may mga tax. Tapos ang yung tax na ito, ang ginabutang nila sa malita nila, kag taguon nila sa ilang balay.
0: Tapos magtago nila, tamunan nila siyang tila, kag butangan tam-tax. Para hindi makita. Sige, ano pagkita to, Romy? Abe.
1: Sa mo nang ga-update sa Senado, Loy. Sa mo nang ano, galing kay hindi man sila magpasupil nga ang administration nga doon na perdi bala sila sa Senado nga ang ilakalya doon na perdi. Nag-cover ang ano, position. Kaya mo na sa mga...
0: Dako gining siya lang to nila sa financier nila. Pero yang kutom sa nakamaton, di ka nakamaton sa ham-ham niya, ya. Safe na to, ya. Money na to. Timambal, wala na sila yang, wala magkamig-inspektar nga magwa si Bato, kang magabuto, that's why na take over ang Senado. Wala magkamig plano sina, ya. Kaya kung kamalo lang kami, tani kapiparan na kami, eh. Amo malang na isabat nila sa mga financier, guro nila to, ya. Pero ang ilayang talent fee sa pagbubas ang ilayang mata sa hindi sila makakita sa kamatuoran nga nagtabon sa ila pananawan nga nagtaklob sa ila konsensya, sigurado na to yan, nasilo na to yan sa ilayang ano ni?
1: sa ilang bunbunan.
0: Sa bunbunan, o. Oo. Sige, ano bang ito, Rom? Sige, be?
1: Ang siguro doon, ang atot nga, ano, reputation sa iba na lugar, eh. Parang ang creatures of the past na wala natin. Ikaw nga negosyante na taga ibang lugar, mabutang nga ba sa business mo kayo man nagkakatambo di sa Pilipinas sa buong
0: that's right.
1: Mo ang ang ano siyang agency sa isang ka-government na established na which is ang Senado na under siya subong sa mga militari na pinpanaano mo kaginag yung patlay niya kay Bumbong Marcos wala sa presidente siya hindi niya alam diba ay imposible naman hindi alam ang
0: ito yung presidente na gambal. Hindi na rin maglalish na kaya muna na.
1: Ganit do. Muna nga budlay da.
0: Oo.
1: Puro investigasyon lang wala result.
0: Ang aton niya nga pamatinaan sa nilunggan. Pero ang aton niya nga lamatian, iposisyon mo na sa utok naton kaya dyan na natin mamatsagan. Tama ka, Toto Rom. Tama ka. Sige, thank you, Kid Rom.
1: Sobrang tama, Kid Rom.
0: Thank you, Dina. Sige.
1: Okay, sige.
0: Okay, sige. Oh.

Good day, Lolo. Good evening. Dugay-dugay, matawag ko. Sige, tawag. Naluto pa ko subong sa sundaan si Harold niya. Roll, tawag, Roll. Sige, tawag, Roll. Luto ang sundaan mo, butangigin mayo, damo, plurwa, damo, panakot.

Hindi kanya magsugot sa Amerika, nililinga magpungko, liwat ang mga Duterte. Ha? Kaya di ang mga Duterte. Though ay na sila mula believe sa lakad sang direksyon sang Amerika. Kay puro na lang gira. Kagay kaso kung magsabay ka sa Amerika, himuon ka din sa Amerika nga isa ka lugar nga pwede ka niya malusan sa kontra nila, sampul China, no? Di madalahig naman tadi. Sa World War II, mabatian tang istorya sa aton nga mga lulo. Grabe pinitinsya man sa aton nga mga ninuno, di ba? Halin sa chimpo kachila. Pakanto chimpo hapon. Do ara git present ang Amerikano. Di karon, hindi magsugot ang mga Duterte for the sake of improvement sa Pilipinas. Kaya mga neighboring nation tadi, mga Brunei, Malaysia, Singapore, Vietnam, na improve na sila mo. Nga siyang una niya, pigado ni sila ya. Ang dali sa aton riyon sa una yan, Japan kag Pilipinas, ang tupong-tupong niya ang progreso sa pagpangabuhi. Subong iya, kulihot tayo mo. Sa Brunei, sa Malaysia, Singapore, Vietnam, Korea, ulihita, Japan ulihita. Karon titing halata nga, puro man ang mga alam na sila na. Na hindi nila masulbar ang kapigaduhon kagang problema na ton diaw. Tingtanan sila nagpromisya nga kung mga pungko sila, sila nang gahatag sa aton sa kasana kag pag-asa, pag-abot sa sitwasyon, why man? Ang mabatian naman lang nato na puro kinawatay. Tinasway mga ka-K5 ining sitwasyon. Halin sa una, involved git ang Amerikano. According ini sa ako niyang kilala nga nagainom sa kape nga, Nutella may go siya kutsarita, mataya. Nga, hindi git ang Amerika magsugot ang mga Duterte nga magbalik sa pwesto. Kaya kung si Sara Duterte magadalagan presidente by 2028, magpabor siyang panahon nga magpresidente siya. Ang mga instalasyon kag posisyon sa Amerika kag interes sa diri sa rehiyon sa Asia, sigurado makakasgit. Kag ibulos ni Sara Duterte ang mga programa niya nga may bulig ang China. Kaya ang China, sumong nga grabe ang bulig sa Africa. Ang Africa, arad ang cradle of civilization. Ang istorya sang tao sa Africa, na nagsugod ang istorya sang tao sa Africa mo. Pero, hasta sumong istorya lang yapon. Tungod nga ginsulod na sila sa mga European kag Americans, kaginlugos ang Africa, ginapanguha ang ilang mga natural resources, mga diamond nila, mga gold nila, kag iban pa, kag padayon sila nga pigado sumong ang mga Afrikano. Karon sumulod ang China, may mga programa ang China nga pwede ka mamuligan sa China. Mapartner ka mo. Huwag na ka malo kung anong kaundan, no? Pero inang nasyon sa mga nasyon dira nga nagbaton sa offer sa China, mga uhaw na sila. Desperate mala. Nga sa kalawig nga pag-akupar sang mga Europeans, mga Americans, ng
Kumbaga sila lang nag-improve ang mga tao, balik sila lugar, pero ang Africa, nga sila nga panag-iya, sinangduta kang mga kunanong mga minerales na importante nga makuha, sila pigandog yapon. Huwag sila siyang maayong tubig, wala sila siyang kuryente, mga dalan, mga taytay, eskwilahan. No, kung mintinala sila gyapon nga daw primitive, may araman ninyo angat-angat, pero hindi gin siling abi nga daw mag-alam ang mga Aprikano. Di ang China, yatagaan niya kaliwi, di anong kinanglan mo, pagusto ka na. Di kung ikaw, abi, uhaw ang imoyang mga tao sa improvements kapigaduhon. May ara malang yung kalkulado yung risgo kag himay-himay yun mo man niya anong bintaha kag disbintaha dis ka maghimo yasang pagdesisyon ibla. Di karon ang China ga-offer sina. Di karon kung sino na yung nag-offer ng maumpawan kita, itry na ton. Parehas na malayang kontupan malay mo na migron. Gutom ka na, offer si mo pagkaon. Kay kumuya yung hindi ka muya kilalahay sa tupad balay mo. Ang kilala mo lang sa piyak ng barangay, nga way mga kanto si mo nga gahatag siyang bulig. Kag wala man plano yung buligan ka, tupad balay mo, nyatiyari ho, may pagkaon. Kundi isak-sako bugas, imo lang na. Hindi kami ang magkaon, hindi kami niya close. Hindi close, gutom ko na, hindi ka mag-close, kaon na. Sige, magagagayfay, basta mo na, no? Bantayan natin ang mga susunod na kabanata, ha? Kanto lang kamo sa ating Facebook page. Type lang K5 News FM Bacolod 101.5, ha?

0: May nga gaw tanay yan, commercial break yan. Magkaka K-5, dali lang gid, dali lang gid. Babalik kami. Don't go away. We'll be right back.
1: K-5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PC. Ang VCO, yung may D3, mag-abot ka. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwermi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi?
12: Mag-Spore Biotics ka!
13: Base UTI na ina!
12: Mag-Spore Biotics na!
13: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
14: Ang fortified nga probiotics!
15: Klinika Spore Biotics!
16: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics!
17: Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Klinika Spore Biotics!
18: Preton yote, musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
20: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
18: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
19: Apat gigasultada, pre? Biyag si misis, eh?
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasin!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
24: What is love meant to you?
25: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
24: Would it be there to comfort you when you need it most?
25: Mag-work
24: or will you still be there to fall in love again?
0: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko, lo.
2: Shabaji mo. Ari, ano yung problema? Ayaw ato ni problema, Jirili. Good evening, J. Lolo, Jirili, mamangkod lako tanilo. Kung paano mabalaan ang isa ka lalaki kung may gusto siya sa isa ka babae. Kasimple nga mamangkod, Jirili, pula ka mudlay, no? Paano mabalaan sa isa ka babae nga ang isa ka lalaki may gusto sa babae? Please give me advice, Jirilo. Thank you again, ha? Paano malaan man? Papakot na kay Madam Hauring, Roy. O ini nga bahin na dulong na sa aton sa Gina Seafood Restaurant. Abi ka muda sa mga NBI, mga pulis, tananda ka mga AFP naton. Try nyo bisita mi sa Gina Seafood Restaurant, ha? Mga senador naton nga aras sa administrasyon, kag-oposisyon. Abi, kalma ka mo, kaon ka mo sa Gina Seafood Restaurant ka maghigop tutudos ang sabaw. Maluto ka mo na 5 kilo pa sayan kag para magsako ka mo pang panitan nyo. Order ka mo na ng kinilaw nga tangigi para nga magbiti magbanyo mo tangi katumbal. Sa mga ladies naman, di pwede ka mo kakaon sa nga sisling manumbok o kung batay garlic shrimp, abi, calamaris, tempura, arat na tanad sa Gina Seafood Restaurant, ha? Kanami kayo makapili kasang preska, gidbla, Jirili. Ang luto ay kadasi, 10 minutos lang. Pera gutom niya mo daw, hindi kayo masupayan, blahaw. Di, buka sila Monday to Sunday, alas 10 ang aga, hasta na na alas 10 ang gabi. Gina Seafood Restaurant, mga ka-K5. Kalapad siyang parkingan nila. Damo sila, waiter. Limpyo ang lugar. Lapad ang ila dining area. May aircon kang non-aircon kang may function room sila. May okasyon ka mo. Kung gusto nyo abi private niya abi, pwede mo gin makupar ang function room sa Gina's. Ang himuon mo lang, kontakon mo lang si Ma'am Gina para ma-schedule ka, no? Ara ang iya address, ang iya telephone number, kay Ivan ng mga detalye, kag importante nga informasyon na about Gina Seafood Restaurant sa iyang Facebook page, ha? I-type mo lang Gina's Seafood Restaurant, mga ka-K5. Balik kita sa pamangkot sa atong letter sender. Lo, kung paano mabalaan ang isa ka lalaki kung may gusto siya sa babae? Kung may gusto, anong gusto niya? Gusto niya dumugon? May luyag ro namin yan, no? May luyag sa babae. Well, kung may luyag, paano mabalaan, be? Kay tungod nag-take effort ang lalaki. Number one, nagpapansin siya, be. Kag-aton kita ang mga tao, may mga instinct kita mo. May pangunahuna kita nga mabalatsyago nga mabasa na itong ang iyang body language. Ang iyang mga mata. Ang iyang mga giho. Mabalaan na ton. So, hindi lang kita magpasubra kay base kung assuming na ta. Kuni base lang niya sa gesture siya, bigang mga sugilanon niya. May ara kita yang pamaaging ara sa ton ko galingon nga mamatsyagan na to, no? Mabalaan mo ng lalaki kung may kusunada si Imo, kayo nagpulupumangkot na siya, no? Sa mga kilala mo nga nakakilala si Imo, daimiga mo na si, ano na, ano na siya man, may nobyo na siya, why? Ano nang iyang, ano man, favorite color man? Ano nang iyang, di na siya star. Tapos na lang, hindi ka lang malugin siya, crush ko gina siya mula. Kaya ang lalaki, nagpangita ko na abe, siyang mga pamagi, taytay, dalaan mula. Nga mag-get close to you. Nga mag-hatag sa oportunidad, nga makapalapit si mo. Sa lalaki nga interesado, nagpangusisa gina siya. Kaya ang lalaki nga may arasang ihimalo about your likes and dislikes, mas bintaha para siya eh. Kaya ang kaso ginman nga maghatag ang chimpo oportunidad nga makaistoryahanay ka mo, balaan niyang limitasyon, mabla. Balaan niya galing iya limitasyon kung di na siya esta. Hindi ni siya pwede, ho. Hindi siya kakaon spaghetti kaya ginakatol siya. Hindi magkumang istorya about inaswang kaya hindi siya gusto. Niya akong istoryahan ko lang about lang guro kay Coco Martin. Kay palatanaw siya galing kay Coco Martin. Ang favorite color niya is red, ha? So, ang tao nag-research, nagpangita pa maagi to know you better. Mag-isay na sa mga sinyalis na. Kaga, siyempre kita mismo, may ara na tawag nato nga gut feeling. Gut feeling lang. Sa aton pa is panagupnop. May mga panagupnop kita mo. Nga magtulok kay mata nyo daw, medyo gamasahay ka mo lang. T-plus pagin nga mamatian mo nga nagapangita siya sa mga information about you through your friends, no? Da mo naman mahambal nga interesado sa sim mo nga man, ginatagaan niya chimpo eh. Kaya man kung hindi ka interesado sa isang bagay, hindi ka man maghatag oras, di ba? Hindi ka man maghatag sang imo na yung effort. So kaya kung interesado ka, you have to give time. Mahatagin sang imo yung pagpaningusog, pagpaninguha. Kaya importante siya si imo. Gusto kay niya mo, no? Luyag siya si imo. So far, so good. Hindi pa lang anay, no? Kung may luyag siya. Pero kung wala gina siya mga musina, no? Kay tungkol na pamangkon mo paano mabalaan, basi ikaw may luyag siya. Kung tapos gina-imagine mo lang daw may luyag mo sa simo. Kung tapos daw expecter kaya nga mag... ha? Because ang ato nga imagination daw wala mga limit. Ano tanan posible? Pero in the reality, daw wala yan nagatugma sa aton imagination. That's why kung kisa confused kita, kung din malapatihan aton. So hindi ka dapat magtalangin. You still have to base on your reality. So karon, si mo imagination niya daw, ga-holding hands ka mo, magnubyo ka mo. Pusa sa matuntoon niya, way man siya ga-pangaluyang sa akon. So, in your dreams, sa imo damgo, sa imo imahinasyon, ang tanan may katumanan. Pero sa realidad, wala gali siyang kamatuuran. So, the question is din ka malama pati sa damgo mo nga nag-enjoy ka na paturong sa mata mo na. O kung sa realidad nga wala galing existir ang ginapaminsar mo. Siyempre sa realidad. Yeah? Siguro mo naguro na mangkot ka, you know? Because nga doon natakaan ka na sa imagine na. Gahulat ka nga ispiktar ka nga guro yan nga maluyag masasimo. Kasi yung mangkot mo, ano mga pamahagi, paano mabalaan ang isa kalalaking may luyag sa babae? Ikaw guro yan, luyag sila lalaki. Pero si ano mula si Lucy Torres Blagerile. Kundi banay si Richard Gomez. Damo ya uyab si Richard Gomez. Pwede ka guwapo. Ang ginhimo ni Lucy Torres, natawag na ito nga auto-suggestion la. Whatever your mind conceive and believe, you can achieve. Inagtawag na ito nga auto-suggestion, kung anong permi makitaan mo, kamabatian mo, o muna gina-attract sa mind mo, no? Tawag na ito nga the power of law of attraction. Gin-practice na ko na ni Lucy Torres. Ang tanan niya kuno nga bahin sa kwarto niya, puro picture ni Richard Gomez. Bisan sa banyo yan, bisan sa kisame, Richard Gomez. So nasuway nga, amo man lang kay John Estrada, luyang-luyang masa kay Janice ni Milen. Amo man lang ginubro yan, picture ni Janice, ara sa pertahan. Kundi na lang makita ya, because you are suggesting to your subconscious mind to attract sa mga ginadesire ni mo. See? So I'm not saying pati ho naman, kundi ginashare ko lang ang mga personal testimony kung paano naluyag si Lucy Torres o kung si Richard Gomez kay Lucy Torres. Same thing with John Estrada to Janice Di Milen. Why na kita time? Thank you again sa inyo pag pamati mga ka-K5. Salamat again mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa mga gabi. Kita lang kita boss, 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si Liwa, si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray. Always. Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one.
3: Number one.
2: Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong atagpalabating, pahuwayi ang inyo atay. Mag-DTX 500, time to detox. Basta gani nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag-DTX 500 kag Mighty C, nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo, pang tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag-DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka-blood clots ka? Kaupod na siya naka-discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Saming Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
5: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots. O kung ining nagbilog na dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat, kag may potential nga magbara sa imong utok, kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs, kag heart.
8: Tuli Sir JP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man Sir JP ang pag-inom sang iban nga mabulong, kalakip na da ang mag birth control pills, lifestyle factors kag pagpanigarilyo kag sobra nga katambukon o overweight. Kag syempre kun wala kaya gainom sang DTX 500 kag Mighty C, nga simple lang ba ang sabat Sir JP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga top naon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo, sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada sticks ng sigarilyo. Pero kung nag-DTX 500 ka, nag-MITC ka, at least maamligan ang imo selula batok sa gituwag toxicity kag oxidative stress.
5: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa wall sa imo coronary arteries, gatuga ini sa mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot, kag magaupod sa dugo, kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sa dugo sa utok o sa kurason.
8: Dira makabulig sang dako Sir JP ang aton power duo, ang DTX 500 kag Mighty C or pure C bangod, ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL ang rason kun nga nagaporma ang ito ang mga plaques. Wala sang oxidation nga matabo kun palainom ka DTX 500, kun palainom ka Mighty C or Pure C, kun palakaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag Siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan ulang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plak, amo pa pag-inom. Dapat ya before pa nga nagka-plaka, inom ka na daan.
5: Ang iba, inom subong, dasun, hindi naman.
8: Namo na. Ang diabetes or GP, ang nagapikto sa dugo, gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kung ikaw nga diabetesun, gainom ka, DTX 500 kag mitisi, kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun, no? Hindi magtaas yung mga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500, ang imo blood sugar level. Bells, ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Ang pagpungko sang malawig sir JP makakos man sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kung di malason kasi ni ang blood clots ang posible nga magtravel kag magbara sa imong nga baga kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid inom gid DTX 500 kag mitisi kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
5: Ang pagpanigarilyo dok isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan ko sing blood clots.
8: Amo na gani permita di ginahambal may ibakal ka gani sigarilyo nga makapatay sa imo kag makahalit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag mitisi? Wala ya budget. Mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Dari kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamid sa imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka-blood clots ka, kay dako ina nga problema kag, posible nga ikamatay mo. Mag-DTX 500, mag-MITC, mag-pure samtang timprano pa, kag kaya pa, nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, kag samtang healthy ka pa, tipermi na mo balik-balik. Nga inom gid DTX 500, inom MITC or pure C, para masalbar ang imo kabuhi, kag maglawig ang imo kabuhi.
0: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
1: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! Informasyon sa ikayong gawas.
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga ton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mitisi, abi mo amo lang to. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa desugared sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients sang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani, perfect ini sa ipares sa MITC nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang MITC, indi ka gidya ma stroke, indi ka magkabalatian sa korason, indi ka dali magtigulang, indi ka magka fatty liver, indi ka magka diabetes. Healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or MITC kag Pure C kada adlaw.
8: Ti kung palainom ka DTX 500 kag MITC, layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang pusoon before or during menstruation. Apan kon ang sakit nagtuo later in life, nablang tag 30 na imo edad sir GP or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit pagyapon pusoon, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag-ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag MITC. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaw na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom di TX500 kag may TC. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bago pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang nag-release ang gitawag prostaglandin hormone nga nag-trigger sang painful contraction sang uterus kag nag-cause man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX500 kag may TC at Loser GP, makakorek sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babay. Kaangay sa mga premenstrual syndrome o kung PMS, kung may ara ka endometriosis, pwede na kasikit sakit sa GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis, kag cervical stenosis, hindi na mag-anto sa sakit sang puson. Subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Permi na mo ginabalik-balik. Inom DTX500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw.
3: Kag madamo nga mga tao Sir GP ang wala nakibalo nga sila ang may high blood pressure.
5: Oo. No?
3: Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
5: percent
3: no? May ara sang high blood pressure nga wala
8: wala kabalo
3: nga mataas ang gali ang presyon sang ilayang dugo, no? Amo na nga bisan wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no? Sa clinic libre ang check up da kadto lang, no? So mag-DTX sa 500 kag Mighty C, no? Ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no? Mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa kurason kag sakit sa atay ang malikawan.
9: Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because of that, because of sa diet ta na, no?
8: Palakaon, parat.
9: Palataon, tamis, asin.
8: Oh, parat.
9: Parat, no? Palaugtas, nakaon-kanon. Palaugtas ang stress, no? Ha, pero may lang may problema. Amo ni tanan-tanan contributing factors ni pero sa bilog ng kalibutan I think it's the African Americans gidang pinaka highest, no, nearly half of them has hypertension gid because wala sila antioxidant, wala sila ga DTX 500
8: ga high blood sir boy tungod kay pigado. Wala man kay wala ka man iban sudan ga kao ka kanon sudan ka tuyo. Patis.
5: Patis.
8: Mantika.
5: Mantika.
8: High blood is.
9: So, sabi mo, kiway ka kakaon baboy, libre ka na sa high blood. Gali, ang ginakaon mo nga
8: uga.
9: Asin,
8: uga.
9: Precursor man, uga, ginamos, no? Ini, kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension, so of course, gatagagagawa man gapon. So, kalanlan po tiktahan tang aton ugat, ha? Kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka. Dapat kabalo ka magbawi, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C adlaw-adlaw, para layo sa high blood.
0: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra, nabugana sa charantine, na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
10: Diyan na mag-aso.
11: Ang imong sugar sa una, pila man?
10: 300.
11: Kanun sa amakan nag-start o DTX 500?
10: Pagduha pa kasi man na.
11: Yung sa manipag inom?
10: Muntag o happy eh.
11: Kailan naman sugar ni mo ron?
10: 126 na lang.
0: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, duti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Roa City. Atubang sa PLDT. McKinley Street,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina
14: Opisina and Wellness Center.
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
14: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
16: Informasyon sa ikayong gawas.
17: Namiyako to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi.

0: pangasawa kay kamahal sa mga balaklon, number one na lang bugas.
1: Bugas. Correct na. Ate, sumong si Sintang, Asmin, Kakikibig. Aning imported na ton. Ang local naman na ton, ining golden crop bala, 58 ang kilo. Kagang white rose, boari, 64 ang white rose.
0: 64? Pero abe mo, no, sabat sa mga pamatanon nga naga o yabuyab na? Nga naga pangasawa, kag naga pangapamana? Sila, ang iya rason? Nya nga ang bugas sa mong mahulid sa munaw.
1: Kwan malaya, pag imakas malanaya, amo ginaya. Mayong kong silikod ng bugas mahulid, yung makaya, kung ginaya. Ito nga itong presyo dito kay Kipi Babe, 64, ang aton nga white rose.
0: Ang pinaka-nubo nga presyo?
1: Ang pinaka-nubo, amo lang gini, isang pagita, kagang golden crop na ton.
0: Makita na ito
1: na. 54? O,
0: si 58.
1: Ang white rose, 64. Ang white rose. Ang pinakamahal ang kilo, ang white rose subong, 64. Kagang isang pagita na ito, 58. Tatlo na natin kaklase, isang bugas ang ina-display. Diri ni Sir Ronilio, diri sa Libertad Public Market. Pero kung dito sa Burgos Public Market, KK5 Waves, may mga red rice. Pakita dito, black rice. Kag ining mix bala red kag black kag ano pa da ang mga may pink rice magani kag kay babes for tag 60 man ang kilo 74 75 man ang kilo sang black rice kag kay babes kay babes for dairy ang pinakamahal dairy white rose sa dairy sa Libertad Public Market ining local naton nga bugas kag kay babes sa mga ang 58 ang sampagita. May pilit kung gusto mo magsuman, 65 ang kilo sang pilit sa buong kakita, babes. K5 baro. Pero nga ito naman nga mantika, dari ang isa kalipid, 34, depende sa tapang ko. Imong abaklan, dari yung mga suki mo sa Libertad Public Market, kakita, babes. K5 Robert. So far, amanay nga ito.
0: Sa mga karne, goro, masarangan ko na goro, tiil na lang yung guro kababoy, ano?
1: No, tiil. Tiil, dos tinta man, kakita, babes. Tiil.
0: Dos si tinta. Butangan
1: mo sa bawan. Sa bawan mo, di, kadyos. Ano na?
0: Ang silingan ko, nag-sabat man. Nya ko na... ang imo ya masarangan til ka baboy pero nga sarangon mo gid kun untatan mo kaon baboy. Dumo punto na sa no.
1: Bagay mo man.
0: Hindi tinga piliton mo gid nga makamahal sa balakron pahalas ng karne baboy nga makaon ka gid. Untatin na kaon baboy.
1: Ito yung ginapangita, hindi kang ginawa. Ya, baby, ano tala, mapunggan mo ka si Bebex. Kasi maharap ang kisang mahilig ka dyan sa baboy kay Bebex. So, para mo na, ang sitwasyon na rin kay Bebex, ang atong presyuan ay isang rin sa may Libertad Public Market. Kaya ginabilong sa inyo sa liwat, ang ginabalik kay Bebex, kita ng over 3, pero may ang atong mga suplemento para sa ikayong lawas na ito niya. Kinigainom kita, gani, soft drinks, kinom kita dyan sa mga makulubong nga ilim nun. Pero nga itong para sa itong ikayong lawas nga hindi abi pag preparahan sa itong kontra bulsa gaiti para man sa itong para sa itong pamilya, para sa itong mga kabataan dira, para sa maging baskog magbaskog ang itong lawas sa ining Klinika Ditri Bayo, Klinika Ditri Expebanded, labi na gid kong border ng inyo kwadra, sugar nyo, ining Klinika Ditri Expebanded, capsule na ton, makabulig, giniya para mag-maintain sa nga ton ng mga sugar dira, kasi ang ginakaon na permi, hindi na ton ma-monitor kisa, damo sugar, soft drink yung padra, ang ining way pa kamagayin ng suplemento, tapat na kasi may babes kay Pai Robert. Ining mga suplemento available dira sa may Juliano store kung nara ka mo sa barangay Villamonte kag sa may barangay sa Sumag kay Ma'am Sheila Trading dira kag sa may Jenber Marketing may nga aga dira kay Tagi kay Kid sa may Migo na ton kay Pai Babes ang mga grupo na ton dira sa may Rivers of Babylon kay Pai Babes kay Pai Robert may nga aga dira kay Sir Adelmar Delfina, sa may Delmar, sa Pachuyan, kay Kipay Bays, may nga lang. Gamonitor, kay Kipay
0: Bays. Gamonitor. Kalagaw na da si Sir Erwin Kapada?
1: Na, ari, kay Kipay Bays, makita mo na rin siya, permisa may Libertad Public Market.

0: negar monitor man sa aton, si Rolin, sila ni Maria Fedri, sila ni Ann, sila ni Dondon, may nga gathering sa may frutasan, ang mga amigo na aton dira sa may dari sa mga public market, may mga tricycle driver naton kasi gabong kamutapang sa guwa paglabay naton
1: Bao?
0: Damay nga aga dira sa inyo, oo, dira sa may terminal, sa may guwa, and then sa may Amelia Street, 35 babes, nag-monitor gito sila sa inyo. Ma'am Jen, samtang nag-kamutos ang uling, nag-monitor man sa inyo, 35 babes, dira man, si Efren Amuman, si Rowlin, kag si Boss George, si Tatay Gideon, nang may magkanta dero, sa Libertad Public Market, ara gis lang kada aga kay Pepe si Kaupon Chaton, kag sila ni Giovanni Cordero, si Ma'am Edet, kundra, Ma'am Edet, mayong aga man dira sa imo, binuman, diri sa Libertad.
2: Ano nang alam sang likod mo nang store da?
0: Ini kay Rene, ore sa Renelio store.
2: May DTX copy da?
0: May ara, man sila pati, sumungoy sa display, si Kaki Pepe.
2: Tanan nga mga kwan, tanan nga mga store nga wala sang DTX sa coffee mix da, panglistahon mo na, kay pungkuan ta.
0: Okay, ayos, ayos, regulado. Arigato.
1: Ikaw, ikaw yung mapungko lang.
2: Paldo.
1: Ikaw yung mapungko lang pero si Vincent niya ga-deliver na.
2: Pero tinanungan mo kumpleto na dahil. Hindi pwede nga. Hindi makumpleto ang Changi kung wala sang DTX coffee mix. Hindi makumpleto man ang adlaw ni Vincent Coralde kung tananda may kulang nga DTX coffee mix.
0: Na, kulang. Wala kikipay babes. Pag may kunto si kikipay Robert kikipay babes. Ang ibandra gusto man mag-fundery. Mag-baligya kikipay babes. Dari akisa.
2: Simple lang da, miyembro sila sa LBCBA.
0: Wala, ang patyaman nila kayo nag-monitor man to keep five baro pag aton diri sa buong kasigabong makita diri sa may karnihan at diri sa may manukan to keep five keep five
2: in despair. Ready ka na sa in despair?
1: Why ka man naga ka in despair?
0: Pero di kailang itingo ang dali pero di hindi talaga
2: di kahapon piwi lang tong na aprubahan ang pulit do tama na gid tigamay piwi lang to kayong small do hindi ka man ma hindi ka man ma maukihan sa small sa piwi na lang itlog kahapon do lang alang gid lang alang bala mo may gamay pagid sa small kay babes piwi kag pulits ang gamay pa sa pulets, quail egg na
0: nangyayang gamay. Gamay na nangyayang. Si Rogri, itlog na kakita yung babes. Kiti,
2: ay, labay lang nga. Kung may kukabalo, ano nang size ang itlog ko man?
1: Ang itlog mo?
2: Oo. Sino ni matakos karon man? Bain lang da. Bain lang da.
0: Small bag, medyo mo na goro. Kiti, pagihan mo na mo. Pagihan mo lang itlog.
2: Uy, kung ni matakos, kiluhon ko ng itlog ko be.
1: Dagda mo man da, kwan? Nadama mo man na klase itlog mo?
2: NBI, tinangging sila ang nagpaputok sa Senado. Wala raw silang tauhan doon. Anyway, yung mga headlines. Sige! Kakibabe, pwede ma-play na?
0: Ito na mga kautoran na ringin ni Wai Panaton niya tamiyaw. Ako pa na buglo.
1: Are, are, are.
2: In despair with lyrics. Victor Wood.
0: Sila mo gali, may nga ga dira.
1: Kuya, may nga ga.
0: Little bossing, tutokin nito. Kakibabe, so fire!
2: Tayo. Sige be. Ari ang original ni Victor Wood nga In Despair pagkakantaho ni Ay Cuevas. Kag ni kwan pagkaron ni Ma'am Cuevas. Alma.
3: You
2: oh, na.
3: You thought my heart out to dream.
2: Oh, grabe nga with feelings.

0: Goodbye. Goodbye.
1: Oh, harus imita, harus imita.
0: Oh. It is pure.
2: Grabe, grabe yang kata. You taught my heart how to dream.
0: Oh, grabe ba? Oh, ano ano pagkuna ano kono?
2: Ano? Diba? You taught my heart how to dream.
0: Ayaw! Oh, dayan.
2: Amen?
0: Oh, keep it, Vincent.
3: You taught my heart how to dream.
2: Ayaw!
3: Sing it more, diba?
2: Doon di ma yung signal, oh.
3: For
0: you were mine. Now I'm alone in despair.
2: Ang imo.
1: Okay, okay. Ah, dok, seryoso kay Manong nakahilo nung amugot ta si Manong naton, okay ka lang daton. Okay ka lang. Naton po yung makasunod.
2: Napapilitan na lang si Rolando.
0: Ayaw! 1-8 nga ba?
2: Aber, aber!
1: 1-8 nga ba? 1-8 sa kilo. 1-8 sa kilo. Kaya doon alang-alang 1-4.
2: Palayo-layo ka na, Cable.
1: Ang premyo ko sa imo, ang premyo ko sa imo.
2: Liwat, liwat, liwat.
1: Ang premyo, hindi, hindi na. Ang premyo ko sa imo, kaya galaga sa oras. 1-8 lang sa bugas, kaya doon ikagid madalas sa 1-4. Liyog lang ko na kuha ng 1-8 sa kilo, ha? Tani sa gantang na, eh. Galing ito, mag-amoma lang to. 1-8 kung placer. Ari si Ma'am Alma Cuevas, ang aton nga entry sa karaoke segment sa Balitang Kimab sa Umaga, magadaog sa ang magkagsang DTX Hoffmix sa kada Biyernes nga judging. Alin sa Lunes hasta Biyernes. Okay? Boys, boys lang na, boys.
2: Oh. Boys lang.
1: Oh.
4: You touch my heart. How
2: you touch
4: my heart. Feel it's moment divine.
1: Nah, when you're a lalaki, pa babae.

0: Oh, thank you. It's a lot of Ike. Wala na si may makanta sa Libertad. Si Ike. Sige, please proceed. Kay Ike Cuevas. Lalaki niya.
1: Galakat para sa

0: No, hey.
1: Oh, kenal, kenal, kenal, nah, kenal. Itu
0: na barco. Do kwa ani la bugas bugas sih. Kipai bintin tu kamu ni. Oh, merah pada, memerit pak.
1: Memerit.
0: Oh,
1: ada na.
0: Okey na, okey na. Ini okey na kipai bintin. Thank you guys.
1: Adil palyas tu jilu kakai.
0: Sige. Okay na. Okay na, thank you kid.
1: I never thought love you would. Unbroken dreams should remain. Changing my joy and to pain. Don't blame me now in despair.
2: Champion. Awan yata ka basi sa tingog ni Kakipay Roberto.
0: Ah, sa sunod lang ko kayo daw ka. You put me heart how to dream. Thrilling is moment divine. Just for a while you were mine. I'm alone in despair. Oh, okay na. Dogina kuga.
1: Oh, ma. Si Mita ka pangilay. Okay na.
2: Opo sa patrol, K5 awa Carla May Defensor, and then K5 Defensor.
1: Ang mga kasangkayan mo to kono sa Bamsi ho.
2: Ay, kung singit na regali ang aton nga Mr. Bros, K5 Babes, K5 Robert. Dala sa may Tobang Bamsi kag sa aton nga sa Bago City K5 Babes, K5 Robert, Mr. Bros, i-bros nyo ang sarap mga K5. Opo sa patrol, K5 Carla May Defensor, and then naman si K5 Vincent Coral de para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kag kalingawan. Telegros, K5 News FM.
3: K5 Bantay Merkadita.
1: Manapag ka salamat kag K5 Vincent Obadek Pedina Coral de. Sa imo sining in despair. Katuan na ton mga kaki-five, si kaki-five Carla May Defensor. Sa iya sininga mga balita karon nga aga. Si Carla May Defensor mga kaki-five ni may angot sa financial assistance nga nabato na sang masobra sa isintos ka mga mangunguma sa siyudad sang Bacolod. Aber, kaki-five Carla May Defensor.
3: K-5 News FM. Kampiyon Report.
4: Good morning, K5 Babes, K5 Robert. Nagdangat sa masobra sa siyantos ka mga mangungumadri sa siyudad sa Bacolod. Atun sa financial assistance kahapon ni adlaw, K5 Babes, K5 Robert. So, ini kabahin inis na Farmers and Fisher Folks Program. Gusto rin itinakabaton, ini sila sa 2,325 pesos sa kada beneficiaryo, K5 Babes, K5 Robert. Hindi ginalauman ini nga makabulig sa ila sa pangadadlaw, sa ila sininga kinahanglan no, na kagabulig panggasto sa ila sininga pagpanguma kaga padayon nga pag-suporta man sa ila sininga pamilya K5 Babes K5 Roberta. Samtang ti-separate naman din niya ang assistance para sa mga fisher folks sa ipatigayon ini sa separar nga okasyon sa nga BFAR Region 6 no sa Buligman sa Bacolod City LGU K5 Babes K5 Roberta. So first ang inianay ang nakabato na sa 2,325 kagdi ang iya naman yung mga kamanga fisher folks ti ipatigayo naman niya sa lain naman yung program ako na lain naman yung venue ako na lain naman yung mga inadlaw kay Kipa Babes sa kay Kipa Robert. Yung una lang inianay ang 613 na kamanga mangunguma diri sa syudad sa Bacolod kay Kipa Babes sa kay Kipa Robert.
1: Sige.
4: Yes, sa K5 Babes, sa K5 Robert Report, ang ikas sa Bacolod City Government Center, po sa patrol, K5 Vincent Coral, dahil kakinig ang balitag na dulong sa isang DDX 500 by the Seagull DC Bayo. Hindi si K5 Carl Defensor para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko ka kalingawan sa Negros, sa K5 News Alpha.
3: K5 News
1: Alpha. Maraming salamat ka K5, Carla May Defensor, sa imo sining report pa nga ka K5 sa nasyonal mga K5 ginakwanton ginabulubantayan tagid mga K5 magluwas ining tension sa Senado mga K5 may pila pa ka mga pagkumprontahan May tensyon naman sa tunga nanday Robin Hood Padilla, Senator Robin Padilla kag Senator Kiko Fagilinan. Mga kaki-five, ha? Nang ugat ang tensyon mga kaki-five. Ini matapos nga nage. Sa tunga nanday Padilla kag Kiko Pangilinan, sang Mayo 12 action na natabon eh. Nag-ugat ini bangod sa sining mainit nga debate matapos nga gina akusaran ni Padilla, Senator Padilla, nga ginasinggitan siya ni Kiko Pangilinan kag nagapahayag nga mag-file siya sang ethic complaints mga kaki-five sa ethic committee.
0: Ang pag-abot pag inilaro sa nga nagbuto para mapapanaog nag-yum-yum na tani subong ang Kongreso kay majority sa Senado ang ila impeachment complaint i-elevate na si Senado pag-abot-butuhan ni sa Senado pang nagbaliskad pang paya kaki pa babes nga ginalauman nila nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte galing majority subong sa Senado ara nang minorya nang in majority na nga pabor kay Vice President Sara Duterte pero nagambal it's too early to celebrate kay Kipe Babes kay may kamangay pa nang matabo ang Tracy na tama ka nipis kayo kay Kipe Babes isa lang ginada may isa lang nga magtipyo kalin sa majority sa grupo ni Cayetano tapos gid kay Kipe Babes sa baliskad naman ang paya by the way
1: sino gid ayahan ang magbaliskad sini man
0: ati ginakaskusahan nila si Senator Loren Ligarda butterfly gid kuno ni halin sanguna pero depende kay may panindugan man sila kun kinanglan nga baguhon mo desisyon mo baguhon mo man kay Kipe Babes ini bala
1: kung ginalantaw nila
0: si bata mo to nga congressman ginabirada ra to ni executive secretary Ralph Recto
1: isama na sa rason
0: suporta sa bata mo
1: isama na sa rason kung nga ara si Loren Ligarda kaya nagboto siya pabor nga
0: mag-incident president si Cayetano.
1: Siya subong ang ginpilian bilang pro tempore.
0: Senate pro tempore kag ibabe.
1: Senate president pro for pro tempore.
0: Yes.
1: Si Loren Ligarda. Di mo na mga kakipat.
0: Sa jani kag ibabe.
1: Mabalik pa rin siya.
0: Damo balantayan kag ibabe.
1: Kag isa pa akig siya kag suya siya sa mga kongresista sa kongresista ng iban. Kaya ginabirada to yung bata to yung kongreso ho?
0: Oo, ti ara siya sa administrasyon, bata ko to, ginabirada to sa kongreso. Ti ano choice ko, lain ang panindugan sa bata ko, lain akon. So nag-isa sila kapanindugan as opposition ka Kipe Babes. Reang balantayan, bantayan sa atong mga tagpalamati. Una, ang desisyon sa Korte Suprema. Ano ang mga inkomento sa gobyerno? Kay nagpangayo sa nagpile sa guidance kag protection si Senator Bato de la Rosa pinagi sa abogado nagpagwas ng desisyon ang Korte Suprema nga within 3 days ang gobyerno sa Pilipinas pinaagi siguro sa kuan sa nugani ng abogado nga nagauyat sang iya sa mga kaso sang gobyerno dira ka Kipe Babes basta ang kampo sa administrasyon no ang magpapanaog magasabat sining akusasyon kagun bala padayunon nga areston si Bato de la Rosa kay do hindi kampante sa piyak nangin kalma lang kay ina kag ano ang mangin movement kag Kipe Babes sa mga supporters sang Duterte amo ning pamangkot ano ang mga movement subong sa mga supporters sang Duterte kag ni Bato de la Rosa kag ang movement sang mga supporters sang administrasyon bantayan ina kag Kipe Babes
1: bantayan din ang mga kag Kipe Babes kay sado ini ka vital kag grabe ka mga interesante ini nga mga balita sa national mga kag Kipe daw subong pa lang kuya naka kung sini naka-observe ang mga kaki-five sa ining subong administrasyon ha
0: kung hinahanap nyo ko
1: kung sa bagay
0: yan bali Bato de la Rosa kung hinahanap nyo ko kung wala ko dito hinahanap nyo ko kung dito ako tinatanong nyo kung bakit nandito ako
1: abe mo kakadlaw si De Lima
0: what's the worst government muna
1: kakadlaw si De Lima sing nagkala baldato kag atong nagkalamumo diya si Bato de la Rosa naglagas sa nga NBI
0: in video pa ni congressman pero si nagkala dasma iya senador ba o alipay lang kamo kay inyo pasubong Anyway, kakipay babe, sa alas 5.39, may ginapag-greet sa akong importante, si Naida Villeros, may yung aga kag dira sa Mantilingan. And of course, sa Radagali sa Mantilingan, pag-idoa, nagapatamyaw si Ma'am Milvera, kag si Sir Bobet Taplazuela sa Zone 1, Handumanan. Chona Kanggo, nga hindi katulog. Kung mabatian na ang balitang programa, ang balitang Key 5 sa umaga.
1: Aha, belated happy birthday galing kay Ma'am Nile Porcadilla. Dira sa may tangob. Kag advance happy birthday sa kay busing niya Elmer Porcadilla sa May 19.
0: Boyayot Mirano Masulabi, Kigantalaw, kag sumuman si Vanji Failagao, Bings Dilpin. May ngagag si Mirian Olbido, Bibi Salcido. May nga guys, Ma'am Inday Villesa kag si Ophelia Santiago, may nga ga.
1: Salamat gid. Sige, diri na kita mga kaki 5 sa ato nang Key 5 kamustahan, matabid na kita sa Antike.
5: Good morning Antike. Good morning Antike. Kampyon ng signal na kadi-text coffee mix na kita. Balik sa imo Antike.
6: Balikan ta ang signal ni Sir Jubert sa may Capiz. Good morning Sir Jubert.
7: Good morning sa aton sa mga pinalangang atag palamati. Kamusta aton sa inyong kauturan? Maathag ang signal sa Antike. Welcome and aga pa na ka DTX Coffee Mix na kami din sa Capiz. Back to you, Antike.
6: Thank you so much, Capiz. Sailo ta sa piyak nga isla sa Negros Island region. Good morning, Daddy Babe, San Sir Robert.
1: Mayong aga, Sir Melmar, Sir Nestor, mga kakifab sa Antike, kampiyon signal mo niya pang, may problema, pero ang DTX Coffee Mix, hindi mo kanya pagkalipatan.
0: Good morning daw, kapalay-palay na supply nyo ni Kaloyaw, ay nada.
1: Kampiyon signal mo niya pang, may problema, kampiyon balak back to you, Antike.
6: Ready rin ang tanan, kampiyon ng signal, 10 over 10 ang connection naton, kaya diyan nga aga. Ready rin man naton yung mga tagparamati nga mamatik ang balita, unahunta ang mga balita sa Negros Island Region. Bacolod, take it away.
1: Diri sa amo sa siyudad sa Bacolod, mga kakivibes ang nagligad to, baugin na bisitahan naman sang sunog ang isa ka barangay, ikapila na ni kabisis nga nagaluntad ang sunog dira sa may barangay 7 diri sa siyudad sa Bacolod, mga kakivibe nga sa din nagdangat gid sa kapin 520 mil ang danyo sang sunog nga nagaluntad sa may Purok Magnolia, barangay 7 diri sa siyudad sa Bacolod sang nagligad nga adlaw. Base sa record sa Bureau of Fire Protection sa siyudad sa Bacolod, apektado ang 179 tanan ka mga individual o kung 71 ka mga pamilya. Dugang pa sa Bureau of Fire Protection Bacolod, 26 ka mga balay ang nasunog, kung sa din 21 ang totally burn, samtang 5 ang partially burn, mga ka-K5 ang nagkalasunog. Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay Larry Peruelo, iyagin na pahayag nga wala na siya sa naga-star sa iya sing balay sa Purok Magnolia, humalin pa sang Enero kagayara na ini sumong naga-star sa barangay 14 kay Mantilla adamlag pa siya ini ang gina pasibangdan nga sa iya balay nag-umpisa ang sunog, mga kakifive. Demo nang gin pahayag niya nga wala na ako dira sa akon balay sang nagluntad ang sunog.
0: Sa piyak na bahin, mga kakifibes na nasiling na masubo ang simana diri sa Negros. Kabay kong tanim on tatani kayo daw halos kada simana may patay gini sa amon kung hindi aksidente sa salakyan. Tiruhay, tiyang riding ang tandem to nga membro sa Philippine Army nakilala na, pero subong daw wala pagin siyang idea nga to ng mga pulis kung sino ang responsable sa krimen. Patay ang isa ka motorista. Samtang pilaso naman ang duha ka iban sang magbunggo ang tagsa-taksaga kay nasakyan nga motorsiklo sa truck sa New Economic Highway sa Purok Badyang, Barangay Sumag last Nuwebe kagabi o kon sang Mayo 12. Ining CRR kag Jeremy Lunsay legal ang pangidaron, residente sang siyudad sang Bago, magliko kun tani ang truck padulong sa nakatundan, pero ang motorsiklo ay hinali man nga nagbunggo. Ang tatlo gid ka mga biktima diri, mga kakipay. So isa diri ang patay may mga pilason nga padayon nga ginabulong sa ospital mga kakipay.
1: Aha, amon ang mga balita namon diri sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod. Back to you, Antike.
8: Thank you so much, Bacolod, sa kampiyon ng mga balita sa Ilutas sa siyudad kag probinsya kang Iloilo. Sir AVP, anong latest?
9: Sa mga nagapanguna ng mga balita diri sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo, si Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ang nanumpa na bilang bago nga undersecretary sa Department of Interior and Local Government o kon DILG. Kinakalipay naman sa mga Mabilog supporters ang pagtalaga sa kay Jed Patrick Mabilog bilang bago nga undersecretary sa nasambitan nga ahensya. Madunduman mga kakipayad nga ti si former Mayor Jed Patrick Mabilog ang anay nga madugay nga nagtinir sa pungsod Canada matapos ang Dragon War sa tiyempo ni Presidente Rodrigo Roa Duterte kung sa diin na ginapangalanan ini nga isa sa mga protektor sa illegal nga droga kag may mga nakakaso sa ombudsman ilabinagid atong iya sininga perpetual disqualifications tungod sa iya sininga manggad. Pero sang nagbalik ini sa Pilipinas madumduman man nga isa ini siya sa mga ginatagaan mga ka-K5 sang presidential pardon sang presidente no agod nga makabalik sa serbisyo. Sa dugang mga balita diri sa may Iloilo, nagpasalamat ang isa ka Ilongga OFW matapos nga yara na siya sa maayong kaimtangan sa ginbalita sa K5 News FM Iloilo ang parawagan sa pamilya nga buligan ini matapos nga ginmaltratar sa ginalakan sa iya sini nga kwarto sa iya sini amo sa sulod sang tatlo kadlaw. Nakatingwa nga makapalagyo ang Ilongga OFW nga si Angela Malones nga taga Haniway Iloilo mga ka K5. Subong ginaprocess na lang ang exit visa sang nasambit nga OFW agod makabalik sa Iloilo. Amon yung mga balita namon diri sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo. Balik sa inyo dira, Antike.
6: Salamat kid AVP. Bulatan man mga nagapangunang balita sa Capiz. Sir Jubert.
7: Dermilmar, mga nagapangunang balita diri sa Capiz, mga ka-K5. May aras mo nga realignment sa mga katapos ang kapulisan, mga hepe sa Capiz PPO diri sa amon sa nga probinsya. May mga tatlo subong ka mga hepe ang transfer ginbayluhan sa mga bago naman nga mga hepe. Inisunod sa kay Police Major Garnicang hepe sa aton sa nga Public Information Office ang Capiz PPO bangumnan gusto sa aton sa nga Provincial Director nga mangin madasig kag maayo ang serbisyo para sa mga pumulyo kapareho sa banwa sang President Rojas, Roja City PNP, maayon PNP kag Panay Municipal Police Station. Ini karon ang bag-ong mga hepe nga ginpang transfer kag ginpang bayluhan sang Capiz PPO. Samtang diri sa Roja City Government mga ka-K5 balik na sa Lunes kadlaw matapos sa gimando ni Mayor Darivas ang pagtrabaho sa mga empleyado halin Lunes hasta Biyernes. Mga pilaman kasimana ining gipatuman nga 4-day work week mga ka-K5 kay sa Lunes mag-aumpisa na ang nasamit nga 5 kadlaw nga trabaho pero sunod sa iya padayon sa gyapon ang austerity measure sang City Government. Muna mga nagapanguna mga balita diri sa amon sa Capiz. Back to you, Antike.
8: Durog nga salamat, Capiz, sa kampiyon nga mga balita sa Ilota sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
5: Morning, liwat kay 5 from Visayas, Negros Island region. Dismayado gihapon ang pila ka mga PUJ driver diri sa probinsya ng Aklan. Specifically ang duha karota sa banwas ang Baliti kag Kamaligan matapos nga may mga drivers nga wala gihapon makabaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance mga ka-K5 kaysa interview ini sa ila sa ABL Sports Complex. Naghatag man sila sang mga nagakaigong requirements kag dito ginatag sa ila kooperatiba apang wala sila makabaton sang ayuda. Halin sa 16 ka mga drivers sa duha karota, apat gid lamang ang natagaan mga ka-K5. Isa sa banwasang batan kag tatlo sa banwasang baliti. 12 ang wala makabaton. Pero suno sa ila, nagasalig sila subong may nakuha silang informasyon nga may posibilidad nga ara sila sa second batch. Kabay pa mga kakaifay para makabuligman sa kataason subong sang produktong petrolyo mga kakaifay. Kag maayo ini nga balita mga kakaifay kay ang amon na public market posible na nga makasaylo na ang mga vendors sa bagong public market by June 15. Amon ning pagpayag sang presidente sang Kalibo Public Vendors Kalibo Public Market Vendors Association sa meeting nila mga kakaifay ginasaligan ini nga matapos na kay wala man ni ginapabayan sang aton na local government unit sa Banua sang Kalibo kami nagkaigo ini nga budget kay ginasaligan nga by June 15 makasaylo na sila mga kakaifay. Ano mga balita di sa Aklan Banua sang Kalibo balik sa imo antike.
6: Salamat gid Sir Michael sa probinsya kang antike mga nagapanguna namon nga balita isara ka high value individual ang Rakpan K5 Western Visayas sa isara ka bypass operation dito sa Michael Asi. Alias Inting 31 anyos nabulaan kang anom tanan ka mga sachet kang ginapatihan sa buo nagadangat sa 378,000 pesos. Nabuhol man sa posisyon kang suspect ang 7,500 nga mark money nga gingamit sa pagbakal kang shabu. Mga natabo to sa antike kapon sa during the bypass operation.
8: Samtang sa dugang pagid nga mga balita na or nakasumpa ren kahapon sa kay Commission Higher Education Chairperson Shirley C. Agrupe, si Dr. Judeline S. Gallega Hisole. Si Dr. Hisole, K5SM Visayas, Negros Island Region, amuja ang napilian bilang bagong presidente kang University of Antique. Si Hisole ang nangin presidente katuanay kang Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology, kag nangin din kang College of Engineering sa Iloilo Science and Technology University. Nagserbi man si Hisole nga faculty kang CPU School of Graduate Studies. Magaserbi si Hisole bilang presidente kang UA sa salad kang 4 ka tuig K5 Western Visayas.
6: Para mga balita diyan sa probinsya kang Antique. Salamat gid K5 Western Visayas sa Romanoan. Balita
1: K5. Salamat gid Iloilo Ruas Antique kag Kalibo sa aton sini nga mga sister station mga ka K5. Balik na kita diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Oy si Kagawad Leonardo Agunasi dira sa May Busay. Bago City mayong aga lang da sa inyo ha. Kag kay Ma'am Joliet Morancil. Uy, available ang aton sininga mga products dira ha sa Busay, Bago City sa kay Kagawad Leonardo Agunasi.
0: Kay Mami Debilia sa Bangga Kabog kay Babes, may kapian man da sa Mimic Store sa Pahanukoy.
1: Uh-huh.
0: And of course sa Starlight Store sa Pahanukoy kay Babes, Lot Store sa Pahanukoy.
1: Mm.
0: Puro tanan Pahanukoy ni sa Mansilingan kay Babes sa kilid sang gate sang Ceres sa compound.
1: Uh-huh.
0: May ara man kita dira kay Babes nga DTX sa Coffee Mix kay Sir Majublito, Majubitumlos. Kag sa dira sa Adela kay Nunoy, no? Sa ila pwesto nga bag-o. Nag-order sang pulo ka box
1: sa kay Jolly and Mark Store. Mm-hmm. Dira sa Pahanukoy mayong aga lang nagatutok kaya sa aton mga ka K5 no? Kay Madam Velma Galvan and Mitong Galvan ho. Mm-hmm. Grabe tawa-tawa kaya ako makantas Vincent Coralte.
0: Si Ma'am Angie Aloy subong may kapi-kapi kami na subong sa DTX Coffee Mix.
1: Wow.
0: Subong aga sa Vista Alegre sa puro ano ganun din lipat ko no. Basta sa isa ka housing dira sa Vista Alegre
1: si Captain Fritzel Javier. Captain mayong aga kuya, morning kuya. Si Kuya Fritzel Javier mga ka K5 nagatutok mo din sa akin. Why not tinapay mo ako? Sige!
0: Why not? Sige, kag si Ma'am Nore Alconga mayong aga gin sa taga Pilisa mayong aga.
1: Why not panahon mga ka K5? May panahon pa pero hindi na ato. Kay Ma'am Mary Rose Lingaya dira sa Totong Store kag kay George Lauso my friend. Mayong aga na nag-aplo pa nga pwede na. Why na problema? Adi Store sa Acacia 2, Busay, Barangay Kabog, may aga. DTX 500 Morning Newscast, masunod na with Kaki 5 Kuling Kobya in Sir Roman Albay. Sa ngalan sa amon nga CEO ang Birthday Boy, Doc Ramil Oy. Happy, hello. Happy birthday in advance, Doki.
0: Happy birthday in advance.
1: Ako si Kaki 5 Babes Gantalao.
0: Ako si Kakipay Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtigulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galisyarye, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama? Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mamaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
17: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
5: Maayong gaga Pilipinas, maayong gaga Negros Island Region. Nagkapalag na ang DTX 500 Morning Newscast subunganos ang Webes Mayo 14, 2026.
6: Nakita ka mabati ang kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
5: Para sa atin ng mga pangulong, dinalan. Asawa patay ba na pilason matapos mabungguan sang truck sa Bindoy, Negros Oriental.
6: Na Iloilo City Mayor Mabilog in-appoint bilang DILG Undersecretary.
5: Linok Panay nagluntad sa Senado.
6: Senator De La Rosa nagapabiling giyapon sa Senado.
4: Balita International.
6: Trump nagpadulong sa China para sa summit kaupo naman si Xi.
4: Balita Sports.
5: Brandon Clark sa Grizzlies nagdaliwan sa edad ng 29.
4: Balita Entertainment.
6: Igaman malipayon nga ginflex sa iya puti nga buhok.
4: Balita Negosyo.
5: Kagobyerno nagpatuman sa price cap sa imported nga bugas. Sa detalye sa mga balita.
4: Balitang Regional.
5: Sa Balitang Regional, kapin 1.4 million pesos nga bulig pinansyal ginpanagtag sa 358 kabenepisyaryo. May kabugusan nga 1,435,500 pesos ang ginpanagtag nga bulig pinansyal sa Bacolod City Government sa tiyon sa Department of Social Services and Development Assistance to Individuals in Crisis Situations payout sa 358 ka mga benepisyaryo, 313 ang mga nakabaton sa medical assistance, 43 sa burial assistance, kagduhang benepisyaryo nga biktima sa sunog. Pinaagi sa programa sang AIC sa padayon nga nagahatag sang bulig pinansyal ang gobyerno para sa mga pumuluyo sang syudad.
6: Asawa patay ba na pilason matapos mabungguan sang truck sa Bindoy, Negros Oriental? May balita si KK5 Rufa de Vero.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Binawian ang buhay ang isang misis habang sugatan naman ang kanyang mister matapos mabangga ng truck ang motorsiklong kanilang sinasakyan sa Barangay Kabugan, Bindoy, Negros Oriental noong nakaraang araw. Kinilala ng pulisya ang namatay na si String, 60 taong gulang, habang ang kanyang asawa ay si Christy Tutu, 62 taong gulang, kapwa mga residente ng sityo ng Maslan, Barangay Dagbasan, Mabinay. Batay sa investigasyon ng Bindoy Municipal Police Station, parehong patungo sa timog ang motorsiklong sinasakyan ng mag-asawa at ang isang Isuzu 6 wheeler drop side truck. Ngunit habang magkasunod ang dalawang sakyan, aksidente na sideswipe ng truck ang motorsiklo na siya naging dahilan kung bakit nawala ng control ang driver ng motorsiklo. Isinugod pa ang dalawang biktima sa Bindoy District Hospital, ngunit dineklara nga dead on arrival ang asawang si String. Balita, gikan sa K5 News FM, Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sibis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
5: Mga opisyal sang DPWH ipatawag sa SB Plenary angot sa isyu sang Boracay Bridge. May balita si K5 Leonard Viray.
0: DTX 500 Morning Newscast.
7: Plano sang sanggunyang bayan sang malayong ipatawag ang mga opisyales sang Department of Public Works and Highways sa kon DPWH. Lakip na si Secretary Vince Tison sa isa ka plenary session angot sa kontrobersyal nga Boracay Bridge Project. Kasunod ini sang anunsyo sang Malacañang nga ginapayag gina-finalize na ang kontrata sa tungasang gobyerno kag San Miguel Holdings Corporation. Pinagi sa privilege speech ni SB member Alan Palma Sr. Ngayon sa diin iagin sambit nga sa press briefing sang nagligad nga si Mana, ginapayag ni Jose Claire Castro nga suno kay Tison yara na sa finalization stage ang kontrata para sa proyekto. Ginapasalig man sang kompanya nga pamatian ang mga reklamo sang lokal nga gobyerno kag nakalainlaing nga stakeholders. Bangod diri, luyag klarohon sang makatapos ang Malay Council kung paano natigayon ang proseso sa nga proyekto sa piyag sang mabaskog nga pagpamatok sang LGU Malay kag sang Aklan Provincial Government subong man ang mga environmental groups kag pila ka mga sektor sa Boracay. Dugang pa ni Palma nga luyag Manila nga mahibaluan kung nga natapos ang kontrata nga wala sang may ginpatigay nga konsultasyon sa publiko kag pagproseso sang environmental clearance. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
6: Anay Iloilo City Mayor Mabilog in-appoint bilang DILG Undersecretary. May balita si KK5 Kim Kaluyo.
0: DTX 500 Morning Newscast.
8: Ginanunsyo sang Malacañang ang appointment ni Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog matapos nga nagpanumpa bilang Undersecretary sang Department of the Interior and Local Government o kan DILG. Nanumpa si Mabilog sa presensya nanday DILG Secretary John V. Crimulya kag Executive Secretary Ralph Recto. Upod sa nisa oath-taking si Iloilo City Lone District Congresswoman Jolien Jamjam Baronda. Madumduman niya lakip sa track record sini bilang anay alkalde amo ang urban planning, public-private partnerships, kag iban pa. Nagapasalamat naman si Mabilog sa kahigayunan kag nagpasalig ini nga obrahon ang iya masarangan agud makabulig sa ahensya.
6: Report nagikan sa Iloilo. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
5: Pagsilo sa mga bagong nga OIC sang kapulisan, may maayo nga tinutuyo. May balita si K5 Myla Fuentes.
0: DTX 500 Morning Newscast.
9: Kapahula nga tinutuyo sa bagong realignment sa pila ka mga officer in charge ng kapulisan sa probinsya sang Capiz, amo ang mapabakod pa ang operasyon kag serbisyo publiko. Ini matapos gan designate bilang officer in charge sang Rojas City Police Station si Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumugtang Jr. Kun sa diin gintalosan sini si Police Lieutenant Colonel Donel Rijes nga sa karon unit chief sang Provincial Police Strategy Management Unit nga responsable sa strategic planning kag pagmonitor sa mga programa sang kapulisan sa Capiz. Ortiz. Samtang gindesignar naman si Police Captain Jean Villanueva Alayon bilang officer in charge sa Panay Municipal Police Station bilang kabaylo ni Police Captain Eric Jucampo nga sa karon Assistant Provincial Drug Enforcement Unit. Temporaryo naman nga gintalusa ni Police Captain Mark Anthony Garcia si Police Captain Jobert T. De Los Reyes sa President Municipal Police Station. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel D. Gardica, ang Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office, ginpayag sini nga ang mga bagong assignments kabahin sa padayon nga pagpaligon sa liderato kag kooperasyon sa kapulisan agod mas mapadasig ang serbisyo kag proteksyon sa katawan sa probinsya. Sunod diri ang desisyon na kadepende sa mga performance sa kapulisan kag ginpasiguro sa publiko nga magapadayon sa gihapon kag hindi maapektuhan ang serbisyo kag operasyon sa kapulisan ilabi na sa may mga bag-o nga tagdumala sa ilang lugar.
0: DTX 500 Morning Newscast.
6: University of Antique, may bago nga University President. May balita si KK5, Eileen Magbanwa.
0: DTX 500 Morning.
10: May bago rin nga presidente ang University of Antique o kon UA matapos ang malawid nga proseso kang butuhan kag pagpili bilang tal-es sa anay presidente nga si Dr. Pablo S. Crespo Jr. Ang bago nga presidente amo si Dr. Godilin Gallega Hisole nga nagserbi man bilang anay presidente ng Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology. Ang proseso kang pagpili sa bago nga university president ang ginpangunahan kang Search Committee for UA President nga ginlakipan kang public presentation, open forum, panel interview, document assessment, neuropsychological assessment, antes formal nga gintugro kang search committee ang resulta para sa butuhan kang Board of Regents. Ang mga nagboto amo ang tiglawas kang Commission on Higher Education o CONCHED, Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education, House Committee on Higher and Technical Education, Department of Economy, Planning and Development, DOST, Department of Agriculture, amuman ang representante halin sa faculty, student, alumni, kag darwa ka private sector representative. Madamdaman nga nangin kasumpong ni Dr. Hisole sa pagkapresidente, amusanday Dr. May Delgado, Dr. Wilfredo Muhat, Dr. Carlos Alfonso Salvador, Dr. John Amara, kag Dr. Loyalda Bolivar. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
5: Samtang taekwondo athlete na lumos sa Sanchez Mira, Cagayan, may balita si K5 Myla Balinan.
0: DTX 500 Morning Newscast.
11: Itong Miyerkules, Mayo at 13 ang bangkay ng Binatilyo, dalawang araw matapos itong malunod sa dagat sa Sitio Carillo, Barangay Damang, Sanchez, Mira, Cagayan. Kinilala ang biktima na si Ramdolph Salvador, 13-anyos national athlete sa larangan ng taekwondo at residente ng naturang bayan. Ayon kay Jovi Torbiado, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Sanchez Mira, namataan ng mga residenteng naglalakad sa baybayin ang palutang-lutang na katawan ng Binatilyo sa bahagi ng barangay Masisit sa kaparehong bayan. Kinumpirma naman ng pamilya na ang natagpo ang bangkay ay ang kanilang nawawalang anak. Matatanda ang nalunod si Salvador noong Mayo 11 habang naliligo sa dagat kasama ang kanyang mga kasamahan sa taekwondo dahilan upang agad magsagawa ng search and rescue operation ang mga otoridad. Samantala, lumalabas sa ibang ulat na marunong lumangoy ang Binatilyo at siya pa umano ang kinapitan ng lima niyang kasamahan na tinangay ng malakas na agos ng tubig ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito nakaligtas at tuluyang hindi na nakaahon ng buhay.
6: Mula rito sa news center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
6: Tatlo ka mga kawatan nagdalagan matapos na maktuhan nga nagapangawat. May balita si KK5 Ray Almudan.
0: DTX 500 Morning Newscast.
12: Nagmistulang karera ang nakuna ng CCTV camera sa Gabo Road, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City matapos na kumaripas ng takbo ang tatlong hindi pa nakikilalang kalalakihan. Ang tatlong ito kasi ay suspect sa tangkang pagnanakaw ng isang motorsiklo sa naturang lugar. Kwento ni Ann, muntik nang manakaw ng tatlong sospek ang kanilang motorsiklo ngunit napurnada ang plano ng mga kawatan matapos na maabutan ng kapitbahay ng biktima. Makikita sa video na humaharurot ng takbo ang mga suspek na parang mga atleta sa marathon. Dahil sa sobrang taranta, naiwan naman ito ang kanilang service na top-down na dito sana isasakay ang nanakawing motor. Sa karagdagang impormasyon na ipinaabot sa news team, may nagki-claim na raw ng nasabing top-down na residente ng Barangay Los Vimienda sa Puerto Princesa

0: K5 Eileen Sanchez. GTX 500
1: Morning News. Matagumpay na nakarecover ng mga matataas na kalibre ng baril ang tropa ng 80th Infantry Battalion sa isinagawang intelligence-driven operation sa Sitio Madaraki, Barangay Umiray, General Lacar, Quezon. Ayon sa Milita, isinagawa ang operasyon sa ilalim ng pangangasiwa ng Joint Task Group 7-2 bilang bahagi ng pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa lalawigan ng Quezon at mga karatig lugar. Kabilang sa mga na-recover ang isang FN-FAL caliber .30 rifle na may magazine, isang kalibre .45 na pistola, isang improvised pistol o shotgun at bahagi ng improvised shotgun. Sinabi ng mga otoridad na ipinapakita ng operasyon ang patuloy na kampanya laban sa mga lawless element at pagpigil sa muling pag-usbong ng armadong banta sa mga komunidad. Pinuri naman ni Eugenio Julio Osillas Deport, commander ng 703rd Infantry Brigade, ang mga sundalo dahil sa kanilang pagiging alerto at profesional sa operasyon. Tiniyak naman ng Philippine Army ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Balita mula sa lalawigan ng Quezon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan. Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
3: Balitang National.
0: Sa Balitang National, Inok Panay nagluntad sa Senado. Nangin mainit ang tensyon sa Senado Miyerkules sang gabi, Mayo 13. Matapos ang nagluntad nga Inok Panay, wala naman sang may napatayo kung nasamaran sa nasambit nga insidente. Ginpayag naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga wala sang government personnel ang imbulbado. Ginklaro naman ni NBI Director Melvin Matibag nga wala sang NBI agent sa Senado sang nagluntad ang Inok Panay.
4: Senator De La Rosa nagapabiling gihapon sa Senado. Nagapabiling gihapon sa Senado sa Senator Ronald Bato De La Rosa apisar sa nagluntad ng Inok Panay sa sulod sang Senado Miyerkules ng gabi, Mayo 13. Sa madumduman ng ginpayag ni Senator De La Rosa nga may nabaton ining impormasyon nga pag-aarestuhon siya matapos ang session sa Senado. Ginklaro naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga wala sa maging pagwa nga mando ang aarestuhon si De La Rosa. Sa karon niya sa gihapon ang senador sa protective custody sang Senado.
2: Balita International. International.
4: Balitang International, Trump nagpadulong sa China para sa summit ko upon si Xi. Nagpadulong naman sa China si US President Donald Trump para sa ginaantersipar nga summit ko upon si Chinese leader Xi Jinping. Pahayag naman ni Trump nga antes pa siya nga nagbiya sa Joint Base Andrews sa Maryland, iya ginakilala ang China bilang ikaduha nga pinakamabaskog nga pungsod sa kalibutan. Sunod naman sa report, luyag ni Trump nga makapirma siya sa kasultanan kay Xi para magbakal sila sa pagkaon kay Kageroplano, gika naman sa Estados Unidos.
2: Balitang Sports.
0: Para naman sa aton nga balitang sports, Brandon Clark sang Grizzlies nagdaliwan sa edad nga 29. Nagdaliwan sa edad nga 29 anyos ang Memphis Grizzlies basketball player nga si Brandon Clark suno sa NBA. Wala naman nagpagwa ang team sang rason nangot sa kamatayo ni Clark. Nakisimpatiya naman si NBA Commissioner Adam Silver sa pamilya sang player.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
4: Narakigama ang malipayon nga ginflex ang iya puti nga buhok. May balita si K5 Ivy Cordova.
5: Malipayon nga ginpakigbahin sang beauty queen kag aktres nga si Lara Kigaman ang iya white hair nga litrato sa Instagram kahapon. Suno sa 43 anyos, tapos na siya sa pag-color sang iya nga white hair. Kagusto na lamang sini maapresyar kung anuman ang natural niya nga buhok. Nangin inspirasyon si Lara sa iban nga mga celebrity kag fans nga batunon ang natural nga mga physical changes sang ilang nga lawas. Bangod ini ang hindi malikawan, kag hindi ini simbolismo sang pagkatigulang, kundi pagpalangga kag pagbaton sa kaugalingon. Si Lara ang ginkoronahan bilang Miss International 2005, kag nagsulod sa showbiz, kundi inakilala niya ang iyaban ng aktor nga si Marco Alcaraz. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC, kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang Negosyo.
0: Kag sa aton nga balitang negosyo, gobyerno nagpatuman sang price cap sa imported nga bugas. Makaligid ang pila ka bulan matapos nga ginanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang price cap sa imported nga bugas. Gin-release na sang Malacañang ang executive order may angot sini. Aprobado ni Presidente

0: Presidente Marcos ang 50 pesos ka price cap sa imported nga bugas sa sulod sang 30 kaadlaw. Magaka K5 amuyado ang dalago ng mga balita ng batian sa DTX 500 Morning Newscast.
1: Padayon na sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines.
0: And happy birthday sa akong pakaisa si Yan Ruin Santillan. Happy birthday. Bantayan ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos kaupod sa nagka K5 L. John Castaño kagka K5 Eric Tenerife sa pangalan sa man and sa K5 News FM Philippines sa pagpanguna sa aton nga CEO nga si Doc Ramel Uy kaupod ng technical team. Ako, si K5 Zyro Venalboy.
1: Bantay naman boss niya at lawa paribagong edisyon sa DTX 500 Morning Newscast. Ako naman si K5 Colina Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. 101.5. K5 News FM.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, babakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagin ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
15: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Panami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid ka tama.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: 101.5
13: K5 News
12: FM.
13: K5 News FM.
14: Aros sa K5 News FM Philippines, lasay 29 sa aga.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
19: Kaghimay-himayon! Standby!
7: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
18: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
19: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
18: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
19: Sobra!
7: Objective and analytical.
18: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
19: Di pagprangka lang bala.
7: Informative.
18: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
19: Naiya!
7: No holds barred discussion on hottest issues.
18: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
19: Te, ano nang resulta sa kaso?
5: Hulat-hulat lang!
19: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
18: Oh, come on! People of the Philippines!
7: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos. Isa ka, my day, good morning sa ato naman, mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati, kamusta naman? Ato mga palangga, ka mga ka-K5 sa igan sa may bayo, tunga sa kauman. Ibabaw sa kabukiran lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa, sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines, and good morning, world. Well, sa Bilog at Negros Island Region, kami ang inyo sa ni Power Do Every Morning. Ako si K5, Aljan Castanio.
19: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
14: Well, kami ang inyo sa ni Riding in Tandem until 9 in the morning, dali sa inyo para tuntunan.
6: Foro de los Pueblos.
14: Para kita sa Petsa 14 edisyon sa atong pagpakalagad sa bulan sa Mayo 2026. Ka K5 Eric, fire shots
19: and we will arrest someone tonight.
14: Peng, peng, peng, peng!
19: Grabe nga tinirwa.
14: Sino bala ang ara dito sa Senado? kagabi ginpangiwala ni NBI Director Matibag nga may mga NBI nga to dito sa Senate.
19: Yes.
14: Because ara siya si Kuya Hotel. Mm. May ara kuno sila kapagtipon-tipon, may planning ang tanang mga regional directors. Pero ang balsang taga ABS-CBN nga to nga mga amigo, mga kaki 5 na ton nga taga ABS. Nga upon to sa common reporter taga NBI man to. Ding hambal sige hindi kay nangayo bulig ang GSIS sa GSIS kuno sila impasecure ang perimeter with all the government agency ang impasecure sang GSIS ya sa ilang building NBI
19: di mo tong mabudlay
14: kay ang report kada baton ka key 5 Eric nga dito sa NBI ang NBI allegedly kung pamatian mo si Senator Loren, kag iban pa nga mga senador, gin-grill nila, gin-barina nila to ang GSIS. Kaya ang GSIS, tupad na igalisin na doon eh.
19: Tupad lang kayo. Ang opisina sang ang GSIS, nag-aarkila siya sa isa ka dako nga building, nga iya sang GSIS, tambi mismo sang GSIS, lapit na sa Molo Bay siya. Ara na ang GSIS building. Sa kilid dyan mo ng Senate na
14: doon. Ano gid ang natabo? Nagpanawagan live si Senate President Alan Peter Cayetano?
19: Yes. It all started at around 6:30 in the evening last night. Sang nag-session pa ang Senado, may naghutik sa kay Senate President Alan Peter Cayetano and gulpihan na ilang kipabil dyan gin-adjourn ni Peter Cayetano ang Senado kagabi.
14: Kay bangod sang gin-report
19: may
14: mga presence.
19: May mga kapalukul, ano to?
14: Ang report kina baton ta, may mga presence sa mga NBI, ara ko na sa sagwa, na ang iba sila na pakuno-kuno ng membro sang media.
19: Ang iba nag-ID-ID media. Now, so nag-adjourn ng Senate, and at around 7 o'clock in the evening, nakibot ang mga media nga ara sa second floor, duwaning office ni Senate President Peter Cayetano. Ang isa ara sa second floor, malapit sa plenary hall, kag may isa pag isa opisina sa fifth floor. Naglibog ang ulo nila kay ang mga senador pagtapag adjourn gid ang mga maki administration maki Cayetano nga group nagsulod sa iyang second floor office pati sila ni Bato de la Rosa. At 7 o'clock in the evening nagwa si Bato nagsakay sa elevator kag igo gin tan-aw sila makadto sa basement abi nila masakay sa salakyan. Wala nagsakay. Nagpanaw lang elevator sa basement kag nagsaka balik sa fifth floor nagsaka nagbalik si Bato de la Rosa. Pagdason mga 7:10 in the evening nakibot sila si retired Major General Mau Aplasca ang Sergeant at Arms ng Senado kulpi lang siya diyan nagsuksok sang bulletproof vest. Nagsuksok and Aplasca made several orders hindi mabatian sang media. By 7:20 in the evening isa ka platoon sang fully armed full battle gear nga Marines sumulod sa sulo sa aton nga Senado mga K5 just like in the Senate in Congress and in Malacañang may Marines na permiga bantay sa kilid.
14: Ara na naka-station no?
19: Ara na naka-station.
14: So K5 ga ang nag full battle gear amo tong dako nga pabangkot. Ang iba nagambal duha ka bagay ang gina-raise nila. Possible nga may mga NBI gibamblang ato to or iba naman ang gina-downplay nga ba si isa ka scripted kag gameplay role playing in order to escalate the problem. Amo nang duha ka bagay ang ginatanaw naton. That's why kinanglan ginaton ni Plastar Bayo nagpagwa na yun statement ng presidente.
19: Tinapagwa statement ng presidente nga wala to NBI. Si Matibag in interview wala to NBI. Pero
14: sa
19: may NBI.
14: Sino nagambal mo NBI?
19: Tan, ipakita ang picture, itan. Kaya, sa tambi nga building, ito ang bago lang.
14: Makita mo na?
19: May GSIS?
14: Kita mo na may video? Makabati, ano pang balbius? Hindi lang pagklaro, ay blurred lang. Ang, doon kisa agad, dadabog nga comment sa nag-video.
19: Ano? NBI nga ban?
14: Grabe, ha?
19: Sagwa sa GSIS building, sa tupad lang sa...
14: Amo na gurong ila, ginambal nga sila nila lang ayaw bulig ang GSIS. Ang katigalahan, with all the government agency, nga NBI, hindi mo pangayuan bulig.
19: And, klaro, ang hambal ni Matibag, sa interview siya, wala sang deployment sang NBI agents dira sa GSIS building.
14: Pero nga, nagambal siya sa interview sa NBS kagabi, no? Nga ginambal niya, nga ang general manager sa GSIS na ngayon bulig sila iklaring, kinamu mga garot, kaya hindi nilambal ako kung sinong nagasunod sa opisina nila, no? So, ipabatita na kagipay ni Eric. So, ang guwa niya, ang NBI nga salakyan, wala sa Senate. Ari sila sa GSIS, pero that is an opposite building to the Senate.
19: Tambigid, kwan lang.
14: Tupaday lang.
19: Because ang Senate is GSIS man mo.
14: Grabe, no?
19: Kay garkilada sila. Isagin na sila ka-compound. Isagin ka-compound.
14: Ari mga K5, no? Sa mga late tuners na ton, ipakita ba ganitan ang pag... pag dinalagan sa mga tao, kay may lupok ka na batian mo, mm-hmm. no? So, amo ni karoon na masadya, kay may pagsugilan nun ay, na nagabot si John Vic Remulla, nagabot si Sir Nartates, mm-hmm. kag nagsugilan nun sila ng Senate President Cayetano, mm-hmm. ti, ang gipasibang dan gani ni Cayetano, gini nga una, gini lang nga ginbungat sa ilang baba during the life is NBI. Pero kung papatiyan mga NBI, sige hindi ha, nakasugilano na kami yasang Senate President, mm. ngaulat na mo niya na yung desisyon, kay may ara pang ginahulat, sige tingin respeto kami, that's why nag-stand down kami, kay gipalin man lang kami sa Senado, mm. pero nagreklamo naman si Pia, sa Tagalive, kasi nga na, no, gasinggitan kami, kapangayo kami bulig, disabton kami, gipalin yung mga kami na sa Senado, oh. no?
19: So, ang masubok kay Pebel dyan, may nadakpan nga si Vigan agent sang NBI.
14: Ginako,
19: ah? Pag-ginako niya, nga siya ang ginsugo sang iya nga boss, ang head niya. Mm. Sinong iya nga boss? Ang boss is Attorney Jerome Bumidyan.
14: Ano ang instruction sa iya kay Peberic?
19: He will lead the team of NBI agents nga nagpakuno-kuno.
14: Nga media.
19: Nga media, nga dakpon gidya si Bato de la Rosa. Ang nagsugo.
14: Kung si ganun niya, nga dakpon gila by all means, ha?
19: Attorney Jerome Bumidyano, chief sang Organized and Transnational Crime Division sang NBI. Amo itong nagsugo.
14: Amo iniari ang linok panay nga nabatian kagabi sa Senado kay Pamitan Larga.
19: Tan Larga bulatan. Are. Volume up. Para sa inyo. Grabe yun. Nan. Nan.
14: Masibaw. Grabe niya.
19: Gamiti lang. Tanaw, matiin nyo ha.
14: Live na sa Senado, first time in the history, may lukpanay ito sa Senado.
19: This was around mga 7:37 pa po in the evening. Grabe.
14: Panawag nila tactical breach.
19: Yung mga police ni.
14: Iban kasi isika, self-orchestrated.
19: Pulis na, pulis na.
14: Ito to alar ko, nagdrama ang senador. Pambira si explaining ni BBM, sinungaling BBM. La reaction. Marines niyo.
19: Marines eh, amo ni contingent nila.
14: Okay. Contingent nila. So, but noon may Marines ingilis sa Senate, malapit, no?
19: Senate. Rizal Memorial Park, Malacanang, Congress. Senate na na. Marines na. Ginpatay ng suga. Second floor niya.
14: Second floor.
19: Second floor.
14: Nag-alive si Senate President Cayetano, patay suga.
19: Amuni nga area kay Pebel dyan, ang talagsa lang
14: kinakatuan. Ikat natin kay Gipabitan. Cut. Cut kay Gipabitan. Bantayan karo ng duga ng tali kay Gipabitan. Walang iwanan, ha? Iplastar na mod kay Halinsa din nalaganay pakadto sa Singgitanay karon samta nagalinupok, pabatihan nyo na. Anong reaksyon? Kag anong una nga panawagan sa Senate President? Ano ang reaksyon man sa presidente sa Pilipinas? Ang guwas ni si Gugasay nakabot kang ipaberik.
19: Kag ano ang natabo sa kay Tito Bato? Soto?
14: Ay, si Tito Soto. Ha?
19: Tito Soto.
14: Ang may mga live report na, no?
19: Kwa.
14: Sige, kuha ko tayo. I-acknowledge lang. Butangan mo lang.
19: Amo ng NBI asset.
14: Ang isa pagid ka kay Pabirik, ipabati naman ang interview karon sang aton kababayan nga si Elvin El Chico upod kay Karen Davila kag kay Vasquez kay NBI Director Matibag. Kasi lang muna nakatawag to mo during the time. So amuling pinagka mga bagay nga aton nga bantayan mga ka K5 diri sa aton pagparagad sa Piyak Kabahin.
19: May i-compare tabi ni EBS-CBN ha? I-compare tang statement ni Matibag sa GMA.
14: May ara man siya
19: may
14: sa GMA?
19: May ari man ko din GMA.
14: Dua.
19: Tanaw tabi kung anong iyang
14: consistent.
19: Consistent siya,
14: kay ang tanang galing kabagay, dambalaan sa consistency. Oh. Kay kung dri ka statement, amuni. No? Dri ka bagay, amuni. No? So medyo tanahon ta, no? Kung ano ka consistent. So sa aton yung mga utod, sa Piyak Kabahin, subong mga 2,000 ka mga PUJ, mabaton sila sa fuel subsidy. Nagika naman sa national government through the city government. I don't know kung iya ka city, pero 2,000 bilog ni. No? Sa Piyak Kabahin, daw delikado, gito si Lula ng slakay, kata mo tricycle sa lihis.
19: Dulaing ito sitwasyon niya.
14: Dulaing ito sitwasyon Lula to.
19: It's not the encouraging.
14: Not encouraging. Ahay. Kaluluoy, no? Kung amo na ginambal ka ni isang blanka sulatan, di pwedeng duwak bulag magtuito yan ay.
19: Blind leading the blind.
14: Oh, leading the blind. Kay kanalang diretsyo mo.
19: Yeah. ano, daw adlaw gising mga tigulang sa kadlaw. Kundi ang butong bay to, ngapos ang nagbunggo, tigulang mga driver.
14: Okay.
19: Sa nasunugan, sa barangay city, tigulang ang babae, nakwat siya man yung refrigerator.
14: Ha?
19: Inakwat siya refrigerator.
14: Dalaya man.
19: Dalaya.
14: Amo na ginatawag na adrenaline rush.
19: Adrenaline rush. Batayari na may kumplito.
14: May pilang ka mga bagay, karong atutukan sa ng program. On the other hand, mga kakipay, si Anay Bacolo, Iloilo City Mayor, Jade Mabilog.
19: Ara na.
14: Undersecretary na sa DILG.
19: DILG. For public safety. Under siya ang police, kag ang fire department.
14: Duma yung pagatag rekong. Actually, si Jade Mabilog, to be honest, siya ni nagplano gid para magtahom ang Bacolo, ang Iloilo.
19: Iloilo. Oh.
14: Siya ni nag-start gid kadlawan ni sa siya. Nga, agi ka guro Jade Mabilog ay.
19: Kay mga flower-flower to niya.
14: But you know, that makes the city beautiful. Imagine mo nang ano na, Esplanade.
19: Ang Esplanade. Inang dira sa may...
14: Kwarto? Original nga nag-utok siya na is only Mabilog.
19: Inang kilig, isang mulilun eh.
14: Ginsubli na lang niya ni Trinias ang mga plano ni Mabilog.
19: Kagang pagpatahom niya sa Iloilo Sports Complex.
14: Na-notice mo sa nga panahon ng Iloilo become one of the cleanest city in the world.
19: Because ang Iloilo, sino hindi mo mention diyan, ang mulilun yung mga kalye-kalye, ang mga Madrigal Street na.
14: Nahawanan.
19: Ay, nahawanan. Tapos ng famous ng restaurant, lang ang paborito, magigantuan da sa...
14: Robertos?
19: Hindi, yung isa, hindi sa punta to sa may lapit sa Taytay, lapit sa mga Kapitulyo.
14: Ah, lapit sa Kapitulyo.
19: Namit na ng Japanese,
14: Hotel Del Rio.
19: Lapit ng area. Mm. Siguna, hindi mo na damapos lang. Nagtahom to.
14: Hindi, actually, kung maganto ka si Luilo, ma-feel mong katinlo. The traffic lights is in proper place.
19: Tahom.
14: Ang ila sa ning
19: Esplanade.
14: Mag-agi ka, magkanto kaya sa may siling nilang... sa Metro sa Festibook. Ang drabla sa may daan ng airport. Katawm-tawm, Mega World pa nawag na, di ba?
19: Pag-abot mo sa Festibook.
14: Abi mo, ara ka lang sa Makati mo.
19: Ara, do BGC?
14: Correct, correct. That's the right term.
19: Do BGC?
14: BGC. So, i-credit na to din sa maayong urban planning.
19: Kita mo ang pag-connect yan ni Jed Mabilog sa Mulilone pagkanto sa Lapos?
14: Taom, no?
19: Ilang taytay na lang nagbok pakanto to sa Iloilo.
14: Actually, kung tanong mo, kanani naglimpyo ang Barrio Obrero, ang Zamora. It's because of the political will sang Drilon a senator. Upon kay Trenyas, upon magkay Mabilog during the time. Kiso na may guway man sila talan mo. Pero pagkabot sa panahon, si Mabilog, ang guwa niya iniwanan sa ere. Doa ba, mabla sa migot, ha? Isa ka migot, tapos tawagan mo. Ngayon, i-publish na to, mabla sa kwan. Ang aton nga, amunin mo. Singano ni sila man, ipasuguon nila. Daw nagmuno siya. Ngayon muna sila man nagbiya sa akin. Subukan rin naman nila. Doon kami ang pawayon na sa... By the way, ang K5 News FM is a sponsor of National Prisa. Kung makita nyo ng amon yung mga logo, nag-offer kita sponsorship sa ila mo. As early as December, we... hindi ko naman dumduman ang sulat. Pero may mga informations kita na... may prisa. So sa tiprano pa, during the board meeting, kita na ito nag-provide sa kinatawag plan nila nga doon mga gift packs nila na sa mga guests nila mag-meeting. So gata kita DTX Coffee Mix sa mga product ni Dr. Miloy. Until such time nga ti, hinaton pa din nga ma-offer kita isang free nga...
19: live coverage.
14: Live coverage.
19: Over and above sa sponsorship, ha?
14: So ang guwa niyang live coverage... is amo nang ato next deal sa ila eh no nga worth amo ni siya nga klase isang coverage
19: value niya media value to
14: media values at media least do okay man kay nga media ta mo pero klarohon naton nga wala sang exclusivity ya kay K5 Eric ang National Prisa
19: tingi ba ni istasyon nag open why nag open why
14: I don't know but basta ang importante ang K5 is gusto magbulig no so ang National Prisa is open sa tanan para mag-cover. Natural ko nikita nag-cover si Boss Totoy. Natural butahan niya na yung logo ni Doc.
19: Oo, natural eh.
14: Oo. Kaya natural sa event naman sa National Prisa, kung sino ilang mga sponsor.
19: Pagwa na nila eh.
14: Pagwa mo na nila.
19: Now, tan ka on yung microphone ko.
14: Gaon eh.
19: Oo, gaon ko on eh.
14: Hindi.
19: Kaya pwede pat yun na. Kaya masikro kung makabirada ako sugon.
14: Ha?
19: Hindi na lang gani.
14: Ang ato lang yung is nga, nangin partner kita, no? Nangin co-pod na to ng National Prisa. And, abi mo ba, ano gani business sa media? If kunara ka sa media industry, the first work kayo mo trabaho is verification.
19: Yes. Verification.
14: You have to verify your source, yes, your information.
19: Ang panawag na sinatun sa meeting ang aton ng seminar.
14: Ano ang panawag?
19: It's a double source verification.
14: Magsiling ka ng double source verification.
19: Pamangkot ka dua ka source.
14: For example, abi, ang involved, abi si A, kag si B. Ti pwede ba lang ako ikapapabangkot, ikapapananggan sa dayon mo na yung pagbasa sa
19: isang mga kalindugan? Amo na, bago lang, may statement si Alvin El Chico sa ABS-CBN. Kita mo nagambakot, imahin na kita na.
14: Kaya kita mo na, no? Ang ginapra. bisan si Buya Bugandi, oh. Buya Bundan lang gani.
19: Oo. Oh. Kaduwa na sila
14: kayo. Gina-interview kita gani, no? Oh. Ti aratas, aratas sa business ang amuning kasi industriya.
19: Because bro, you always ask, you verify your source per mimo.
14: Eh, bro, kisa ang ginatawag ang pagkapulok-pulok, kisa delikado, no?
19: Tiki, hindi na gani.
14: Kung ang emotion mo, bla, nag-over sa logic mo, nalipatan mo.
19: Kagang ilan yung asosasyon, nalin si Unaki Pabil, dyan sa prangkal lang istorya, huwag ko yung pamimbors na. Huwag ko na yan. I don't want to be a member of that.
14: Di pa amu-amu pa na sila. Ti sala bala niya, for example, palarong pabansa. Sang nagligad nga Negros Island Region, kung nag-cover kita tudo-tudo, tala nga sporting events, anong problema kay palarong pabansa na?
19: Gaso ng bayan na nga daw.
14: Sang nagligad nga Negros Island Region nga presya, nag-cover man ta, wala man sila nagreklamo.
19: Ti kay subong kita nila nga daw ka-prominent, kay kunong ara, ginang logo ni K-5. Ti arang logo ni K-5, gin-display ito sa presya, kay sponsor kami mo. Kamu nag-sponsor kami, wala. Muna nga ini yung organisasyon. Ay,
14: patsyo
19: na yung mic.
14: Patsyo na yung mic. Hindi, tama na na. Balik
19: nasugod na ko. Nagasugod na ko eh.
14: Mababalik na sa Senado. Kabalo ka kung kaysa. Masubra. Ang aton yung punto is, hindi man tatani gusto. Actually, yung boss hindi kinagusto.
19: Oh.
14: But you know, boss, kung mag-ipos, manta kung kaysa, basta yung pati tao
19: sa ilang mali. Tao lang, hustos lang.
14: Do, abin nila yung tsakto, nag-isla.
19: Hindi yung organisasyon, isang media organisasyon. Na, wagi ko yung pamimbro na I don't like it. Tuta ng grupo na yan.
14: Tawagan pa lang isa to, suguon pa lang ipapublish sa national tong ilakwan.
19: Oo, oh, gani.
14: Inang mga batasa, ang batasan, blasang, tingalan ka, ano ang ginahimo sa, like, ano ginabing ang lagas nila sa imong kakipay, Mary, kayo nagaprograma ka malang, nagabalita ka malang, anong malain sila kay ginobrata man, tapos ulubasa din, pulihan ka sa mga,
19: pwede mo na, amo na siya lang, niya may lisensya ka na alin sa muna eh. Kuhay ko na, hindi ko na mapamimbro nga, hindi ko yung mga announcer kung ako lisensya mo na.
14: Inunto. Nasubrahan sila kay number one. Kuhay na pulos yung organization. Puro ka, you know, you respect them. But you know, kung kaisa, kung pabayaan talang sila kay Pabi Eric, maanad sila.
19: Maanad, may media nga ginapukol din, may media nga ginaihaw, katindog na sila kay wala. Why na iya?
14: Ang lalay na tindugan lang mo.
19: Why na iya? Kung gusto namin, may punsyon, permiara na sa tanan. Pigpinang bayan ako.
14: Tisato nga mga utod na mula ni, no? Actually, boss naman, hindi ko na gusto rin pag-gabihin. But you know, do hindi man mo namin, abi on our part niya, kung mag-ipos lang kami, di, abing lang tsakto.
19: Abing lang tsakto. Because a lie told 1,000 times might become ultimate a truth. No? Amo nang budlay.
14: Amo nang yan. But, you know, sometimes, pangusisa, tagid mayo, antes na tanib lang magpulo, kayo arang sa media organization.
19: Gin-disuspechuan pa nila, nga daw may deal kita sa mga taga-prisa, ah. Nga kung may deal nila, tinag-sponsor gani kami, kamo, ano, kamo, yahaw, din kamo.
14: Ang ato yung form of sponsorship is, we offered
19: nag-offer kami sa live
14: coverage during the opening.
19: Oh, di may program, may bayad niyang airtime, di may cost na diya mo. May tao kay dir-deploy ito, may oras
14: ha? Tapos gin, cool na yan, full coverage na yan sila yung full coverage during the opening.
19: Di sila nagamutos lang, okay, wala?
14: Kung sa aton, we are in the business of catching attention sa tao.
19: Yes.
14: Because dapat tari ginapungkuhan niya sa editorial team mo. Naka-planning niya tamni ang news team. Uy, may national prisa agali. Isa kung ano, anong gimuunta niya? Kabalo ka may ginatawag kita nga dapat may ara sa ginihimo nga prior preparation. Like in our case, tiprano pa tayo nagpabalo sa intention. Tangang gusto ito mag-cover sa opinion.
19: Hindi kayo ini sila kay Pabidyan, yung mga kapatid na ito, kag mga kabaro sa nabuhay. Okay lang yung rank and file, pero yun ang mga big boss nila. Amo nang kapalain, especially ng babae, amo nang mga labugayira. Amo na sila agad. Di karoon labugayo nila ng K-5 kuno iya. Nga ang logo ni K-5 nga ito gito iya.
14: Hindi, isa na ka-manifestation sa isa.
19: Ano? Kani ka malo mag-broadcast lagi. Kaya ito
14: ba? Example labi karon. Example labi Miss Universe. Negros Island Region. Pakakas mong logo ni K-5 kay kitaya ang ilang kitaya ang naga
19: career station.
14: Kag kita ang naga live sang ila broadcast.
19: Di kun silang career station gi hipos lang ganita.
14: Kag hindi man niya exclusive ang gwasa na iya.
19: Cover ka mo na iya.
14: Kag ang National Presaya may Sir Gary Lisa nga nag-provide siyang live broadcast nga pwede mo sila tuya kakuha iya anytime.
19: May demand pa sila nga liter. Tanaw lang demand yung mga hold-upper, mga langgabang nila yaw. Talaga yeah. Punta, may demand.
14: Anong demand?
19: Well, dapat panason ng alan siyang K-5. Ek nyo eh. Nga panason. Butang nila ang alan nyo kung gusto nyo. Nga papanas nyo yung alan namon. At talaga lang yung demand yung mga hold-upper.
14: Doon na nag-samta nag-dugay.
19: Doon mga hold-upper.
14: Nag-amat-amat, nag-idgwa ang aton ng mga kolor kayo sa ondas kalibutan, no?
19: Oy, pagwa nyo sa mga balos, kumunda kayo pahingad lang, takamu ba? Sige, baki ka nyo nanay, tada yun. Ha? Yung mga tuntong mga tao na aming mukha sinun.
14: Actually, boss, sorry ha. Iambal mo indigin. But you know, if we will just keep our mouth shut, basi maanad na lang nila ang permi, lang tanila mo ang mga money.
19: Doon, matiyak ko pag kipa, matiyak na kay Ramil, oy, doon isa na permi kapitik.
14: Nandala lang gid sila. Why na gid sa lugar?
19: Why respeto blang?
14: Ang punto ang isa ka tawo nga wala magatandog sa imo, sige man lang yung taglong. And we are just broadcasting because ang atong trabaho is just to inform the public, dala impormasyon, no?
19: Daman ka buhat kay Dr. Meldo, gina-exploit nila.
14: But you know, sometimes hindi ko kaya bla mga gipos.
19: Si kagapon gali si Jan, gali ko si Jan, ko Doc, i-on kong microphone ko.
14: Yan balang nila mo,
19: because
14: kung hindi kami maghambal karon basi magpati ka mong injaktos la.
19: Kagisala, hindi nami ah.
14: Palagpat lang ako.
19: Ini nga organisasyon sa media, hindi ka lang na pahingadlan ni Sir Jan.
14: Malam ka na sa broadcast.
19: Tapos, tikiway ka na ni...
14: Maginatabata kay mo yung sa muna nga klase bagay.
19: Kulang ka, atrasado yung giho mo, anay ka na una yung K-5 sa kubayas, mariklamo ka?
14: It's a matter of planning. Dahil example, karoon sa palarong pabansa, kung mapadala kami 15 kataong, mapadala kami 3 kapatrol car, anong problema niya?
19: Napot ninyo yan.
14: Kaya mo niya nga, mo niya coverings ka gusto yung mall. Di karoon sa prisaan, na-preparar kami, makover man kami ha. Nag-offer kami isang libre nga coverage.
19: Di ko nibutang man na nga logo. Di nga yung logo, ay
14: anong problema, sinaka-ex-deal na mo.
19: You know, it happened before. Kagwala ni isang organisasyon, nagreklamo sing una, sing ilang logo, arada. During the opening, sing una, mga Mascara Festival, blah. Kundi may arada nga, official carrier station.
14: Yes.
19: Di nga man na dada, sumabutang na sa nila stinger nga, yung arada yung station nila.
14: Why man siya may kapangatida?
19: Di sing una nga, cover ta, line man ta si unang station, nagreklamo, takiw laman.
14: Di hi-cover lang tayo sa nga to,
19: eh. Cover ka lang yung sing imo, eh.
14: Kaya nga, padamudamo na lang yung followers mo.
19: Di ko hindi kaya magsakay to sa ilang audio. Di sakay kasi may joke man ngayon mo.
14: Correct, no?
19: Iiya ka lang din si Imo.
14: Tuon na gali, no?
19: Nga si Una, maskara to, pwede man to ako.
14: Oh. Ang problema ya, kayo wala tayo nagpabayad, pero nag-sponsor tayo.
19: Nga, ang si Una, nag-igad kay Pebble dyan, 2 years ago, arin ako din sa K5. Ang bakalaw dyan si Una, isa man da ka logo sa isa ka istasyon na muna nga rada. Huwag man nagreklamo ng organisasyon na kay Ila Grupo.
14: For example,
19: nakapitek ka mo. Ano
14: Celebrate. Celebration mo sang World Radio Day.
19: World Radio Day. Nga ang K5 ito ya.
14: Ang budget sang siyudad. Iya ka budget magani ka siyudad to.
19: Oh, iya to siyudad. Kaaway kami.
14: Ang abalo nila yan, tanan lang yan kung mga
19: membro nila.
14: Membro sa ilang ano la.
19: Ti World Radio Day na butang to blang World click Day to.
14: Inyo
19: World Radio Day to.
14: Ang World Radio Day para lang lisin nyo.
19: Ang kwarta ko ang gasto yan mato sa siyudad. Ngaway nyo to yung butang ang K5. Ano? Special ka mga announcer dis Bacolod. Special ka mga manager. No guy, nyo na kami
14: sila din. Sila lang yung mga maalam sa Bacolod.
19: Kagita naman siya ko na wala pulos ng istasyon. Doon sila lang matarong.
14: Sinong ginapamatian sa Bacolod?
19: Hindi na ako maghambal. Kaya pwede dyan na po yun nga mga organisasyon. Hindi mo na, huwag ko ka ba mimbro?
14: Naanad na lang ka mo. Naanad na lang ka mo yung tami-tami sa K5 News FM.
19: Muna nga sila yung ibanda nga upo. Then nagpamimbro, kuha exam. Hindi ko nga kuha ka mo exam nga. Hindi ka mga announcer kung hindi ka mimbro na.
14: Mga commercial break na kayo ba si mamultahan? Tanga doha? No? Ma-break kami kay Satan kapag hakig na. Pero boss, sorry ha. Hindi kami gusto, boss. Pero sobra naman nila. Kung hindi tanis nila pag sabton, maanad na lang nila.
19: Kasi ang tao
14: magpati.
19: Dahil pang limpatan.
14: You know, ang kahisa sa kalibutan, paigad tabla. Tapos ang ilang mga tinaga, huwag yung pagpangusisa. In fairness, tanis sa both parties, nagkuha sila sa
19: sir,
14: investigasyon.
19: Masaha ang katapusan na may demand ng mga
14: kinakaroon. Oras sa K5 News FM, Lasay 55.
19: Stand by.
12: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduwa Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika.
16: Magnesium is called the master mineral.
20: The miracle mineral.
16: The miracle mineral. Huh?
20: Miracle mineral.
12: D3 Bio.
16: Magnesium affects nearly 300 different kinds of enzyme reactions.
1: action in our body in order for us to survive. It affects our immune system, it affects our neuronal activity, ha? Pati ang brain activity mo, apektado ni magnesium, your blood glucose level, because magnesium plays a role in making insulin efficient, no? Ang insulin nga gadalas ang aton glucose sa aton cell, ginapamayo na ni magnesium ang uban ni insulin. Ang calcium is part of the 7 essential macro minerals. Si calcium, phosphorus, sodium, potassium.
21: D3 Bio.
1: Ang problema, si calcium kag si phosphorus kanan mag magnesium gid, no, para maabsorb sila. So there is a relationship of these macro minerals. Ano may mga micro minerals nga importante? Of course, zinc and iron, pero dapat jutay lang. Kay matumaan ka, matamaan ka, sobra ka iron, lain man. Tamaan ka ka zinc, lain man, no. So I think ang zinc is only around 40
20: milligrams. Tanan nga mga minerals nga below 100 milligrams. That's micro. And macro minerals is siyempre above 100.
1: Above 100.
20: May mga certain nga mga milligram nga hindi po ka magsubra.
21: D3 Bio.
20: Nakulang ka magnesium once nga hindi kaya pala kaon gulay. Hindi kaya pala kaon prutas.
22: Hindi ka pala kaon nuts.
1: Remember, amal nila, ang magnesium came from the ground. Most magnesium in our diet halin sa plants, no, halin sa vegetables, halin sa fruits. So that's why important tigid na we need to change our diet.
21: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
24: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
21: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
1: Ang magnesium is absorbed as well as everything that we eat. Ang tanan-tanan ginaabsorb sa gut, sa aton or small intestine, particularly din sa small intestine, sa duodenum. Sa duodenum ta, may alatad ciliated walls. What it does, it absorbs vitamins, minerals like magnesium, and of course, other nutrients, micronutrients like zinc, and of course, iron. That tanan-tanan katabo.
21: D3 Bio.
1: But what happens if your gut is not healthy? Then magnesium absorption suffers. But don't you worry, no? Kay may D3 Bio.
21: D3 Bio.
1: And D3 Bio has extra virgin coconut oil, no? Ang extra virgin coconut oil ni promotes absorption of magnesium in endothelial tissues.
20: Gina-maximize niya.
1: Gina-maximize niya. Pero may isa pa nga part si D3 Bio nga gabulig, no? And that is vitamin D3. Mm-hmm. Vitamin D3 in D3 Bio has a love affair with magnesium.
20: Wow.
1: Sang ginahimo pa lang si vitamin D3, halin sa vitamin D, ang alay-alay siya si magnesium.
21: D3 Bio.
1: The most powerful kind of vitamin D is vitamin D3. And one cofactor that process vitamin D to become vitamin D3 is magnesium. But si vitamin D3 wala kakalipat, no? May utang ang loob kay magnesium. Once vitamin D3 na siya, kwaon niya si magnesium, ipasulod niya sa lawas ta.
21: D3 Bio.
1: That is the, kumbaga, ang love affair nila. But kanan-an ang vitamin D3 mo, D3 Bio gid nga kay ang vitamin D3 sang D3 Bio mas amplified tungod sang iya extra virgin coconut oil nga upod. Mas madulong niya si magnesium sa lawas mo. Once madulong na si magnesium sa lawas mo, nami ang production sang imo nitric oxide.
21: D3 Bio.
25: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with VCO.
26: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumarget sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agod maging mas hubit sa itad ang itsura. DTX 500.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, mag-ida ko sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
22: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
27: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal!
22: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: iCan Gold, ang superior eye formula. iCan Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCan Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCan Gold kag patuluan ang mataas sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
31: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Main event.
1: Main event. Mga ka-K5, this is what happened in the Senate last night.
0: Mm.
1: Nagkinagual ang mga pobrio. K5itan, larga.
0: Larga bolatan.
1: Audio. Anong natabo sa ni K5, Eric?
0: This was between 7:30 to 7:40 in the evening. On the second floor, sa pinaka-secluded nga area sang Senate, on the rented GSIS building, nagkanto si newly appointed Sergeant at Arms, retired Major General Mao Aplasca, upod sa mga isa ka contingent sa Marines with the police force and assigned ng mga personnel sang Sergeant at Arms. Nagkanto siya sa punta, kagulpi lang may naglinupo, kaya may nakitaan sila sa dyan, na may mga tao nga naka-uniform, may ngalan nga NBI, nga ari sa sining lugar. Suno sa mga Marines, kagsa kay Aplasca, siling niya, why namon isla gintiro hungod, kundi nagpalupok lang kami warning shot, agod nga, mapuhag sila.
1: Kaya ma-disperse sila?
0: Ma-disperse lang.
1: May report niya ginagrill ko mo. Alin sa GSIS pagkanto sa Senate?
0: Grabe nga grill ang pertahan ng mga media ka reklamo. Kwa na hasta mga media yung kulbaan. Hasta lang yung si Kasuhu. Tanong niya nga agagagrill na da. So again, palukpan na nila to disperse.
1: Hmm.
0: Gali kay kuno ang GSIS nagpangayo sang bulig sa NBI nga madipinsahan sila kay damo
1: okay.
0: Tao.
1: So kwa ari ang... Ari ang... Ako, kakipaberik, may lukpanay.
0: No, babaw. Babaw, damong lupok mo.
1: Grabe, may lukpanay.
0: Ang lupok siguro.
1: So, kakipaibitan, pwede mo ipabati. Ano ang panawa? Sang naglinok panay, ari panawagan ni Senate President Alan Peter Cayetano?
0: Paglinok panay, gintawagan siya ni Aplasca, then nag-live si
1: Alan
0: Peter.
1: Alan.
0: Nag-live siya. Tan pambalabla si Alan Peter Cayetano.
1: Si Senator Abi.
0: Ari
1: siya. Audio. Tapos sa natan, sa nagnang dulumtan.
2: First and foremost,
1: Tan, hindi na mo, Tan. Ang medyo dulum-dulum tublatan.
0: Ato blang ara sila ni Aimee kag ni Kwan ni Pia.
1: Duwa sila ni hindi ara sa likod niya si Kwan.
0: Si
1: Pia Cayetano.
0: Pia Cayetano.
1: Atong patay ang suga. Kay ato gipatay ang suga kay gambal siya ng subong ga live kami ginpatay na mo ng suga, no? Because
0: bangod sila instructed ha? To laylo.
1: Maglaylo sila, no? So gina-check
0: namo.
1: Amo na tan. Ojo up.
2: To update you this way, hindi po ako makalabas sa media. Because the report so far is that there were agents na sumabay sa media and claiming to be media. So there are now more than 200 sa labas, naka-barricade yung ibang doors. But I will use this medium. Sergeant at Arms, PNP, Marines, dadating si Sec. Remulla, please escort them, please allow them in. Dadating po si Sec. Remulla ng DILG with one of the... PNP, it is not them attacking us. Allow them in. Isesecure daw ang building at tayo. But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other. We're not going to leave Senator Bato. May agreement na. We're still looking at the Supreme Court decision, but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment. So we are relying on the law, relying on the Constitution, we are relying on the word of the NBI na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But again, nagkaputukan na po dito. We cannot let this pass. So, Osaa, I'm trying to call you. Papasukin niyo po si Secretary Remulla. He's here to help.
0: Nag-abot si Remulla at around 7:45 in the evening.
1: Now, tapos sina, nagpuas ang lupok, nagsanag na. Abi K5itan, sang nagsanag na, nagpuas ano? Na, aring statement ni Cayetano. Abinoy, tira na Binoy. Ari na, sanag na, pinasige ng suga.
2: Good evening everyone.
1: Ari na.
2: First and foremost, salamat sa Diyos, salamat sa prayers nyo. So far, everyone is safe. So far, walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. So let me update you. First of all, kalma muna lahat. Kanina po, I was forced to manawagan through the Facebook because there's no other means of communication. Even now, I want to be in front of the Senate media. Pero sinesecure pa yung ibang areas and I think they're downstairs. So, Secretary Remulla of SILG, of the DILG is here.

0: General Abirin of the NCRPO are here. Secretary Teodoro called us and President Marcos called us, assuring us it wasn't government. Hmm. And kinakamusta kung ano takbo ng mga kung kamusta kung nandito na si Sec John Vic, and to make sure the investigation is independent. So I'm just talking to everyone to tell you, one, thank you sa inyong prayers. Two, we're here. Most of the majority senators are here. Senator Bato, dun sa nagtanong, Julbert Urbista, si Sen Bato is secured, he's okay. Aakyatin namin ni Sec. Remulla, hindi siya arestuhin ngayon. They will respect the Supreme Court's decision of giving 3 days each na mag-comment. No? So anyone who has information of what happened, anyone na nakakita dun sa mga nag-attempt pumasok at yung mga bumaril pabalik dito, please send us that information. Napaka-importante that the truth comes out, and napaka-importante we don't jump into conclusions. I told you, everyone, dumating yung articles of impeachment. We don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the articles of impeachment, politics, personal dito, but this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado, no?
1: Okay. So, sa aton nga bangkaw, ito nang nga, punso mong adlaw, sa aton naman nga presentation, no? Amo ni pinakalaytest, ha?
2: Sa kalabanan kagabi, until now, Sir Eljan, is, anong natabo?
1: Actually, ang natabo, amunang nami nga sabton. Kagipaberik, what really happened? Kaya really naglapot sa punto nga naglinok
2: nga,
1: panay.
2: Nga, may lukpanay, nga nung gamo.
1: Tikina, dapat may press ko ni sila to explain properly. Because think, ang every side of the story, kinanglan mabati, anti, karong kung mamati, lang ta Senate, ilan na side. NBI should also explain, and then anong imuuntang, hindi naman sulit, because kauluya, sabi ng kakalibutan, nga sulod niya sa aton sila, doon may linok panay.
2: Ang natabo is nami ni mapagwa nilang timeline of events. Kay subong ko di alas ano ra subong it's 7:24 in the morning. Why pa niyang Senado? Senado will open at 8 o'clock sa staff. Ang mga congressmen, mga senador ta, ang ilas na practice, nga labot sa tagalas 10 alas 11 si Cyril Jan. May mga caucus hearing na ang official session sa aton nga Senado is 3 o'clock in the afternoon. So dira na. Pero ang balita ko nga daw may press con si Senator Alan Peter Cayetano, agod nga maklaro initanan. So what really happened, no? Like report sang shooting.
1: Okay, may isa ka, ari courtesy ni sa, butangan mo courtesy na, isa ka media outlet sa Manila, no? Nag-report siya live samtang nagalinok panay. Ano? Ari para makita. Go ahead, and then ready mo ang statement ni President Bongbong, ni Matibag, no? Ay, check ta. Go ahead, Kipabitan. Hindi ula o jutan from the top.
3: Senado ngayon, balikan natin si Victoria.
1: Si Ma'am Karen Davila.
3: ABS-CBN. Victoria, simpleng tanong. Nasaan si Senator Bato de la Rosa?
4: Nakahapot ako
1: dito ngayon.
4: Second floor,
1: na
4: Senado.
1: Imagine ang midyaw.
2: Tilupok mo yung mga pisan, ha?
4: Dito sa kanang bahagi ng gusali, ilang beses tayo nakarinig ng putukan. May mga nakikita tayong pulis, mga naka-bulletproof. Yung mga taga-USA, kanina pa, sinisigaw na bumalik tayo doon sa, o pumunta tayo sa mas maraming lugar.
1: Grabe, isog yun yung midyang. Ito po, pero panay. Video nga po na.
2: Kamu na yung tuntungan yung midyang?
1: Grabe, no?
4: Na tayo ay pinapunta dito sa kabilang bahagi ng pasilyo, Karen.
3: Alright, Victoria. Okay, Victoria, naririnig ka namin ngayon. Ang sinabi mo ay may putukang naririnig ngayon sa second floor.
1: Karen Davila, ABS-CBN.
4: Oo, sinusunod yung putukan, Karen, habang nagtatanong ka. Nakarinig tayo uli ng tatlong putukan. Pag-ahead natin dito, ilang minuto, ilang segundo pag-ahead natin, ay marami na tayo narinig na gunshot. At nagpapatuloy ito hanggang sa mga oras na ito, Karen.
3: At hanggang ngayon, ang gunshots na ito, wala pa rin katiyakan. Ayun!
4: Oo! Oo, Karen!
2: Huwaya, midyak, isa pa.
4: Sabi dressing room, doon ginaganap ang ilang mga pagdinig. Hindi natin makita kasi nga natin dito tayo sa dulo, nasa may gate na tayo nung second floor. At mga polis lamang yun nandun sa dulong side na yun, Karen.
3: Okay, pero itong gunshots na naririnig, hindi natin alam kung saan at sino ang source. Nakikita ngayon sa video, merong long firearms sa loob ng Senado, Victoria. Alright, may long firearms. Pero nangangahulugan...
1: Kitan, okay na. At least na-established ang grabing tiro. Why? Gal report pa live sa National TV. When this incident happened, mga kakipaib. Now, anong sabat sa NBI sa gintawagan siya? Kakipaib ba Itan? Darga? Ari si Elvin El Chico, Karen Davila, and Tony Velasquez. Sa ila interview kay NBI Director Matibag. Tan? Ayan ni ka, GMA. Okay. Audio, up.
2: Amon si Matibag sa GMA ng interview.
1: Up.
5: Maraming salamat po sa pagdating niyo. Opo. Sige po kami ng linaw kasi kanina pa kami blanco. Ano ba talaga nangyayari doon sa Senado? Pati itong mga senador natin, hindi nila alam ko. Nag-Facebook live sila, hindi nila alam ko. Ano ba talaga yung nangyayari?
6: Well, unang-una po, sila yung nandoon sa Senado.
1: GMA News.
6: Sila yung mas makakapagbigay ng linaw. Kasi po, nangyari dito, tinawagan ako na sabi, yung may mga NBI daw po na pinapuputokan sila. Ang problema po niyan, wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Okay. Katunayan, nakuusap na ako kay sa inyo pong reporter, si John Consulta, napuntahan kami dito sa Sequoia Hotel dahil meron po kami planning mula pa po kanilang umaga. At lahat po ng opisyal mula po sa akin, deputy directors, mga assistant directors, mga unit heads, regional directors ng buong Pilipinas, nandito po kami for a 3-day workshop and planning dito po sa Sequoia. At panahon na nga po namin ng fellowship, nakatanggap ako ng tawag kay Senator Loren na palisin ko raw po yung mga agent na iba. Sabi ko, wala kaming agent dyan. At wala naman po talaga. Kasi daw nagpaputok. So sabi ko, iniimbestigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpapaputok. Dahil sigurado ko, wala kaming tao na nandiyan dyan sa loob ng Senado.
2: Okay. Amo na...
6: Wala po. At
1: ito, ay, hindi ako nuya. Okay. Kakipabitan, stop na ito na, no? Ang bali, wala.
2: Wala.
1: Pero may nadakpan, allegedly, kakipabirik.
2: Yes.
1: May plus startup.
2: Ang may nadakpan nga, isa ka...
1: Allegedly, ha?
2: Allegedly.
1: Nadakpan na gin? Sino nakadakop?
2: Ginpresent si Amy Marcos mismo nag-announce mo. Nga may nadakop. Subong gininvestigar pa, wala ginhingadlan. But the name, ang ginpagwa nila nga ngalan, is... the NBI, the handler, kami handler na mo, the handler and the boss of that NBI agent is no other than attorney Jerome Bumidjano.
1: Tingin mo na ito naman eh. Dapat masabat, sino si attorney Jerome Bumidjano sa NBI?
2: Chief sang NBI Organized and Transnational Crime Division. Ang buging ubra niya.
1: So, ang pamangkot.
2: Ang pangdakop kay Bato.
1: Ang gideploya are not organic members of NBI. But civilian agents of NBI.
2: Ang nadakpan, civilian. Gindinay sang NBI ni Matibag nga wala na sila tao. Pero sa piyak na building, nakita nga may mga patrol sila.
1: So nakita itong patrol sa NBI. Sa tingin ako man to nila nga nagpa-GSIS sila. Yeah. Ang patrol yung nakita sa GSIS building. GSIS, no? Right.
2: Sa piyak lang tambilan.
1: Tiari pa ba tianta si Amy Marcos?
2: Ari kay Amy.
7: Kakagulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bumidjano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya, siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado.
1: Oh, lusubin yun, ha?
7: Si Senator Bato, anuman ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya, eto nga, Attorney Bumidjano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amen dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, sigit sa lahat sa institusyon ng Senado.
1: Okay, sigitan. Now, after sa ning hitabo ng pagwa man statement si President Bongbong Marcos para mabatian ko na nung i-explanation, and he assured the Senate nga hindi ko ng gobyerno ang salikod sila. So, but si ganun, kung minagkanto to NBI, base wain official sanction. And, para guru magpati ang tanan, dapat heads will roll eh. Nga ang atake yun mong isa ka government institution. Kung tuod,
2: kag, abi ko
1: eh, kung wain man lang sang manabati para sila nagyapon nga sarsula. Lang.
2: Kung hindi ni matuod, Jarel Jan, kung ikaw civilian agent, ta example, kung ikaw civilian agent, nga magpatuga-tuga kay motuslod, kung wain may nagsugo si mo, malo ka to, masuicide.
1: Di amo ng isa kabagay nga dapat bantagan. Kag ang pagsugo, kay manti kung may warrant, justifiable ni. Kay subong gina-resolve kung bala, may jurisdiction kag dapat ginton over si bato sa ICC o kung hindi mo. Ginggaan sila sa Korte Suprema, tatlo kadlaw to explain why nga ay hindi pag i-grant ang TRO.
2: Nagpetition sila sa Supreme Court to grant the TRO. But instead of granting the TRO,
1: kaan sila 3 days.
2: Nga may 3 days ka mo, kahapon. So, take effect kami Subong, Webes, Bernes, Sabado, Domingo, lab sila, Lunes. Deadline is Monday. After Monday, ma-deliberate ni Wat ang Supreme Court whether to grant the request of TRO of
1: Bato de la Rosa, Senator.
2: Or pabayaan siyang dakbon. So, on Monday, there will be a landmark case na may landmark scenario kapag waon ang Supreme Court.
1: Dumduman ko pa si Trump yung nagambalag niya sa Amerika mo.
2: Hindi ko yan.
1: Linya, waigid siyang isa ka American citizen nga pwede dakbon ang ICC.
2: Dere sa akon?
1: Sa aton pungsod. Because it is a violation of our sovereignty.
2: Ang matabo sinitani dapat, damo siyang nagakritikar. Number one, Bato de la Rosa kung inkaso gidman dakpon way na bunggo. Pero ang mga abogado kag mga legal luminary sa Manila nagasili, okay nga dakpon si Bato, pero dapat may ara anay order from a local court. Nga ang ICC nga order iagi sa local court, and the local court will issue an order nga dakpon si Bato. Amo na dapat ang procedure. So ang natabo mo ni, why kabalo ang aton local court? Si Trillanes, siya may kopya na. May kopya niya si NBI.
1: Actually, nag-lead si Trillanes, no?
2: Si Trillanes, yung daw ba ang platong leader, yung tanan mo.
1: Sa NBI?
2: Ito hindi ni pwede. It should be the court na Trillanes. Kahit kung si Trillanes, suspect na lang siya kadaan, yung bias siya kung try is bato.
1: Okay. Now, para matagan kita mga ka-K5, ipabati na ton ang naging sabat naman ni President Bongbong Marcos na saling natabok kagabi galinok panay sa Senado.
8: Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Nung 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya't masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan, at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, ay sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa kusina. At ayun po, ay dais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang, at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yon na nasumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
1: Okay, so keep up. Eric, kamunto na yung tabo. Yeah. No? Kalma lang po. Ha? We will wait. Kami press con mo bilang ibon si Senator Alan Peter Cayetano.
2: May kagabi nagapagwa nga ma-press con. Pero until now, muna ginabasa ko subong, until now in Manila, gakumod ang mga media nga lagko, nga mga outlets, nga ang wala confirmation kung may press con. Mm. But definitely, a press con should be called before the 3 o'clock. At 3 o'clock, masesyon sila.
1: Okay.
2: Ang aton Senado subong mga ka-K5 is the most busy and controversial entity in the Republic of the Philippines.
1: Kay Manti kagapon na bato na nila ang articles of impeachment.
2: Sanggalinupok mga 7:30 and 7:45. Depende kung anong relomo, kung gamay o kung dako.
1: Dako. Para sa magyapon na.
2: Nag-abot man sa galinupok kay Pabil dyan sa second floor. Sa ground floor, nagsulod ang van, nag-ginatulod sang karito. Ang iyan ni Kwan, ang ilang complaint. So, inikaroon alas 3 ang hapon, balantaya naman isang aton sa telebisyon. Hindi naman ta magwas balay tam, talaga naman ta TV. Kay ipasaka na ini, kag kung ano ang himuon sang Senado, diri sa articles of impeachment. Well, they immediately convene. As a
1: court. Tiga ko ba di ka not convene because the present situation demands to resolve the issue kay Bato.
2: Ang issue kay Bato, whether or not he is there, na-resolve na kay nagligad nga daw, may secret resolution sila nga gin-file. Hindi man secret.
1: May lima kabilog nga gusto nga mga senador, nga gusto nila ya masurrender si Bato. Hindi ya si Bato, singa lima lang kamo.
2: Hindi, i-sideline to nila. Why to gin-take up? Ang kay Bato lang, whether or not, ang question is, kung mapriso si Bato, what will happen to the Senate? Na answeran inaasang nagligad nga adlaw kay may resolution nga ginpagwa nga miskan wala ang isa ka member of the Senate physically present, he can still vote. So Bato, wherever he is, he can still vote.
1: Ang gwa niya, absensya, no?
2: In
1: absensya.
2: Ginkwanan lagi na approve na lang nga wala na nagligad.
1: So matabo is pwede siya maka-online ni Pebble kung dakpan siya.
2: Pwede ka online. Okay. So now, tapos na nang isyo. Anong matabo karon? Ang matabo karon may scenario. One, will the Senate act accordingly or forthwith nga mag-convene sila into an impeachment court or will they defer the assembly into convening in bilang isa ka court.
1: Nagambal si Senator Padilla a day after. No, sang adlaw gid a day after. Kundi on that day nga nag-change of leadership apamangkot sa media. Lingati i-discuss nyo o kung ibasura ang impeachment siya constitutional yon. So we have to hear, no? Hiringon kuno ang impeachment gid. Kag on the merits guro sang ila presentation dra matabong argumento, okay. Eh, butuhay man lang ni Gapon at the end of the day mo.
2: Kon ihiringon, medyo nagbaliskad na ang posisyon ni Ruben. Kay primero kay Ruben Padilla nagfile na siya sang resolution sa Senate nga silinga dapat i-dismiss naton outright. Kung i-dismiss na sang Senado outright sa una nga resolusyon ni Ruben, although subong gahambal siya, nga kuno ihiringon gid. But I think very dangerous kung i-dismiss ang Senate.
1: Hindi kayo kung mag-dismiss sila. Ang kwasi ni...
2: constitutional...
1: gin-railroad nila ang impeachment process eh. So dapat, bisan pa paano, correct, ma-convince sila into an impeachment court because as of the moment...
2: And vote.
1: As of the moment, wala pa sang formal nga hearing. Hindi man sila maka-dismiss ang impeachment nga gin-forward sa ila sang Congress, sang House of Representatives, kung hindi sila mag-convince into impeachment court.
2: Correct.
1: How can they decide sang fate o kapalaran sang sining impeachment case kung hindi pa sila na-convene isa bilang isa ka impeachment court?
2: Kaya kay Ruben to Primero, tindugan nila yung nga partidista sila nga Sara sila. So i-dismiss nila. That will constitute a constitutional crisis tangod kay di siyempre maaway na nakaroon ang ginahambal sang aton nga konstitusyon nga dapat forthwith hiringon nyo.
1: So po sika doon sila kagipabalik sa simple lang nga sugilan.
2: Mahiringin sila karon.
1: May kaso nga ginpasaka.
2: Correct.
1: Pwede mo lang siya i-defer. Nga butang mo lang siya for the meantime da kay basic may ibang ka pang agenda ang importante yung i-discuss.
2: Correct na.
1: Hindi mo lang kagipabalik.
2: Aring matabo.
1: Pero, hindi mo siya masiling i-dismiss mo kag may salabton ka sa kasuguan kung hindi mag-convene ang Senado into an impeachment court.
2: Basi matingala ang tagpalamati. Tayo na, hambali siya dyan, ha? Basi matingala, karo mo, kay gahambal git pa rin ng Portwood, bla? Pati ining organisasyon, may dyan na wala latan sa Portwood, no? Sa Portwood, nga dapat insigida.
1: Insigida.
2: Now, mga K5, ining hambal ni siya dyan, mantayan nyo ni karon. Pag sulod na karon sa Senado, ma-announce na karon ang majority floor leader nga may ara nga impeachment, articles of impeachment turned over to the Secretary General and turned over to the Office of the Senate President. So, i-calendar ina siya, Sir Eljan.
1: Correct.
2: Pag-calendar sila... Mag-silindyan
1: nga forthwith, why mo nagsigan nung ura-ura mismo?
2: Insigidam na mo.
1: Ang nabutang lang diya is, ang legal explanations ng forthwith, simple lang. Reasonably possible under the circumstances. For example, kung nagsiling siya nga 30 days after o 15 days after nga na-receive, dapat
2: reasonable.
1: Susundo nila kung anong nakasaan sa konstitusyon.
2: Hindi kang malabot kid sa amo na, no? Hindi ni nga insigida, ura-ura, dablo ka mo nga, ha? Amo to, malabot na kayo na, i-calendar ina siya sa ano na siya nga number.
1: Idakit
2: pa na siya. So niya, ang articles of impeachment is now docketed as how a Senate something number 001-026-005. Nga ti, inihiringon kay damo pa, number 28 ni siya, ang 1 to 26 ihiringon pa namon, nga base sa July pa ini matabo. So, umuportwid na si Gapon. Kaya ti, ginakalendary pa mo. Yan, by the time, we will convene into an impeachment court. Pwede man siya nga maka-impeachment court agad, pero hindi yan ay paghiringon kaya may iban pa siya nga agenda. Correct. Sa House.
1: But sige lang siya, basta importante, naaktuhan, gindakit na siya.
2: Gindakit siya, kag nag-impeachment court ka
1: lang. Kag hindi man na nila ma-dismiss kung hindi nila paghiringon.
2: Correct.
1: Because they have to convene as an impeachment court. Para may aras sila authority, panawag sila, may jurisdiction na sila.
2: You assume jurisdiction the over, moment, over it.
1: The moment nag-convene ka mo into an impeachment court.
2: Imo na.
1: Imo na.
2: Once nga mag-receive na karon kag madakit, ang natabo to si Rijan kagabi, itong nagsulod lang ginatulod siyang kariton, part of the process na to siya mga K5, gin-turn over ato.
1: Kariton niya ginamin, mga inang ginabutangan, blas ang cart kung magkanto ka sa hotel. Ginakargahan isang mga kuana.
2: Mga bagahe mo.
1: Oh.
2: Gintulod to kagapon, tatlo to kabilog. So, ang pag-turn over sa House Secretary General is part of the process. Kaya nag-turn over to kagapon is the Secretary General man sang Kongreso.
1: Now, Arina, nami kay gi-discuss ta ni. Ang hambal sa karo pa bangkot, ano yang statement sang Senate President regarding sa impeachment.
2: Impeachment.
1: Siling ni Senator Alan Peter Cayetano.
2: Abogado na si Alan Peter.
1: Siling niya, we will proceed regarding the impeachment, but nagambal siya, we will not delay in the impeachment proceeding against Duterte once the Senate is convened as an impeachment court.
2: Once
1: tibo si ganun, pag na-convene na sila,
2: once convene,
1: hindi mo man sila pwede persahon nga unahon ginang impeachment kung may naka-pendings lang importante da.
2: Why siya naghambal nga, we will immediately convene.
1: Ang once niya, maka-convene sila.
2: Once convened. Kung nag-convene na kami, why siya naghambal nga, ma-convene kami dayon. Kay ikalindar pa gani na.
1: Pabangkot siyang sabat siya muna, forthwith.
2: Di ba, forthwith? Di abogado na siya, makijindi na siya.
1: Kaya muna naman sa nai. Puro mabangkot ko sa noong 420.
2: Correct siya.
1: Correct na. Sabat siya, 420?
2: Sakto na.
1: We won't delay. We have no reason to.
2: We have no reason to.
1: Tisa subong na nagkakalanabo sa Senado, medyo na-divide ang attention because security matters mo.
2: Kung ang abi mo agaw-agawan sila dyan, you know, kwani, very interesting. Amo ni nga, kada hapon, ay nakuguas balay, sige ko tayo TV.
1: Kaya ibang subong katanaw, duwang school of thought siya natamo kagabi. First, there is a legit nga operation nga gusto ko ang siya to.
2: Correct.
1: Second, ibang gapati nga base senaryo ni para at least bisan pa paano madugayan pa mag-convene ng Senado because of security issue.
2: And that will work not for the good of Sara.
1: Para na iya sa?
2: Para na iya sa grupo naman ni BBM.
1: Para makamat-amat sila mani-over.
2: Because, tanahon ta ha, ang grupo ni Sara Duterte is only 13.
1: Correct.
2: 13. Ang grupo sa pihak is only 11 ang kay Bongbong.
1: So pilang kinanglan parang at least mabuto na itong...
2: At 10 sa pihak, 10 sa pihak.
1: Pilang kinanglan. Kaya may conscience block ang 5.
2: Ti dapat may 16 ka mo.
1: Ti 13, tatlo ko lang.
2: Hindi mo na masure ang 13? Because...
1: Ang 13, pwede pa?
2: Pwede ang 3, ang 9 ni Bongbong, pwede mo pa na mahatak ang iban?
1: Depende sa negosasyon.
2: Kay ang 13 ni nga nagbuto sa kay Cayetano Subong, ang sulit lang nga Duterte is 7.
1: Mm-hmm.
2: 7 lang dahil ang sulit nga Duterte.
1: Ay, mantakbalo ka na nung motivation man sa mga Cayetano.
2: Ding 2 kabilyar, nagsailol na ito kung ginalaga sila Subong ni John Vic Rimulya mo sa kaso nila sa
1: control. So what if, Con?
2: What if mga balabini ka mo pagkasuhan?
1: So sadyan eh. But sadyan na. Ang analysis, pwede 2. Ining kakatabo will help para ma-delay ang pag-convene. But the moment ma-delay, mas pabor ini sa administrasyon.
2: Administrasyon. Kag si Loren Legarda, supposed to be neutral na siya, pero nga nag-upod siya to sa piyak, kaya ang bata iya nga si...
1: Ginapailan mang kaso?
2: Ginapailan yung kaso. Tiyabi kong kwaon na karoon. Kundi si Loren yan, ngayon kinim ng bata ko. So 16 to impeach Sara.
1: Ti subong ari tanaw ta puloy siya ka administrasyon.
2: Puloy siya administrasyon.
1: May 5 nga conscience block Aradas Lacson.
2: Si Tito Soto.
1: Tito Soto.
2: Arada si Damo Pandamo pala ta sila. Tito Soto, si
1: Angara.
2: Arada
1: si Angara ya sa administrasyon no.
2: Piyak na lang ang grupo.
1: Basta ni mga conscience
2: block. Basta may 5 na da. Ti sanday subirin na mga neutral na pero masaylo pa na in kaso. Ang masadya mo ni, tandaan ginato ni ha. Ang decisive is to impeach Sara.
1: Okay.
2: Pero kung makakuha 9 si Sara, acquitted siya.
1: Acquitted.
2: 7 na kada ng stock niya.
1: 2 na lang kinanglan niya.
2: 2 kinanglan. May 3 sa Subong nga alliance.
1: Mm-hmm.
2: Of the 13, may 7 siya. Kung mahawidan niya lang ng 2,
1: so, sino okay ang anom nga nga nagdugang? Si Cayetano.
2: Cayetano Pia.
1: Pia.
2: Loren Legarda.
1: Loren Legarda.
2: Mag-utod nga
1: bilyar. Apat.
2: Apat. Chis Escudero.
1: Chis Escudero.
2: 5. Ano, ika-anom is...
1: Estrada.
2: No. Hindi, si Estrada.
1: Administrasyon.
2: Si, yung taga-Bulacan ba? Jewel Villanueva.
1: So, amo ni nga anom.
2: Amo ni nga anom.
1: Si Jewel may flood control issue
2: si
1: ni.
2: Si flood control, si Jewel. Flood control si Escudero. Flood control ang mag-utod ng bilyar. Hindi ko
1: na karoon ng tanan yung mga kaso. Ang pabangkot ba si magbag-uning ilalining?
2: Kung ako, siyempre mabag-u ko eh. Kung kuhaan mo ko kaso?
1: Ano hunta ko na naman ako? Diba? But si ganoon, everything is very unstable fluid. And unstable. Very fluid.
2: The 13 is not stable and it will not work well for Sara now.
1: Kinahanglan lang nila mag-inom sang DTX yes. 500. Parang high blood mapalubo sa mga utod na gaugtas. What is happening right now in the Senate in our country? Mag-DTX 500 ka mo para mag-regulate ang sugar level nyo. Magdaming blood circulation nyo. Ay, hindi ko ba yung dala na sa DTX 500 ang superior antioxidant babakal sa tarang mga Butika, Drisa Negros, kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Bacolod, Arilang Sernay Street, sa tubangan sang Paglaom Sports
2: Complex. Abawara, hindi ginadaya makuha ya.
1: Oras sa K-Pop News FM Philippines, las 7:51 sa aga.
2: Standby.
9: This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K- K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
10: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: TTX 500.
11: Kailan nalang subong imo sugar?
10: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
9: gito. TTX 500.
13: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong nga diskasyon si Dr. Ramil Uy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
14: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke may bara o nasupnan ang artery kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%
13: dakong insidensya, no?
14: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat kag syempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or PureC kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig.
13: Number one guro sa listahan sa Dr. Ramil nga magka-stroke ka kung wala kay inom DTX 500
14: kag MITC. Inom gid sila DTX 500 kag MITC or PureC kung indi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga, no? Ma-stroke ka after 10 years.
13: Kadadlaw,
14: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada simana.
13: Kada simana.
14: Kulang pa gayang 500 ml sa isa kadlaw. So, number 3, kung wala ka maayo ga-inom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw. Kado na. Dapat exercise size gid at least at 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada duha ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500 may TC or PureC para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy o karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karne, dapat once or twice lang tani kada semana. Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke susulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 MITC or PureC kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok.
9: TTX 500.
15: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
15: Ila tong score gani? 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
13: aga. Ila na lang imo nga blood sugar.
15: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
9: TTX 500.
13: What if bidokya hindi ka kaoyon utan?
14: Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ila sang alternatives. Kun daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na itong balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka MITC or PureC, na pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Ano ang ara sa gitwag vitamin C or ining alkaline nga mga vitamin C? Ini nga mga vitamins ang nagapabakod sang aton kagatan. Amna wala mi untat diri hambal nga inom ka mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kay nga nagapreserba ini sang gitwag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag Vitis or Pure siya ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterial walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kagidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka to. Eh. So, inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C, bago pa mag-abot niya ma-stroke ka.
11: DTX 500!
12: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
16: Si sa kadlo kapila ka mag-inom?
17: Sa DTX 500?
12: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
17: Subong kamusta?
12: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatya.
11: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Bis kag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sakit ko dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kadlaw. Dula ang sakit sa akong tutumla. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
22: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, nahinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Muning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
24: Mabakan sa mga butika.
25: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
26: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
26: Ga! I-shoot na ga!
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive.